0: pang sa kongreso kahapon o doon sa impeachment court, binawi na yung tatlong confidence, yung tatlong articles of impeachment. Mga kaibigan. So, mga negosyante to, ha? Ba't ba papapupuntahin si BP Sara kung laglag na ito? Baka ito pang maging dahilan na bumagsak ang negosyo sa Pilipinas. Pero, guess of honor, yun. Di ba? Philippine Chamber of Commerce and Industry. Tahapon yan sa Makati, mga kaibigan. So, ibig sabihin, hindi nakaka-apekto, no? Pero hindi talagang solid yung mga nai-inject doon sa taong bayan laban kay BP. Diba? Di sana, nag-zero balance na yan doon sa kanyang pulse Asia survey. Hindi na iniimbita sa ganitong mga big-time business conference kung saan nandun yung milyonaryo, bilyonaryo mga negosyante sa Pilipinas at mga big-time investors.
1: XFM, ah,
0: mga
1: impeachment coverage.
0: Okay? So, yun lang. Balik tayo doon sa impeachment. Mga kaibigan, winidraw na ng panel of prosecutors yung tatlong impeachment, yung tatlong articles of impeachment. Maiiwan na lang yung isa. Isa na lang ang lilitisin dito. Yung unexplained wealth. Pero under protest yung ruling na ginawa. Dahil silang ayunan ng ni Senator Chis Escudero yung withdrawal ng tatlo. Nakaredy ka agad yung kanyang ruling. Ano? At pinaburan niya na withdrawin na lang at isa na lang ang maiiwan. Okay? So yan yung update dito sa tuloy-tuloy na impeachment trial against BP Sara Duterte.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Oras sa Jot. Alas 8:03. Oras sa atin ng 1 Plus. Numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel. XFM.
2: Ha! My pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D.

0: D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 7 ng umaga. Ang palatuntunang bullseye. Atid sa atin niya ng Yes to Health, mga katropa ba? Health is wealth, pero mas masarap kung may discount. Mga katropa, gusto mo bang lumakas ang iyong resistensya pero ayaw mong mamayat ng iyong pitaka? Ayan! May good news o katropa, oh! May pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado ng iyong bulsa. Huwag na magpatumpik-tumpik pa, narito ang dobling proteksyon, dobling tipid combo para sa iyo. Alam mo ba kung ano itong promo na ito? Buy one, take one! Isang box bilhin mo, may pasobra pang isang box. Halimbawa, bumili ka ng isang box ng Santon Vitamin C na 500 mg sodium ascorbate. Aba, may isang free box ka pa. Total of 200 capsules. Bakit panalo? Aba, ito, non-acidic vitamin C kaya. Yan, di ba? Pampalakas ng immunity na walang hapdi sa tiyan. Buy one, take one, mga katropa. Promo is available while supplies last. Sugod na sa pinakamalapit na clinic, mga katropa. Lagi niyong tatandaan nga pala, ha? Yung karton, yung bakso ng Santon Plus Herbal Capsule. Ano ho? Santon Plus Herbal Capsule, aba, ito'y ma-identify ninyo na legit talaga kung ang kanyang box po ay kulay maroon. Maroon! Ah, tapos maroon na, nasa maroon na blister pack. Yan, original na Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung box niya, ha? May mangosteen, may santons. Ano ho, mga kaibigan, yung may malunggay, pinagsama sa isang kapsula, mga kaibigan. Ano ho? Aba, alam niyo naman yung malunggay, may nutrient at antioxidant yan. Magandang dagdag sa iyong balanced diet, ha? Mga kaibigan, para sa katropang gustong alagaan ng katawan, suporta ng overall wellness at going bahagi ng inyong araw-araw na healthy routine, subukan ng Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Kahapon, napakalakas ho ng ulan. Napakadilim, kala mo'y may bagyo. Oo. Oh. Doon sa bahay ng isang pamilya diyan sa Purok, Kapatagan, Barangay San Manuel. No, yung kasi may iniintay pa kami yung materyales. Eh, nagpa-rescue na kahapon. Pakita natin, no, sa lakas ng ulan, ito yung pamilyang inaalalayan natin, mga kaibigan, merong anak tong mag-asawa na kambal at yung isa ay mayroong hydrocephalus, lumalaki yung ulo niya araw-araw. Mga kaibigan, ipakita mo muna yung ulan doon sa bahay nila nung umaga. Kasi ang pinapakita natin, ayan yung gabi na. Yung umaga, merong dyan sa GC natin na hindi rin yan. Yung umuulan, no? Nung umaga. Ito yung gabi ng rescue natin, pero yung umaga, makikita, nandyan sa GC lahat yan, nung umulan ng malakas, no? Itong may bahay ay yung babae, no, eh nagpost na ito yung sitwasyon. Pinapasok na ng ulan yung loob ng kanilang bahay, mga kaibigan, no? At dito makikita yung sitwasyon ng kanilang yung loob, no, ng kanilang bahay, mga kaibigan. Sige, pakita natin. Ito, nandito sa, ano, nakita mo? O yan. Sige, lagyan mo ng audio, Axel. Ito ho yung loob ng bahay kahapon, ano, dyan sa Puro Kapatagan.
1: Basta ng bahay. Laka yung damit na yan, nakunin mo yung bapasa yan. Panasok ka na kan.
0: Yan. Yan yung ulan kahapon. Haloob po ng bahay nila yan. Haloob po ng bahay, mga kaibigan. Yan yung asawa, bawang lalaki. Naayos na yung ano, naayos na yung bubong. Yan. Meron pang isa pakita, para makita yung ano, yung yan yung kusina. Dito banda sa may kaliwa, makikita yung karga-karga nila. Yung karga-kargang mga baby, no? Nung mag-asawa. Oh, kusina yan. Yan yung kusina nila, no? Pabagsak na kasi itong kusina, kaya yung inaapura natin na maiangat ho yung sahig at madingdingan yung paligid, tapos mabubungan ng ayan, lumilipad na yung yero, di ba, mga kaibigan? Nandyan ho yung mga bata nandito sa bandang kaliwa. May isang video pa tayo, nakita mo. O, pakita natin para makita ho ng ating mga kababayan yung sitwasyon ng pamilya, no? Kahapon ho ito, mga bandang
1: Ban! Lakas ng ulan.
0: Bandang alas 3. Alas 4.
1: Basa na ang bahay natin.
0: Ayan. Ito yung kambal, oh.
1: Ito yung pinto.
0: Grabe, di ba? Ayan, oh. Hinahampas na ng hangin yung pintuan. Oh, yeah. Ito yung may sakit. Yung araw-araw, oh, lumalaki yung ulo niya.
1: Ano, bakas na yun.
0: Ay! Yan, mga kaibigan. Yan yung sitwasyon ng hapon. No, kaya nag-post at tumawag din sa amin yung si Mrs., no, na ganyan yung sitwasyon. So, doon naman sa parte ng mga opisyal ng Purok Kapatagan at Purok Buhanginan, nag-usap-usap kami na kung pwede nga, ito kasing presidente ng Purok Buhanginan na si Johnny Nilyaska, may bahay dyan sa Kapatagan din. Hindi niya na ginagamit. Papaupahan sana, pero umatras yung umuupa. Siguro, sinabi ng ating Panginoon na, o pinagkaloob ng Panginoon natin na huwag mo nang patirhan yan at ito mo ng pamilyang ilipat doon habang inaayos yung bahay. So kagabi, mga siguro mag-aalas 6, nag-ipon-ipon kami dyan sa yung dalawang mga opisyalis ng ano, mga opisyalis ng Kapatagan at ng Buhanginan doon sa lugar nila. At dinesisyonan na ilipat na lang muna itong pamilya doon sa kabila. No? Ito, pinapakita ko lang mga kaibigan kung ano yung sitwasyon nila, ha? Para makita din ho ninyo na talagang kailangan pa rin ho talaga ng tulong nitong pamilya na ito, na kung saan hindi lang ho yung bata yung kanilang talagang nilalaban dito, pati yung bahay, pati yung mga anak, di ba? So ngayon, ito yung ginawa natin kagabi. No? So inilipat na lang ho namin sila doon sa kabilang bahay. Sige, paki-play na lang at sunod-sunod naman yan. Paki-play mo na lang, Axel. Purok opisyal ng Purok Kapatagan. Tama? Kapatagan, nandito sila ngayon. Kuya. Halika. Ito yung bandang
2: gabi. Anong sitwasyon dyan?
0: Alas 7 ng gabi.
2: At ang ilaw.
0: Walang ilaw ho dyan. Wala rin tubig. Yan yung sitwasyon sa lugar na yun.
2: Nung umulan kanina, basa kayo? Basa kayo? Saan si Mrs. mo? Ate? Yung yero ba, pag gumangin, pasok dito sa loob? Yung ano? Ha? Oh, ito. Ano ito? Magamit niyo. Basa na ito. Halika dito, pres. Ito sila.
0: Mga ano na po yan? Mga alas 7 na ng gabi. Alas 7 kami nag-umpisa.
2: Asan mo tinabi yung kambal kanina? Ah, dito na. Ariko. Dito yung... Dito hindi na ulanan. Hanggang ulan din.
0: So ito dito. Nagtatago doon sa tabi, no? Parang hindi mabasaan ng ulan. Ayan na yung sitwasyon
2: nila. Ito sila, ito yung sitwasyon nila, oh. So wala. Ito, basa ito ang gamit nyo.
1: Ito nakabalot
2: na.
1: Ha?
2: Nakabalot. Balot din. So ang tumutulo, lahat ito tumutulo. Dito, lahat na. So pag ganun ang kalakas ang ulan, basa talaga. Ha? Ito si Kambal. Abot din. Basa din. So pag walang ilaw, ganitong sitwasyon, ganyan. Ganyan ang sitwasyon. Pag walang ilaw, ito lang isa, sir, no? Ito lang. So pag umulan ngayon, karagulo. O yan, pag umulan, ito may ilaw tayo. Courtesy ng purok, Kapatagan, saka Buhanginan. So ang gagawin natin, lipat muna kayo doon para sigurado tayo. Dito sa bahay ni Pres Gianni, sa kabila, ha? Lipat tayo ngayong gabi. Habang inaayos natin ito muna yung bahay mo. Ito naman kasi, yung kahoy, yung sendro natin, busy ngayon, kailangan natin ng kahoy para iangat ito yung ilalim. Diba? Tapos, bakuan tong mga bubong. Diba? O sige, sa ngayon, lipat muna kayo doon sa kabila. Okay? O sige, tara. Unahin muna natin siguro yung ito kayo. Sige, sandali lang ah. Ipuesto muna namin doon. Sandali lang. Pwesto ako na ito.
1: Pero basain ang bahay.
0: Yeah. Sunod mo na lang kagad doon, Axel. Hindi
1: lang sila sa gilid, kaya mababasain sila.
0: Ayan. Yan yung umaga ha. Sunod mo na lang yung papunta kami doon sa lugar.
1: Pero basa po, mga gamit namin.
0: Yung papunta tayo doon sa lugar, at tinignan yung... Ito.
2: Official, o purok official ng Barangay San Manuel, purok Kapatagan muna. Kapatagan. Sila yung nag-assist, naglipat-lipat dito
0: sa atin. Ito, bon, yung papunta doon.
3: Salamat sa inyo po sa tulong na binigay niyo rin po sa...
2: Okay, sige.
0: Okay, ito. Diyan. Itong pinasa ko sa iyo. Oh, ayan. Oh, ayan yung bandang uli na nagpapakain na tayo doon sa mga purok official. Ito muna yung i-play mo, ayan oh. Hindi pa na-send siguro diyan. Mga kaibigan, ito lang ho yung napakita lang namin yung ginawa natin kagabi, no? Doon sa pamilya. So sa ngayon, lumipat muna sila doon sa kabilang bahay para pansamantala doon sa bahay ni Pres Gianni Niliaska, no? Para pansamantala ay doon muna
4: doon kami kinuha ng sila
0: manirahan. Oo, ayan.
4: So nag-antay na lang rin ako ng
2: signal. Sige, halika, tingnan natin dito kung paano. Ito yung bahay ni Pres Gianni. Yes. Niliaska. Na ipapagamit niya muna. Pres, okay ba sila dito?
5: Okay, tuloy.
2: Sige. Hindi ka pasok doon, Pres. At tingin mo, saan sila muna itong pamilya?
5: Dito.
2: Sa loob.
5: Dito sila, sir.
2: Ito yung lilipatan nila.
4: May foam naman yata.
2: Meron, no? Sige. So dito sila, yung mga bata, dito kung may foam, no?
5: So, meron din po sa, mahigaan din sa labas.
2: Mahigaan sa labas. Kasi na sila rito. Bahala na sila mag-ano rito, luto-luto, ano? Ito yung nilipatan nila.
4: Yes.
2: Ito yung mga purok. Hindi sila mabasa. Mga purok official ng Purok, Kapatagan, at Buhanginan, Barangay San Manuel. So, ang gagawin po natin ngayon, ano tingin niyo yung unahin natin? Gamit o yung mga bata muna? Mga tao?
5: Mga bata po muna.
2: Mga bata muna. Ikaw, Pres.
4: Silang pamilya na may lipat dito, kung ano yung mahiga nila, yung mga importante, dalahin na rin po.
2: Sige. Sige, halika. Lakad tayo. Unahin mo na yung mga bata bago yung gamit.
4: Sige.
2: Tulong-tulong na lang tayo. Okay. Mga kaibigan, so yan, tinignan muna namin, yan yung lugar na pinaglipatan nila. At galing doon sa bahay na pinapasok ng tubig, kahapon, tubig ulan, nailipat na namin kagabi. So kagabi siguro natapos kami, mga bandang mga mag-alas 11:30 na ng gabi, no? Sa pag... lilipat doon sa pamilya, mga kaibigan. Katuwang natin yung mga pro officials ng Kapatagan at Buhanginan, mga kaibigan. No? Sa, pinakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng pamilya. Lagyan mo ng video para maganda siguro, para alam nila kung ano nangyayari. Pinapakita namin sa inyo yung sitwasyon nila para magkaroon tayo ng idea kung ano pa yung pwede nating maitulong. Sa ngayon, nailipat na namin at sila kagabi, no? Almusal, tanghalian, hapunan yun. At ang balita ko ngayon ay pupunta sila doon sa Medical City para mag-check up naman, mga kaibigan. Okay? So yan yung sitwasyon. Salamat sa mga taga Purok, Kapatagan, Purok, Buhanginan, mga Purok officials natin diyan. Mga pang-barangay ano na to eh. Mga pang-barangay officials na talaga to eh. Yung mga Purok president lang yung binabanggit ko, ha. Wala kaming kasama ng mga barangay officials kapon. Bagamat party sila ng barangay, pero mga Purok officials lang sila. Yun yung kasama natin na nag-rescue kagabi at lipat doon sa pamilya papunta doon sa kabilang bahay. Nandito naman yung pasalamat, paki-play na lang yung pasalamat ni Ma'am, no, nung asawa, sa mga tumulong din kagabi na ma-transfer sila, no, para kahit umulan eh, hindi na sila mababasa na katulad nung nangyari kahapon ng hapon, dahil meron silang binubuhay pa eh. Meron silang yung nilalaban na yung isang kambal, okay na, pero yung isa talagang medyo nahihirapan, no? Mga kaibigan, ito naman yung pasalamat para naman doon sa mga tumulong kahapon sa naturang paglipat nila doon sa kabilang bahay lang. O, Purok opisya ng Barangay San Manuel, Purok Kapatagan muna, Kapatagan. Sila yung nag-assist, naglipat-lipat dito sa atin.
3: Marami pong salamat sa inyo po sa tulong na binigay niyo rin po sa
2: kahit gabi.
3: Ngayong gabi po, na may matuluyan lang po kasi kami. Marami pong salamat.
2: Oh, yung may-ari ng bahay, yung Purok, si Purok President Jimmy Johnny.
3: Press Johnny.
2: Pinahiram sa inyo.
3: Press Johnny, marami pong salamat sa tulong na binigay niyo po sa amin, na may matulugan na po kami na maayos at hindi na po ako nagasigaw-sigaw na sa lakas ng hangin po.
2: Para may bagyo kanina, di ba?
3: Kaya nga
2: po. Oh, sige.
3: Marami pong salamat. Uh-oh. Marami din pong salamat.
2: At yung pangangailangan niyo pa bukas, almusal, tanghalian, baka pwede magpapagamot ka pa. Sige. Mga kaibigan ng kababayan natin.
3: Sana po mabigyan niyo
2: malalayan.
3: Tuloy-tuloy
2: tulong.
3: Na masuportahan ko yung panggamutan niya po.
2: Sige. Okay. Alright. Yan yung pasalamat ni Mrs. no, doon sa mga tumulong kagabi. Salamat po sa inyo, mga Purok officials natin dyan sa lugar. Lalong-lalo na kay Johnny Nilyaska. Pinagamit niya muna yung bahay niya, no, habang inaayos pa natin yung mga materyales na gagamitin para doon naman sa pagsasaayos ng kanilang bahay. Oras natin, 8:26 ng umaga. Kahapon ay galing na tayo ng NBI, mga kaibigan. National Bureau of Investigation. Kung matatandaan ninyo, yung kaso ng pamamahiya, mga kaibigan, yung kaso ng isang LGBTQ na ipinos sa Rojas website site. Ayan siya. Kung sino man po ang nakakakilala sa member ng LGBTQ, kung sino man ang nakakakilala sa member ng LGBTQ na ito, na isang estapadora, pakipuntahan na lang po sa police station. Oh, estapadora. Oh, tapos in English pa, if anyone knows this LGBTQ member who is a scammer, please go to the police station. Scammer. Tapos ito yung picture niya,
0: nakaposas sa loob na yan ng PNP. Tapos pinictura ng malikot ang kamay sa cellphone. Pinos! Nag-viral. Nabasa ng kaibigan, ng pamilya, napahiya. Kinabukasan, tinapos niya na yung buhay niya rito sa mundo. No? Okay? Nailibing na ito. Mga kaibigan, na-stress, na-depress. Oh. So after 3 weeks, mga kaibigan, kahapon bumalik yung nanay niya. Gusto ng... Kasi iyak ng iyak gabi-gabi. Ang kwento sa akin ng magulang, iyak ng iyak gabi-gabi. No, dahil doon sa nangyari. Gusto niyang malinawan. O may makasuhan. O, dahil tingin ko rito, kung may establish lang yung krimen dito, meron eh. Di ba? May... Merong... Kung hindi na-ipose, hindi napahiya, walang namatay. So pag may namatay na ganito sa ganitong pamamahiya, may krimen. Kailangan lang ma-establish siya ng maganda at ma-present yung mga gandang ebidensya. Yung ate nito, nakaburol pa yung itong biktima, no? Nakausap na natin. Nandiyan yung kanyang video. Paki-play natin yung panawagan niya, yung sa mga otoridad o doon sa may gawa yung pagpo-post nito, mga kaibigan, ito yung panawagan niya noon. Bago mamaya bibigay namin yung information na kung saan nadala na nga doon sa NBI yung reklamo, no, kasama yung magulang. Sige, ito muna yung sabi nung ni ate.
6: Yung victim po, ano?
7: Opo, ni Darwin po.
6: Galing po kayo sa Rojas dahil nag-file po kayo, nagpa-blatter po kayo ng... Ano po yung pinablatter niya?
7: Napunta po ako doon para mag-file na makita yung CCTV at makita ko kung sino yung mga taong naghatid doon sa kapatid ko sa police station. Yun po, para makita lang po ang CCTV. Tapos, yun na po, napablatter na rin po namin yung... Nag-file na rin po ng blatter. Binigyan na rin po kami ng blatter.
6: Ano po yung pinapablatter niyo doon?
7: Yung kung sino po yung mga kasama doon sa police station na naghatid kay Darwin noong araw na yun.
6: Yung araw na yun, nagdinala siya sa police station, nakaposas po siya, no?
7: Nakaposas na po daw siya agad, sabi ni Chief... Chief Warren po ata yung maabang ng apel.
6: Ng Rojas PNP.
7: Ng Rojas, opo, PNP.
6: Pero hindi po sila nagposas doon sa...
7: Hindi daw po, sabi ng PNP. Hindi
6: yung barangay.
7: Oo. Ang sabi daw po, galing na daw po doon is nakaposas na. So, ang sabi nila is, yung poses is galing na po sa mga tanod.
6: Mga tanod?
7: Opo.
6: Okay.
7: Dahil nanlaban daw po yung bata nung paghuli nila.
6: So, nung dinala daw nakaposas, meron pong picture na lumabas.
7: Opo.
6: Na isa po doon sa sinasabi na depression po nung bata.
7: Opo.
6: Kaya siya kinitil niya yung buhay niya.
7: Opo.
6: So ano po yung ano niya doon?
7: Yun nga po, nung nakita ko po yung post na yun ay September 15, 1 a.m. po. Tumawag din po sa, bali hindi po ko una nakakita noon. Yung pinsan ko po na ano, tapos tinawagan niya po ako. Sabi niya, ate, i-check mo po yung ano, yung Facebook ba, may post doon kay Darwin na nakaposa siya, tapos kitang-kita ang mukha. Tapos ang nakalagay po doon sa caption is kung sino man po ang nakakilala nito sa isang estapadora ng LGBTQ ata yun, parang ganun. Paki-ano po siya, pakipuntahan na lang po dito sa Barangay 4. Yun po ang PNP barangay, tapos may Barangay 4 po nakalagay doon sa post. May screenshot din po ako nung ano na yon, nung post na yon.
6: Oo.
7: Opo.
6: So may possibility po ba na yung napahiya na ano na yung dahil lang ano po yung bata?
7: Yun po ang tinitignan namin kasi nga po ang bata is Sige po siyang tanong sa amin, hindi po siya tumitigil na ate, nakita niyo po ba yung post? May post pa rin ba? Tapos tinatanong niya rin sa iba niyang mga, ano, mga friends na mga bading din, na ano daw, na ang, at nakita niyo ba ang post ko? Nakita niyo ba? Tapos, ang sabi niya din doon sa ibang, ano, sa taga Rojas, sabi niya na, yung sa mga ninang ko, tsaka ninong, na natanungan ko, tinatanong niya rin po talaga yung about sa post. So, it means po, doon po siya na depressed sa post talaga. Kasi hindi po maalis sa isip ng bata yung about doon sa post na estapadora nga po siya. Tapos, nakaposas pa po sa post yung ano, yung kamay niya. Tapos, ayun nga, marami na rin pong nakakita. Marami din po mga comments na mga bad reviews din po doon sa comments.
8: Okay. So, dapat proper po yung process, no?
7: Opo, dapat
8: yung gagawin. Hindi po porque na suspect ko ano,
7: opo,
8: na i-post ka, ganon.
7: Opo.
8: Dapat medyo process.
7: Opo. At saka dapat po yung mga private matters po is hindi po lumalabas mismo. Kasi nangyari po yung picture na yun is nasa loob po ng PNP. So dapat, pag nandoon na sa kustodiya ng police station, lahat ng private matters is nandoon lang. Hindi na po dapat lumabas pa. Yun ang concern namin doon na kung malaman talaga kung sino po yung nag-post.
8: Uh-huh. Yung pong kapamilya po ninyo na kinitil yung buhay niya, ay nalibing na po ba? O
7: hindi pa po, hanggang ngayon po nakaburol pa rin po dito sa Irawan.
8: So yung possibility malaki na dahil doon po, dahil
7: opo,
8: kaya niya yung buhay niya ay ganun.
7: Opo.
8: Ano po gusto niyo sabihin po sa mga taga Rojas o mga kababayan natin tungkol sa nangyari nito? Sa ngalan po ng pamilya ninyo.
7: Opo. Humihingi po ako ng tulong. Kung alam nyo po na kung sino po yung nag-post na yun, parang awa nyo na po, magsabi na po kayo sa amin dahil gusto po namin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay po ng aking kapatid. Dahil hindi naman po magpapatiwakal yung kapatid ko kung hindi dahil po sa post na yun.
8: So doon po nakikita kaposo siya, no?
7: Opo. Dapat po kasi nasa tamang proseso po yung pag-ano nila. Tapos hindi dapat po nila pinost yung bata. Yun po lang ang aking...
8: Yung PNP po, hindi, tinatanggi nila na sila yung nag... Ano na?
7: Tinatanggi po nila na sila ang... Hindi sila ang nag-post.
8: Okay, sige. Sige, ma'am.
7: Hindi po.
0: Yan yung kapatid. Ano? Kahapon, galing tayo sa NBI Palawan. Kasama yung nanay mismo, mga kaibigan. Salamat kay doon sa hepe, no, ng NBI Palawan, si NBI Palawan Chief Edgardo Valdemos. Galing tayo dyan kahapon. Andyan din yung XO kasama natin kahapon doon sa picture. Pakita natin yung picture. Mga kaibigan, yan si Chief, yung bagong yung chief natin ng NBI. Ngayon lang ako nakapasyal sa NBI, kahapon lang eh. Yung katabi ko si Chief Edgardo Valdemos, at yung nando naman sa kaliwa si XO. Hindi ko nabanggitin yung pangalan ng NBI, no? Mga kaibigan, sila yung mga nandyan ngayon. Mga kaibigan, si NBI SI Cedric Kaabay ay na-transfer na sa Manila sa Human Trafficking Division ng NBI Manila. So, sila yung kausap natin dyan kahapon. Ganyan lang naman yan sa NBI. Para mga police, transfer, balik, transfer. May mga ganon. Si SI Cedric Kaabay nandun na sa Human Trafficking Division ng NBI Manila. So, salamat kay Chief Edgardo Valdemos at kay XO. No? Kinausap nila yung nanay kahapon. Pinapaproduce pa yung ilang mga video, pictures, no, para ma-forward nila. Kasi ano to eh, doon sa babagsak sa kanilang cyber crime division. Okay? So, ititrace muna. Kasi tinatanggi pa ng ano eh. Tinatanggi ng apat na tanod na sila yung nagpicture. no? At yung mga kasama nila na mga nagtatrabaho sa Cuatro Resto Bar, 'di ba? Mga nandiyan pa ba sa iyo no, CCTV? Pakitingin mo raw. Ang nagdala dito sa biktima doon sa istasyon ng pulis sa Rojas ay yung apat na tanod na pinangalanan ni Kapitan Trinidad ng Barangay 4 Rojas, pero hindi na pangalanan yung mga empleyado ng Cuatro Resto Bar. Walang problema yon, ano? Ang pulis, nung gabi, sinasabi nila, hindi kami nagpicture niyan. Yun nga mga mugshot, hindi nga namin nilalabas. Bawal ilabas yun eh. So, pili lang doon sa mga empleyado ng Cuatro Resto Bar sa Rojas o yung mga tanod. No? Kasi walang aamin eh. Oh. Ang site na kung saan eh, na-post yung picture nung biktima ay sa yung Rojas website site. Active pa yan. So, di muna namin babanggitin kung anong basa't babagsak ito kung doon sa may referral from NBI Palawan kasi walang kapasidad yung NBI Palawan sa mga ganito eh. Na mga kaso. No? So, yung NBI Manila, Cybercrime Division, mayroong mga gamit na pwedeng malaman no kung sino ang admin ng Rojas website site at from there kung alam ba ni admin ng site na yon kung sino ang nagpost kasi active yun eh kahit sino pwede magpost doon eh di ba na balimbawa binebentang helmet binebentang motor by site yun eh pwede kang mag ano ng negosyo doon, mag-post. So, ngayon, walang umaamin. Ay, sino ba naman ang aamin? May namatay nga eh. Diba? Walang aamin. Alam nga naman, pag inamin mo yan, edi... Diba? Ngayon, kung walang aamin, di alamin natin kung sino. Yung nag-click ng cellphone pagkatapos pinos. Diba? Ay, akala nila siguro tapos na to, hindi ho. Hanggat hindi ho natin nakikita at di ho natin nalalaman kung sino ho ang may malikot na kamay na nag-click ng cellphone at ipinost doon sa site na yon na naging sanhi ng pangyayari. Mga kaibigan. Okay? Oo. Oh. Yung PNP bawal maglabas sa mga mugshots. Mga kaibigan, meron lang ibang mga nakakalusot pero hindi galing sa PNP. Ha? Okay? So yung tanod, sabi ng kapitan, ready naman yan kahit i-polygraph sila, pwede naman. Ha? Kung nagsasabi ng totoo, wala kang dapat ikatakot dito sa mga polygraph test na ito. Diba? Oh. Ngayon, kung halimbawa nag-positive ka sa polygraph, pwede ka nang ituring na persons of interest sa kaso. Diba? Pero kailangan pa rin patunayan na ikaw talaga ang nag-click ng cellphone at nag-post, mga kaibigan. Ito binabanggit ko para hindi lang sa specific na kaso na to. Doon na rin sa iba na talagang mainit sa posting sa i-post ko to ganito ganyan di ba may limitation eh di ba may limitation may process kasi itong tao 1,700 lang ang ang atraso niya doon sa Cuatro Resto Bar 1,700 siguro na underestimate ng mga nando na walang pambayad diyan. Taong kali lang 'yan, ganito ganyan, 'di ba? So binakbakan niya. Pinos ganito ganyan. Hindi niya alam ito palang may pambayad naman kung walang pambayad. Yung pamilya may pambayad. Kasi may ate ito na asawa foreigner. So may mga kaya sa buhay. 'Di ba? Eh hindi lang natin alam kung bakit nung panahon na 'yon wala siyang dalang pera at anong ginagawa niya doon, may kainuman ba siya kasi 1,700 medyo marami-raming nainom 'yon. O baka may pulutan pa. 'Di ba? So wag mo munang sabihin na estafador, 'di ba? Kasi kung hindi talaga makakabayad, kasuhan mo, estapa, napatunayan sa korte na estapador, hindi siya nagbayad, inistapa niya pera mo, that's the time sabihin mo estapador. Di ba? Pero presume lang yun eh, di ba? Kasi kung ay katulad niyan, kinabukasan pumunta yung nanay doon, binayaran yung 1,700. Wala na estapa doon kasi binayaran na eh. Di ba? Pero damage has been done. Pinus mo na eh. Sinabihan mo na ng ganon. Di ba? Na kinabukasan pala, kaya niyang bayaran yung 1,700. Sino ba naman ang gagong magpapakulong ng isang buwan, isang taon ng dahil lang sa 1,700? Walang magpapakulong ng dahil sa 1,700. Di ba? Oo. 1,700, pakita mo yung ano, tabi mo yung CCTV tsaka yung pinos doon sa loob. Yan yung mga tanod. Eh walang dala yata mga cellphone. Walang cellphone yata itong mga tanod eh. Dala, walang dala. Ang may dalang cellphone lang yung mga kawani ng 4 resto bar. Hindi ko lang alam kung sino yung mga tao na yon. At wala rin ha tayo munang pinagbibintangan. Ang sinasabi ko lang, isa sa mga ito ang nag-click ng cellphone at nag-post. Pero wala tayong tinutukoy. Ayan siya, oh. Yung naka-pink na katabi police, katabi. Dalawang beses, labas, pasok, labas, pasok. Pero binitawan din siya ng PNP, Rojas. Sabi ng PNP, Rojas, ibalik nyo sa barangayan, usapin pang barangayan. Ha? Wala pa tayong pwedeng ma-file na kaso dyan. Bigyan nyo kami ng certificate to file action na galing sa barangay para makapag-file tayo. Pero ito, hindi pagbabayad sa isang tindahan, sa isang restaurant, sa isang bar ng 1,700, pwedeng magkaroon ng mga amicable settlement, pwedeng mag-usap. Kaya nga, binalik ng PNP Rojas sa barangay. Nilabas, nirepair doon. Pero dahil nagkaroon ng struggle, ng laban, di umano, itong LGBTQ, at saka nakainom. Kaya nanatili siya doon sa PNP Rojas. Pero yung kaso, parang bagan siya o ano, dahil yung kaso na istapa, doon sa barangay ibabalik. Doon lilitisin. Kasi sa barangay, pagka ganitong mga hindi nagbayad o ano, pwede naman yan sa mga mapag-usapan ng complainant at saka ng respondent o ng suspect. Di ba? Ire-repair yan dun sa Lupon. Lupon, o patawag natin yung hindi nagbayad. Patawag natin yung may-ari ng restaurant. O ikaw ba, magbabayad ka o kakasuhan ka niya? Kap, Lupon, baka pwedeng bayaran ko na lang ng 1,700 lang naman yan, 500 every sahod. Payag ba kayo? Complainant. Opo, basta't bayaran niya. O, di tapos. No, pero kung wala talagang pambayad, pero 100% may pambayad kahit sino, walang hindi magpapakulong nang dahil lang sa 1,700, walang ganun. Di ba? Hindi tapos yung kaso. So walang estapa. Dahil binayaran naman eh at babayaran naman. Mga kaibigan. Oh. So yun yung nangyari, pero wala na eh. Wala na yung tao. Nailibing na. Nang dahil doon sa kamay ninyong mainit. Picture, nakaposa sa iyo, no? Sa loob ka na ng polis, sa at saka wala namang ano eh, di ba? Pero sabi ng polis, hindi sila nagposas niyan. Posas yan ng mga barangay tanod. Mga kaibigan, kahapon nag-uusap kami la Chip, no? NBI, Chief Valdemos, ni XO, na meron, maaring meron pa, kasi tinatanong nila yung magulang, bago dumating sa presinto, itong bata, itong LGBTQ, yung biktima, ano muna yung nangyari? Diba? So baka may ibang pwedeng masilip na ikaso. Kasi itong cybercrime, medyo masalimot ito. Okay lang sana kung halimbawa, mayroong isang legit na account na ikaw talaga yon. Pangalan mo, may address, may birthday, ikaw yon. Pinost mo sa sarili mong account, kinunan mo siya, pinahiya mo siya. Baka may pananagutan ka doon sa cybercrime na yon. Pero ito, hindi eh. Website ito eh. Hindi natin alam kung sino may-ari niyan. Pero may admin yan. May gumawa niyan. Yun ngayon yung titingnan ng NBI Manila kung matitrace kung sino. At doon, siyempre, pagka na-trace yung sino admin yan, sabi na. Sabi na, hindi pa kaso yun. Sabi na, invitation. Admin, pwede ka bang imbitahan dito, NBI Palawan ito? Oo. Pagdating doon, siyempre, yung mga investigador, yung mga special agent, special investigator, yan yung mga organic member ng NBI, mga SI, SI, XO. Diba? Hmm. Pag inimbitahan, oh, ikaw ba yung admin ng Ross Web by Site? Oh. Oh, eh, itong post na to, sino ang nag-post nito? Kaya ikaw ang admin, baka alam mo. Kaya lang, ewan ko lang kung paano kasi binura na to eh. Na-screenshot lang ito. Tinanggal na ng admin. Dahil doon sa nangyari. Pero ewan natin doon sa teknolohiya ngayon kung paano ito. Medyo mahirap siya. No, sabi din ng NBI, pero gagawa natin. Doon muna tayo. Matrace yun. Sino yung admin? Sabi na. Pag sinabi na ka, hindi ibig sabihin may ano ka, may kaso ka. Parang invitation. Mga kaibigan. Oh. Oh, tapos, kung hindi pa makuha sa ganun, imbitahan natin ito dahil may complaint. Imbitahan natin yung tanod. Imbitahan natin yung mga kawani ng resto bar. I-polygraph test natin. Pagka medyo sumabit sa polygraph, ay di persons of interest. Tutok ngayon yung, ganun yung mag-imbestiga eh. May cellphone kabandala ng araw na yon. Patingin nga, ngayon, siyempre binura na yun. Di ba? Doon naman sa mga telcos, may mga records naman yan, kahit i-delete ninyo yan. Mga kaibigan, pagka sinabi ng korte, pahingin ang mga records na to, ano ba itong dinilit mo ng araw na yon? Ano ba yung pinicturan mo? Ano ba yung pinos? Nandun yan lahat. Naka-record sa telcos yan. Sa atin, wala na yan. Sa atin, wala na yan. At doon sa mga sites, pero doon sa mga telcos, may mga kopya yan sila. Nakita na natin sa mga hearing ng cybercrime case yan dito sa mga regional trial courts. Okay? Oo. So, ang akala siguro nila, eh, tapos na to. Wala na to. Settle na to. No? Oo. Eh, hinintay lang natin kasi yung bakanting oras ng mga, pakita natin ulit yung NBI. Yung bakanting oras ng mga kaibigan natin niya. Very busy yung NBI Palawan no? Sa mga iba't ibang mga task na naibahagi sa kanila o yung kanilang trabaho talaga. Busy. Okay? Pero kahapon, pagbigyan tayo na makausap si Chief Edgardo Valdemos, yung katabi ko na nakadilaw. Siya po yung bagong, yung jefe ho natin ng NBI. Yung sa kabila, si XO. Mga taga Manila yan. No? At yung kabila naman sa kanan, yan yung nanay na sinamahan natin kahapon doon sa National Bureau of Investigation, Palawan. Ang sabi ng kwatro resto bar, hindi na sila makikipag-usap doon sa pamilya at hihintay na lang nila yung tamang ahensya na mag-iimbestiga. Okay din yun. Karapatan nila yun. Diba? So wala tayong question doon. Dahil may mga abogado naman yan eh. Diba? Ang sa atin, na dala ito sa tamang ahensya ng ating pamahalaan, diba? Para hindi na maulit. No? Ginawa lang natin ito para din sa iba na baka may ganitong insidente pa na ganitong klase, eh baka maulit. Merong mawala ng mahal sa buhay nang dahil lang dito sa pamamahiya ninyo. Di ba? Okay lang yan kung kaya nung pamilya at kaya nung tao. Di ba? Pero pagka ganito na medyo bata pa, oh, mahirap yan. Mga kaibigan. Okay? So balik mo doon sa CCTV. Base rito sa CCTV na nakita ho natin, no? Tanod, apat. Tapos meron hong mga kawani ng resto bar na to. Ang kasama doon. Mga kaibigan, balita ko, mga nag-aaral pa yata ito at mga nagsa-sideline lang doon sa bar. At medyo naapektuhan na rin daw sila ng pangyayaring ito. Okay? So, wala nga amin. Alam natin, wala nga amin. Diba? Dahil pag ito eh, umamin ka rito, abay, may pananagutan ka. Bakit mo pinos? Nakaposas? Ba't sinabihan mong estapador? Eh, wala pa namang nangyaring estapa. Diba? Ang pwede magsabi na may nangyaring estapa, korte. Diba? Eh, yun naman, hindi lang nakabayad. Kinabukasan, binayaran naman ng magulang. Ah. So, anong estapa dun? Oo. Walang nangyaring estapa doon. Okay, so dito tayo sa mga agrabyado. Maliliit na pamilya na kung saan ay gusto ring maliwanagan. Sino ba naman ang magulang na pabayaan mo lang na nangyari sa anak mo yan tapos wala lang? Eh gabi-gabi, dinadalaw ka ng konsensya mo na di ba? Iyak nang iyak yan yung nanay. Kahapon, kausap namin, panggang doon sa NBI, doon kami sa patrol, eh, panayang iyak eh. Di ba? Paulit-ulit yung mga sinasabi niya. Gusto niya talagang hanggang buhay. Ganon din yung mga kapatid. Di ba? Sa tingin nila, talagang naagrabyado yung kapatid nila. Oo, hindi nagbayad. May ginawa doon, bak nang gulo pa o ano. Given na yun eh. Pero yung sabihan mong ganon, pinos mo pa, oh, yan yung talagang kapangyarihan ng social media ngayon. Diba? Talagang madudurog ka pagka hindi mo pinagtanggol yung sarili mo. At kung mahina-hina pa yung ano mo, diba? Eh, baka kung ano pang magawa ng ating mga kababayan na apektado sa ganitong mga bagay-bagay o ganitong mga pangyayari. So, yan yung mga tanod. Oh. May isa dyan na babae. Tatlong lalaki, isang babae. Pero si Kapitan Trinidad nagsasabi na 100% kaluwi, hindi gagawin ng mga tanod ko yan. Oo, napusasan kasi naglalaban o ano. Yun. Ang mali din naman, nandiyan na sa presinto, pinusasan nyo pa. Nandiyan, police station na yan eh. Tanggalin na yung posas. Hindi naman lalaban yan. Ang dami nyo na eh. Diba? Ay kahit papano, kahit lasingin, nakita niya na presinto yan, hindi na papalag ng ano yan. Tinanggal na yung posa, hindi eh. Diba? Doon sa picture, nakaposas pa rin eh. Parang na-overkill yung biktima. Aawa din naman. Bigyan natin ng ano to, ng hustisya ito. So abang-abang lang. Diba? Kasi kailangan pa ni nila Chief Ed ng Chief Ed Valdemos, NBI Palawan, nang kailangan pa ng ebidensya pa. Mga pictures, screenshots, mga tao, no, sa Friday babalik pa yung pamilya doon. Pagkatapos may referral yung NBI Palawan, refer nila yan, padan nila doon sa yung mga ebidensya doon sa Cybercrime Manila. So doon magkakaalaman, mga kaibigan. Pero nangako naman sila Chief na ng NBI Palawan na kung anong kaya nilang gawin, gagawin nila para magkaroon ng kaliwanagan. Diba? Eh, kung wala naman pananagutan, edi wala tayong magagawa. Pero kung may pananagutan, diba? Dahil may nawalang tao sa mundo, may krimen na nangyari. Kung may established na may nangyaring krimen, abe, dapat may managot. Diba? Okay. Oras sa Ujat, 8:57 na po ng umaga. Oras rin sa atin ang 1 Plus, numero 1, Alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel
2: System Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Bibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Xanthone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga bukika.
6: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: sugal.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Mga katropa, exciting dito!

9:05 ng umaga, oras atid sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.

ang palatuntun ng bullseye. At sa atin niya ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, alam nyo, isa sa produkto ng Yes to Health, sabon, Shanton Plus Herbal Soap. Gusto mo ng ano, yung skincare na pwedeng isama sa everyday routine mo? Check mo to, patropa ha. Introducing Yes to Health Shanton Plus Herbal Soap. Sabon ito, Brad. Herbal soap na may mangustin, may papaya, may malunggay, may guava extract. Saan ka nakakita ng ganyang sabon? Di ba? Alam mo ba, katropa, may tatlong skincare benefits kung na dapat mong malaman. Ha? Tatlo. Number one, itong Shanton Plus Herbal Soap. Helps cleanse the skin para malinis ang balat pagkatapos ng bawat paligo. Parang doble sabon. Di ba? Nagsabong ka pa ulit ng Shanton Plus Herbal Soap. Number two, can help minimize acne. Para sa mga katropang gustong alagaan ang kanilang skin, lalo na ang acne-prone skin, mga kaibigan. Number three, can help keep skin smooth. Dagdag alaga para sa balat na gusto mong mapanatiling smooth and well-cared. At hindi lang yan, ha? May natural extract din na ginagamit sa skincare para makatulong na pangalagaan ang balat laban sa early signs of aging. Diba? Yung iba talagang ayaw tumanda. Yung maganda, kasi 60, 70 na, pero parang 18 years old pa lang. Dahil yung balat sa, yung pisngi, yung balat niya, diba? Parang hindi kumukulubot. Kaya katropa, kung gusto mo ng herbal soap na pwedeng maging bahagi ng yung daily skin routine, subukan mo to. Shanton Plus Herbal Soap ng Yes to Health. Available ito in 135 gram bar. Hanapin nyo sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Generica Drug Store, Shopee. Mga kaibigan, meron yan. Yes to Health, Shanton Plus Herbal Soap. Linis sa bawat paligo, dagdag alaga sa balat, mga katropa. Yan. At syempre, yung ating buy one, take one, hindi natin makakalimutan yan araw-araw. Kasi promo is available while supplies last, mga tropa, ha? Buy one, take one. Ultimate Health Combo Shanton Plus Gold at Shanton Vitamin C. Ito lang ang deal, oh. Bumili ng one box ng Shanton Plus Gold, kalahating presyo, 50% off. Isang box ng Shanton Vitamin C. Ha? Bakit ka panalo? Abay, todo lakas na protection mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin yan, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayang maunahan pa ng ubot, sipon. Avail mo na yung promo na ito, Brad. Yes to Health Wellness Centers and Clinic Nationwide. Available yan. Mga kaibigan, stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid. Basa tayo mga viewers natin, ha? 9:10 na po ng umaga. Abay, yung bullseye, 7 o'clock to 9:30 na po tayo everyday. Mga kaibigan, ha? Nimpa La Peña. Good morning, Kalui. Shout out po sa Purok Buhanginan Officers. Oy! Ma'am Nimpa La Peña. Nandiyan ako kagabi hanggang mga alas 12 kami dyan. Tinutulungan natin maglipat yung pamilya, ha? Na talagang basang-basa na ng ulan yung mga anak nila gamit yan sa Kapatagan. Ha? Shout out, Purok Buhanginan Officers. Di Estrella, good morning, Katropang Louie. Share Dan, thank you. Consihala, good morning, Kaluwi. Shout out sa masisipag nating kapulisan. 24/7 alerto. Umaksyon sa lahat. Especially sa PNP, PPCPO, PS1, at sa kanilang station commander, Sir Gomez, na super hands-on sa lahat. Pati na rin sa kuya ko na duty ngayon.
galing kay Konsihala. Ah, talaga ha, Konsihala. Geraldine Paalam, SD. At gandang araw, katropa. Thank you ha, Geraldine Paalam. Unapan, good morning idol, watching from Batarasa, Palawan. Araw-araw nakikinig. Thank you. Kabusta yung signal natin dyan sa Batarasa, ha? Ma'am Jing, okay ba? Sa radyo, ha? Den Henderson, good morning. Bimboy Ocampo, good morning. Kaluwi, happy listening. Rain Ocampo ng New Bungkag. XFM Quezon, Palawan. Oh, thank you, XFM Quezon, ha? Alert kayo, ha? Bing Abia is watching. Good morning. Janice Makabihan. Magos. Mukhang DDS. Kung yun ang pananaw mo, di ano magawa natin? Domingo! Sabado! Ha-ha-ha, Kaluwi! Halatang DDS! Pananaw nyo, di wala tayong magawa dyan. Tristan Wyatt Gulay, good morning, Kaluwi. Good morning, Ento. Jerry Pield, wala kasing ebidensya, kaya inatras ang... Inatras ang tanong, bakit sinayang nyo ang pera ng taong bayan? Mga humuhang prosecutor... alam nyo ba yung ginagastos araw-araw sa hearing? Mga nasa ano yan, 50 to 100, 50 million. Kulang-kulang. Pagkain lahat-lahat, aircon. Tapos i-atras yung kaso tatlo. Yung pala eh, ay bakit mo pinaghirapan nyo pa yan galing doon sa plenaryo ng kongreso? Diba, nagkagulo-gulo pa, nagkaputukan pa ng baril. Nung inakit yung articles of impeachment, yung pala i-atras nyo rin lang. Naman, anong, diba? Kanya-kanya tayong ano ha, kanya-kanya tayong mga pananaw, ha, mga katropa pips, okay? North Aliduin, Sir Kaluwi, gandang umaga po, bati mo naman kami dito sa barangay Iraan, Rizal, Palawan, ha? Good morning, shout out sa inyo dyan ha, sa Iraan, Roas, Palawan. June Organo, magandang umaga po sa staff ng XFM Palawan, ganun din sa iyo, Kaluwi, mula sa BR, ito, BR Shop. Saan tong BR Shop? Barber Shop ba ito? John Organo. Ano ito yung BR Shop? Boss Alex Kaluwi, pa-shoutout dito sa Princess Urduha at Carding Riganit. Yan, salamat po. Princess Urduha, good morning sa inyo, ha? Princess Urduha, Nara, Palawan. Bueno! Natatandaan niyo yung lupain? Kita mo na natin, Bon, yung kay Teresita Domingo. Yung nandun sa Magsaysay, mga kaibigan, Valderrama, Magsaysay, Aburlan. Itong subdivision plan na ito, mga kaibigan, ipakita natin yung subdivision plan. Nandyan sa GC. Yan, subdivision plan. Paki-focus mo ng konti. Yung subdivision plan na yan ay subdivision plan tapos na subdivide. 300 hectares yan mahigit. Yung subdivision plan na yan nakapangalan sa isang Teresita Domingo. Yan o. Certified true copy. Teresita Domingo, subdivision plan. Si Teresita Domingo, hinahanap po natin hanggang ngayon. Kung siya ba ay nandito pa sa kasama pa natin sa mundo o kung saan na. Ang nakakaalam lang niyan ay si dating Penro. Dating Penro ng DENR, mga kaibigan. Okay? So, sino si Teresita Domingo? At paano niya na pa-subdivide itong subdivision plan na to? 300 hectares ito. Sus, pagkalaki. Ngayon, kung makikita nyo, may lot 1, lot 2, lot 11, lot 3. Sa bawat isang lot, 4 hectares kaagad yan.
Sa hawak nating papel na galing ng Municipal Assessor's Office, bawat lot number may mga tao. Karamihan doon mga taga DENR, Palawan, nung panahon na yon. Kasi matagal na ito eh. Oh. Nagal na ito, panon. Di ba? Karamihan dyan sa mga nakapangalan, base doon sa Municipal Assessor's Office, siyempre, magbabayad ka ng real property tax eh. Saan ba yung binabayaran mo real property tax? Lot number o ano yan, saan yan? Di ba? Anong babasihan ng municipal assessor? Ito mga subdivision plan na ito. Approve. Active ito ah. Active ito, mga kaibigan. Ngayon, yung subdivision plan na yan, bago na pa-subdivide yan ni Teresita Domingo, mayroon ng mga nitibo dyan. At itong mga nakapangalan dito sa subdivided subdivision plan na ito, mga kaibigan, ay hindi nila alam kung saan yan dyan sa magsaysay. Dahil hindi nila pinupuntahan eh. Parang nagamit yung pangalan nila. Ganon, parang ganon eh. O, hindi pa natin maliwanagan yun. Mga speculations pa lang ito. Ngayon, yung mga nitibo na naandun sa lugar, ang laki nito, 300 hectares, mga kaibigan. Ito na, mga parte nito yung mga binibenta ni Dionisio Tomala. Di ba? Yung mga binibenta niya na wala naman yung pangalan niya dyan. Mga kaibigan. Oo. Yan, ilang parte dyan. Na-safety ko na yung pamilya nga pala ni Mr. Dutor. Yung apat. At yung panganay, 19 years old. Bago magpasko, eh, maaring maipangalan na sa kanila. Depende kung maipoproseso yung papel. Pero sabi ko, huwag niyong papakialaman yung mga bata na yung apat yan sila. Papasyalan natin yung next week, no? Dahil meron din tayong obligasyon doon na alalayan to mga batan to. Wala nang magulang eh. Walang nag-guide sa kanila. So pupuntahan natin yan this week. Yan na nila lagari-lagari natin. Dami natin pasyente. Ha? Oo, pero okay lang. Sige lang. Tulong lang tayo ng tulong. Service yung katropa yan. Diba? Oh, balik tayo rito. Ngayon, ito mga nitibo, nagtaka, bakit, paano na pa-subdivide yan? At paano na-acquire ni Teresita Domingo yung 300 hectares na yan? Ano yan, nabili niya o sa gobyerno yan o ano ba yan? Kasi, sabi ng DAR, pag ikaw binigyan ng gobyerno ng lupa, at least 3 hectares per tao. Depende kung nabili mo yan, buong 300 hectares na yan, nabili mo, kanino mo nabili? Di ba? Nung Teresita Domingo. Eh, yung lugar na yan, yung 300 hectares na yan, dyan sa Valderrama, hanggang doon sa Apis, sa Borlan, may mga nitibo na nandyan na talaga nakatira. Mga katropa. Oh. Ngayon, pinaverify nila, bonpay niya ako nung video na kinausap ko itong mga tao na to eh. Doon mismo. Meron silang asosasyon dyan ng mga nitibo at doon sa mga nag-uukupa ng lugar. Mga kaibigan. Sabi ko sa kanila, i-inquire nyo doon sa Senro kung sino. Kasi nag-request ako kay Senro, Rodney, na tingnan yung lupa na ng mga bata. Yung binenta doon, alam nyo na istorya noon, di ba? Yung binenta ni Dionisio Tomala, na wala naman yung pangalan niya. Ibig sabihin, yung pagbenta noon ay illegal. Ako na nagsasabi, kasi hindi naman kay Dionisio Tomala yun eh. Di ba? Walang mga records, wala man yung pangalan niya doon. So, nabayaran siya nung tatay nung apat na mga bata ng 120,000 for 1 hectare. Di ba? Oh. So, hindi naman ibabalik yung pera. Ayun na lang, sabi ko, sige. Wala tayong magagawa dyan, pero huwag yung pakikialaman yung mga bata dyan. Subukan yung galaw-galawin yan dyan. Pinaghirapan ng magulang nila yung 120. Naloko pa bago namatay, na-stress.
Di ba? O, balik tayo dito sa titulo. Ngayon, kausap natin yung mga nitibo doon sa taas. Katabi nitong mga lupa lang nito ng mga doktor, no? Sabi ko ganito, patingnan ninyo, request kayo ng mag-tingin from Senro, tingnan through GPS kung kanino ba talaga yan, kung sinong, kasi meron ng subdivision plan eh, subdivided eh. Ngayon, may pangalan na namang lumalabas. Ha? Ito, basahin ko ha. Kasi binerify niya, sumulat sila doon eh. Sila press, yung presidente ng isang asosasyon ng mga nitibo dyan sa lugar. Ang sagot ng Senro, this is to certify that per allocation book of this office, lot number, yan, may lot number na nakalagay containing the area of 55,000 square meters located in Barangay Kabigaan, Aburlan, was covered by pre-patent application number 04530120 of Enrique Cantor. Likewise, the subject lot was subdivided under the subdivision plan 04-01827 in the name of in favor of Elena Lumibao and approved on July 2, 1997. Oh, mayroon na namang lumabas na bago na namang pangalan. Oh? Diba? Ano ba itong paano nga nung subdivision plan niya kung makikita yung number? Approved subdivision plan. May lumabas na naman bagong pangalan. Naka-pre-patent na raw ito kay Enrique Cantor at kay Elinita Lumibao. Mga kay... Sino-sino ba itong mga tao na ito? Oh. Baka kilala ninyo ha? Pakisabi. Makipag... pwedeng makuha yung side nila. Magsalita sila. Paano nila na-acquire itong lupa nito? Kasi may bago na naman eh. Samantalang, yung mga naka-forma doon, mga nitibo doon sa lugar, eh, itong mga tao na ito na binabanggit, hindi naman nila nakikita doon. So, paano nagkaroon? Kasi sa Senro, may record. May record. Enrique Cantor, subject lot was subdivided under subdivision plan 16287 in favor of Elinita Lumibao. Oh. Pinapanawagan ho natin si Enrique Cantor at si Elinita Lumibao. Baka nakikinig po kayo o mga kamag-anak po nila, pakisabi ho, inahanap po sila ni Kalui para maliwanagan ho natin. No? Kasi iniisa-isa natin, kasi itong mga lupa na to, illegal na ibinibenta ho. May mga taga-benta ho sila dyan sa lugar. Natuklasan lang ho natin yan ng magkaroon ng panluloko dito sa pamilya ni Mr. Doktor. Nabentahan sila, nagbayad sila. Ngayon, inihingi na yung papel, titulo, certification. Walang maipakita. Itong Junicio Tumala, wala. Di ba? Ngayon, binerify namin sa Senro, walang record. Ito yung final record na lang ang tinitingnan natin sa DAR Aburlan. Yung sa mga doktor. Di ba? Kaya itong lupa na ito, dyan sa lugar, mga kaibigan na yan, di ba, bukas kausapin natin si Kapitan, ha? Ng naturang lugar. Para baka alam nila kung sino itong mga binabanggit kong pangalan. No? Mga kaibigan, dapat matingnan to ng LGU. Mayor Lito Tito, no? Alam ito ni Magsaysay Pers Kagawad sino nga yung kaibigan natin paring Mike? Jerwin Castigador. Alam niya itong issue dito. Kaya yung bintahan dyan, tigilan nyo na yan. Kasi marami nang sasabit dito eh. Unang-una, paano na subdivide ni Teresita Domingo at paano siya nagkaroon ng 300 hectares? Ang bira pagkalaking lupa. Bundok. Sakop.
Di ba? Hmm. So sana yung mga nababanggit kong pangalan, lumutang kayo para magkaalaman kung sino. Di ba? Kasi ginagawa niyong negosyo, kunyari, tatabasan. Style, di ba? Luma na to, bulok. Old school na yan. Tatabasan, babakuran, pag wala nagreklamo, benta. Style eh. Di ba? Ganyan ang gawain. Pero anyway, sige, ipapollow up natin yan. Pero ang sabi ko lang, yung mga bata na nandyan sa lugar na yan, no? Malapit sa lugar na yan, huwag niyong papakialaman yan. Naloko na yan. Di ba? Ilalaban na natin ang harasan yan. Mira, ganyan ang labanan yan. Ipatapangan eh. Pag matapang ka, may lupa ka. Di ba? Hmm. So tingnan natin ito ah. Gandang umaga sa mga taga Magsaysay, Aborlan, Palawan. Bueno! Wala na tayong oras. 9:30 to 10. Mga programa ho ng Y2H, Yes to Health Incorporated. Para sa inyong kalusugan, kaalaman, kung paano magiging maayos yung maganda nating kalusugan, maganda pangangatawan, 9:30 to 10 yan. 10 o'clock si Kagawad Gerald, tapos 11 to 12 si Kagawad Mike. Ha? Tuloy-tuloy yan hanggang hapon, mga katropa. Wala na tayong oras. 72 days na lang. Pasko na. Malapit na pala. Sa ngala ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako po ang inyong lingkod, Carlo Villarosa. Maraming salamat. Magandahong umaga na, Pilipinas. Oras odyat. 9:28 oras sa tids atin ng 1 Plus sa numero 1, Alaga. Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 o cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na naging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang murine gasin ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: XFM.
2: XFM.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod?
4: Ay kalusugan. Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na umaga po.
5: Isang magandang morning po sa ating lahat mga katropa. Welcome pong muli sa morning edition ng atin pong programang The Secrets of Health Nationwide. At ngayong umaga po ay meron po tayong mga tips, so mga simple tips. Yan po ang purpose nitong ating programang morning edition. Mga simple at easily to digest na mga bagay kung saan mapapanatili po ang ating kalusugan. Lalong-lalo na yung simple exercise kung paano mapareduce ang blood sugar spike sa atin pong katawan. Simple exercise after kumain, yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
4: Sumama po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Pwedeng i-text yan sa atin pong number. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po ganyan kamasaya. Kailan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili ng atin pong mga produkto sa atin pong mga authorized dealers nationwide gaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at syempre sa mga local pharmacies and drug stores. Ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto mga ka-wellness ha. Ang napakasarap na coffee ng Yes to Health ay pwede nyo mabili din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And subukan po ang ating napakasarap and very healthy na coffee, Santon Gold Coffee Mix mga kaibigan. Ito Doc Ron, bagay na bagay ito sa mga ka-wellness natin. Ano? Na
5: may diabetes,
4: mataas ang blood sugar po nila, meron kayong nararanasan na iba't ibang mga problema sa inyong pangangatawan. Yung iba Doc Ron and gusto nila lang magkape kaso napipigilan sila dahil umaano lagi nagre-react yung sikmura nila lalo pag wala pang laman yung tiyan di ba ang sarap magkape pagka umaga
5: yes.
4: Wow. Pagka uminom sila ng usually coffee na nakasanayan nila nagre-react yung tiyan nila kaya iba tiis-tiis na lang o iba hindi talaga nagkakape pwede namang magkape mga ka-wellness pili nyo lang yung mga healthy coffee like Santon Gold Coffee Mix. Pwede po yan, walang laman ang tiyan, wala pong ano yan siya, walang reaction kayo na mararanasan yung pangasimasik mura wala yan kasi yan karamihan Doc ng mga nakasubok ng Santon Gold Coffee Mix natin yun yung isa sa mga ano nila kumbaga feedback nila na before talagang hindi sila nagkakape lalo na pag walang laman ang tiyan kasi nga sinisikmura sila pero nung masubukan yung Santon Gold Coffee Mix natin nakakapagkape na uli sila tuwing umaga o kung wala mang laman ang tiyan nila and na-enjoy na muli nila yung pagkakape.
5: Sa amin din dyan sa ano dito sa atin ako naman sa sa bahay every morning pagkagising sa umaga worship and then after ng worship inom ng kape and at the same time sinasabay ko pag inom ng premium D3 premium D3 tapos maya-maya kanina sabi ko wala pang manggagawin tapos na yung outline natin kanina para mamayang tanghali nag-garden ako dito sa likod ng studio natin nag-garden kamunti ka na makalimutan may program may program pala tayo na this morning well anyway wala pong asim sa sikmura and premium D3 full of energy kahit na maskip ang breakfast mga ka-well is napakaganda po sa atin pong kalusugan especially doon sa yung MCT with regards doon sa mga may diabetes MCT is napakaganda para sa insulin sensitivity kaya kung kayo ay merong mataas na blood sugar level and at the same time if you were diagnosed with insulin resistance ang MCT na meron po sa ating premium D3 pagsabayan nyo po yan ng Santon Plus Herbal Capsule ay napakagandang combination within 3 months time subukan po ninyo doon sa mga try po ninyo doon sa mga matagal lang yung iba taon na Doc Ed na gumagamit ng taon na gumagamit ng maintenance medicine nila patuloy pa din hanggang sabi nga nila maintenance na to, babauhin na hanggang sa hukay. Pero alam niyo ba mga ka-wellness, kapag sabayan po ninyo ng supplementation, lalo na Premium D3 at saka Santon Plus Herbal Capsule po natin, ay pwede pong matulungan na maibalik po sa normal ang inyo pong blood sugar level. And at the same time, malay niyo, pagdating ng panahon, maging katulad kayo doon sa mga nagbibigay ng testimony, nagtitext sa atin, tama, tumatawag tama, na nagsasabi na, Doc, for 3 months or 4 months, yung iba, kasi depende kasi yung sa response sa iba, depende din sa kung gaano katagal na silang may diabetes. Mm-hmm. May iba, isang buwan pa lang, may iba, umaabot ng 3 months, may iba, taon, kung saan is sinasabi na ng kanilang doktor, Doc L, na hindi na nila kailangan na mag-maintenance medicine.
4: Tama, oo.
5: Kasi matagal na within, kasi chinecheck din ng doktor kung gaano katagal, especially yung HbA1c, pag bumalik na sa normal and then succeeding another 3 months, bumalik normal na ang HbA1c. Mm-hmm. Of course, sasabihin na mismo ng doktor ninyo na hindi na ninyo kailangan na mag-maintenance medicine. So, yan po ang kagandahan if you are taking yung maintenance medicine kasama yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 araw-araw.
4: Yun, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin dyan, nahihirapan mag-control ng inyo pong sugar level, subukan nyo yung mga dekalidad at mga pharma grade na mga suplemento ng Yes to Health, mga ka-wellness, ha? At available na yan sa mga pharmacies and local drugstores sa inyo pong lugar. As well as sa ating online shopping store, pwede nyo mabili yan sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011, mga kaibigan.
5: And of course, mga ka-wellness, dun po sa mga malalapit po sa ating mga Yes to Health Wellness and Pharmacy, meron po tayong discounts, special price, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Dalhin po ninyo inyong senior citizens ID. Of course, malaking ano na yun, malaking tulong din, lalong-lalo na sa mga kababayan nating senior citizens.
4: Tama,
5: sa inyong mga supplements, lalong-lalo na yung may mga nagme-maintenance medicine.
4: Mm-hmm.
5: And of course, mga ka-wellness, meron po tayong libreng konsultasyon doon sa mga malalapit. And at the same time, kung gusto po ninyo ng personalized na tips and at the same time, personalized na dietary programs and lifestyle changes na kung saan ibibigay po sa inyo ng inyong ng ating mga naturopaths, at libre po yan, libre po ang ating mga dietary guidelines and of course mga consultations sa ating po mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness, libre po yan, bisitahin po ninyo. And of course meron po tayong mga personalized program na kung saan especially those who are suffering for degenerative diseases for very long time, they've been hopping nagsha-shopping na Dok L ng kung saan-saan na pumunta ang mga paggamutan, wala pa din kayong wala pa ding yung tinatawag natin improvement and ganun pa din, imbis na kumonti yung mga iniinom na gamot, is mas lalong dumami. Subukan po ninyo ang atin pong mga naturopathic or natural modalities sa atin pong mga Yes to Health clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, napakaganda po yan, especially if you are constipated and at the same time yung absorption rate ng inyong tiyan is hindi na ganun kaganda. Cleansing and detoxification program, nutritional therapy also, ginagamit po natin yan, especially if you are recovering from problem diseases or you have gone through major operations and at the same time if you're going through yung tinatawag natin na cancer treatment, nutritional therapy and also herbal supplementation is meron po tayo yan. Also acupuncture and mugukbiang therapy, exclusive po yan sa ating clinic, sa mga clinic lang po natin ay meron tayong mugukbiang Korean therapy. And also meron din po tayong terahertz therapy doon sa mga may problema sa mga parasites, especially kapag may bukol-bukol. Alam nyo ba na isa sa mga problema o isa sa cause ng tinatawag natin ng mga tumor and cancer sa ating katawan is yung mga parasites, lalo-lalo doon sa mga mahihilig kumain ng karneng baboy at saka yung mga talabadok. Alam nyo ba na mga host ng parasites yan? And also yung may mga problema, let's say for example if you are have a foggy mind, sometimes it might be caused by parasitic problem. Ang terahertz therapy, napakaganda po yan para maipalabas sa ating katawan, matulungan na mailabas yung mga parasites sa ating katawan. And of course meron din po tayong terahertz therapy and also natural therapy. Yan po naman ay mga services po natin, exclusive services dito po sa ating Batangas branch, also Makati branch and sa ating pong Santa Rosa branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso, ang pinaka forefather ng natural therapy dito po sa Pilipinas. mga ka-wellness.
4: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin yan na gustong subukan ang mga services na in-offer ng Yastro Health na yan, ay bisitahan nyo po ang ating mga wellness clinic, ha? Dito po sa NCR, matagpuan po tayo sa ating new location dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Dyan lang po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness, ha? Nalipat na po dyan yung ating wellness clinic from Quezon City, ano? So sa mga clients natin na nagpapakonsultan sa Quezon City branch natin, ay pwede nyo bisitahan na puntahan ang ating pong wellness clinic dyan po sa Guadalupe, mga kaibigan, no? Ground floor lang po tayo ng MP Pass Building. At ano tayo, pagka pupunta kayo sa wellness clinic natin dyan, mag-MRT po kayo, mga kaibigan, baba lamang po kayo ng Guadalupe Station, ano? Kung pa northbound kayo, pagbabayan ng Guadalupe Station, baba lang kayo ng stairs, lakad lang kayo ng konti, and then left side, makikita nyo na yung ating pong signage, mga ka-wellness, ano? Yastro Health Wellness Center. Katabi lang po tayo ng ano, Cebuana Lulier at yung signage ng Pag-ibig Fund, mga ka-wellness, ano? So, open tayo dyan, ha? Open na tayo dyan. Pwede na kayong makabili na mga produkto po natin, mga kaibigan. Okay? Andiyan naman sa Santa Rosa branch natin, matagpuan po tayo, ha? Sa Balibago Commercial Complex. Dyan po sa Balibago, Santa Rosa City. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness. Ang schedule ni Doc Ron dyan, every Tuesday, ano? And Friday. Sa mga gusto mo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Ron, every Thursday naman, nandyan po si Doc Wendell, mga ka-wellness. Sa Batangas branch naman natin, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart, Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Nandyan po si Doc Algie every Thursday, mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center. Sa parting norte naman, Doc Ron, sa Santiago City, ano, especially dyan sa mga kaubayan natin sa parting norte. O, nandiyan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela, mga kaibigan, ha? At meron pala silang schedule, Doc Ron, bukas na yan, ano? October 15, yan. Bukas po, mga kaibigan. Ay, meron silang wellness clinic dyan sa Tugigaraw naman. Ang location yan, dyan po sa Libag Norte, sa Tugigaraw City. Dyan mismo, sa atin pong station, XFM station dyan sa Tugigaraw. So, pwede yung puntahan yung station natin dyan. At nandyan po si Doc Ned bukas, mga ka-wellness, para sa free consultation. Ayan, at kung gusto yung ma-avail din yung iba pang mga modalities ng Yes to Health, ano, like, I think meron silang eye detox, ano, acupuncture, I think meron din sila at iba pa. Especially mga personalized program na pwedeng ibigay sa inyo ng ating po mga consultants. Eh, yung isa sa napakaganda, Doc Ron, pagka makakabisita kayo sa ating po mga wellness center, ano? Kasi yung mga personalized program na yun, yun ay naaangkop depende dun sa problema, holistic assessment ng mga consultant po natin sa inyo. Kasi for example, meron kayong iba't ibang mga karamdaman, komplikado ng mga sakit. So meron mga modalities, Doc Ron, na angkop talaga para sa inyong karamdaman, para mas mabilis yung recovery ng inyong pong pangangatawan, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, sa Tugigaraw, i-grab nyo yung opportunity na makapunta dyan sa station po natin, ano, para makapagpakonsulta. Dahil scheduled lang ito, I think this is monthly schedule, since medyo distansya din yung Tugigaraw dyan sa Santiago, ano? So i-grab nyo yung opportunity na makapagpakonsulta po dyan. At sana naman, Doc Ron, meron din silang wellness caravan diyan naman sa Pagadian, ayan, with Doc Cecilio, ano, at sa buong puwersa ng atin pong XFM na pinapangunahan ni Sir Kenneth Bustamante, ang SM natin diyan sa Pagadian, ano. So pwede yung puntahan yung wellness caravan nila, dyan daw yan idadaos sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ito naman yung darating na October 18, sa linggo. Sa linggo na pala yan, mga ka-wellness, ano. So meron silang free health consultation din dyan. At meron pang ano, ha, free taste ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Oh, wow.
4: Oh, with pandesal pa.
5: May sponsor, you know, sponsor pa sila.
4: Oh. Maganda yan, ha. So sa mga kababayan natin dyan, na gusto yung ano, ma-avail na din, ano, yung mga pa-freebies natin yan. I think may mga pa-promos din sila dyan, ha, sa ano, sa gaganapin na wellness caravan. Kaya puntahan nyo po, ah, dyan sa may ano daw, Barangay
5: Danlugan.
4: Pagadian City.
5: I think may buy one take one din sila ng Yes to Health Vitamin C.
4: Yan.
5: Buy one box ng Yes to Health Vitamin C, take one box ng Yes to Health Vitamin C, or kung bibili din kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, ay meron kayong 50% discount kapag bibili kayo ng Yes to Health Vitamin C, mga wellness.
4: Meron din pala silang ano, free eye detox din ha, sa mga senior citizen naman.
5: Yan, maganda yan. Ang sarap dyan pagkatapos naman detox, malamig lang.
4: Gaan sa mata.
5: Ang gaan sa mata. Oo, tapos may matatanggal ng mga ano, something, makita nyo na, kayo na ang si Dr. Cecilio na magsabi kung ano yung matatanggal sa mata ninyo at makikita nyo mismo, mga ka-wellness.
4: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan din ha, puntahan nyo po. Bisitahan nyo yung mga wellness clinic natin, as well as huwag nyo palambasin yung mga idinadaos po natin na mga wellness caravan, mga wellness seminars po natin. Ayan, dahil napakaraming mga ano dyan, mga pribilehyo na makukuha po kayo, mga kaibigan, as well as yung mga papromos natin ay nandyan yan sa atin po mga wellness seminar. Ha? Kaya puntahan po, bisitahan atin po mga Yes to Health Wellness Clinics.
1: The secret of health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness, dahil limitado lang oras po natin dito sa atin pong programa sa morning edition natin. Pag-usapan natin ang karamihan pa rin na nararanasan ng mga ka-wellness natin, no? About diabetes or blood sugar level, elevated blood sugar level, at ano ang maitutulong ng exercise o pag-ehersisyo. Kapag tayo po ay nag-ehersisyo, ano yung mga benefits nito, Doc Ron, sa mga kababayan natin para makontrol ng mas maayos ang blood sugar sa kanila pong pangangatawan?
5: It's not just a simple exercise. Actually, kung titingnan mo, parang no effort at all na exercise. And according sa study, ito ay study sa ano, sa diabetes with regards dun sa exercise. At ito, very simple exercise. And it takes, according sa study, up to 52% ang i-reduce ng blood sugar spike doon sa ating dugo. Ito ay simple gawin. Ang tinatawag natin, ang gagawin lang is yung igalaw natin yung pinakamalaking muscle sa ating katawan. At alam nyo ba sana makikita yung pinakamalaking muscle sa ating katawan? Ang pinakamalaking muscle sa ating katawan by mass is yung po ating calf muscle. Yung calf muscle by just ang exercise is parang itataas mo lang yung heel mo, tataas na ganun, parang heel stretch within 1 to 2 minutes after na kumain. 1 to 2 minutes after na kumain, heel stretch lang po ninyo, nagre-reduce po yan ng blood sugar spike up to 54%. Kaya mapapansin ninyo sa maraming health tips with regards sa blood sugar, yung walking, kasi pareho lang yun eh, na yung nag-heel stretch ka at saka yung walking by just 1 to 2 minutes ay nagpapababa ng blood sugar level.
4: Ang walking lang, you move. Yung ano naman, yung
5: heel stretch.
4: Stay ka lang. Stationary
5: ka lang. Tapos doon ka lang, tatayo ka lang. Stretch mo lang yung heel mo, 1 to 2 minutes. Lalong-lalong napakaganda po yan. Lalong-lalong na doon sa, kalimitan naman kasi ang problema sa may mga diabetes, they had, hindi na masyadong naigagalaw ang katawan.
4: Iyon na nga.
5: So, even though after na kumain kayo, nakaupo lang kayo, stretch lang po ninyo. Itaas lang po ninyo ang yung heel, pabalik-balik. Ganyan lang, gaganon nyo lang po ninyo. 1 to 2 minutes is 52% reduction, mga ka-wellness. Well, hindi po ibig sabihin na kapag ka, ay may heel stretch naman.
4: Okay na.
5: Meron kasi ano, meron kong minsan napapasarap. Ito kasi kalimitan cravings, Doc L, kapag may mataas na blood sugar level. Ang cravings talaga, carbohydrates, matatamis, tsokolate, lalong-lalo na marami sa mga nanay at mga tatay natin, ang kalimitan na cravings is yung mga kakanin. Alam nyo ba na grabe magpataas yung tinatawag natin na glutinous rice sa blood sugar level. Napakabilis niya magpataas ng blood sugar level. At saka ang glycemic load ng glutinous rice ay umaabot hanggang 60 to 70 yung glycemic load.
4: Sasarap pa naman ng ano doon. Sasarap pa naman ng mga produkto Biko. Ng glutinous rice. Biko, mga yung ano, kakanin
5: yung
4: bibingka, bibingka. Diba?
5: Yung iba, yung ang tawag dito sa ano, dito sa Katagalugan, sinokmani.
4: Yan, o.
5: Doon sa amin sa Mindanao, ang pinaka gusto ko talaga doon, mayroong party doon sa malapit sa Sambuanga del Sur, yung sa Magsaysay. Na kung saan, pag dumaan kami doon, bibili talaga ako noon. Kasi yung ano na yun, yung sinokmani na yun, is tutong yung taas at saka ilalim.
4: Grabe,
5: tapos hindi siya yung ano, hindi siya yung malabsak. Parang talaga hanggang kanin na kanin. Uh-huh. Tapos ang sarap kainin ako po. Papasarap.
4: Pero papalaway tayo dyan.
5: Pero pagka may diabetes po kayo o mataas na blood sugar level, you need to do away as much as possible. Tigilan po muna ninyo kumain.
4: Umiwas muna sa mga
5: yes,
4: yan.
5: Yes, may mga glutinous rice.
4: Uh-huh.
5: And also doon sa, eto naman, meron talaga itong nilalagay na glutinous rice kapag ka nagluluto, yung kare-kare. Ayun yung kasi yung pampalapot. Anything na may glutinous rice is mas maganda iwasan po muna ninyo. And of course, kasali na din yan, yung simple exercise na heel stretch or walking 1 to 2 minutes ay napakagandang magpababa po ng blood sugar level.
4: Ang heel stretch, Doc Ron, ano bang mas effective way? Nakaupo o nakatayo?
5: Mas maganda kung nakatayo kasi yung tinatawag na resistance power ng ano ng tinatawag natin ng calf muscle is mas mabigat kasi ang katawan pag nakatayo kaysa sa nakaupo. Kaya mas ano siya mas mabilis ang calf muscle. Ang muscle kasi, the theory is this, ang muscle kasi natin ay ginagamit niya yung glucagon. When it will be exercised, glucagon will be absorbed by our muscle. So pagka yung mga cells natin is na empty doon sa glucagon, meron na siyang empty space para ma-absorb yung tinatawag natin yung mga additional sugar mula doon sa ating dugo.
4: Uh-oh.
5: And that is the reason why kapag ginawa natin ito, kasi isa sa pinakamalaking muscle natin na nagagamit is yung ating pong calf muscle.
4: Tama.
5: Mga ka-wellness. And that is the reason why kapag ang exercise is isa, hindi talaga pwedeng tanggalin yan. Kung gusto po nating makaiwas sa metabolic problem, especially itong pagkakaroon ng type 2 diabetes, mga ka-wellness.
4: Oh, kasi ito, bigyan natin ng mas simplified na ano sila, ano? Ano na kasi ngayon, dagdag bawas lang yan, mga kaibigan. Diba, yung glucose, ginagamit yun ng katawan natin as our source of energy. Yan yung instant source of energy. Yung mga hindi nagamit na glucose, i-convert ng liver mo into glucagon. Diba? At i-store doon sa iyong muscle. So, pag maraming naka-store doon na glucagon sa muscle mo, puno na, hindi na siya makakapag-store.
5: Hindi na makakapag-store.
4: Oo. So, ano mangyayari? Dadami lang yun dun sa iyong bloodstream. So, kaya pataas ng pataas yung sugar level sa dugo mo. Pero kung na-empty mo ng maayos yung glucagon, with also the help of the healthy liver, so, na-empty siya, and then mayroon na namang
5: pwede
4: storage para dun sa... Para ma-depositohan na naman, ibig sabihin. Kaya yun yung kinakailangan na mangyari sa katawan natin para hindi tayo sumusobra doon sa mga glucose na yan o yung asukal doon sa ating dugo, mga kaibigan. Kaya nga yung mga health enthusiast yung mga ano nila, sinasabi nila na the more muscle yung katawan natin, the more na mas na may metabolize na maayos yung sugar sa atin pong pangatawan. Kasi nagiging maganda yung deposit, tapos yung paggamit ng katawan natin ng usage ng glucagon. So, napapansin nyo, mga kaibigan, the more na mas marami tayong nabubuo na mga kalamnan sa atin pong pangatawan, mas namamanage natin yung metabolism ng sugar.
5: Kaya, Doc L, hindi pwede na mag-build ka ng muscle tapos walang exercise.
4: Tama.
5: Tandaan po ninyo yan, mga ka-wellness.
4: Of course, pagka nag-exercise, especially if you do resistant training. Yung ano nga, Doc Ron, di ba? Yung, tawag ito, yung binabanggit mo na calf exercises. Meron ding ano yan, meron ding resistant training para dyan. Yung iba na gusto magpalaki ng calf muscle. So they do resistant exercise or weight training for their calf para mas ma-improve yung calf muscle nila, no? So that way na mas nagiging kumbaga na mo maximize mo yung trabaho ng calf muscle. doon sa iyong pangangatawan.
5: At saka ang calf muscle, Doc L, is not just for helping to absorb blood sugar, sugar sa ating dugo. Ang calf muscle ay tinatawag yan second heart natin. So that means if you have bigger calf muscle, you have more stabilized pumping station. Kasi ang puso natin is nagpa-pump to ano to distribute ng dugo sa ating katawan, sa mga iba-ibang parts sa ating katawan, our whole body. Ang pabalik, ang nagpa-pump niyan pabalik is yung ating pong calf muscle na tinutulungan doon sa tinatawag natin na constriction naman ng ating mga ugat o yung mga muscle ng ating ugat, yung arteries. Yung veins kasi wala siyang muscle. Yung arteries, yun yung ano, yung may muscle. And that is the reason why kapag if you are walking, if you are exercising yung calf muscle, yung resistance training, at gumaganda, lumalaki yung muscle ninyo sa calf ninyo, is sumitibay din ang inyong puso. At hindi masyado nabibigatan ang inyong puso to na pabalikin. Kasi yung ano, yung law of gravity. Kasi tama, doon sa baba, pababa siya. So pabalik pataas, yung calf muscle po ang gumagawa.
4: Gumagana doon. Ayun, no? Kaya sa mga kabayan din, ha, kung gusto nyo mas efficiently makontrol or maisaayos yung level ng sugar sa inyo pong dugo o sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ito isa sa mga pwede po ninyong gawin, mga kababayan, ha? Do resistant exercise or move your calf muscle, mga kaibigan. Yung nabanggit ni Doc Ron, ha? At least 1 to 2 minutes.
5: 1 to 2 minutes. Just 1 to 2 minutes.
4: Especially pagkatapos kumain. Ayan.
5: Right, hindi kalimitan kasi after kumain, lalo-lalo na pong mataas blood sugar level, na. Gusto na sumandal agad. So, 1 to 2 minutes.
4: Kaya iba pala. Yung sinasabi nila, parang mas okay sa akin kumain na nakatayo.
5: Para diretso daw. Diretso daw.
4: Hindi lang 'yon. Nakakatulong pa 'yun sa ano mo, ano, sa calf muscle mo. So, 'yan sa mga kababayan natin, ha. Isa 'yan sa mga tips natin for today sa mga kababayan din na gustong maximize yung trabaho or yung paggamit ng asukal sa ating pangangatawan, at hindi na kayo ganun ka mahirapan sa pagkontrol ng blood sugar sa katawan nyo. Just do that simple exercises, mga kaibigan. And of course, sabayin po yan ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Dahil ang Santone Plus Herbal Capsule natin, Doc Ron, meron niya mga properties, meron niya siya mga bioactive compounds na nakakatulong palakasin yung mga organ sa ating katawan, which is responsible para din sa pag-metabolize ng sugar, yung atay natin. Napakalaki ng role na ginagampanan niyan.
5: Akala natin pancreas kasali po ang ano, ang liver
4: atay natin
5: with regards sa metabolism ng atin pulong sugar. And additional additional information with regards sa Santone Plus Herbal Capsule.
4: Yes,
5: ang Santone, alam niyo ba ang Santone ay nag-i-induce ng GLUT4 pathway. Yung GLUT4 pathway ng ating sugar metabolism ay binabypass niya yung insulin. Sensitive insulin receptor. So, ibig sabihin, the blood sugar, the sugar in the blood could be absorbed by our cells without going through this to the pathway na kailangan ng insulin. So that means, kaya mapapansin ninyo, bakit palagi natin sinasabi doon sa may diabetes, may mataas na blood pressure, napakaganda, and also doon sa may mga bukol-bukol sa katawan, napakaganda ng Santone Plus Herbal Capsule, is binabypass niya. Tapos dagdagan nyo pa, so bypassing yung ano, yung tinatawag natin insulin pathway. And of course, kasama pa yung premium DT na nagpapaganda din ng insulin sensitivity. Napakaganda combination po yan kapag meron po kayong problema sa diabetes.
4: Ayun, no? Kaya sa mga kabayan din, ha, ay mag-avail ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule at premium DT sa mga drugstores, mga local pharmacies, mga suking butika po ninyo dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ko pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
5: Ayan, simple tips. Do your calf muscle exercise, especially may mataas na blood sugar level and may metabolic problem. And of course, Santone Plus Go, Santone Plus Herbal Capsule and Premium D3 araw-araw, mga ka-wellness. And of course, Santone Gold Coffee Mix dun sa mga maghilig magkape.
4: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakatabay sa ating programa. Antabayan po muli kami mamayang alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon para sa atin pong The Secret of Health Noontime Edition, mga ka-wellness. Ang alam po natin butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga. maganda sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ng sakit, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto.

0: mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel Sister Pain.
1: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
0: Santone Coffee Mix.
5: Santone Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: XFM. XFM. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santon Coffee Mix, may santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: System pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhid.
10: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
16: XFM.
17: XFM.

0: ang exciting time sa Bumi Pilipinas, 22 minuto makalipas sa alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang, magandang, magandang, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga giligiliw natin mga tagapagsubaybay? Sana po ay okay, alright lang po kayo ngayong tanghaling ito ng Miyerkules, October 14, 2026. Mga katropa, samahan niyo kami hanggang alas 12 ng tanghali. Ito sa isang episode na naman ng ating programang Sentro, kung saan pag-uusapan natin ang mga buhay-buhay ng mga bawat kabarangay natin, mga nangyayari sa ating pong lipunan, sa ating bansa, sa loob at sa labas. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Ken Vincent Danzel. Ako naman po yung lingkod, kagawad Mike Scott, at your service. Nauli lang tayo ng konti sa pagpasok. Meron tayong mahalagang pagpupulong dito sa ating himpilan. Ganun pa man, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At syempre mga katropa, gusto mo bang dagdagan ang iyong daily wellness routine? Introducing Yes to Health Santon Plus Capsule with Mangosteen in Malunggay by Santon Plus Herbal Capsule. Ito po yung kulay niya po ay maroon, yung kulay ng box ay kulay maroon. Ha, pati yung kulay ng blister pack ay kulay maroon po, ha, wag ho kayong magkakamali. Kulay maroon po itong Santon Plus Herbal Capsule natin, ha, mga katropa. Ang mangosteen ay kilala bilang source ng santons, habang ang malunggay ay kilala sa tagline nitong nutrients at antioxidants. Kaya magandang dagdag sa inyong balanced diet at healthy lifestyle para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang ng araw-araw na healthy routine. Subukan nyo na po ang Santon Plus. Mabibili po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health Clinic at mga kapartner nating mga pharmacy. Engineer, pakitawagan mo either si Engineer Irene Lagrada o si Ma'am Tess Gabayan. Alamin natin kung matutuloy ba bukas. Ha? Dahil ako 14 ngayon, 15 bukas, sa nakaraang public hearing ng Committee on Market, ha? Committee on Public Market, Market in Slaughterhouse and Economic Enterprise, nabanggit ni Engineer Irene Lagrada na 15 bukas, October 15, ay ililipat na yung mga taga Old Public Market dyan po sa Bewok Public Market. So, matutuloy kaya? Yun ang gusto nating malaman. Oo, kung nagkasundo na ba sila? Nagkaroon ng meeting ang Market Committee. Siyempre, yung chairman ng Market Committee ay yung ating punong lungsod, si Mayor Lucelo Byron. So, napag-usapan na ba doon yan? Tuloy na ba yung paglilipat? Bukas, October 15 bukas eh. Sentro. Kaya nais nating malaman na mga katropa, kasi nga marami pang mga usapin yung unang-una, yung mga gulayan section, yung mga vendor natin sa gulayan section. Sila ba ay pumayag na sa second floor? Yan ang gusto din nating malaman, kasi kung lilipat sila bukas, sa second floor sila. Ay wala naman silang pwesto doon sa ibaba. Sentro. Sorry, I can't talk right now. Sabi ni Engineer Lagrada. Si Ma'am Tess Gabayan. So, she can't talk right now. Okay, alright. No problem, ma'am. Sento. We respect your time, no? We respect your statement. Oh, baka abala siya ngayon. Baka may meeting. Kasi hindi rin tayo talaga nakapagpaset ng interview. Ngayon lang natin siya tinawagan, no? So, para natin malaman natin, no? So, sige, kung hindi tayo makakuha ng information sa market superintendent natin, doon tayo sa mga vendors directly. Sento. Meron na bang abiso sa kanila? Oh, kung lilipat na ba bukas? Oh, kasi yun nga, yung binabanggit natin, may usapin pa dyan sa pwesto, ha? Sa pwesto sa gulayan section. Sir Ken, pakitawagan mo si Ma'am Tess Gabayan. To, oo, baka po pwede makausap natin. Pangalawa, doon pag lumipat ka, kasi sa ordinansa, sa kasalukuyang market code natin, pwede yung dalawang pwesto sa isang sa na pwede mong ariin yung sa mga vendors. 'Di ba? Isang vendor pwedeng dalawang pwesto. Ay yung mga mag-asawa, mukhang meron na silang mga inalis. So anong mangyayari doon? Napagkasunduan na ba 'yon? Naayos na ba 'yon? Gusto kasi natin bago lumipat diyan, maayos na 'yung mga usapin.
1: Shampoo.
0: Matapos na sana 'yung mga issues and concern. So 'yun sana. Si Ma'am Tess Gabayan nasa kabilang linya natin, ang pangulo ng samahan ng mga magtitinda sa All Public Market. Ma'am Tess, magandang umaga po. Si katropang Mike Escote po ito sa programang sentro ng XFM Palawan.
2: Opo, magandang araw po.
0: Opo, sinubukan po namin tawagan sana si Engineer Lagrada kanina para matanong kung matutuloy ba bukas yung paglilipat ninyo sa Biwak Public Market. Pero she can't talk right now daw. Yun ang sagot niya. Baka busy pa. Kaya po tumawag kami sa inyo para malaman po namin, dahil hindi kami makakuha na information kay Engineer Grada ngayon, gusto po namin malaman kung tuloy na ba bukas yung paglilipat sa inyo sa Biwak Public Market, Ma'am Tess?
2: Wala naman po aviso sa amin.
0: Ano po?
2: Wala pong aviso. Wala pong nakarating sa aming aviso.
0: So wala pa pong aviso sa inyo si Engineer Lagrada na lilipat na bukas?
2: Opo, wala naman po.
0: So kasi inabanggit niya po nung public hearing natin, public hearing niyo, di ba, nung nakaraan na October 15?
2: Opo.
0: So kung walang abiso, hindi niyo rin po inaasahan na kayo lilipat bukas?
2: Opo, kasi maaaring kami na sana hindi matuloy.
0: Opo, sana hindi matuloy. Oh, yung mga issues ba, Ma'am Tess, na ayos na ba katulad yung sa Guloyan section natuloy ba yung market committee meeting nung nakaraan? Kasi alam ko para mapag-usapan na may mga bagay na yan.
2: Opo, yung pong huling usap yung nandoon din po
0: ka. Oh. So wala po yung binabanggit kasi ni Ma'am ni Engineer Lagrada na magkakaroon ng meeting yung market committee, 'di ba, yung chairman diyan si Mayor Byron. So wala pong naganap na meeting sa inyong pagkakaalam.
2: Wala po, pag-uusap.
0: So wala po, okay. So ibig sabihin po yung mga issues and concern ninyo hindi pa rin po nare-resolve.
2: Po,
0: Saglit lang, ma'am. Tawag kami ulit, ha? Medyo pangit yung signal, eh. Hindi magaralgal po yung boses din niyo. Tawag po kami ulit. Sayang yung pakisuyo lang, engineer. Sayang yung sinasabi ni ma'am. So, walang abiso sa mga vendors natin na lilipat na bukas o ililipat na sila bukas. Okay na? Andi lang, ha? Andi lang, may ayusin natin yung linya ni Ma'am Tess. So maliwanag po, as of this moment, ngayong oras na ito, walang abiso sa mga vendors natin kung itutuloy ba ng city government yung paglilipat sa kanila sa Biwak Market. Si Ma'am Tess, balikan natin, Ma'am Tess.
2: Opo, opo.
0: Ayan, opo. Yung pong mga issues and concern katulad niyo sa Guloyan section, hindi pa rin po na-address?
2: Ang pinapakiusap po kasi diyan ng mga kasama natin ng mga nagtitinda sa sa gulay, fruits and vegetables.
0: Mm-hmm. Opo. I mean, ba yung doon po sila.
2: Yun nga po ang unang ipinapakiusap.
0: Oo. Pag lumipat po sila doon sa Biwak, 'di ba sa second floor sila, hindi pa yun po nare-resolve ba?
2: Wala pa po.
0: Wala pa. So, hindi pa pala na-resolve ba yun? Dapat ma-resolve ba yun bago kayo lumipat doon?
2: Wala naman po kasing ano sa amin, eh. Kumbaga, kung ano man mga ginagawa nila doon, wala naman nakakarating sa amin. Hindi naman na pinaparating sa amin.
0: Yun ang problema. Hindi sa inyo nakakarating pala. Yun ang problem natin. So, Opo. Hello? Hello? Engineer, nawala na. Ay, hello po, ma'am? Hello? Ayan.
2: So po, lahat naman po, lahat naman po, sila naman ng pagka-desisyon nila lahat.
0: Mm-mm. Pati yung doon sa ano ma'am, yung paglumipat doon, isang pwesto na lang, hindi pa rin po yun na-solve.
2: Opo, basta kung anong ugutin nung nakaraan, yun parang po wala namang nakaraan sa amin kung ano ang naging.
0: Okay. So paano pong gagawin ninyo? Halimbawa, biglang mag-advise bukas o mamayang hapon o bukas na umaga na lipat na ho kayo doon sa bagong palengke natin. Ano pong gagawin ninyo? Napag-usapan nyo na po ba?
2: Iyan naman po kasi sa, depende sa mga kasama natin kung sasang-ayon sila.
0: Pero wala pong ano, wala pong konsenso sa inyo kung halimbawa pag sinabi ng Engineer Lagrada o lipat na tayo. Wala pong plano kung susunod ba kayo o hindi.
2: Wala po kaming pag-uusap tungkol doon.
0: Okay. Pero po kayo, kung sinabi pong lilipat na bukas, susunod po ba kayo? Kayo mismo?
2: May mga opinion pa po kasi kung ako mismo, hindi po ako susunod.
0: So hindi po. Siyempre po, tinitingnan din po naman magtitinda yung pangulo nila. Pagka hindi lumipat, siyempre hindi rin sila lilipat. May mga ganyang ano eh. So,
2: pero ano naman po, kahit sa ilan naman po ang ano natin, wala naman tayong magagawa pag gusto ng ating mga kasama.
0: So, igagalang nyo po yun. Halimbawa lang, may binabanggit si engineer nung nakaraan sa public hearing na meron daw mga gusto na nagtatanong, na excited na daw.
2: Hindi po tayo, ano yan, hindi po natin yan pipigilan kung gusto ng mga kasama natin.
0: Okay. Sige. So, ma'am, dahil wala pa tayong information kung lilipat na talaga bukas, kunan ko na lang kayo ng reaction doon sa committee report ni Konsehal Bitoy Oliveros, particular doon po sa isang provision na yung sa pagkakaroon po ng pagbabawal sa pagkakaroon ng private market within 5 kilometers. Pero nung sa session po nung Lunes, bumaba po ito ng 2 kilometers hanggang bumaba pa ng 1 kilometer radius. So ibig sabihin, magmula sa palengke, 1 kilometro ang radius niya, bawal yung private market. Kung sa madaling salita, yung private market na tinutukoy, alam naman ating lahat na yung talipapa. Ano po yung panig po ng ano po dito? Although sa second reading pa lang po ito na-approve, yung prohibition for establishment of private market within 1 kilometer radius. Ano po ang damdamin niyo po dyan?
2: Alam niyo, ang nangyayari. Bahala na sila kung yun ang gusto nila.
0: So, payag na rin po kayo doon sa 1 kilometro?
2: Eh, kung yun ang napapagkasunduan nila at wala naman kami doon.
0: So, hindi na ho kayo...
2: Bahala na sila.
0: Meron pa pong third reading eh. May third reading pa sa October 26 daw. Isasara sa third reading. Hindi na ho kayo tututol doon?
2: Sabi ko nga sa inyo eh. Misisya nila eh. Bahala na sila.
0: Okay. So...
2: kung ano man yung mga plano din namin, misisya din namin yan.
0: Pero yung kung merong within 1 kilometer, kung bawal yung talipapa within kilometer, kasi ang nire-reklamo ninyo po, ng ating mga vendors, yung kita, nabawasan nga po yung benta. So kung yung mga within 1 kilometer, yung ipagbabawal, may advantage po ba yun o may disadvantage sa inyo po mga vendor?
2: Yung 1 kilometer kasi, alam nyo, kung sa ngayon eh, nakikita na natin eh, may ano ang epekto. Naso sobra pang asawang talat. Sila nito yung mga nire-reklamo namin.
0: Okay. So kahit na mayroong pagbabawal within 1 kilometer, hindi pa rin hukikita yung mga vendors natin sa Old Public Market?
2: Sa sitwasyon po, kasi iba po kasi yung sitwasyon ngayon eh. Mababago yung kalagayan ng ating mga magtitinda, yung lugar. Lahat mababago po yan eh, kung sabi na kung sakasakali nga na matutuloy yung paglilipat. kung dito na nga tayo sa labas, nandito tayo sa labas na palibot ang mga kalsada, alam, nakikita natin ang epekto na talagang matumal na. Lalo pa kung ililipat na siya dito sa lugar na sadyain.
0: Yun, okay. So,
2: talagang ang ano po niya, sa dami po ng mga nakakausap namin na kung sakasakali ilipat dyan, ano ang magiging desisyon nila, kung kami ba ipupuntahan pa o kung yung bang mga mamimili, pabor sila na sasadyain pa nila dyan. Wala pa pong sumagot sa amin na ano eh, na talagang sasadyain nila, pupuntahan nila.
0: Kumaga, nagdadalawang isip pa kasi nga medyo looban.
2: Eh yun po, nakikita naman natin. Kahit kayo po, nakikita nyo naman yung sitwasyon.
0: Pero may nagsasabi rin, ma'am, na iba na bakit hindi daw pagbigyan na muna? Kasi hindi pa naman daw po natin na lalaman yung talagang totoong sitwasyon kapag lumipat na dyan. Ano ho ang inyong damdamin tungkol sa mga statement na ganyan?
2: Pwede naman po yun eh. Pagbigyan muna, wala namang problema doon. Ang tanong, kung hindi ba naging maganda ang kalagayan, makakabalik pa yung mga kasama natin doon sa iniwanan nilang palengke?
0: Yun din ang malaking question. Kasi pag nilipat mo dyan, baka may ibang plano yung city government dyan sa area na yan, baka hindi ka na makabalik.
2: Okay, naririnig niyo naman po yung mga nakaraang mga pinapakiusap namin. Ito pong parating na buwan na ito, ito na lang po yung buwan na inaasahan ng ating mga kasama para kahit pa paano sana, makabawi-bawi pa rin sila o kumita pa rin kahit pa paano.
0: Ayun, so ang ano niyo po, ang request niyo po na karan, hanggang December lang. So payag na kayo nga kahit hanggang December.
2: Kung ganyan naman po ang sitwasyon, wala tayong magagawa.
0: Talagang mapipilitan na talaga kayong lumipat doon.
2: Depende rin po yan sa mga kasama natin.
0: Kung talagang kung kasama. Pero sa inyo po, sa sarili ninyo, hindi ho kayo lilipat.
2: Opo, kahit ano naman yung makikita niyo yung sitwasyon. Kung ano yung magiging sitwasyon niyo.
0: Kaya nga
2: po. Pero paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na anuman ang magiging desisyon, yan pong lahat ng yan, hindi desisyon kong mag-isa. Lahat po inukonsidira natin. Sabi ko nga sa inyo eh, kahit isusuot lang ng namin, pinag-uusapan, pinagbubutuhan, pinagkakaisahan.
0: So, ang gusto niyo bang sabihin na yung desisyon niyo na hindi lumipat ay yun na rin po ang desisyon ng inyo pong mga kasamahan?
2: Opo, yun din. Kung ako ang yun ang napag-uusapan namin.
0: Okay. So, sige po. So, ma'am, maraming salamat po. Kami mag-antabay lang din po bukas kung anong mangyayari. Kung tuloy ba yung ano bukas o hindi, makikibalita po kami bukas, ma'am, ha?
2: Opo, wala yung problema.
0: Opo. Ma'am Tess, maraming salamat po sa time na pinagkaloob nyo po sa amin. Ingat po kayo.
2: Opo, salamat din po.
0: Shampoo. So, yun ang napag-uusapan nila. Hindi sila lilipat. Just in case na ituloy bukas ng city government. Kaya nga tumatawag tayo kay Engineer Lagrada, kaya lang busy ngayon, hindi natin makuha para malaman natin kung tuloy ba o hindi. Walang abiso sa mga vendors natin. Oo. Gusto sana natin kung matuloy man, smooth lang sana, no? So kaya sana ano sana eh mapag talagang mag-usap ng magkaroon ng maayos sa pag-usap, pero mukhang malabo na pag si Engineer Lagrada ang kausap nila, mukhang hindi talaga sila magkasundo. Ang hiling ng ating mga vendors nung nakaraan, kahit nga 30 minutes lang makausap sana si Mayor, Pero mukhang hindi rin talaga na pagbigyan. Shanto. So, hintay tayo ng bukas kung ano ang mangyayari, mga katropa dyan po sa Old Public Market. Matutuloy ba ang paglilipat nila doon po sa Biwok Public Market natin sa Barangay Mandaragat? Shanto. 11:44 ng tanghali. Mga katropa, health is wealth, pero mas masarap kung may discount. Mga katropa, gusto mo ba lumakas ang resistensya pero ayaw mong mamayat ang pitaka? Good news! Dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado ng iyong bulsa. Huwag na patumpik-tumpik pa. Narito ang mga dobling proteksyon, dobling tipid combos para sa iyo. Promo 1, buy 1, take 1, isang box bilhin mo. Aba, may pasobra pang isang box. Bumili po na isang box ng Santon Vitamin C, 500 mg sodium ascorbate. May isang free ka, may isang free box ka pa. Ang total niya nasa 200 capsules. Nanacidic, bakit panalo ito mga katropa? Kasi nanacidic po ito, nanacidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity ng walang hapdi sa tiyan. Ah, mga katropa, yan po ha. Bumili ka na isang box ng Santon Gold Capsule. Ay, itong ito po, ano pa tayo? Sa vitamin C pa tayo, engineer, ha? Bumili ka ng Santon Vitamin C. Meron ka pong isang box na meron ka pang pasubra na isang free na box ng vitamin C. Ayan, dito, lilipat na tayo sa, ano, sa, yun, okay na yun. Ay, dito na tayo sa promo 2. Yung plinas mo. Ayan, ayan, ayan. Sa promo 2, buy one box, get 50% off ang Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bumili po ng isang box ng Santon Plus Gold. Kalahating presyo lang o 50% off ang isang box naman ng Santon Vitamin C mo. Bakit panalo? Todo lakas na proteksyon mula po sa 5-in-1 Herbal Powers ng Mangustin. Ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin maunahan ng ubo at sipon. Mag-avail ng promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Centers and Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na klinika. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid, mga katropa. 11:46 na tanghali. Magbabalik pa kami. Mabilis lamang ito. Shanto.
1: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries. I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Systepain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systepain ang panlaban ko. Sa Systepain, alis ang manhit.
13: Systepain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systepain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: Santhon Plus Coffee Mix.
18: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santhon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santhon Plus Coffee Mix.
13: Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
13: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puson.
21: Desminoria.
23: No more.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
24: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
13: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika! Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
25: XFM.
26: XFM.
25: FM.
13: Shenzhou.

Balik tayo sa ating programa, huling bahagi ng ating programa. 7 minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 ng tanghali, mga katropa. Ang oras natin hatid po sa inyo na Vision X Plus Capsule sa araw-araw na tutok sa cellphone, computer at television. Alagaan po ang inyo pong mga mata, mga katropa. Subukan ang Vision X Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients po ito na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mga mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, suwak sa daily routine. Vision X Plus Capsule para sa malinaw na paningin. Mga katropa, yung Puerto Princesa Water District, meron pong pabuya raw na ibibigay, ha? Para sa mga makakapagturo ng magnanakaw, ha? Nagnanakaw ng metro. Ikinakaalarma po ng Puerto Princesa Water District ngayon ang serye ng nakawan po ng metro sa dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya daw po naaantala yung pong serbisyo ng tubig sa ilang kabayan dito sa lungsod. Dahil dito, mga katropa, naglaan sila ng 20,000 na pabuya. Ha? Kung sino po makakahuli, makapagturo, babay 20,000 kayo. Umabot na raw sa 20 water meters na sabay-sabay na nawala at na-report sa tanggapan noon pong September 28. 2026, dapat yan, puntahan nila mga junk shop na huwag bibili ng metruhan. O tama, di ba? Kasi identify naman ng mga junk shop yan, di ba? Kilala naman yan. Maliban na lang kung pira-pirasuhin. Nako, ayon sa report, may 10 metro ang nawala dyan sa amin sa Barangay Los Biminda. Sino kayang tumitira dyan sa Barangay Los Biminda? 10 talaga? Sa doon sa Los B? Talaga naman, no. Kapimang, 10 metro palang nawala sa Los B, ha? Isa sa Barangay Iwahig, malapit sa May Tulay, ha? Sa bridge construction site, ha? Doon sa ginagawang tulay. 2 sa Irawan, 7 sa Barangay Santa Lourdes, sa Sacral Padilla. Yun, kaya 20. Mabuti na lang, wala sa siksikan. Pero marami doon sa Los B, ha? Lahat daw ng tinarget na stop out ay nasa tabi ng highway, malayo sa kabahayan kung saan walang ilaw at walang nakatutok sa CCTV. Ganyan na talaga yung ano? Ganyan na ba talaga kahirap ang buhay natin? Mga kababayan, pati metrohan ng water district, metro ng tubig, ninanakaw na? Talaga naman, no. 20,000, ha? Pabuya, 20,000, mga katropa. So, mag-ano kayo? Sayang ang 20 mil. Ha? Ituro ninyo yung kung sino yung ano, kung sino yung tumitira niyan. Lumalabas daw sa investigasyon ng water district na mabilis ang pagkakatanggal ng mga metro at buo pang fittings. Kaya hinala na ahensya na sanay at posibleng isang tubero ang salarin sa nasabing pagnanakaw. Aba talaga naman, sanay na sanay pala. So, kailangan no, isumbong nyo yan para may 20 mil kayo. Gusto nyo ng 20,000 sa water district, isumbong nyo yan kung sino man tumitira ng mga ano na yan, ha, ng mga metro ng tubig. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Sa ngalan ni katropang Ken Vincent Dancil, ako naman po yung lingkod, katropang Mike Scotte. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating programang Sentro. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang tanghali na.

0: Exact time, katropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin mga katropa ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Trust rating ni PBBM umangat sa SWS Third Quarter Survey. BP Duterte matatag pa rin.
1: Headlines.
2: 51% ng mga Pilipino gustong personal na tumistigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa Pulse Asia.
1: Headlines.
0: Kampo ni VP Sara naniniwalang walang sapat na batayan sa three articles of impeachment kaya't iniurong ng prosecution.
1: Headlines.
2: Dating Health Secretary Janet Garin at iba pang health officials absuelto sa Deng Baksha case.
1: Headlines.
0: Taas sahod sa Central Visayas, epektibo na ngayong araw.
1: Headlines.
2: Cardinal Tagle mangunguna sa misa sa Vatican habang nagpapagaling si Pope Leo XIV.
1: Headlines.
0: Palitang regional, PBBM pinangunahan ang 2026 National Peso Congress sa Cebu.
1: Headlines.
2: Sa balitang international, Pope Leo XIV tinanggalan ng cancerous tumor sa nagarap na lung operation.
1: Headlines.
0: Balitang showbiz, Wawi de Guzman ligtas sa naganap na aksidente sa Batangas.
1: Headlines.
2: At sa balitang sports, kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open China natapos na.
1: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghanian po tayo ng Wednesday, October 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas,

0: bumaba naman sa 40% mula sa 45% ang may kaunting tiwala sa Pangulo. Habang tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided. Samantala, nanatili sa 56% ang mga respondent na may malaking tiwala kay BP Duterte. Bahagyang mas mababa sa 57% noong June. Ayon sa Strat-Based Group, kabilang sa mga isyong sinusubaybayan ng publiko, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, flood control anomalies controversy, at ang impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court batay sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong araw. Sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, sa 2,400 respondents, 51% ang pabor sa pagtestigo ni Duterte, habang 34% naman ang tutol at 14% ang undecided. Samantala, sa mga nakakaalam sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo, 39% ang hindi matukoy kung totoo o hindi ang mga paratang, 30% ang naniniwalang hindi ito totoo at 29% ang naniniwalang totoo. Lumabas din sa survey na 55% ng mga adult Filipino ang interesado sa impeachment proceedings, kahit 53% ang nagsabing kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso, kung saan sa internet at television ang pangunahing sources ng kanilang impormasyon. Sa usapin naman ang pagiging patas ng mga senator judges, 60% ang naniniwalang may mga senador na magiging patas. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 2 percentage points sa 95% confidence level.
0: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga press conference at panayam sa media para sagutin ang mga aligasyon ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds laban sa Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesman Michael Poa, nais niyang makapagharap pa rin ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court upang may paliwanag ang panig ni Duterte. Ito ang sagot ng depensa matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Hindi naman tinukoy ni Poa kung sino-sinong testigo ang nais nilang ipatawag, habang hinihintay pa ng kampo ang magiging pasya ng impeachment court sa kanilang kahilingan. Inaasahan po magpapatuloy impeachment trial sa Senado sa Nobyembre 9 matapos ang deliberasyon sa 2027 proposed national budget.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinuwestiyon ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang umano'y pag-aaksaya ng pera ng taong bayan matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, umabot sa 20 araw ang pagdinig sa dalawang aligasyon, habang tinatayang 25 million pesos kada araw ang gastos sa operasyon ng Senado o nasa kabuuang kalahating milyong piso. Git pa ng abogado na sayang din ang oras at resources ng Senado dahil sa naging hakbang ng House Prosecution.
1: XFM News Nationwide.
0: Kampo ni VP Sara Duterte na niniwalang walang sapat na batayan ang tatlong articles of impeachment, kaya't iniurong na lamang ng prosecution. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Iginit ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, na nagpapakita umano ng kawalan ng sapat na batayan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo matapos magdesisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong Miyerkules, October 14, igrit ni Panelo na ang pag-atras ng prosekusyon ay indikasyon umano na walang sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara mula pa sa simula. Kinwestiyon din niya ang umano'y kawalan ng matinding reaksyon mula sa mga miyembro ng Senate Majority kaugnay ng naging hakbang ng prosekusyon. Matatanda ang formal na iniurong ng House Prosecution ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery, at Article 4 hinggil sa grave threats. Samantala, Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth na lamang ang ipinagpapatuloy ng prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa

0: Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit ni former IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon na may karapatan ang House Prosecution Panel na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ituon ang paglilitis sa natitirang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na bilang ang kamara ang naghain ng reklamo, may kapangyarihan silang magpasya kung aling mga aligasyon ang itutuloy sa paglilitis.
2: Tinataya na nila yung accountability issue against the Vice President doon sa latest article na present nila, yung unexplained wealth. Mm-hmm. Sa kanila, hindi na kailangan ito gay-gayin. Dito na lang tayo sa unexplained wealth kasi matibay na ebidensya at dito, eh kahit na abutin sila ng detalyadong presentasyon, confident, yun ang assumption ko, na mako-convict on the accountability issue si Vice President.
0: Yan ang tinig ni dating IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kasabay na panayam, hindi nangangahulugang nasayang ang oras ng Senado sa tatlong inatras na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naihain na ng House Prosecution Panel ang mga testigo at kanilang testimonya. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na ang hindi na lamang matutuloy ay ang mas mahabang proseso ng pag-aharap at pagsusuri sa mga documentary evidence kaugnay ng tatlong artikulong inatras ng prosecution panel.
2: Sa gastos, binabawasan nga natin ang gastos para hindi na humaba pa ito, usapin na ito. Ngayon, ang gagawin ng prosecution, inuurong impeachment. Aba, pati ako magagalit. Bakit? Ginastos nyo pera ko tapos iuurong nyo pala. Ang ginagawa nila, hindi naman inuurong. Paghahandaan ko ngayon, itong sinasabi mong i-impeach mo ko dahil dito sa unexplained wealth. Dito ko ipo-focus at tingin ko, sa paningin din ng taong bayan, kung makalusot dyan sa unexplained wealth at wala talaga, pwede itapos ang boxing.
3: Sinabi ni Ligon na maaari pa rin idulog sa Korte Suprema ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may batayan para questionin hakbang dahil sa grave abuse of discretion.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakatakdang tumistiko si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblowers laban kay Senator Jinggo Estrada sa kinakaharap nitong plunder case kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa prosecution, maghahain ito ng 21 witnesses sa bail hearing ni Estrada mula October 20 hanggang November 12 upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa senador at sa mga kasamang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga testigo ang isang Senate official, mga opisyal at human resources personnel ng DPWH Central Office at isang National Bureau of Investigation officer.
1: XFM News Nationwide.
3: Dalawang dating security aide ni Saldico ang tumistigo sa Sandigan Bayan tungkol sa muli paghatid ng mga manetang puno ng pera sa mga tirahan ni Late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Hill Navidad, 5 beses siyang nasaksihan o personal na naghatid ng mga maleta. Kabilang po ang delivery noong September o November 21, 2023. Samantala, sinabi naman ni Christopher Esquivel na sinabihan siyang naglalaman ng pera ang mga maleta at nasa 10 milyong piso hanggang 17 milyong piso ang laman ng bawat isa. Depende sa laki nito. Sa kanilang judicial affidavit, sinabi rin ng dalawa na may nag-alok umano sa kanila ng 10 milyong piso kapalit ng pagbawi sa kanilang mga payag. Ngunit hindi nila pinangalanan ang pagkakakilanlan na nag-alok. Kinwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang testimonya ni Navidad. Ngunit ibinasura ng korte ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin at ilang dating opisyal ng Department of Health sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay ng pagbili ng 3.55 billion pesos na dengue vaccine vaccines noong 2015. Sa desisyong inilabas noong October 13, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado. Nagugat ang kaso sa paglilipat ng pondo ng gobyerno para pondohan ang pagbili ng bakuna laban sa dengue para sa mga mag-aaral. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya ang magpapatunay na may pandaraya o masamang intensyon ang mga akusado at kinumpirma rin ng Commission on Audit na walang nawawalang pondo sa transaksyon. Sa kasong technical malversation, sinabi ng korte na hindi natugunan ang mahalagang elemento ng krimen dahil inaprubahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa pamamagitan ni dating Budget Secretary Florencio Abad ang paggamit ng pondo.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ng Kamara de Representantes na nakahandana ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 para tugunan ang epekto ng matinding El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa Manilaan ang 10 bilyong piso para sa mga magsasaka at mga isda, 4.49 o 4.96 billion pesos para sa kalsada nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan, 1 billion pesos na subsidy sa gasolina para sa mga tsuper at iba pang manggagawa sa transportasyon. Samantala, maglalagay ang Department of Health ng mga espesyal na pila sa emergency room para sa mga pasyente may sakit dulot ng matinding init, kabilang ang heat stroke at heat exhaustion. Nagpakalat naman ang Department of Environment and Natural Resources na mga sistemang tutulong sa pagsubaybay sa panganib ng sunog sa kagubatan, pagkasira ng mga bahura at kakulangan sa tubig.
1: XFM News Nationwide.
0: Dagdag sahod sa Central Visayas, epektibo na. Mga kasambahay, may dagdag na 500 piso bawat buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Epektibo na ngayong araw, October 14, ang dagdag sahod ng 42 pesos kada araw para sa mga magagawa sa Central Visayas. Alisunod sa Wage Order Number ROBI-27, kasabi nito, ipatutupad na rin ang 500 pesos dagdag sa buwan ng sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa nasabing riyon. Layunin ng dagdag sahod na maitaas ang minimum na kita ng mga magagawa at matulungan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng patuloy ng gastusin. Dahil dito, pinalahanan ng mga employer sa Central Visayas na maigpit na sundin ang bagong minimum wage rates at tiyaking tama ang naayon sa batas ang ibinabayad na sahod sa kanilang mga manggagawa. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, pangungunahan po ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules. Habang nagpapagaling si Pope Leo XVI matapos ang operasyon sa baga. Ayon sa Vatican, alas 10 na umaga, oras ng Vatican, o mamaya po yan na alas 4 ng hapon, oras sa atin sa bansa, ang misa na dadaluhan ng mga leader ng Simbahang Katolika, mga mag-asawa at iba pang eksperto kasama ang mga panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Kamakailan lamang inaprobahan ni Pope Leo XVI ang pagkakatalaga kay Tagle bilang Dean ng College of Cardinals na siyang nangasiwa sa mahalagang proseso ng mga kardinal. Kabilang din ang pagpili ng bagong Santo Papa kapag ka nabakante ang posisyon. Si Tagle ang kauna ng Asian cleric na nahalal sa nasabing posisyon na karaniwan pong hinahawakan ng mga European kardinal.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayong katropa sa iba pang XFM station sa Pilipinas. XFM 101.7 Bukidnon, XFM 103.9 Bacolod, at XFM 100.7 Iloilo.
1: Balitang regional.
3: Si Pangulong Bongbong Marcos ay dumalo sa mga aktibidad dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Katropa natin sa update, Almi Mata na XFM Cebu.
1: Live report.
5: Dumalo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang aktibidad sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Miyerkules. Kabilang sa mga aktibidad ang paglulunsad ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged displaced worker o TUPAD na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong magagawang nawala ng hanap buhay. Inilabas din ang Department Order No. 239-ES Series of 2026 ni Dole Secretary Francis Tolentino upang mapahusay ang pagpapatupad ng TUPAD programa. Dumalo rin ang mga kinatawan ng pamahalaan at sektor ng paggawa sa 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress na ginanap sa Jay Park Island Resort at Water Park sa nasabing lungsod. Tinatayang 1,200 ang lumahok kabilang mga opisyal at personal ng PESO at iba pang stakeholders sa sektor ng empleo ang nakibahagi sa pagtitipon. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang oportunidad sa trabaho, magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong magagawa at upahusay ang mga serbisyo sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Mga katropa, simula ng araw sa sarap ng Santhono Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: LTO nag-issue ng show cause order laban sa rider na nagsagawa ng driving stunt sa Davao City Coastal Road. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Report. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office, Regional Office 11, laban sa isang rider na nag-viral dahil sa mapanganib na pagmamaneho sa Davao City Coastal Road. Inatasan ng LTO 11 ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Regional Intelligence and Investigation Unit, Regional Law Enforcement Section sa Davao City sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng show cause order. Inaatasan silang magsumite ng sinumpaang salaysay o paliwanag kasama ang mga kaukulang orihinal na dokumento. Sa viral video na ibinahagi ng Davao Idiot Drivers 2.0, makikitang nakatayo ang rider habang umaandar ang motorsiklo at hindi niya hawak ang manibela habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao, maaaring maaksidente ang rider at malagay sa panganib ang buhay nito at ng iba pang mga motorista dahil sa ganitong mapanganib na pagmamaneho. Samantala, inilagay na sa alarma ang motorsiklo at sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng rider bilang preventive measure. Inatasan din itong isuko agad ang kanyang lisensya para sa kaukulang proseso. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Marvin Emano, XFM News.
3: Ito naman yung inflation rate dyan sa Puerto Princesa City noong September 2026 ay tumaas ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Ang inflation rate sa Puerto Princesa noong September 2026 ayon sa PSA Palawan nasa 4.3. Ang inflation sa lungsod mas mataas sa 3.5 na naitala noong August 2026 at 3.2 noong September 2025 o noong nakaraang taon. Ang dahilan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pangalawa ang transportation at pangatlo ang pagtaas ng presyo at serbisyo ng restaurant and accommodation services. Ayon kay PSA Supervising Statistical Specialist Cheryl Lynn Policarpio, ibig sabihin ito na bumaba ang purchasing power ng peso. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Room boy natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Molo, Iloilo City. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
1: Live report.
8: Wala Nagdaan ang buhay ng matagpuan ang 44 anyos na room boy sa loob ng tinutuluyang lodging house sa barangay North Balwarte Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, pasado launa ng madaling araw na mag-check-in ang biktima kasama ang kaibigan nitong isa ring room boy sa lodging house na katabi lang ng kanilang tinatrabahuhan. Nag-inuman umano ang magkaibigan sa loob ng lodging house kasama ang dalawa pang mga babae. Nauna umanong nag-check-out ang mga babae at naiwan ang biktima at ang kaibigan nito na natutulog sa kani-kanilang mga kwarto. Pasado 5 ng madaling araw nang mag-check-out na sana ang dalawa, subalit hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang biktima. Pinilit na lang umano ng room boy na pasukin ang kwarto ng biktima dahil hindi na ito sumasagot. Nang makita ang nangyari, agad na humingi ng tulong ang room boy. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulis, posibleng inatake sa puso ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ng asawa ng biktima na 2 beses na inatake sa puso ang kanyang mister. Survivor na rin umano ito sa sakit na stroke. Naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak at pinili na lang na hindi na ipasailalim pa sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamunuan ng naturang lodging house. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: At panghuli, mag-asawang nakatakda po na operahan sa CBMC. Nasunugan naman sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
9: Alas walang naisalba na gamit ang pamilyang Paracua matapos tupugin nga po ay ang kanilang tahanan sa Lecaros Extension Barangay Ugag Sur, Tugigaraw City. Dito ay 12 ng Oktubre ngayong taon sa isang iglap. Abo ang inabot ng lahat ng kanilang pinaghirapan at tanging suot na damit na lamang ang natira. Madang alas 4 ng hapon nang biglang sumiklab ang sunog na nagsimula umano sa kusina ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang buong kabahayan. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection or BFP Tugigaraw matapos makatanggap ng tawag mula kay Gladys Paragua at naideklarang fire out naman ang sunog. Madang alas 5 ng hapon, ayon kay Gladys, nasa sakahan umano ang kanyang magulang nang mayari ang sunog at wala rin umano sa kanilang bahay ang kanyang kapatid nang sumiklab ang sunog. Mabuti na lamang at walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Samantala, kasama rin sa nasunog ang mahalagang dokumento ng kanyang asawa na nakatakdang sanang operahan sa Cagayan Valley Medical Center or CVMC. Isang mabigat na dagok ito para naman sa kanilang pamilya na ngayon ay humaharap sa magkapatong na problema. Samantala, na damay din sa sunog ang isang bahay kung saan may nakatirang bedridden na agad namang nailawas sa tulong ng mga kaanak at kapitbahay. Sa paunang ulat ng BFP, bagya lamang ang pinsala si kalawang bahay kumpara sa bahay ng pamilyang Paragua na halos abo ang natira. Patuloy pa rin inimbestigahan ngayon ng BFP Tugigaraw ang tunay na sanhin ng sunog at inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan nito. Paalala naman ng ahensya sa publiko na laging biyakin ang kaligtasan ng mga tangke ng LPG at mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
3: Update. Katropang Brian, nakaka-peg to point or tropical convergence zone sa Visayas at Mindanao, habang northeaster wind flow naman ang umiiral sa northern Luzon ngayong araw.
0: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang iiral at mararanasan sa Metro Manila sa nanalabing bahagi ng Luzon.
3: May bagyo ring minomonitor ng PAGASA sa layong 2,340 km east ng extreme northern Luzon, mga katropa, pero hindi po ito inasang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin direkta epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.37 ng gabi.
3: Ang weather update, inihatid po sa atin katropa ng Santon Plus Oil.
1: Balitang International.
3: Ang Balitang International, ihatid naman sa atin ngayon ang Santon Plus Capsule. Patagumpay na sumilalim sa thoracic surgery si Pope Leo XVI sa Gemelli Hospital dyan sa Rome nitong Tuesday matapos makumpirma ang lung adenocarcinoma, isang uri po ng cancer sa baga. Ayon sa Vatican News, tinanggal na mga surgeon ang lower lobe ng kanyang baga At tumagal na humigit kumulang sa 90 minutes ang operasyon. Iniulat din ng mga doktor na wala po namang naging komplikasyon. Matapos ang operasyon, normal na nagising ang Santo Papa at ibinalik sa kanyang silid para sa monitoring.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Tiniyak ng aktor at dancer na si Wawi de Guzmana na ligtas siya matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa concrete barrier sa Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Sa Facebook post, sinabi ni Wawi na wala siyang malubhang injury at nasa maayos siyang kalagayan matapos ang aksidente. Ayon sa pulisya, inamin na aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang sasakyan sa mga harang sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome. Galing umano si Wawi sa isang show sa Ginayangan, Quezon at kasama niya sa sasakyan ang dalawa pang individual na naiulat din ligtas. Sa kabila ng insidente, pabirong sinabi na aktor na kaya pa niyang mag-warm up para sa susunod niyang commitment at hinikayat ang kanyang mga fans na huwag mag-alala. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
1: Balitang sports.
3: Ang balitang sports sa tetsante ng premium D3 soft gel capsule, katropa. Kampanya po ni Alex Ayala sa Wuhan, China ay natapos na. Nabigo siya at ang Turkish partner na si Zeynep Zonmes na umusad sa doubles event ng WTA 1000 Wuhan Open matapos matalo sa Ukrainian tandem ni na Diana Yastremska at Angelina Kalinina. 6-2, 6-3 dyan sa China. Yan ay ikalawang sunod na pagkatalo po ni Ayala sa loob ng wala pang isang araw. Matapos siyang mabigo rin sa singles event contra Chinese player na si Han Shi sa round 1. At dahil po dito ay maaga nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Wuhan Open. Kung saan inasaan sana mapagtatala sa mas magandang run bilang number 13 seed.
1: XFM News Nationwide.
3: Katropang Brian, 72 days na lang.
0: Pasko na.
3: Ay, bilis. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ayun, tumatakbo pa.
0: Oo nga ba, magalaw-galaw na yan.
3: Ibang klase. Kami po ay mga katropa, sigurado na ako. Ako si Buddy Oberas.
0: Opo, at ako po si Brian Depas.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
1: Exciting! Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Siyempre, hati pa rin po sana ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remily Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopath, makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw muli mga ka-wellness, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, napakagandang talakay naman po ang ating pag-uusapan at kung paano na-address ang problemang ito ng Santol Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan kami nila Doc Ron dito sa atin pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-65-45. Kung hindi po ganyan kamasalan ang inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po at address ninyo kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, pwede po ninyo ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pwede nyo ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang ating pong Santone Gold Coffee Mix ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: Of course, mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. At kagandahan po sa Yes to Health clinic kayo bibili ay meron po tayong mga discounts, mga ka-wellness, lalo-lalo na sa ating mga senior citizen. Dalhin lamang po inyong mga senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, these holiday seasons, meron po tayong papromo sa ating pong Yes to Health products, lalo-lalo na ating Yes to Health Vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. And also, kapag bibili rin kayo ng Santone Plus Herbal Capsule, meron po tayong 50% discount kapag bibili po kayo ng Yes to Health Vitamin C. And of course, sa ating pong mga Yes to Health clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa buong Pilipinas, mga ka-wellness. Yes, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, pagka meron mga iniindang karamdaman, meron po kayong mga kasakit na kung saan napakatagal na ninyong dinadala at wala pa din kagamutan, subukan po ang ating mga services sa mga Yes to Health clinics po natin. Meron po tayong mga program, modalities na kung saan pwede po natin gawing personalize upang mas mapadali ang inyong gamutan, ang mapadali pong gumaling sa inyong mga karamdaman. And of course, wala pong side effect, purong natural at herbal ang atin pong pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, meron po tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, by zapper therapy, terahertz therapy, and also natutra therapy or hilugtok. Yan po ay services exclusive po sa ating mga Yes to Health branches dito po sa Southern Luzon, mga ka-wellness.
0: Ayan, kaya sa mga ka-wellness natin na gustong masubukan, gusto po ninyong matry ang mga service na in-offer ng Yes to Health, pwede po ninyong bisitahan, pwede po ninyong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910 0918-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-retail. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kate-kate sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin, mga ka-wellness, ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome po na ito, mga ka-wellness, ha. Ito ang pag-uusapan po natin dahil marami, Doc Ron, ang mga tao na nakakaranas nito. Million mga tao sa buong mundo ang nag-suffer from this kind of problem. At itong problema nito, Doc Ron, hindi lang basta-basta. Mm. Ano? Well, actually, napaka-common niya na problema sa karamihan, but then, yung effect nito sa atin pong pangangatawan is very devastating. Mm-hmm. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term nito, tinatawag na syndrome X. Ano? Mm-hmm. Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong ang atin pong mga suplemento, especially ang ating Santon Plus Herbal Capsule, sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron?
1: Oh, ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means tatlong klase ng degenerative disease that results 3 or more or hanggang sa 5 na pagkakaroon na itong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk ng isang tao ng pagkakaroon, number 1, heart disease. Mm-hmm. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Mm-hmm. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, ito yung mga criteria. Mm-hmm. Tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ang blood pressure.
0: Nako.
1: Pangalawa, kapag dinagdaan na mataas ang blood sugar, so mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol o di kaya triglyceride level, kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga lima na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
0: Kaya pansin ninyo mga ka-wellness yung condition ng inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yung iba doc ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila. Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila. Oo. Pero pag chinek, nako, eh, taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan. And then sa physical figure nyo pa, eh napapansin nyo na mas nauuna yung tiyan pag naglalakad.
1: Kaya nga, meron nga sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ng pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
0: Ayun. Kaya pansinin nyo yan, ha, yung mga pagkakakilanlan na yan. Doc, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay mayroong ganitong problema, itong metabolic syndrome?
1: According sa ano sa medical world, merong limang criteria. First na criteria na pagkakaroon ng metabolic syndrome is yung mataas na waistline. Meron nga tayong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline. And also, sobrang laki ng belly fat sa belly area.
0: Naalala ko, Doc Ron, yung nakita ko, no? Explanation isang doctor, na dapat daw yung circumference ng tiyan mo ay hindi lalagpas sa kabuang sukat ng iyong
1: leg.
0: Kabuang sukat at ng iyong height. Ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin na sa 160 or 5'5", ganyan, yes. Sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ano ng iyong tiyan
1: waistline
0: ay hindi lalagpas sa kalahati noon.
1: Oh, so that means nasa 160 80
0: 80 cm or lower pa
1: or lower
0: yung waistline po ninyo. E pagka na sumukat na yan ng ano nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng ano ng 90 cm. Eh ang height mo lang ay 160 cm. So indicator na
1: indicator
0: yan siya.
1: Indicator na yan siya. Yes, so number one is malaki yung belly fat. Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
0: Yeah, isa pa.
1: Kapag kalimitan yan, kailangan yun ng ano ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas na blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapag merong tatlo, tandaan niyo ha, pag merong tatlo doon sa lima, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
0: Kapag napansin nila yung Doc Ron na ganyan, at nakita nila na ganito nga ang kanilang ano ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito, mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon maraming nakakarinig, Doc Ron, about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba, Doc, na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng atin pong mga selula sa insulin in relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito?
1: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag kayong selula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok o pag-trigger ng insulin hormones, ang nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are really working hard in order to reduce their weight, pero parang wala namang nagbabago.
0: Tama.
1: So ang pinakaunang ano diyan, pinakaunang problema, i-check po ninyo yung tinatawag natin insulin sensitivity po ninyo. Kasi ang insulin hormones, siya ding nagtuturo sa ating mga fat cells to deposit more fats sa ating katawan. Kaya yan po ay nagpapataas ng taba sa ating tiyan and also nagpapabago din ng ating cholesterol level, especially pagtaas ng triglyceride level at pagbaba ng HDL level sa ating katawan.
0: According to one known doctor, Doc Ron, ano, na ang mga Asian, they don't need to be very big, ano,
1: oh, sobrang laki,
0: to have a diabetes, especially yung type 2 diabetes. They only need to have a bigger belly. Or bigger waist, ano. Ang mga Asian kasi kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti, tapos, pero malaki yung tiyan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyong pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes, ano? Compared dun sa mga ano, sa mga western
1: ano, na, kasi makita mo sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile okay. Tama. Pa blood pressure okay, pa blood sugar okay, pa kahit na kung titingnan mo sa atin sobrang
0: na. Kung ikaw compare mo sa atin,
1: sa mga Pilipino,
0: kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, ano, na yan talaga yung isa sa pinakapalatandaan, itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating pong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
1: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan na pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
0: Marami yung nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way or meron bang mga natural remedies para mabigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan dun sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
1: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with you guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin, isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar, kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar sa dugo na hindi na dumadaan doon sa insulin pathway, is natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at didiretso na maa-absorb na ng katawan. So hindi tataas yung blood sugar level. And also, kapag matatandaan, closely linked kasi, Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level. So once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal, at also yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule sa napakaraming, kasi napakarami binabaha ng ng mangustin na products sa market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santons at moringin nito. Alam nyo ba na yung powder lang ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon ng mangustin. Pagka natural powder. Pero kapag ka pharma grade, mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst. O bakit magkasama yung moringin at saka santon sa Santon Plus Herbal Capsule? Kasi ang moringin is a catalyst that maximizes the absorbability ng santons mula doon sa mangustin. Yeah. So, a combination ng santons at moringin ay pharma grade. Yan ang kaibahan sa santons Santon Plus Herbal Capsule doon sa ibang mga produkto. It is a pharma grade, kaya napakataas ng potency and absorbability nito sa ating katawan. Ngunit tandaan, isa sa importante, kahit na nagsa Santon Plus Herbal Capsule kayo, kailangan nyo pa ding magpakonsulta sa inyong doktor, magpa-check ng triglyceride level ninyo, magpa-check ng blood sugar level ninyo, ng inyong BP, and also, tandaan po natin, ang Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, hindi po yan substitute sa healthy lifestyle. That would complement your healthy lifestyle and it will help you to cope up more with those metabolic syndrome kapag a healthy lifestyle at meron kang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yan ang agandahan, mga ka-wellness, sa Santon Plus Herbal Capsule natin. Ano? Nakakatulong din siya, Doc Ron, dun sa karamihan ng mga inflammatory diseases or inflammations na nangyari sa ating pangatawan, especially yung low-grade inflammation or yung chronic inflammation, kung tawagin na yan din yung mga factor para sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang Santon din natin, Doc Ron, yung Santon na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule natin, ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity ng ating pong pangatawan. And it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yung na-explain mo kaninang umaga, ano, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar sa atin pong dugo, mga kaibigan. No? Isa kasi yung sa mga problema, Doc Ron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia, kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream. Ano? At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang, ano, meron silang mataas na insulin level sa kanila pong dugo. Halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
1: Kasi nagdodoble kasi Doc L yung ano eh, yung inflammatory markers.
0: Tama.
1: Insulin in its pagka nasa threshold siya is anti-inflammatory. Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas ang blood sugar, pro-inflammatory. Both 'yun pag nagsama-sama, that causes yung tinatawag natin chronic inflammation sa ating katawan, at pinakaunang naapektuhan talaga yan ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng ating mga ugat.
0: Kaya ugaliin po mga ka-wellness, ha, na uminom ng Santon Plus Herbal Capsule natin. Syempre, isabay pa rin yung proper lifestyle or yung proper diet po natin with the aid of Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Okay. Sa ating pagbalik, mga ka-wellness, ay atin pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede din maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X, kung tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan din dyan, tutok lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness. Doc Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps o ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
1: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now before it's
0: agaran
1: too
0: late.
1: Yan. Agaran po yan.
0: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
1: Kasi mas maraming magagawa kapag ka maagap.
0: Oo naman.
1: Yes.
0: Maagapan mo yung mga karamdaman bago pa lumala ito. Mas maganda yun kaysa paghisikapan mo na gamutin yun.
1: Gamutin.
0: Mas lalo mahirap, na pag lumala na.
1: Mas mahirap pang gamot kaysa mag-prevent. Mas madali mag-prevent.
0: Oo,
1: kasi mas maintain mo na lang, mas lesser din ang maintenance. Mm-hmm. Number one, na aggressive lifestyle. Number mm-hmm. one, kumain ng balanced diet.
0: Yan.
1: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains. Mm-hmm. That is already refined, ano, refined na grains na po yan. So, whole grains, brown rice or unpolished rice, also fruits and vegetables. Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, dapat yung mga macros mo, dapat balance.
1: Balance.
0: Hindi pwede na puro carbs lang.
1: Puro carbs.
0: Hindi pwede yung puro fats din.
1: Hindi din puro protein lang. So, kailangan balance. Mm-hmm. Those kasi yun ang complement, nagko-complement yun sa isa't isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase
0: tama.
1: Ng prutas, iba-ibang klase ng gulay para meron tayong choices at hindi din tayo maumay. Kaya dapat balance yan. Number two, regular exercise. Mm-hmm. Meron akong nabasa sa isang sa isang devotional na it said there it is a duty for every person to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy and then it pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating ano sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance. Mm-hmm. Also, iwasan din ang mga processed foods, lalong-lalo na mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats and mga fats na galing po sa animal fats. Kasi ang animal fats is doon naka-store. Yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites yung dumi sa katawan ng animal. So iwasan po 'yan. Also, you need to stop smoking, you need to also to stop drinking alcoholic drinks, and also lagi pong tandaan kailangan pong magpa-check up. Huwag po palaging huwag pong haka-haka lang. Mm-hmm. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba hindi dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi agad-agad na kayang-kaya agad ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Parang straightforward, pero kailangan natin yan, ha? Mm-hmm. Sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Doc Ron, kumbaga sa kanila, they take very little effort about those yung mga nabanggit mo kanina na dapat nabigyan ng pansin, especially yung pag-monitor ng po ninyo, ng health po ninyo.
1: Yeah.
0: Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, likas na matiisin likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangatawan tinitiis-tiis lang
1: at
0: natin.
1: At kung minsan din wala din capacity para magpa-check up at sa ating yung tinatawag natin sa health line sa Pilipinas, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal. Tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family. Sometimes kaya ang nangyayari iniisip ay imbis na pang pa-check up ko, pangbili ko na lang na pangangailangan sa bahay. But then ito po ang tandaan ninyo na yung regular check up is that would make you able to provide for your family. Mm-hmm. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka breadwinner, maliban na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another na dagdag na gagastusan ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga, mga kawalan, sa inyong kalusugan.
0: Hindi naman sa self-pity sa mga meron ng problema sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang eye-opener para sa mga ka-wellness natin dyan na sikapin natin na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
1: Support.
0: Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant na marami ang umaasa sa iyo na tao. Mm-hmm. So, kinakailangan talaga kumbaga yung priority mo, first priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo pong kalusugan, mga ka-wellness. Ano, kaya mahalaga yan, ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo, and of course yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrition sa inyo pong pangangatuan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung atin pong health, mga kaibigan. Ngayon, Dr. Ron, ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan?
1: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isukatin yung waistline. Sa lalaki, greater than 40 inches or 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. But then, sa Asian, sa Thai Pilong, ito, kaya ito yung binabanggit mo kanina, ng L. Sa mga Asyano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold. So, it's either 35.5 inches or lesser ang waistline. So, that is 90 centimeter for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34, ay sigurado kailangan check-check na po yan. Also, sa mga babae, kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 centimeter sa mga babae. So, check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also, you need to check your blood pressure, check your blood sugar, and also, check po kayo ng cholesterol po ninyo, especially yung triglyceride. Yan po ang pinaka-importante, yung triglyceride and HDL ratio. Doon po makikita ang yung tinatawag natin na isa sa mga indication ng inflammatory or metabolic markers sa atin pong pangangatawan. Of course, drastic talaga, you need to take charge of your health kasi hindi man ibang tao ang gagawa nun para sa'yo. So, I myself, I am healthy. Wala naman siguro, maliban doon sa may mga

0: change ng lifestyle into a better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness, ano? Eh, kung napabayaan nyo yan before, mm-hmm, for some reasons, minsan kasi Doc Ron, yung iba, no choice, lalo na yung nature of work nila, mm-hmm, eh ganoon, ano? So unti-unti kinakailangan ibalik natin, ano? Mm-hmm. O pagka nasukat mo na yung waistline mo diyan, ako eh pumapalo na ng
1: 35
0: or more than pa, mm-hmm, eh kinakailangan unti-unti na po yan palitin, mga kaibigan, by doing physical activity, kasi yun lang naman, Doc Ron, mm-hmm, ang healthy way, mm-hmm, kasi marami namang way, ano? Yes. Marami namang marami namang paraan para yan ay paliitin, yung bigger waistline na yan.
1: Pero integration yan, Doc, integration ng healthy lifestyle and also exercise, mm-hmm, and also some points with regard to sleeping. Kasi mm-hmm,
0: tama.
1: You do your exercise, you do your healthy lifestyle, mm-hmm, but then salat talaga kayo sa tulog, mm-hmm, ninyo, inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
0: So, kaya nga balance dapat, mm-hmm, sila.
1: Integration ng mga ano na yun, mga factors na yun, mga, mm-hmm, ka-wellness.
0: Okay, ha? Monitor nyo yung mga ano nyo, mga metabolic markers, mga, mm-hmm, ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Mm-hmm. Okay, dapat maging anxious na kayo sa ano nyo, sa timbang po, mga, mm-hmm, ka-wellness. Kasi minsan yung iba, baliwala na sa kanila yung ano,
1: for
0: no?
1: For this life,
0: kaya nga, hindi na namomonitor yung timbang, hindi na nagiging ano sila, hindi sila naging aware, mm-hmm, na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, ang kinakailangan ay maging maayos po yan, at maisaayos po natin, at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng atin pong pangangatawan.
2: The secret of health.
0: And ngayon, Doc Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity? Kasi ito yung isa sa mga isa mga factor dito sa ganitong problema, pagka hindi nagiging maganda, ano, yung pagiging sensitive ng insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
1: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production, and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods, nakitaan, mm-hmm, na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous or mga fiber foods, ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Mm-hmm. Nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy vegetables, and also beans. Having beans at least 3 times a week. Mm-hmm. Sa amin, halos araw-araw.
0: Beans.
1: Kidney beans, tapos sunod na araw, mm-hmm, munggo, sunod green peas, sunod na araw. Pagka may lentils, naging lentils, mm-hmm, halos araw-araw. Lalong-lalo na pagka Biyernes at Sabado, mm-hmm, maraming beans. Also sa prutas naman, yung mga berries, kasi mababa yung glycemic index.
0: Yes,
1: citrus plants. Mm-hmm. Wag nyo lang i-juice. Mm-hmm. Ang orange is napakaganda. Wag nyo lang i-juice. Mm-hmm. Wag nyo tanggalin yung pulp, kasi dinisign niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also healthy fats katulad ng nasa nuts, and also ang common sa atin at affordable ng lahat, mm-hmm, itong coconut
0: niyog
1: coconut oil or buko
0: yan,
1: yung coconut milk, mm-hmm, and yung VCO or virgin, mm-hmm, coconut oil.
0: Yan, so mga ka-wellness natin yan. How about yung ano, Doc? Premium D3 natin. Mm. Makakatulong ba yan sa insulin sensitivity? Lalo na yung VCO na nandyan, mm, sa ating premium D3.
1: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was na-demonize lang mm-hmm, yung fats ng coconut. For many years, ginagamit yan ng cuisine and also pangkagamot. Papansin, mm-hmm, nyo, di ba, yung mga panghaplas.
0: Tama, Doc.
1: Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil. Napakadaling nag-heal.
0: Hilong,
1: yung mga peklat, lalagyan ng virgin coconut, mm-hmm, oil, na ano, numinipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapataas ng insulin sensitivity, mm-hmm, ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga yung MCT ay nandoon.
0: Mm-hmm.
1: At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule, mm-hmm, at ng premium D3. Santon Plus bypasses yung insulin kapag, mm-hmm, insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive. Mm-hmm. So ibig sabihin, na-address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3. And especially doon sa may mga problema na sa diabetes for, mm-hmm, very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine, mm-hmm, yung iba nagtuturok na ng insulin. Why not subukan po ninyo pag inom 1 capsule

0: isang kapsula ng premium D3 at saka ng ano ng Santon Plus. Tatlong beses sa isang araw. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo para kayo din naman masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin yung ating pong premium DT mga ka-wellness.
1: Yun ho. Kaya sa mga kababayan natin dyan ha, na gustong makaikyas na o makatakas na
0: makaalpas na,
1: o makaalpas na dito sa problema na metabolic syndrome. Para kasing ano yan, no? Parang nakakulong ka sa isang nakakadena ka sa mga problema na kung saan napakahirap makaalpas, mga kaibigan.
0: At nakakapagod yun, ha? Yung araw-araw, yung stress lang ng pagtusok ng karayom. Tama, Kaya, ako eh, matakutin sa karayom.
1: Ayan, kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Na gusto yung ma-resolve na itong ganitong problema, subukan nyo ating pong Santon Plus Herbal Capsule together with Premium D3 po natin, soft gel, mga kaibigan. Take po kayo niyan para maging maganda, mas maging maayos na, lalo tigit dokron, pinupuntirian ito, no? Yung mga underlying causes ng mga karamdaman natin, especially yung metabolic syndrome na ito, mas magiging mabilis at maging maganda yung recovery ng inyo pong pangatawan, mga kaibigan. So, mga gusto maka-avail nito, puntahan lamang ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat, Dr. Ron, sa mga infos na yan na naibahagi natin sa ating pong mga ka-wellness at ipagkapatuloy po natin itong ating mga talakayan patungkol sa ganito pong mga problema, mga common problem na kung saan nagpapahirap sa ating pong mga kababayan. Kung kayo po may mga katanungan, i-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Pagkape, dapat Zalton Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
12: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos.
11: The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na sa mga ka-wellness natin dyan na mayroong mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Dokron, bago natin sagutin ang mga katanungan ng mga ka-wellness natin, ay batiin ko lang na malusog na pakikinig at malusog na panonood lahat ng mga ka-wellness natin na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan. Malusog na pakikinig po sa inyo lahat mga ka-wellness. Ganun din, kung saan nakakabot ang ating pong programa, and happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan, ha? Now, Dr. Ron, meron nag-text dito sa atin. Stella Malabag po ito, 66 years old, at isa pong PWD at Balo. Wala po akong trabaho. Dito po ako sa Riyaya, Quezon. Ang result daw, Doc, ng kanyang lab, ang hemoglobin niya ay 10.6 at ang hematocrit niya ay 29.4. Sana matulungan daw natin sila. Itong result na to, medyo mababa ito. Based dun sa normal at normal level ng hemoglobin mo at saka ng hematocrit sa kanyang pangangatawan.
0: So, yan is possible. May ano, possible may kidney problem.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kalimitan na nagkukos ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit is malfunction ng kidney especially sa pag-prompt doon sa ating bone marrow to produce red blood cells, hemoglobin and hematocrit. So if you have, I suggest that you need to check kung ano ang problema ng kidney, pa-check din yung kidney. And with regards doon sa kung paano matulungan, ang Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda po in increasing production kasi meron din yang folate na meron doon sa sa moringin. Meron ding folate kasali diyan sa moringin yung folate. So folate and also yung yung antioxidant that would greatly help sa natin sa ating overall function ng ating katawan is also yung ating yung tinatawag na kidney functions po natin. So, take Santon Plus Gold, gawin po ninyo 2 capsules 3 times a day. Sabayan din po ninyo ng Yes to Health Vitamin C. Tigdalawa, 3 beses sa isang araw. And also, yung pagkain ng mga green leafy vegetables.
1: Mm-hmm.
0: You need to stop now eating any protein from from meat products. Any protein, kasali ang itlog. You need to stop it and then go on more on vegetables, also yung mga beans para hindi po magkaroon ma-burden yung kidney ninyo to dispose. Kasi posible talaga yan, mataas ang possibility na ang problema, isa sa konektado problema is itong problema sa kidney.
1: Oo, kasi yun yung isa sa mga problem ng mga ka-wellness natin. Even they take yun lalo yung may mga anemia ng mga kababayan natin. Even nag-take sila ng mga iron supplementation, hindi pa rin naaayos yung kanilang hindi pa rin tumataas yung hemoglobin nila, mababa pa rin yung RBC nila sa kanilang pangangatawan. Dahil yun pala yung problema,
0: kidney.
1: Yung kidney pala.
0: Underlying problem.
1: Kasi yung kidney, mga ka-wellness, isa yan sa isa yan sa kailangan ng katawan natin, especially yung pinoproduce niya na hormones, yung erythropoietin, na yan yung messenger to create or manufacture new red blood cells sa ating pangangatawan. And without that messenger, kasi yung hormones na yan, erythropoietin, kapag wala yan, hindi ganun kaganda yung manufacturing ng panibagong red blood cells as well as yung hemoglobin sa ating pong pangangatawan. Kaya nga, pagka bumababa yung hemoglobin nyo, ipa-check nyo rin yung inyo pong creatinine. Usually kasi, yan dalawa na yan, magkasama lagi siya na pag tumaas yung kriya mo, possible din na bumababa yung hemoglobin. At pag bumababa yung hemoglobin mo, yun din, tumataas din yung kriya sa inyo pong pangangatawan. Isa lang ibig sabihin nun, yung kidney mo hindi na nag-function ng maayos. So yan, sa mga kababayan natin na ganito po ang problema, nako, huwag yun ang hintay na magkaroon kayo ng kidney failure o yung CKD kung tawagin, chronic kidney disease. Napakahirap yan, Dok Ron. Pagka yan na yung situation ng kidney po ninyo. Lalo tigit kapag maumpisahan na yung dialysis sa inyo pong pangangatawan. Isa yun sa napakabigat na problema na kakaharapin ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Share ko lang yung experience ng pinsan ko kasi she is now studying nurse. At nag-ano na sila, nandun na sila naka-OJT sa isang hospital. Nandun siya sa ward ng mga dinadialysis. Sabi niya, kailangan talaga nating alagaan kasi once you undergo sa dialysis machine, hamakin mo yan, kapag ka sa na-dialysis ka na, it takes 4 hours to sit down in the machine and the only thing that you will feel is pain. Kasi masakit yun masakit yung yung tusok ng karayo,
1: also
0: yung
1: karayo.
0: Yung pagtanggal pagtanggal ng dugo. Mo tapos lilipat doon, tapos yung pagbalik
1: doon,
0: masakit yun kasi natural yun, low oxygen na kasi yung dugo walang oxygen yung dugo galing doon sa makina. And that is the reason why you will only feel pain. At yung iba, on the worst cases, merong mga tao, Doc L, na yung dialysis nila hindi lang isang beses sa isang linggo. Yung iba nagtatatlong beses sa isang linggo.
1: Oo.
0: So how many hours? That is 12 hours within a week. That is within a week, multiply mo, that is 48 48 hours sa isang buwan, na ang the only thing you will feel is pain. Sa dialysis yun, pag uwi mo, ganun din ang nararamdaman, sakit din sa katawan. So please take care, especially once you have kidney problems already, do away with animal protein products. Kailangan nyo talagang i-discard yan para ano, para hindi na mag-worse pa ang kidney functions po ninyo.
1: Yan ha, sa mga kabayan, actually ang kidney natin is very durable naman sana na organ sa ating pangangatawan, at dalawa pa nga yan na organs na nandyan sa katawan po natin, which is they have very big function sa katawan natin, and yung durability niyan, kaya nga yung kidney problem sa
0: hangga't kaya.
1: Oo, sa first onset ng problema sa kidney natin, halos walang symptoms.
0: Walang
1: maliban na lang sa mga ano ha, UTI, yung mga acute kidney UTI, disease. Yeah. Oo. Pagka yung acute UTI, mararamdaman mo talaga yon, masakit sa pag-ihi at masama sa pakiramdam to the point na magkakaroon ka ng mga fever or chills. Pero pag yung chronic
0: yes,
1: yung unti-unti ba na namamatay bumibigay, yung oo, yung kidney ano mo functions, halos walang simptomas yon na naipapakita o nararamdaman ka. Ganun ang ano, ganun katibay ang kidney po natin, mga kaibigan. Kaya huwag nating abusuhin. Huwag po nating bugbugin ng husto sa trabaho yung atin pong kidney. And of course,
0: overconsumption ng protein.
1: Yan,
0: animal protein talaga isa sa contributing factor yan ng pagkakaroon ng kidney problem.
1: Yan. Keep the keep hydrated, sabi pa nga. Kasi yung tubig yan yung pinaka need ng atin pong pangangatawan. Yung tubig na walang kulay, ha.
0: Soda din. Yeah. Soda and also yung mga chichirya. Lalong-lalo na yung mga ano, yung ito masarap to. Kapag nilalagay sa ano, sa french fries at saka sa popcorn,
1: nako,
0: yung mga ano, yung mga flavorings.
1: Ay,
0: kapag malakas kayo na, nako. Ako pagka makakain ng ganyan tapos mapapasarap ng kain, ako hirap na iihi pagkasunod na araw. Kaya mas maganda po, as much as possible, is iwasan ang pagkain ng mga
1: May naalala ko isang kakilala din natin before. Hindi siya umiinom ng alak kasi nga daw masama sa kalusugan. Pero ang lagi niyang dinadala, yung iniinom niya, eh mga soft drinks. Nako, mas nauna pang bumigay yung katawan niya kaysa dun sa mga alcoholic users.
0: Tapos noodles pa.
1: Nako. Kaya sa mga kabayan, ganoon na rin sa mga ano, mahilig diyan sa mga energy drink, ha. Yan ang grabe makapagsira ng atin pong kidney area, mga kaibigan. Yeah, iwas-iwas po tayo diyan kung gusto natin maalagaan at maingatan ang atin pong kidney organ, mga kaibigan. Okay? Ano, Doc, another inquiry. Doc, yun bang dark spots sa mga binti ay cause ng diabetes? And okay na ba mag-take ng Santum Plus Herbal Capsule kahit umiinom ako ng mga metformin or yung iba pa ng mga ano niya, mga maintenance niya? Thank you po. Sa Lily Laurel po ito ng Talisay, Batangas.
0: Kapag ka dark spots, kalimitan yan is yung ano, kulang ng tinatawag natin ng hemoglobin sa ating katawan. Kaya nagkakaroon ng dark spots o mabilis na pamamasa ng katawan. So if you have diabetes, kalimitan na complication ng diabetes is kidney pa din. Kaya nga 50%, nasa 50 or more than 50% ng merong chronic kidney disease is also diagnosed with diabetes. Kaya when you have diabetes and you are taking metformin, possible na naapektuhan na yung ano, yung tinatawag natin yung kidney po niyo. That means you had already your diabetes for a long time that was hindi na manage po ninyo. Siguro hindi niyo lang napansin na mataas ng blood sugar ninyo. Not until nagkaroon na ng ano, ng symptoms. That's why nung na-address na ninyo, meron na ding complication doon sa kidney.
1: So
0: when you ask if taking Santon Plus Herbal Capsule could help, it would greatly help. As we have mentioned sa discussion natin, na binabypass niya ang yung tinatawag, ini-encourage niya yung GLUT4 pathway ng sugar absorption sa ating katawan. Kaya pag kalimitan kasi ng may type 2 diabetes is yung tinatawag natin insulin resistant. So Santon Plus Herbal Capsule, napakagandang tulong yan sa may diabetes. Sabayan mo na, especially ganyan ang meron ng mag-itim-itim o dark spots o baka pasayon. When you do Santon Plus Herbal Capsule, sabayan mo na ng premium D3.
1: Yan,
0: gawin mo isang kapsula tatlong beses isang araw. Do it religiously. What do I mean by religiously? araw-araw gawin mo. Mm-hmm. Oh, sa tamang yung ano yung kumbaga kung ano yung tinatawag na method mo na pag-inom araw-araw. Mm-hmm. Balik yun ang gagawin mo for sa loob ng 3 months. Uh-oh. And then pa-check ka before ng blood sugar mo, HbA1c, before you take the supplements. Go it for 3 months religiously together with healthy lifestyle, yung mga pag-iwas sa mga pagkain, and then afterwards, after 3 months, pa-check mo HbA1c mo.
1: Mm-hmm.
0: And then I'm sure ikaw na din isa mismo magte-text ka uli, mm-hmm, na ganito ang nangyari sa akin.
1: Oo. So yan, sa mga kababayan natin ha, na meron pong problema sa kanilang pong sugar level. Mm-hmm. O yung iba nagtatanong, ano daw yung kaibahan ng HbA1c sa FBS or fasting blood sugar?
0: Mm-hmm. Yung, ang FBS kasi is that is your sugar the day before.
1: Mm-hmm.
0: Ang HbA1c, that is your stored sugar, mm-hmm, within 3 months doon sa iyong ano, doon sa iyong system. So if you have a higher load ng within 3 months ng blood sugar doon, mm-hmm, sa inyong ano, ng sugar doon sa inyong cells, that means napakataas na yung sign niya ng pagkakaroon ng insulin sensitivity, kasi, mm-hmm, yung load nandun eh, punong-puno at, mm-hmm, ano, punong-puno yung sistema, yung cellular ninyo ng mga sugar. So yun ang kaibahan ng fasting blood sugar at saka ng HbA1c.
1: Kumbaga yun yung pinaka-accurate talaga eh. Mm-hmm. Kung gusto nyo makita talaga yung average ng sugar level nyo for the past 3 months.
0: Past 3 months.
1: Oh, dun lalabas yan sa HbA1c nyo, mm-hmm, mga ka-wellness. Kasi yung FBS naman, okay din yung FBS kasi ano. Kasi, mm-hmm, after mag-fasting, mm-hmm, yung base, mm-hmm, na sugar level mo, dun nakikita.
0: Mm-hmm.
1: Pero malaki din kasi ang mga ano nun. May mga factor din na pwedeng maka-alter doon sa FBS. Result noon, sa result ng FBS mo. For example, this fast few weeks or fast few days, eh nakakain ka ng mga high sugary, mm-hmm, ng mga pagkain. So, pwede yung
0: tumaas din.
1: O pwede yung makabigay ng mataas na result ng sugar level sa inyong pangangatawan. Mm-hmm. Ano? So, kung gusto mo ng mas accurate talaga,
0: mm-hmm,
1: at makita mo kung ano talaga yung situation ng, mm-hmm, sugar level sa pangangatawan mo, do the HbA1c.
0: HbA1c.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi yun, 3 months yun na makikita mo ano talaga yung flow
0: sugar level,
1: ng sugar level sa inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. No? So yan, para sa mga kababayan natin ha, na namumroblema kayo sa problema nyo sa sugars, eh yung mga nabagit natin, Doc Ron, mga, mm-hmm, tips natin, mga ano, mga ways, natural ways kung paano po mas magiging maganda, mm-hmm, and efficiently magamit ng katawan natin yung mga sugars na yan sa ating pangangatawan, eh gawin niyo po yan, mga kaibigan, with the help of our supplementations, ano, Santong Plus Herbal Capsule natin, Premium D3, Premium especially D3. Meron, yes, din tayo yung tea natin, mm-hmm, yung Santon Gold Herbal Tea, which has meron yan, siyang cinnamon bark extract, mm-hmm, as well as ano, turmeric extract, mga, mm-hmm, kaibigan, na mga ano din sila, Doc Ron, eh, mga mild detoxifier din sa ating, mm-hmm, pangangatawan. At the same time, yung cinnamon, napakalaking tulong,
0: yes,
1: yan.
0: Yes, para sa ano, para sa blood sugar.
1: Oo, sa sugar metabolism ng ating, mm-hmm, pong pangangatawan, mga kaibigan. So iba, hindi mahilig sa ano, sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Doon sila sa tsaa.
0: Sa tea.
1: Oo, sa tsaa sila.
0: Lalo na doon sa kalimitan din, sa may mga mataas sa blood sugar, mm-hmm, palaging bloated.
1: Oo, oh, yan.
0: Ang sarap. Ah, oh, subukan po ninyo yung Santon tea. Lalo pag bloated ang, mm-hmm, yan. Ay, napaka, ano, with regard, sa tea naman, mm-hmm, hindi ako masyadong mati. Pero, mm-hmm, pagka merong, ano, merong problema na may napakain ng hindi fit doon sa tiyan, kasi, mm-hmm, may mga hiyang-hiyang din yung
1: talaga
0: tiyan
1: naman
0: natin.
1: Talaga naman, Doc. Oh.
0: Pag inom ng tea, maya-maya, digay, oh, labas, mm-hmm, na yung hangin sa tiyan. Ayan po ang kaganda. Pero pag gusto po ninyo ng pang-araw-araw, eh, ito, kumbisan, 2 beses na ito. Mm-hmm. Santon Cold Coffee Mix, 2 beses isang araw. Yeah, kanina umaga nga eh, pagka after ng worship, nagkape, mm-hmm, tapos 2 premium D3, mm-hmm, sa pakiramdam.
1: Yun, oh. Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, ha, maraming tayong mga products na pwede po ninyong ma-consume, ma-enjoy po ninyo, mga kaibigan, na wala kayong alahanin na mga komplikasyon nito,
0: mm-hmm,
1: or mga contraindications nito sa mga karamdaman nyo or even din sa mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Okay? Katok, may nagpahawal ng katanungan. Open pa po ba ang QC ninyo? Sarado na po ang ating Quezon City branch.
0: Makati na po tayo.
1: Makati branch na tayo, na transfer na po tayo, na relocate, mm-hmm, tayo dyan po sa Guadalupe Commercial Complex.
0: Mm-hmm.
1: Dyan po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness. Dyan po lang po tayo sa ano, MP Pass Building, ground floor lamang po, mm-hmm, tayo. Katabi tayo ng Cebuana Lulier at katabi ng signage ng ano, Pag-ibig Fund.
0: Pagbaba ninyo ng ano, ng Guadalupe Station, mm-hmm, northbound, kaliwa, kita na ninyo mismo yung atin pong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yun, oh. And bukas na po tayo, pwede mm-hmm. na po kayo makabili. And pwede, I don't know if pwede na pa-consulta. Pero I'm sure, what I'm sure is pwede na kayo makabili ng mga products Yes to Health products natin. Oh. Buy one, take one, yung Yes to Health, Yes to Health Vitamin mm-hmm. C natin. Grab nyo yan. Until supply last. Mm-hmm. Kasi pag bumalik sa dati, mas maiging naka-imbak na kayo.
1: Oo, oh, yun, no? And at sa mga kababayan natin, ha, abangan nyo rin yung mga raffle promo natin, mm-hmm. ha? Mag-ipunan ng mga entries dyan, ha? Empty ano blister pad ng Santon Plus Herbal Capsule at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Huwag itapon yung mga empty blister pad nyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. At kung palakapin naman kayo at lagi po kayo nag-iinom ng Santon Gold Coffee Mix natin, mm-hmm. ipunin nyo yung mga empty sachet po yan. Mm-hmm. Dahil pwede yung gamitin yan na entry sa atin pong raffle promo, mga kaibigan. Antabayanan, abang-abangan kung kailan po mag-umpisa yung raffle promo natin na yan, mga ka-wellness.
0: Malalaking pa-premium yan.
1: Oo. Okay, Doc Ron, ako, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yan, mga ka-wellness, you need to check triglyceride, yung inyong pong waistline, yung inyong pong timbang, inyong blood sugar, and also yung inyong pong blood pressure. At para po ma-address as soon as possible para hindi na lumala ang pagkakaroon ng tinatawag na metabolic problem or metabolic syndrome. And also sabayan ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 together with healthy lifestyle and exercise araw-araw para ma-address po ang inyong problema. Ingatan po ating katawan, pamana po yan ng Diyos sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating po mga Facebook live streaming, as well as gano'n rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remedy Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pukaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
13: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated.
2: X-Rated.
0: X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: pag-usapan natin. Magandang-magandang Wednesday po sa inyong lahat.
1: Makulimlim. Nagbabadya.
0: Nagbabadya na naman po ang ulan, mga katropa natin. Kaya bago pa tayo lamigin at bago tayo manlamig, mga katropa natin, subukan nyo po ang ating mga kape. Nandyan po yung ating Santon Plus Coffee Mix. Napakasarap, mga katropa natin. And syempre, hindi rin magpapahuli yung ating Premium D3 Coffee Mix. Hello po sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga coffee lovers. Talaga namang hindi po nila kayang mabuhay ng walang kape, kaway-kaway. Sa lahat ng mga katropa natin dyan na mahilig magkape. And syempre mga katropa natin, hindi lamang po yan dahil meron din po tayong Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa natin, yung kape na merong glutathione at collagen. Na siguradong hindi ka lang nagkape ay gaganda ka pa. Gaganda pa po yung ating mga kutis. So, diba sabi nga natin, kutis porcelana. Kutis labanos. Na para bang kasing kutis mo na si Katropang Toto. Gusto mo ba? Gusto mo ba maging kasing kutis si Katropang Toto? Ay, ayaw daw nila. Sa lahat po ng mga katropa natin dyan, subukan nyo po ang ating mga kape dahil hindi lamang po ito basta kape. Dahil mga katropa natin, tinutulungan po tayo nito na hindi po tayo magkaroon ng sakit, mga katropa natin, dahil maraming mga kape ang nagbibigay sa atin ng sakit. For example, mga katropa natin, pwede tayo magkaroon ng hypertension. And at the same time, tayo ay pwedeng magkaroon ng diabetes. Kung kay Katropang Toto pa, meron tayong diabetes. Diba? Sabi nga natin, pag sa mga medyo, mga nasa 30s na yung edad, ang tawag na dyan is diabetes. Si Katropang Toto, aron pa lang ito eh, mga nasa 30 plus pa lang ito. Noong mga kapanahunan ko. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin, yung mga merong nararamdaman sa kanilang mga katawan, merong mga iniinda sa kanilang mga katawan, nangihina na po yung kanilang mga buto, mga katropa natin dyan, subukan nyo po yung ating Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga katropa natin, ito po ay merong mga sangkap ng virgin coconut oil. And at the same time, napakadaming mga sangkap na makatutulong po sa ating pangangatawan na ma-boost yung ating immune system. And at the same time, ay lalakas po ang ating mga buto. Kapag kayo po ay nanghihina na ang inyong mga buto, nandyan po yung ating Premium D3 Soft Gel Capsule. Sigurado mga katropa natin na hindi kayo mapapahiya dito. And at the same time, meron naman po tayong merong parigalo sa atin. Ano yun? Merong parigalo sa atin dito, mga katropa natin, ang Yester Health Clinic Incorporated. Meron tayo ditong Bundle A, mga katropa natin. Diba sabi nga natin, gusto mong lumakas ang iyong resistensya pero ayaw mong mamayat ang iyong pitaka. Mga katropa natin, kapag bumili po kayo ng isang box ng Santon Vitamin C ay automatiko, mga katropa natin, na maa-avail nyo po ang isa pang box ng Santon Vitamin C. Mga katropa natin, DJ, saan po ba mabibili itong buy one take one ng Santon Vitamin C? Mga katropa natin, mabibili po ang ating mga promos na buy one take one ng Santon Vitamin C sa mga clinic lang po ito, sa mga clinic again, sa mga clinic po ng Yes to Health Incorporated, mga katropa natin. Hindi nyo po ito mabibili sa mga pharmacies, butika na nandyan po sa inyong mga lugar. Ito po ay direkta ninyong mabibili sa mga clinic po ng Yes to Health. Kung dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, kung gusto nyo pong mag-avail ng buy one take one natin, ay pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox Building sa second floor po, mga katropa natin. At nandyan po yung Yes to Health Clinic natin. At dyan nyo po mabibili ang buy one, take one ng Santon Vitamin C. And at the same time, hindi lang yan, mga katropa natin. Dahil meron din po tayong isa pang papromo. Ang ating promo na isa pa ay talagang matutuwa kayo dahil kapag bumili po kayo ng isang box ng Santon Plus Gold, mga katropa natin, ay makaka-avail po kayo ng 50% off ng ating ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Sana all.
0: Ngayon lang ito, mga katropa natin, ha? Ngayon lang ito binigay sa atin ng Yes to Health, kaya wag niyo pong palalampasin ang pagkakataon na ma-avail po ito, especially sa mga mahihina po yung kanilang mga immune system. And syempre, mga katropa, hindi lang yan. Dahil yung ating Santon Plus capsule, mga katropa natin, yung brown, ha, yung brown yung box, ayan mga katropa natin, makikita nyo po yan dyan sa ating screen, yung Santon Plus capsule natin, yung brown yung box, mga katropa natin, ito talaga ang pinakakailangan ng ating katawan. Meron itong Santon habang malunggay, habang yung malunggay na kasama nitong produkto, mga katropa natin, ay meron din pong tagline na nutrients and antioxidants. Kaya sa mga katropa po natin, huwag nyo pong palalampasin ang pagkakataon na masubukan po itong mga produkto ng Yes to Health. At napakadami pa pong mga produkto na dapat nyo pong masubukan at kayo po mismo ang magpapatunay. And syempre, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin, sa mga gustong tumawag, mag-text, magpa-shoutout. Kung ano man yung gusto ninyong gawin, mag-split kayo, mag-tumbling kayo dyan. Walang problema. Pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-20-22713. Ganda mo naman. Ano pong lipstick? Ano pong link ng lipstick mo, DJ? Mamaya isi-send ko sa'yo. Rachel K. Ango. Baka pwede pang mapakiusapan yung pakiusap ko sa'yo, Rachel K. Baka pwede pang mabaliktad. Talaga naman, oo. Oh. And syempre, i-regards mo na lang ako dyan kay Kuya Rias at kay Sky. And syempre, sa mga kamuka nila dyan, kay Papa Jeffert. Hello sa'yo, Papa Jeffert. And syempre, kay Martin Sullivan o Sullivan Kamanga. Magandang hapon, gandang DJ girlie.
1: Sana all.
0: Ano ba? Kainis ka naman. From Batarasa, Palawan. Hello po sa lahat ng mga taga Batarasa, Palawan. And mga katropa natin, ang another number po, natin na pwede niyong tawagan ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotlines na pwede niyo pong tawagan, i-text, i-call, tumumbling, mag-split, kahit ano pa yan. Diba? Ayan, meron tayong first caller. Hello! Good afternoon!
2: Hello! Magandang hapon. Isang makulimlim na hapon, DJ, dito sa Nara.
0: Isang makulimlim at nagbabadya.
2: Oo. Oh,
0: na ulan.
2: Napakalakas ng ulan. Babadya na, oh.
0: Malakas yung ulan dyan?
2: Uulan pa lang, DJ.
0: Uulan pa lang? Hindi pa bumabagsak?
2: Wala pa po.
0: Mabuti naman at hindi pa bumabagsak. Kaya simula pa lang ngayon, maglaba ka na.
2: Kahapon pa, nakalaba na ako.
0: Yan ang gusto ko sa lalaki. Kapag mga ganito yung mga aasawahin ninyo, talaga naman, ay nako, napakaswerte ninyo. May asawa ka na ba?
2: Single na single, DJ.
0: Single na single, ready to mingle.
2: Apo.
0: Nagahanap ng asawa, makakasama, gusto mo ba maging kabet? Ano, saan doon?
2: Gusto ko yung walang hanggang ano, pagmamahalan.
0: May kakilala ako, walang hanggang pagmamahalan kaya niyang ibigay sa'yo.
2: Hanggang tumanda kami, DJ.
0: Mapapagod ka na lang sa sobrang haba niya magbigay ng pasensya. Kaso nga lang, ano to siya? Tawag nito. Natatawa ako. Baka mamaya ipaban niya kasi ako pag sinabi ko yung pangalan niya. Naghahanap ka ng asawa. Gusto mo ng asawa?
2: Sana kung mayroon. Kung wala, di okay lang.
0: Okay lang din kahit wala.
2: Oo, maghihintay lang ako.
0: Uy, ilang taon ka na ba?
2: 35 na ako, TJ.
0: 35? Tapos wala ka pang asawa?
2: Kaya nga, wala pa akong ipon.
0: Baka naman kasi ano, baka naman kasi niloko mo.
2: Wala naman ah, wala, hindi naman ako sa masyadong niloko.
0: O ikaw yung niloko, san doon?
2: Wala.
0: Hindi kayo naglokohan? Walang lokohang nangyari?
2: Wala naman po, DJ.
0: Pero may naging girlfriend ka na?
2: Wala pa po.
0: Ay sus, Mariusip, ano ba yan? Ang hina mo naman!
2: Wala pang napipisuan eh.
0: Wala pang nagkakamali sa'yo, ganun.
2: Yun, ang sagot ko dun sa'yo.
0: Yun pala, wala pang nagkakamali. Di bali, Taganara ka ba?
2: Apo, Taganara.
0: Kapag nakapunta dyan si Katropang Tuto, patuturuan kita kay Tuto. Ha? Patuturuan kita kay Katropang Tuto kung paano manligaw ng babae, ha? Apo, Katropang Tuto! Pwede mo ba itong turuan kung paano manligaw ng babae dahil 35 na raw ito, hindi pa nag-aasawa?
2: Wala pa.
0: Ano ba naman yan? Oh, mahina ang kalaban kapag ganyan. Paano tayo makakadami ng lahi kung ganyan?
2: Wala, mahina din sa diskarte.
0: Mahina sa diskarte. Baka naman kasi kailangan mo lang palagkitin ang iyong diskarte.
2: Yun ang sagot.
0: Pero may crush ka naman.
2: Wala pa.
0: Wala ka.
2: Sa kung mayroong
0: ano ka ba talaga? Yung totoo, ano ba talaga ang hanap mo? Babae o lalaki?
2: Babae, siyempre.
0: Babae. Naninigurado lang kasi parang naguguluhan na ako sa 35 years old, walang asawa, walang naging girlfriend. Ano na rin yung pagkahirap ng buhay mo na yan? Oo. Kahit man lang kilite sa buhay mo, parang wala ka.
2: Meron, yung sa aking, siya papalod ko parati sa Facebook.
0: Parang yung kiliti na lang sa'yo yung ihi mo. Sa totoo lang. Ano ba yan? Ano ko naman ang buhay mo?
2: Kaya nga.
0: Di bali, hahanapan kita ng makakasama mo sa buhay.
2: Wag naman, Didi, sobrang ano ha?
0: Ano?
2: Sobrang tanda na rin.
0: Ano ba? Ano ba ang gusto mo sa babae? Okay, sige.
2: Yung mas kasing ano ka advert kami ng edad.
0: Okay. Ano pa?
2: Yung mabait siya, mapagmahal saka
0: Gusto mo ba ng maputi?
2: Ayoko na ano, hindi ako namimili ng babae.
0: Oh. Okay, sige.
2: Hindi ako namimili ng babae.
0: Okay. Oh, sige, ano pa ang gusto mo sa babae na pwede mong mapangasawa? Katangian.
2: Katangian ng babae mapangasawa ko ay yung masipag.
0: Masipag?
2: Oo. Oh.
0: Ano pa?
2: Masipag maglaban ng damit ko.
0: Ay sus, wala ito. Akala ko naglaba ka na. Eh bakit papalabahan mo pa sa asawa mo yung ano mo, labahin mo? Wala ito. Dapat ikaw ang maglalaba para ikaw ay makakuha ng asawa na makakasama mo sa habang buhay. Dapat ikaw ang maglaba. Alagaan mo siya. Kayong mga lalaki dapat pinagsisilbihan niyo yung mga asawa ninyo. Para hindi kayo layasan, 'di ba? Hindi lang dahil yan kapag kayo ang lalaki, hindi yan yung magbigay lang ako ng pera dito, okay na ito. Hindi ganoon. Iba yun. Hindi, dapat yung ano tayo, dapat yung mga lalaki, dapat pinagsisilbihan nyo yung mga asawa ninyo, yung pinagluluto, pinaglalaba, ganun. Tapos sumusunod kayo, baka naman lasinggero ka.
2: Wala akong bisyo, Didi. Dati meron ako. Wala po akong bisyo. Dati meron.
0: Anong bisyo mo?
2: Mag-inom, magsigarilyo, ganyan.
0: Oh, bakit ka naman huminto?
2: Yung kasi ano, yung aking ano, naranasan ko na rin yun, parang hindi ako makaingat sa sigarilyo saka sa ano.
0: Ayan, mabuti at nangyari yan sa'yo para makaano ka, makatawag nito,
2: ma-realize
0: mo ang mali mo. So ano yung mapapanawagan mo sa mga ano, sa mga tawag na ito? Sa mga naninigarilyo at nagaano, kung ano-ano man yung ginagawa nila. Mga nagsusugal, naninigarilyo, umiinom. Ganun.
2: Bahala sila na. Bahala na sila dyan, G.
0: Bahala ako, na sila, kaya na nila yung sarili nila, ganun.
2: Hindi na sila bata, na parang sabihan lang ganun.
0: Yan, ganun. Oh. Hindi na daw kayo tama bata.
2: Kasi alam nila tama't mali na, tapos sabihan mo pa sila.
0: Nakatalaga. Ito yung mga gusto kong mapangasawa. Mga ganito ba yung isipan?
2: Bahala kayo dyan, basta ako, sarili ko, naiintindi ko.
0: Nakalaman talaga naman. Yan yung mga gusto ko. Bahala na kayo dyan, malalaki na kayo.
2: Malalaki na kayo, hindi na kayo bata.
0: Ganun, di ba? Problema nyo na yan.
2: Problema nyo na yan.
0: Yung problema ko, hindi ko nga mas resolve, problemahin ko pa problema nyo. Oh, sige na, bumati ka na muna. Batiin mo muna kung may gusto kang batiin.
2: Unang-una sa lahat, DJ, isang makulimlim na hapon at hindi umulan dito.
0: Mm-hmm.
2: Hindi bumagsak ang ulan. Tinangay ng hangin sa ano. Binabati po kita ng magandang hapon.
0: Anong umaga? Anong umaga? Nakakaloka ka. Anong umaga? Ulit. Ulit, from the top.
2: Binabati kita ng magandang hapon at sa lahat na nakikinig sa'yo.
0: Okay.
2: Yun lang po, DJ.
0: Wala na iba, yun lang? Wala ka na yung babatiin?
2: Wala na po.
0: Okay.
2: Kayo na, just explanation.
0: Okay.
2: Umuulan po dyan.
0: Wala, hindi umuulan. Pabagsak pa lang, nagbabadya pa lang.
2: Sige, DJ. Salamat po.
0: Thank you. God bless. Talaga naman, oo. Naghahanap daw siya ng mapapangasawa. Ano natin ito mahanap? Ang 35 years old, wala pang... Ay, sus, Mario Josep. Magpaturo na lang talaga kayo kay Katropang Tuto. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Pag si Katropang Tuto ang nagturo sa inyo, shoot kayo, shoot pati. Shoot kayo sa banga ng balde. Hello! Good afternoon!
3: Good afternoon, Digigalicious.
0: Hi. Good afternoon. Afternoon.
3: Isang makulimlim na hapon.
0: Mas makulimlim pa ang buhay ko sa hapon ninyo. Charot. Kamusta naman ang ano bang ibabansag ko sa iyo? Kamusta naman si okay na alright pa? Ay wala na matay. Ano ba 'yon?
3: DJ,
0: hello?
3: Naputol po.
0: Ayan, naputol. Parang kami lang, naputol na.
3: Kaya ako eh.
0: Kayo ba, naputol na? Hindi pa rin?
3: Wala, matagal na.
0: Ay, sakit.
3: Kaya nga eh.
0: Wala na, ano, wala na yung you made me live again.
3: Ay, kilala niyo pa rin talaga ako.
0: Paano na yung you made me live again?
3: Nag-read away lang ako doon sa isang caller.
0: Parang ano na lang, you made me die again. Ganun na lang, wala nang live.
3: Hindi, natutuwa ako. Na,
0: bakit?
3: Kumbaga, pinasaya niya yung hapon ko, Digigirly. Kaya, siyempre, natural. Ang inyong link ko, ang inyong pong caller ngayon, medyo nagpapahinga, tinatrangkaso.
0: Ayun lang. Kulang ng Yakapsul at Kispirin.
3: Ay, naku po, na-immune na tayo dyan.
0: Sana all.
3: DJ, pabati na lang po.
0: Ay, hindi. Hindi pa tayo hindi pa ako tapos sa tanong ko sa'yo. Hindi yan pwede. Hindi ganun-ganun lang yung skip-skip lang tayo ng tinatanong ko sa'yo. Tinatanong okay. Kita kanina pa.
3: Tungkol dun sa kanya?
0: Charot. Okay. Sige na, bumati ka na. I-chat mo na lang yan sa akin. Baka malaman nila yung ano mo, status.
3: You made me live again.
0: Oo, parang you made me die again. My heart is dying. Ano ba yun? Bakit namawala yung tawag? Ano ba yan?
3: Didi girly, napuputol talaga.
0: Kaya nga, mahina yung signal. Sige na, bumati ka na. Lu! Hello! Wala mahina siguro ang signal nito, oo. I-chat mo na lang sa akin kung ano, you made me live again ba o you made me die again. Minsan ganun yun, no? Yung parang in love tayo, tapos biglang kwento natin. Na-experience nyo na ba yun? Hello!
3: Okay po. Binabati ko po pala dito sa mainit Brooks Point.
0: Mm-hmm.
3: Lindaman, Balijong, at saka Anas Family.
0: Okay.
3: Ganun din po doon sa barangay sa Marinyana, Brooks Point. Binabati ko po kayong lahat dyan. Kilala nyo na kung sino kayo.
0: Hindi nila kilala. Hindi namin kilala. Kaya dapat isa-isahin mo talaga.
3: Ala, kilala na nila yan, digitally.
0: Okay.
3: Binabati ko rin po pala ngayon ang aking mga katrabaho sa Naranara Batarasa. Magandang hapon. Bukas pa uwi sila dito sa Aborlan eh. Mag-ingat po. Tapos yung sa atin, akin pong mga kababayan dito sa Aborlan, mag-ingat po. Malakas na ulan. Ganon din po sa Kasarating Bayan ng Nara. Malakas po ang ulan. Mag-ingat po. Magdala ng pananggalang sa ulan kung lalabas ng bahay. Pa-request na lang po ng song.
0: Anong song? Anong gusto mong song?
3: Sana'y bigyan mo ng pansin.
0: Sana'y bigyan mo ng pansin. Ay, talaga naman.
3: Tapos niya na akong, tapos na yung humid nilibagin, kundi bigyan mo ng pansin.
0: Kung nakikita mo lang yung reaction ko ngayon.
3: Nakikita ko talaga, naka-live ako eh.
0: Para bang kinikilig na lang din ako sa relasyon ninyo. Ay hindi, hindi pa pala. Para kinikilig na lang ako sa kilig ng iba.
3: Takbo ng life ko.
0: Talaga naman. Ang tamis-tamis. Wala pa, hindi pa tumatakbo. Naglalakad pa lang. Pag ano na yan, pag meron ng pag mga step 4 na yan, yan. Ah, talagang kumakaripas na yan.
3: Kaya nga po, parang gaya lang po ng color mo kanina. Kaya nga po natutuwa ako eh. Kaya tumawag ako kaagad.
0: Okay, sige po Sir Jerry. Thank you po sa pag-call.
3: Maraming salamat po at sa muli isang mapagpalang hapon po ng Miyerkules sa ating lahat.
0: Okay. Sa mula sa You Made Me Live Again, nandito na tayo sa Sana'y Bigyan Mo ng Pansin. Talaga naman. Oo nga naman, oh, di ba? Parang pag nagkaroon tayo ng crush, parang nabuhay ulit yung mga natutulog nating nerves, di ba? Doon na yung You Made Me Live Again. Pero after nun, parang kapag napapansin, kapag nalaman na nila na may paghanga tayo sa kanila, parang ang gusto naman natin na susunod ay, sana'y bigyan mo ng pansin. Talaga naman, ang lagkit-lagkit, Sir Jerry Aranga. And syempre, pa-shoutout muna kay Ate Noreen sa Palo. Hello, Ate Noreen. I miss you too. Alam mo, hindi pa tayo nakakapag, session. Nakaka-round 2. And syempre, kay Maria Christine de la Cruz. Pa-request po DJ Beautiful ng The Best of Me. Through the years. Thanks po. God bless po. The Best of Me. Katropang Ken, The Best of Me daw. Kay Ate Jing Unapan, ganda hapon DJ Girly, watching from Bataraza, Palawan pa. Shout out sa Unapan family. Diyan po sa bayan ng Brooks Point. Noted, Ate Jing. And syempre sa 3Kids, Rosero Nangit. Hi po, Ma'am Girly. Magandang hapon po from San Vicente, Palawan. Hello po dyan sa mga taga San Vicente, Palawan. And syempre kay Nanay Deldi. Mula po dyan sa San Vicente, Palawan. Good afternoon po sa inyo. Kay Hubito Rabo. Ganda hapon DJ Girly. Bati ko lang sa forma namin dito sa Santa Monica. Niño Flores at pa-request ng kantang Bato Ba Ang Puso Mo. Uy, katropang Ken, Bato Ba Ang Puso Mo? Para hindi ito i-play. And syempre kay Sir Ding Estrella, gandang hapon katropang Girly at Share Dan. Pa-shoutout kay Nanay Maan, lagi yan naka-XFM. Thank you Sir Ding and syempre sa iyong napakagandang asawa kay Ma'am Josephine Abrugar Estrella.
1: Sana all.
0: Kay Ate Vina, hi DJ ganda, ngayon naman po ako makakabisita at makakabati sa inyo.

Grace, mag-ingat po kayo palagi and I miss you so much. Gandang hapon ka, tropang Ma'am Girlicious. Watching from Nara, Palawan, na maulang makulimlim dito sa bayan po ng sa barangay Upper Tertean, Line 10, Nara, Palawan. Hello DJ Girly, parang gusto na kitang pinapanood. Shout out naman, ba't kanina pang walang ilaw dito, buno-buno Batarasa. Alam nyo, yung ano, Sir Martin, ang Batarasa at Rizal, parang nagko-connect talaga sila pagdating sa ilaw. Grabe palaging brownout sa inyo. Naaawa na talaga ako sa mga taga Rizal at Batarasa. Parang everyday brownout yung nararanasan nyo dyan. Yung ano, yung Rizal, ay grabe. Parang walang araw ata na hindi nag-brownout, na wala ng signal, na wala ng PLDT. Lahat na talaga. Oo. Pabati naman pala kay Ma'am Maricel Badena Suarez. Suarez, baka naman, pakibasa naman chat ko, parang nagkalimutan na ata tayo. Eto na! Sinasabi ko na! Kay ating Maylene Lino, pinapabati na po si Ma'am Maricel Badena Suarez dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Sinasabi ko naman talaga sa inyo, oo! Kapag may mga nagchat-chat sa'yo, i-reply ninyo. Huwag ninyong pagtaguan. Kung meron kayong mga atraso, meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, kapag kayo'y chinata, talagang gumawa kayo ng paraan na makausap itong tao na to. Alam nyo mga katropa natin, ang daming nagre-reklamo sa amin dito na chinachat daw nila, pinapakiusapan nila yung mga taong lumapit sa kanila noon. Pero nung sila na ngayon yung magchat-chat, wala na! Hindi na tayo pinapansin. Talaga naman, oo. And syempre sa Three Kids, sa Ma'am Girly, pa-request po ng song na Bilog ang Mundo. Salamat. Okay po, noted po. Katropang Ken, Bilog ang Mundo. Talaga naman. Kay Sir Jerry, DJ Girly, send ko na lang po picture niya sa'yo. Sana ay bigyan ng pansin ang kagaya ko. Talaga naman, Sir Jerry, ha? Ang tamis-tamis. Ang Batarasa po ay underline po ng Brituba Power Supply. Pero madami nagre-reklamo sa kanila. Lagi sila brown out. Rizal, Batarasa. Ano ba ang problema? Bakit lagi brown out? Diba, kawawa na yung mga katropa natin. Palagi na lang silang walang ano, walang kuryente. Walang maayos na supply ng kuryente. Kawawa naman sila. And syempre, beautiful mo today, Ma'am Girl. Ay, ngayon lang. So, nakarang araw, wala. Hindi maganda. Oy, Jonald, ayusin mo talaga ang desisyon mo sa buhay, ha? Bakit ngayon lang ako maganda? So, bukas hindi ako maganda. Ayusin mo talaga. I miss you, dalawang araw ka na wala. Bawi ka ngayon, yes. Kasi kahapon, hindi naman ako absent. Nandito lang naman din ako kahapon sa station. Kaso lang, marami din talaga akong inaasikasong importanteng mahalagang importante. Pero totoo yun, marami akong ginawa. Kaya hindi ako nakapag, hindi nyo ako nakasama ng dalawang araw. Kaya ang humarap sa inyo ay impeachment muna. Ganon talaga ang inyong ano, lingkod. Uy, lingkod! Hello po, DJ Girly. Gandang hapon po sa inyo, na miss ko po kayo. Araw-araw ko po kayo na mimiss. Ay, sana all. Bakit siya? Namimiss ko din naman siya. Pero bakit? Bakit ganon? Bakit di niya man lang ako namimiss? Buti ka pa ha? 601 ang last number. Buti ka pa namimiss ako. Samantalang yung namimiss ko, hindi ako namimiss. Bakit naman ganon? Sabi nga natin, di ba? Kapag may namimiss tayong tao tapos hindi na ibabalik sa atin yung pagkamiss. Wala na talaga. Finish na. Ikaw, malakas ka sa akin. Talaga naman si Sir Jonard. Oo. Kasi po yung concern po na pwede tawagan ay Brooks Point, Paleco pa rin po. Diba? Ang hirap. At ang hirap. Ay, sorry. Diba? Ang hirap-hirap. Diba? Rizal, Brooks Point, Batarasa. Ay, Diyos ko. Grabe naman yung... Ay, layo-layo pa. Ikot pa tayo. Diba? Kawawa na yung mga... Ano natin? Yung mga katropa natin dyan sa Batarasa, Rizal. Si Ate Nurba, lagi nagagalit. Kasi laging brown out. Walang signal. Walang PLDT. Diyos mio, Marimar. Anak ni Inday. Anak ni Tuto. Hindi naman... Hindi naman ikaw lang ang Tuto na kakilala ko, to. To, si ano ba, si Pong? To.
Alam niyo,

0: toto talaga. Ay, nako talaga. Kagigil ka talaga. Ang laki ng iyong ano. Talaga, sa paningin ko, katropang ma'am girly. Anong sa paningin mo? Ano yung paningin mo? Ano, Jonard? Meron pong complete number sa akin ng paleko mula north hanggang south. Ayan, sinasabi ko sa inyo, i-message nyo itong gobernador natin. Sa mga magre-reklamo dyan, ha? Sa mga nagre-reklamo dyan na wala silang kuryente sa Rizal, sa Batarasa, sa Brooks Point. Mga katropa natin, hanapin nyo lang si Sir Jerry Aranga. Ito, meron siyang complete number ng paleko mula north hanggang south. Ito yung ating dapat puntahan. Hanapin natin tong Facebook nito ni Sir Jerry. Hello po, DJ Girlie. Magandang hapon po sa inyo. Na-miss ko po kayo. 2 days po kayong nawala. 2 days po ang utang nyo sa amin. Ay, Diyos ko. Ito na. Na para bang ako merong ano, na pa... Parang grabe naman kayo sa akin. Parang ang laki naman ang utang ko. Kay DJ Girlie, Daryl Bert watching from Tagbilaran City. From Diana Arroyra. Hello po kay Sir Daryl Bert. And syempre sabi niya dito, uy mga katrope natin, we only have 79 days to go before Christmas. Kaya mga katrope natin, simulan nyo nang mag-ipon. Dahil... para naman na merry ang ating Christmas. Pero syempre hindi talaga natin yan masabi mga katropa natin. Kaya minsan may mga emergency, may mga unexpected na hindi talaga natin aakalain na mangyayari. But at the end of the day, palagi lang talaga tayong mag-pray. And syempre, happy happy birthday sa lahat ng mga katropa natin na nagbe-birthday today. Sa lahat ng mga katropa natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy happy birthday sa inyo. More birthdays to come at good health.
1: Sana all.
0: Libreng sakay para sa mga na-reunion. Ayan, mga katropa natin, may palibreng sakay daw. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 23rd Palay Festival 2026, hatid ng Pamalang Bayan ng Nara, ang libreng sakay para sa mga na-reunion na nais makisa at manood sa mga gabi ng celebrity concert sa ating bayan. Ito po yung mga schedule, October 16, mga katropa natin, Grand Opening Celebrity Concert, 1 p.m. October 21, Don Petok Concert, 5 p.m. October 26 is Costa Klee Concert, 5 p.m. Ayan mga katropa natin, meron daw kayong mga palibring sakay. Tanungin nyo lamang po yung mga barangay officials ninyo kung anong oras saan po ang libreng sakay magsisimula. I-shout out po kami dito sa Rizal, Palawan from Lorna Sumugat. Hello po Ate Lorna. And syempre kay Diana Arroyra, pa-play ng kantang Mga Putahe by Pirate. Mga Putahe. Ano ang klaseng putahe yan, ano, Daryl Bert? And syempre, hello po DJ Girlie. Pa-shoutout po kami dito sa bayan po ng El Nido, Palawan. Nanonood po kami sa inyong live dahil wala po kayo sa radio. Ay, sorry na agad. Alam niyo yung ano natin, yung El Nido talaga natin, hindi pa kasi natin napapaayos yung tower natin dyan. Kaya as of now, mga katropa natin, ay wala pa rin po tayong signal dyan pagdating sa radio. Hello po, good afternoon!
2: Hello, good afternoon, Pangla Girlie. I miss your voice.
0: Hello, nanay. Parang ano yung boses nyo?
2: Kagigising ko lang kaya.
0: Kagigising nyo lang?
2: Ano pa, kala ko wala na naman, ano, wala ka na naman, impeach pa rin.
0: Na-impeach, parang mai-impeach na din ako.
2: Kaya nga. Oh, baka sakali lang ako binagsan mo po muna. Bago sa ay, si Pangla Girlie na pala. Muntik na naman nakaligtas. Nakagigising ko lang, kaya...
0: Buti na lang, nanay, naabutan pa ninyo. Dahil baka bukas, sabihin mo sa akin, nanay, aray, nakatulog ako, hindi kita naabutan.
2: Ay, napuyat ako sa silig ng mga tugtog kanina kasi 3:35 binuksan ko na yung ano, kinig ako sa maawitan ng
0: Mm-hmm.
2: Ngayon napuyat, nakatulog.
0: Okay lang yan, nanay. At least meron kang energy. Diba? Malakas ang iyong energy.
2: Kaya nga. Sabi ko, baka wala na naman ikaw. Yun pala, nandyan ka na.
0: Kasi meron akong importanteng mahalagang ginawa kahapon. Madami akong ginawang ano, kung ano-ano lang.
2: Kaya kayo narinig ko talaga, impeachment, sinila pa nung ano, Monday.
0: Yes.
2: Ayan. Pag impeachment, inililipat ko ng ibang istasyon.
0: Napapagod na kayo sa impeachment. Ako din nga, napapagod na sa impeachment. Sige po. Sige nanay, baka meron po kayong gusto na lang batiin. Opo.
2: Wala po ibang binabati kung kayo ni Ginigin, Luwaga Ikaw, si Sadirag, si Sir Mike, si Louis, si Dicky Mike, pagod si si IC Delicious, pati si Bindim Delicious. Oo. Tapos, mag-respect na lang. At pati sila, no, si Jerry Aranda.
0: Yes.
2: Pati yan si Ding Estrella ba yan?
0: Yes po.
2: Si Ding Estrella, si Ate Norba, si Ate Marlene. Mga katrupa rin na nakikinig sa iyo.
0: Ayun.
2: Ano mo, just accepting. At tapos, wala na ako ibang request, kung di yun lang din, idagdag lang yung ano, yung muling binuhay mo raw.
0: Muling na, binuhay mo.
2: Sa Manaya, at saka after all this year. Yun lang.
0: Okay.
2: Basta isi... Uy, at Bangga Girlie.
0: Yes po.
2: Alam mo, kahapon, nagpaka-coffee si Kuya Tuto.
0: Mm-mm. Kahapon kasi nanay, 'di ba hindi ako nakapag-program noong Monday? Tapos sabi ko, hindi ko naman din matatawagan si Nanay Ma, hindi kami nakakapag-usap.
2: Kaya pinapakinggan ko yung pangalan mo kung nandoon ka. Pero sabi ko, hindi naman wala naman nabanggit si Bangga.
0: Oo, kasi hindi tayo nakapag-program.
2: Oo. Pagpunta ka na ako doon, kahit sabi mo, madaling araw pala.
0: Aray!
2: Wala rin si Bangga Girlie. Hindi na ako nagsulit-sulit, nagpakapit sila doon.
0: Opo. Sa susunod daw, nanay, kasi sabi ko, hindi ko naman nakausap si nanay, kaya parang wala rin. Useless lang magpunta ako doon.
2: Ay, isa pa natin, basta pag nagpakapi.
0: Opo.
2: At tatawag ka sa akin, mag-message ka, kahit text lang kung ano, mababasa rin yun ang may tatay gani mo. Oo. Andito hanggang ngayon, nakatago dito yung ano ko sa inyo ni Ken.
0: Opo.
2: Lalo, kayo pati doon sa, ano niya, sa baby girl niya.
0: Yes, a baby girl.
2: Ayan nga, malapit na ang Pasko, hindi ko pa nabibigay. Kung hindi lang nga mahirap magpunta dyan sa inyo, ihatid ko na dyan, yan lang nahirapan talaga ako maglakad. Oo, ano pa, hindi ba ako masyado nakakarecover sa pagka-mildstroke ko.
0: Okay lang, nanay, no problem.
2: Ayan nga, kaya nakatago lang din dito. O, tawagan mo lang ako, i-message mo lang ako pagkuhan, ha?
0: Okay po, thank you po,
2: bye-bye.
0: Nanay. Ingat po.
2: I love you.
0: I love you, apo.
2: Ingat sa pag-uwi, God bless.
0: Okay po. Yan pala, inaabagan talaga tayo ni nanay. And syempre kay Tita Ride in Salhay Palanga, gandang hapon watching from Punang National High School. Ingat palagi, I love you. I love you, Tita Ride in Sal. And syempre sabi niya, pabati kami si Ate Janice Gumban, kay Ate Inday de la Cruz at Ate Rabia. Hello po sa mga kasama ni Tita Ride in Sal. And syempre sabi ni Sir Jerry ni Sir Jerry, DJ Girl, nasend ko na po sa inyo yung complete number ng Paleko at may isa pa. Ay! Talaga naman, oo, may pasobra. Dahil special ka, DJ Girlie, hindi lang isa, kundi dalawa. Dahil may pasobra. Ay! And syempre mga katropa natin, magko-commercial po muna tayo at sa ating pagbabalik ay magko-kwentuhan tayo mga katropa natin. Kaya naman po, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: FM.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes.

araw pa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Nawili ako. Nawili ako mag-join sa mga live sa ano, sa TikTok. Second time ko nang nakiki-join sa mga live nila. Nakakatuwa pala makipag-usap sa random people, no? Like, marami ka talaga magiging friends. Marami ka kakuntuhan. So anyways, mga katropa natin, good afternoon pa rin po sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Maraming salamat pa rin po sa inyo. And syempre, sabi dito ni, okay, ni 2108, sabi niya, DJ girl, ano to? DJ girl, ano po kayo? Ha? Huh? Ano po ako? Ako po ay isang tao, charot. And syempre sabi dito ni 412, hello po DJ Girlie, pakibati man po kami dito sa bayan po ng Brooks Point, Palawan. And good afternoon po sa inyo. Hey, thank you po sa lahat ng mga katropa natin. And mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo.

tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Irene. 34 years old. Anim na taon na kaming kasal ng asawa ko. At mayroon kaming isang anak. At dahil seaman siya, ay buwan-buwan kaming nagkakalayo. Hindi madali ang buhay, pero nagtitiwala ako sa kanya. At isang araw noon ay may nag-message sa akin na babae. Galit na galit siya. Ang sabi niya sa chat noon, pakisabi sa boyfriend mo, tigilan na niya ang panluloko sa akin. Noong una akala ko maling tao lang ang nag-message sa akin. Pero nang ipinadala niya ang litrato ng boyfriend ko, na asawa ko pala. Na boyfriend niya, na asawa ko pala. Mahigit 3 taon na pala silang magkarelasyon. Sabi ng babae ay pinakilala siya ng asawa ko sa mga kaibigan niya bilang future wife. May mga plano raw na sila na magpapakasal. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang totoo. Kaya naman ipinadala ko na lang ang isang litrato. Ang wedding picture naming mag-asawa. Matagal siyang hindi nag-reply sa chat ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumawag siya habang umiiyak. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin. Hindi raw niya alam na merong legal na pamilya ang lalaking minahal niya.

Pero pareho kaming nabiktima ng isang lalaking sinungaling. Nung uwi ang asawa ko ay hindi na siya nakapagsinungaling pa. Inamin niya ang lahat. At ang sabi niya lang sa akin, akala ko hindi niyo malalaman. Doon ko na-realize na hindi lang pala ako ang niloko ng asawa ko. May isa pang babaeng naniwalang siya ang bubuo ng pamilya. Kasama ang lalaking asawa ko na pala. Pagkatapos ng confrontation namin ng asawa ko, ay paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Paulit-ulit niya akong inaamo sa paraan na alam niyang bibigay ako.

Nang gabing yon ay may nangyari pa sa amin ng asawa ko. Gusto niya raw na bumawi. Gusto niyang itama ang pagkakamali na nagawa niya ng mahigit 3 taon. Kaya heto ako ngayon, nakikiusap sa inyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ay mapapatawad niyo pa ba ang isang taong nakagawa sa inyo ng pagkakamali? O sapat na ba ang isang pagtataksil para tuluyan ng isara ang kabanata ng inyong pagsasama?

0: Alam nyo, sa totoo lang, isa yung pinaka, isa sa mga pinakamahirap na gawin is yung pagpapatawad. Isa yung pagpapatawad sa pinakamahirap na desisyon ng isang babae. But sometimes, ang daming consideration pagdating sa mga babae. Alam niyo yung tipo na patatawarin natin yung isang tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. But suddenly, nung time na pinapatawad natin sila, nung time na nakikita natin na nagbabago sila, magiging cycle siya. Alam niyo yung tipo na nung time na pinatawad natin sila at bumabawi sila sa atin, okay. Pero sa duration ng healing process natin, napakahirap. Alam niyo kung bakit? Kasi may time na maaalala natin yung betrayal na ginawa sa atin. Maaalala natin yung ginawa nilang kasalanan sa atin. Pero alam niyo, at the end of the day, sabi ko nga, nasa sa inyo na yung timon. Nasa sa inyo na yung sagot sa mga question ninyo kung patatawarin nyo ba yung isang tao na nakagawa ng kasalanan sa inyo. Nasa sa inyo kung bibigyan nyo sila ng chance. Diba? Sabi ko nga, ang hirap magsabi na wag na yan, ganito, ganyan. But at the end of the day, kayo yung magde-decide para sa sarili nyo. Pero kung ako lang naman yung tatanungin, diba? Sabi nga natin, kung ako lang yung tatanungin, it depend pa din talaga sa nagiging everyday na routine ng partners natin. Kasi may mga tao na humingi ng kapatawaran pero paulit-ulit na ginagawa. Diba? At may mga tao na humingi ng kapatawaran pero talagang pre-process nila sa mga sarili nila na hindi na pala ako pwedeng magkamali ulit kasi mayayari na ako sa asawa ko. Diba? May mga ganun. But at the end of the day, kayo yung mag-decide. Kaya nyo pa bang patawarin? Kaya nyo pa bang makasama yung tao na to from the rest of your life? Or hindi na? Kaya nyo pa bang sabihin sa sarili ninyo na tama na, eto na, tapos na? Or kaya nyo bang magstay para lang sa mga anak ninyo? But for me, during the process ng healing natin, napakahirap tanggapin kung magpapatawad pa ba tayo or hindi na. Ang hirap aminin sa mga sarili natin na kaya nating magpatawad pero alam naman natin na ang hirap-hirap gawin ng part na yun. Kaya kung ako lang, much better na magsimula na lang tayo from the zero kesa naman mag-continue tayo pero wasak-wasak na tayo. Wasak-wasak na yung emotion, yung isip natin, spiritually, emotionally, spiritually, lahat sira na sa atin. Kaya, kung ako lang yung tatanungin, let them go. Tayo na lang sa mga sarili natin. Kung kaya naman natin, kung kaya natin mag-stand up para sa mga sarili natin, then go. Huwag na lang tayo mag-rely para sa kanila. Kasi ang hirap, pa tayo yung natutorture, tayo yung nahihirapan, tayo yung magiging, parang kumbaga, pinapahirapan lang natin yung mga sarili natin. Diba? Okay lang na pahirapan natin yung mga sarili natin from the zero days na gagawin natin. But siguro kapag dumating na tayo sa time na yung pinatawad natin sila pero araw-araw torture tayo, wag na. Ang daming babaeng nagsasakripisyo para sa mga anak nila pero not this time. Unahin naman natin yung mga sarili natin. Alagaan natin yung mga sarili natin. Mahalin natin yung mga sarili natin. At kung dumating man yung time na kung talagang kayo, then go. Diba? Pero from the meantime, love yourself, respect yourself, and palagi niyong tatandaan na mas masarap mahalin yung isang lalaki kapag mahal na mahal din tayo. So anyways, mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Miyerkules. Ako pa rin po ang inyong nakasama dito pa rin po sa programa ng X-Rated DJ Girlicious, and see you tomorrow.
1: XM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
9: sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
11: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
10: Santon Coffee Mix.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise?
15: Check.
16: Vision X Plus?
15: Check!
14: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso, siguro laki sa ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Premium D3. Ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
6: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket.
5: That's why I take
6: Premium D3
5: araw-araw.
6: Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din, yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang mga

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: X.

0: Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfone Plus Coffee Mix.
0: Sunfone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
2: Mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunfone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa,

0: exciting time, mga katropa, ganap na pong alas 4 ng hapon. Oras naman na yan, nahandog naman sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga.
1: This time check is brought to you by 1 plus, numero 1 alaga. Kabali-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Sa pong magandang hapon na po, mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Opo, hapon na. Sa mga busy sa trabaho dyan. Abay hapon na po, ngayong pong Miyerkules. 14, ako bispiras. Bispiras ng Sweldo. Ay, naku naman, Sweldo natin ngayon, alas dumadaan na lang sa mga palad, mga kamay, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero wala tayong magagawa, ganun talagang buhay. At least may dumadaan pa. Laban lang, mga kabayan, mga katropa! Bagamat yung karamihan, siyempre bukas pa, ha? Mga sir, mga mama. Iba naman ay advance na, yung mga nasa mga pribadong opisina. Mga sir, mga mama. Sige! Ako, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ng ating pong makakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, narito na ang inyo pong palatuntunan sa hapon na magbibigay po ng mga balita, mga karagdagang impormasyon. Para sa inyo po yan, mga sir, mga mama. Siyempre, ito po ang ating pambalatuntunang asintado. Kung naman ang inyo po makakasama, ang inyo pong kaibigan, katropa at kaibigan din po. O kaibigan, kaibigan nga at katropa sa radyo. Ulit-ulit. Katropang Alison Salvatus, ha? O bumabati na po kami sa inyong lahat, mga kabay, mga katropa, ha? Ng isang magandang hapon. Palawan, ha? At siyempre sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Kanina dumilim pero umamul lang. Sa ilang bahagi ng ating pong lungsod, inulan. Kalat-kalat. Nagkakalat. Kalat-kalat po yung pagulan, ha? Pero may mga pagulan pa rin na nararanasan. Mararanasan. Sa mga ilang pang mga araw, ha? Mga kabayan, mga katropa. At nako, pinuno yung mga social media ng mga memes sa balde. Ang dami po nag-ano. Oro, hindi pa ako nakakabili ng balde. Pero umikot si katropang Kuya Totoroni kanina sa mga bilihan ng mga plasticware. Sa maraming balde, marami pa rin daw pong stock. Dito naman sa ating sa lalawigan ng Palawan, normal na po magkaroon po ng mga balde, ha? Sa ating po mga tahanan. Diba, mga kabayan, mga katropa? Kaya yung panawagan, pati sa national ngayon, no? Meron nga doon experiment, demo! Demonstration! Tubig baka pwedeng gawin daw matatransform sa tubig inumin sa pamamagitan na po ng filtration pinakita sa national TV, mga kabayan, mga katropa. Kayo ba? Iinom ba kayo nun sa tubig baha na ganun? Oo, na matatransform into a drinking water through a filtration system? Mano-mano? Napanood nyo na ba? Mamaya, abangan nyo. Panoorin nyo yung ginawa po nilang ano, ha? Demo, mga kabayan, mga katropa, ha? Anyway, nako, mga kabayan, mga katropo, sa ating pong mga sir and moms dyan na sobrang abala na po sa trabaho dahil Miyerkules. Mga naghahabol na mga report kasi bukas hanggang bukas alang pasok na ating pong mga opisina ng gobyerno, di ba? Nasa

Uwian na, di ba? Ewan ko lang sa panahon ito, lalo na po medyo nararamdaman na itong si Super El Nino. Tagaktak na ngayon pawis yung iba dyan. Ha, mga kabayan, mga katropa, pagpapatay ka pa, ewan ko lang. Ay, ganun pa man ako, mga kabayan, mga katropa, huwag na masyado pong isipin yan. Ayan na lang po natin dumaan yan. Mga ganyan pong mga senaryo, ha, sa ating pong mga opisina. Importante po, nagagampanan po ninyo ang inyo pong trabaho. Then, syempre, kinakailangan nyo rin pong mag-break. Relax baga. Coffee break, mga sir, mga mama. Kape. Siyempre, sa magandang oras ang hapon sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Yung mga oras na ito, pasado alas 4 na. Iba dyan, karamihan, medyo nag-uunti-unti na magligpit. Nagliligpit ng kanila pong mga ginamit sa trabaho. Mga kagamitan, linis-linis din. Para pagpatak ng alas 5, out na lang, di ba? Yung iba naman po, pasimpleng nagapitik-pitik pa rin. kung narin may ginagawa, ako naman, no, pag-iigayin mo ng mga bagay-bagay na bagay niya. Okay lang yan. Basta yung buong maghapon mo, ano ka naman, sub-sub. At talaga namang ibinuhos mo naman ang iyong buong persa. Para ma-relax naman ang iyong katawan, mga sir, mga ma'am, bago ho kayo umuwi sa inyong mga tahanan, higop din mo muna ng kape. Diyan sa inyong pong mga workplace. Santon Plus Coffee Mix, ang mainam pong inumin pag ganito pong hapon na. Alam nyo bakit, mga kabay, mga katropa? Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, dahil nga po ito'y gawa sa mga puro at natural lang sangkap. Puro at natural na sangkap. Ah, mga kabayan, mga katropa, meron pong energy booster po ito, ha? Yung ating Santon Plaza Coffee Mix. Dahil gawa ito sa mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Mga kabayan, mga katropa, bago ka umuwi ng inyong bahay, copy ka muna dyan sa iyong workplace habang nagliligpit, naglilinis. Paano lang ba? Pitik-pitik na inom ng kape, di ba? Siyempre, mainit yan. Kape yan eh. Oo. Habang pinapalamig mo yan, linis ka muna ng mga paligid mo, ha? Ang lamesa mo, mga gamit mo, ligpit mo na. Sabay higop ulit, ha? Ganun lang. O, mapapanumbalik na po yan ng enerhiya ninyo. Para pagdating sa bahay, nakangiti pa rin kayo, ha? Hindi ang mukhang pag-uwi mo, isang bakol ang mukha mo. Napapaghalata na stress ka sa trabaho mo. Naku, mga kabayan, mga katropa. Ipagsalubong ng anak mo, mami, daddy, bakit nakasimangot ka? Diba? Kasi mo din na nakamingiti. Mingiti kang uuwi. Diba, mga sir, mga ma'am, dahil full of energy ka pa rin. Ayan ang dahil po sa Santon Plus Coffee Mix. Subukan po ninyo nang inyo pong mapatunayan, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, non-caffeinated at mild coffee po ito, ha? Mild coffee na bagay na bagay. Doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong hyper acidity. Oo, yung pong sumasakit, humahap din, yung pong sikmura. Or di kayo nagkakaroon po ng palpitation dahil sa pagkakaroon ng acid reflux. Dahil nga po mataas ang inyong uric acid level sa katawan, ha? Hindi po balanse. O mga kabayan, mga katropa, itong ating Santon Plus Coffee Mix, meron pong kakayahan na balansihin yung ating pong mga uric acid level sa katawan. Ano kung napakainam na kapihin po ito, ha? Tandaan lang po ninyo, Santon Plus Coffee Mix. Yan po yung healthy coffee. Available na. Mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din, ha? Sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.

10:11 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Manong din, Israel, magandang hapon. Yung napuno mong balde kahapon, manong din. Nagamit mo na ba? Yung ginawa doon sa ano, may sa demo na ginawa, live on National TV.

0: big baha, ginawang tubig inumin. Wow! Naparod ba, Malungding? Yung bang iyong sinahod na tubig kahapon na napuno yung iyong balde, saan mo ginamit? Ay, nako naman. Mamerlin Billiones, ano ba nagkakapi na po ng Santon Plus Gold? O Santon Gold Coffee Mix? Aba talaga naman, o. It's good to your health. Nagkapi ka na, ginagamot ka pa talaga lang. Maraming salamat po, Mamerlin Billiones. Diyan sa Purok New Princesa Tinigiban, ha? Sa Robert Enriquez, kamusta po dyan sa bahay ng Narang? Kamusta ang panahon dyan? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may ilang kaulapan kanina pero daglian lang naman po yung pag-ulan, ha? At sakto lang, mga sir, mga ma'am, ha? Hindi na po kalakasan. Tamang nagbawas lang po ng alikabok. Mama Snerio, Amis Alpa, magandang hapon din. Sir Ryan Toto Rodriguez, magandang hapon din. Sir Rodel Bravo Honrado, magandang hapon din po, sir. At siyempre sa ating po mga kabayan, makatropa na nakikinig na po sa kanika nilang mga radyo. Mama Dayan Mungaya dyan sa Barangay Mangingisa, magandang hapon po sa inyo, ha? 13 minutos na makalipas yung ika-apat ng hapon. Mga kabayan, makatropa, gaya po ng mga umalingaw-ngaw na mga usap-usapan sa ating pong pamilyang bayan, especially dyan po sa Old Public Market, na yung una sinabi, nakatakda silang ilipat na sa araw ng bukas dyan po sa Public Market sa may bahagi po ng Baywalk o Mantragat, matahimik pala. Ha, mga kabayan, mga katropa, pero abay kinumpirma na yan, ha? Ni Engineer Lagrada na hindi matutuloy o hindi tuloy, hindi paraw, ha, mga kabayan, mga katropa. Eh, iba yung natin kasi mga maninida dyan, especially yung pong nasa gulayan, hindi raw po sila sasama. Sabi po nila yon, hindi raw sila lilipat. Hindi naman siguro kayo papayagan na hindi kayo umalis dyan, ha? Ha, mga kabayan, makatropa. Paano yan? Anong ang inyo po magiging stand dito? Pero nga, sabi nga natin, hindi pa naman daw po sa araw ng bukas, ha? Wala pang binibigyan na talagang eksaktong date. Ha, mga kabayan, makatropa, ang ating pong city government, kung paano kayo o kung kailan kayo lilipat. Pero handa na raw yan. Pwede ng paglipatan. At syempre, yung pong mga maninda, nagtatanong din, kailan ba talaga? Nang kami makapaganda, hindi naman po kasi puwerte, pwede na bukas kami nilipat. Ngayon lang kami sasabihin, bah, hindi naman po pwede yun. Diba? Siyempre, kailangan nila po magligpit o magbaklas ng mga kanilang po mga freezer, mga box dyan. Pinaglalagyan po ng kanilang mga paninda, especially karnihan at isdaan. Hindi naman po yan sa isang pitik, maidadala mo yan doon. Bibigat kaya yan, diba? Lalo na po yung mga walang sasakyan, mag-aarkila pa yan. Gamat doon lang sa baba, pero siyempre kailangan dalhin yan doon. At ilan po mga usapin, ha, na pilit pa rin na inilalapit sa ating pong city government, hindi pa rin po nare-resolve at wala pa rin pong konkretong kasagutan. Especially yung concern ng ating pong mga nasa vegetable section. Kaya sa siguro mga dahilan siguro yan. Hindi kaya? Mamaya, antabayan natin. Oh, malaman natin doon po sa naging pahayag po ni Engineer Irene Lagrada. Ating pong public master, ha? Dyan sa Old Public Market, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, sa iba pang mga usapin, balita, ha? Mga kabayan, mga katropa, narito naman muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon na ito, ng Miyerkules, sa ating pong palatuntunang asintado. Ating pong ulo ng mga balita, balitang nasyonal. Mula sa bayan ng Nara, isang babae daw po ang pinaghahanap ngayon ng kanyang pamilya matapos na pong hindi ito makauwi. Malinaw at mas pinasimple na proseso sa pagninegosyo sa bayan ng El Nido. Pinatutupad daw po, mga kabayan, mga katropa. Ay, patutupad o pinatutupad na. 200,000 pesos na financial assistance ipinamahagi naman sa lahat ng mga barangay sa Rizal, Palawan. O ito na nga po yung binabagit natin, City Public Market Manager Engineer Irene Lagrada. Kinumpirma na hindi pa ililipat bukas. Yun daw ating po mga kababayan, mga vendor sa Old Public Market sa bago nila po magiging pwesto sa Baywalk. Baywalk Public Market ha? Oh, sa way barangay matahimik po yan. At yung mga vendor din naman po dyan sa ating Old Public Market, nangangamba sa magiging kitaan paglipat daw nila sa bagong palengke. Mga estudyante nagmamaneho ng walang suot ng helmet sa bayan ng Quezon, Palawan, sinita ng mga traffic enforcer. Mga tauhan naman ng CDRRMOEC na ilalim sa pagsasanay sa broadcasting at paggawa din mo noon ng mga balita. LGU Brooks Point na mahagi ng gift pack sa mga senior citizens sa bayan o sa naturang bayan. Pulisya o El Nido, Municipal Police Station, nagpaalala naman sa pagiging responsable, lalo na po sa paggamit din mo noon ng mga internet. At LGU Coron, natanggap na rin po ang 60 certification of identification doon po sa mga nasawi sa MV June Aster. At naglagay daw po ng assistant desk upang mapadali ang pag-claim ng mga lobby. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon na ito dito sa ating pong palatuntunang asintado. At syempre ang mga headlines na yan, handog din po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, na kumayod talaga kanyang buong maghapon. Lalo na po yung mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo na ang puhunan po ay lakas ng katawan. Naku mga sir, mga mama, kahit na po gano'n ito kailakas. At may panahon talagang makakaramdam tayo ng pananakit ng ating kalamnan. Yung iba naman dyan ay namamanhid na ang mga kamay sa paghawak ng mouse at pindot sa mga keyboard. Iba naman po ay mga binti, sobrang tayo maghapon. Nangangalay. Nagkakabarikos vein na yung iba. Po naman talaga. Huwag na po yung pagtiisan yung mga ganyang sakit, ha? Aplasan po ninyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga ma'am. Ang ating po nga Santon Plus Herbal Oil, meron po itong tinatawag na natural o mga ingredients na natural herbs. Mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. O yung agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawang hatid-hatid ng ating pong Santon Plus Herbal Oil doon sa mga nananakit inyong kalamnan, sa inyong pong mga nananakit na mga kasukasuan, nagkaka-epekto ng ganyan. Mga nangangali na binti, namamanid na mga braso at kamay, aplasan nyo agad ng Santon Plus Herbal Oil. Ang ating po nga Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga katropa, ay gawa nga po ha sa mga natural herbs. Meron po yung virgin coconut oil. Meron po yung dyang mineral oil, vitamin E, at menthol. Mga kabay, mga katropa, yan po ay pawang mga natural at ginhawa talaga ang dulot niyan. Ha? At bukod po sa ginhawang dulot niyan, meron din po itong protection. Protection hatid-hatid sa ating pong mga balanda. Especially na po sa mga kagat o pagkagat ng lamok. Mga kabayan, mga katropa. Yun pong ating Santon Plus Herbal Oil. Available at mabibili na po ninyo. Mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din po yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Oy, speaking of Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa, para po sa karagdagang daily wellness routine nyo, mga kababayan, mga katropa, Narito po ang Santon Plus Capsule. Santon Plus Herbal Capsule with mangosteen and malunggay. Ang mangosteen po ay kilala bilang isang source ng santon. Santon, habang ang malunggay naman ay kilala sa taglay nitong mga highly nutrients and antioxidants. Kaya napakaganda pong dagdag sa inyo pong balance, diet, at healthy lifestyle. Ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Ay, naku, may kakayaan po mga kabay, mga katropa, na maalagaan yung ating katawan, ha? Masuportahan po ang overall wellness. At yun din po, para po ito inyo pong magawang bahagi ng inyo pong pang-araw-araw na healthy routine. Abay, subukan po ninyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili po ninyo ito mga kabay, mga katropa, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers at syempre sa mga partner po nating mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun po sa buong lalawigan ng Palawan. At para naman po, lumakas ang ating resistensya araw-araw, pero hindi po mamamayat yung atin naman pong mga pitaka. Ibig sabihin ba, dapat budget-friendly sa pagpapalakas ng ating resistensya. Ako mga kabayan, mga katropa, good news dahil meron pong pasabog na promo yung ating pong Yes to Health Incorporated na sigurado pong aprobado ng inyo pong pitaka. Huwag na po magpatumpik-tumpik pa mga kabayan, mga katropa, narito po ang dobleng protection at dobleng tipid combo para sa inyo. Ito po yan mga kabayan, mga katropa, buy one take one. Opo, buy one take one ng Santon Vitamin C sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Merong pag bumili ka ng isang box, meron ka na pong libre isang box ng Santon Vitamin C, ha? Ang Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Napatunayan meron pong kakayahan na palakasin yung ating pong immune system, ha? Kaya, nako, panalo ko rito, katropa. Non-acidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity na walang hapdi sa tiyan. At meron pa rin, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong isa pang papromo ng Yes to Health Incorporated. Bumili lang po ng isang box ng Santon Plus Gold Capsule. Abay, makakabel ka na po ng 50% off. Oo po, 50% off para sa isang box ng Santon Vitamin C. Bakit panalo? Abay, ito lang po naman kasi yan. Todo lakas na proteksyon. Mula po sa 5-in-1 Herbal Powers. Ito po mga herbal nito. Ito po yung mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ha? Kaya huwag na pong hintayin na tayo po ay maunahan ng ubo, sipon, or infection. Ako, trangkaso. Abay, avail nyo na po itong promo sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers dito po sa lalawigan ng Palawan. Sugod na po sa mga pinakamalapit na mga Yes to Health Wellness Centers sa inyong lugar. Especially dyan sa bahaging norte ng ating po lalawigan sa Island Municipality, Bayan ng Kuyo. Meron po tayo dyan Yes to Health Wellness Center sa Barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Ha? Sa bayan din po ng Rojas, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center. Nasa Veronica Gabriel Building. Katapat lang ito ng ASIS, ang dating ASMES. Diyan din po sa Sandoval Street, Poblasyon, Rojas, Palawan. At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door 208, second floor ng DCRM Building. Yung building na po yan, yung pahabang building sa kanto ng Barangay San Manuel, ha? North National Highway. Itaas sa bahagi lang tayo ng Nokinox Restaurant. Sa bahay naman ng Nara, Palawan, mga kabay, mga katropa, ang ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1. Cordon National Highway. Nasa Caltex Gasoline Compound lang po yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bahay ng Nara. At sa bahay ng Brooks Point ay nasa door number 1, Jeco's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan, ha? Jeco's Place, sabihin nyo lang sa tricycle, papunta natin si Jeco's Place. Yan po yung sa likurang bahagi lang ng ating pong Yung sa likod ng bahagi lang po yan ang Unit Up Mall Brooks Point, ha? Malapit doon sa ating pong XFM. XFM Brooks Point Station, mga kabayan, mga katropa. Kaya sugod na! Avail nyo na po itong doble. Itong promo ng ating pong Yes to Health Clinics. Ito nga pong dobleng protection, dobleng tipid combo, mga kabayan, mga katropa, ha? Supply, ang promo po ay until supply last. Kaya avail na po kayo, ha? Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center para maka-avail ng mga pa-promo na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, nako, abay, 27 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon muna doon sa ating po mga katropang bumibiyahe na o pauwi. Ha, kay katropang Eko Itzlar, sabi niya, abay, makulimlim na hapon daw. Diyan daw sa barangay Abarwan, Roas, Palawan. Nagbabadya ba ang pagbuhos ng ulan, katropang Eko? Paki-shoutout na rin daw sila katropang Makmak Pura. Ganun din sila katropang Nonoy Ernie Enrile. Ganun din si Nonoy Enrile Similiano. At ganun din si Boss Dingdong de Los Angeles, ha? Sama na rin si Toto Anyar at Paing Navarrete na solid XFM mobile apps ang mga ito. Aba talaga naman, no? Thank you very much, ha? Mga katropa natin dyan sa Barangay Ebarwan. Makulimlim daw ngayon dyan. Ingat lang at baka biglang bumuhos ang ulan, ha? Ay, 28 minutos. Makalibas na po ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan para biganta naman natin yung detalye ng ating pong mga balita, ha? At syempre, doon naman sa ating pong paparinig sa inyo, so, yung pong naging pahayag ni Engineer Irene Lagrada, ang ating pong public market master, sa usapin na paglilipat ng ating pong mga maninindihan dyan sa old patungo doon sa bagong gawang palengke sa may bahagi po ng Baywalk, ha? Mamaya po yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan. Ma'am Dayan Mungaya, listening na po sa radyo. Gandang hapon. Oy, Ma'am Dayan, magandang hapon, ha? Ganoon din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Kapi-kapi time na! Pasyo Monte Alto, dito. Saan ba yan? Anong dito? Kurt Bunayog Ibanez. Good afternoon, katropa. Born to shine with Yumi Jonaline Viray Waki Kiray. Aba talaga naman, no? Sige, maraming salamat. Babalik pa ang ating pamalatuntunan, mga sir, mga ma'am. Kaya dyan lang kayo. Kape muna tayo.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: the pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 o cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang mga

0: Coffee Break na naman.
1: Eto, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Mga katropa, excited!

0: ang ating pong tamang oras. Ganap na pong 40 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Oras naman na yan. Andog naman sa atin ang Ses the Pain. Sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, nakakaranas po ng trangkaso o matinding pananakit ng ulo o pananakit ng mga kasukasuan ng katawan. Ako, wag po ninyong pagtiisa ng sakit na yan. Abay, uminom po kayo ng Ses the Pain Capsule. Opo, Ses the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa. Meron po itong paracetamol, siya pong tumutulong para tanggalin. Ayan pong pananakit ng ating pong katawan at pananakit ng ulo or di kay trangkaso. Na dapat meron po kayo laging stock ng Ses the Pain Capsule sa inyong mga bahay, ha? Ang ating pong Ses the Pain Capsule ay mabibili na po sa lahat ng mga butik at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita mula sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin balita ni katropang Ray Elgaran. Mula sa bayan po ng Nara, isang babae daw po ang pinaghahanap ng kanyang pamilya matapos hindi raw ito makauwi sa kanilang bahay. Ilang araw na kayang dito nakakauwi? Alamin po natin ang detalye ng balita ito mula kay katropang Ray Elgaran.
1: Patuloy na pinaghahanap ang isang babae matapos hindi makauwi sa kanyang pamilya sa barangay Rabiao, Nara, Palawan. Inilala itong si Charo Pedro Rua Sugod ayon sa Nara Municipal Police Station. Dalawang linggo na maroon na hindi nakakauwi si Sugod sa kanyang pamilya at hindi rin raw ito makontrata. Kaya rito nalis ang pag-aala ng pamilya nito. Ako patuloy ang panawagan ng mga ito para tawag sa sinumang magkita o mahimulasyon na sa pinaroonan ng ilang ay akad na mga pagbigay alam sa mga aktivitab o tumawag sa 0942-271-0998-598-5869. Yan ang balita ko siya nyo. Dahil na shifts na pain na siguradong tandang ang handa na rin ng katawan na kaya subukan nyo na ang shifts na pain na mula rito sa 93.6 asyong panawang na rin na rin sa third push.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. O sino man po ang nakakakita o nakakita dito po sa babae ito, paki-plus lang uli, Engineer Moises, mga sir, mga ma'am, baka nandyan sa inyo, mayaring may kumukupko, may pinuntahan kaibigan, pasuyo lang ha, ipagbigay alam nyo lang po. Kahit dito po sa XFM, nahanap na po daw kasi siya ng kanyang pamilya, nag-aalala sa kanya, ha? Yan po, nandyan po sa inyo lang. Baka napadaan or nandyan po sa tabi-tabi lang po ninyo. Bulungan nyo lang, nahanap ka na ng pamilya mo, ha? Uwi na, sa Barangay Malatgaw, taga-Barangay Malatgaw, naroon daw po ito, ha? Okay, tulungan natin pamilya. Siyempre, iba talaga yung pagkulang, yung member mo sa loob ng iyong tahanan, membro ng pamilya, di ba? Hindi ka talaga makakain ng gusto niya, makakatulong. Iisipin nyo, saan? Lalo na po ito, ha? Siyempre, baka may mga anak ito nag-aalala sa kanilang nanay, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, malinaw at mas pinasimple raw pong proseso. Mga proseso, ito siguro sa mga pagkuha ng mga permit. Sa pagninegosyo, dyan sa bayan ng El Nido, pinatutupad na ba o pinatupad na? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Bel Yamucha.
2: Isinusulong ng El Nido Business Chamber ang pagpapalinaw at pagpapasimple ng mga proseso sa pagkuha ng permit at pagsunod sa mga regulasyon sa negosyo, kasunod ng mga hinaing na nakalap mula sa mga negosyante sa tatlong lugar sa bayan ng El Nido. Sa isinagawang tatlong araw na dialogo sa Kurong-Kurong, Villa Libertad at Masagana, ibinahagi ng mga negosyante ang mga suliraning kanilang nararanasan kabilang ang paulit-ulit na proseso, kalituhan sa mga kinakailangan, dagdag na gastusin at pagkawala ng oras at kita. Ayon sa Ellido Business Compliance Council, hindi nangangulugang ayaw sumunod ng mga negosyante sa mga regulasyon, kundi kailangan nila ng malinaw, pare-pareho at makatwirang mga patakaran upang mas maayos na mapatakbo ang kanilang mga negosyo. Dahil dito, dadalhin ang mga nakalap na hinaing at mungkahi sa ARTA Hall of Government Reengineering and Process Streamlining Workshop na gaganapin sa November 4 hanggang November 6, 2026. Inaasahang magsisilbing batayan ang mga isyong inilapit ng business sector sa pagtalakay ng mga posibleng reforma upang mabawasan ang mga hindi kinakailangang hakbang at mapagaan ang proseso ng pagsunod sa mga regulasyon sa negosyo. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ellido, Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Oo nga naman. Ang dami kasi mga kinakailangang permit dyan pag ikaw nag-negosyo sa bayan ng Ellido. Ang daming pong mga ano dyan, hinihingi mga permit. Especially sa environment. Ang dami yan. Yung pong ibang mga negosyante, medyo nasu- kumbaga, suram. Tinatamad. Pag ganyan maraming requirement. Hindi siya mag-negosyo, na-atras na lang. Huwag na lang dyan. Daming mga hinihingi. Permit, ano pa yun, mga kaukulang mga dokumento, paalam kay ganito, kaganoon ako talaga naman. Sana, oh, yung sa panawagan ng Ellido Chamber of Commerce, gawing malinaw at mas simple yung mga proseso. Yung iba kasi nagiging redundant, paulit-ulit. Iba lang yung pangalan, iba lang title, pero halos nakapareho din ng mga naunang permit. Talaga naman, oh. Mas mainam kasi mas malinaw at pinasimple. Kahit online, at least pag fill up, dire-diretso na. Samantala, punta muna natin si katropang Dennis Chua sa kanyang pong balitang yun daw pong tag 200,000 pesos na financial assistance ipinahagi o ipinamahagi daw po sa lahat ng barangay dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balitang ito, Dennis Chua.
3: Pinangunahan ng Executive Assistant Carlo Betison bilang tinatawag ni Governor Amy Rua Alvarez upang mahagi ng 200,000 financial assistance sa lahat ng barangay sa bayan ng Rizal, Palawan. Pinanap upang mahagi sa tanggapan ng Mayor Norman Isong nito October 13 taong kasalukuyan sa ilalim ng Social Civil Projects Fund ng Pamalang National. Nakisa rin sa aktividad si Paul Member Ariston Arzaga bilang suporta sa mga opisyal ng lokal na pamalaan. Pamagitan ng Local Government Support Fund na mas mapapalakas ang servisyo ng mga barangay para sa pagpapatupad ng mga mahalagang inisyatibang programa at proyektong mapapabuti ang servisyo ng panlikunan sa Rizal, Palawan. Ang balita ito yatin sa inyo ng Sunken Plus Coffee Mix ang kaping sitwit sa vitamina, kaya subukan mo na. Walang sa 103.5 XFM, Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa niya, Dennis. Samantala, ano ba natin si katropang Mike? Yun daw pong City Public Market Manager natin na si Engineer Irene Lagrada, kinumpirma na hindi pa ililipat sa araw ng bukas. Yun daw po ating mga vendors sa Old Public Market. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
4: Report. Hindi matutuloy bukas ang paglipat ng mga vendors mula sa Old Public Market ng Puerto Princesa City patungo sa bagong Baywalk Public Market. Ito ang kinumpirma ng City Public Market Manager Engineer Irene Lagrada sa XFM News ngayong hapon. Ayon kay Lagrada, ito ay dahil bukas pa lang din matatapos ang project contract at bukas pa lang din ito turn over ang bagong gawang public market sa City Government. Sinabi pa ni Lagrada na batay sa kanilang pag-uusap kasama ang City Mayor's Office at City Agriculture Architecture Office, posibleng may sagawa ang paglilipat sa mga vendors sa ikatlo hanggang ikaapat na linggo ng buwan ng Oktubre o hanggang unang linggo ng Nobyembre. Matatandang sa public hearing ng Committee on Market, Slaughterhouse and Economic Enterprise kamakailan, nabanggit ni Lagrada na posibleng ilipat ang mga vendors bukas, pero hindi na nga ito, matutuloy muna.
0: Mm-hmm.
4: Yan ang balita din sa inyo ng Santon Colter Balti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating chat. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa Nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, ito, may kaugnayan pa rin po sa mga maninda natin. Andiyan sa Old Public Market. Mga vendors, nangangamba naman sa magiging kitaan o sakitan nga nila. Sa paglipat daw po sa bagong palengke sa Baywalk. Katropa naman natin sa balitang ito, IZ Pacaldo.
5: Nangangamba ngayon ang mga maninida mula sa Old Public Market na baka humina ang kanilang kita sa sandaling lumipat sa New Public Market sa Baywalk dahil sa lokasyon nito at posibilidad na hindi ito puntahan ng mga mamimili. Ayon kay Tess Gabayan, Pangulo ng Samahan ng mga Vendors, wala silang pagtutol na subukan ang bagong pwesto. Subalit nais nilang matiyak kung maaari silang makabalik sa lumang palengke sakaling hindi maging maganda ang kanilang bintahan. Samantala, nagpahayag din ang pangamba mga maninida sa epekto ng mga talipapang itinatayo malapit sa pamilihan sa kabila ng inaprubahang resolusyon kaugnay ng pagbabawal sa pagtatayo ng mga ito sa loob ng 1 kilometrong radius mula sa palibot ng palengke. Iginiit ng mga vendors na mahalagang matiyak ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng mas malinaw na patakaran bago ipatubad ang kanilang paglilipat. Yan ang balita din sa Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 4.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. O yan ang aping binabanggit. Magmula doon sa mga dating napag-usapan, nauna October 15. Pero since nasabi nga ni Engineer Lagrada, bukas pa lang daw ito turn over yung pong Baywalk Public Market. Hindi pa matutuloy yung paglilipat. Pero doon naman sa usaping paglipat nga pa rin. Nangangamba siyempre itong ating pong mga vendor dyan sa Old Public Market. Na baka po paglipat doon na epektado yung kanina pong magiging kita sa araw-araw. Siyempre, karamihan dyan mananibago. Mga kabayan, mga katropa, kapag nailipat na sila dyan sa Baywalk Public Market, siyempre mga suki nila, diba? Nako, yung iba raw sabi, huwag kang tatama rin eh. Doon sa mga nakausap ni katropang Kuya Totorone, ano pa yung mga namamalengke ng umaga, maaga, diba? Pag nailipat na doon, maka yung iba daw po dyan, mga suki nila ay tama rin lang silang puntahan doon. Sana wag naman. Try lang natin. Diba mga kabayan, mga katropa? At doon yung sa healing pa rin ang nasa vegetable section, sabi talaga nila, hindi raw sila sasama sa paglipat. Nako. Ito yung isa pang magiging problema kung sakasakali, diba? Yung sinabi nila, hindi sila sasama. Paano na yan? Kasi nga po yung kanilang kahilingan na ilagay din sila sa baba, hindi pa nare-resolve. Kahit na naipasa na sa ikalawang pagbasa yung pong pagrevisa sa market code dito sa lungsod ng Puerto Princesa, tila at hindi pa nasasagot yung kanilang kahilingan na sa baba na lang din sila kasama nung isda and carne and section. Kasi sa ngayon, sa kasalukuyan, yung pong disenyo ng ating pong bagong palengke dyan sa Baywalk kasama ng vegetables section, fruit section, at mga dry goods sa taas. Paano kaya yun? Mga kabayan, mga tropa, ito, magkakaalaman ito pag talagang natuloy na yung lipatan dyan. Mga kabayan, mga tropa. Ako ba ay 7 minuto bago po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Dire-diretso pa rin tayo sa ating po mga balitang lokal. Balikan natin si katropang Ray Elgaran. O eto naman, may kinalaman naman sa kaligtasan ng mga estudyante nagmamaneho ng mga motorsiklo. Diyan sa bahay ng Quezon, yun daw pong mga walang suot na helmet, abay pinagsisitaro po ng mga traffic enforcer sa naturang bayan. Sinita lang ba, katropang Ray, or may mga natikitan? Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran. Live, live,
6: Live report.
1: Sinita ng mga traffic enforcer ang ilang mga estudyante na nagmamaneho na wala sa auto helmet kasama ang mga angkas ng mga ito sa bahagyo ng Corop Cerebro Zone, Barangay Alfonso Trasaca sa Palawan, October 14, 2026, pasyar wala sa 11 ng umaga kung saan ilang mga angkas na estudyante ang pinababa sa motorsiklo dahil sa wala sa auto helmet at pinayuhan na lamang na sumakay ng tricycle habang ilang mga estudyante naman ang nagsipagpulasan nang makita ang mga tauhan ng Traffic Management Office dahil sa pangambang mabibigyan ng ticket o multa ang mga ito. Habang napatuloy naman ang paalala na mga otoridad sa lahat na dapat sundin ang batas trafiko at para naman daw sa mga magulang na huwag hayaan na magmaneho ng motorsiklo ang kanilang mga anak, lalo pong mga morbidad. Yan ang balita atin sa inyo, ang Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Kasyon Palawan, Ray El Garan and XFM News.
0: Trapang Ray!
1: Napulong na Trapang Ison.
0: Oh, maganda nga po, so natikitan din yung iba dyan.
1: Yes, tama, katropa ni Alison, no, yung banda dyan sa unahan.
0: Oo.
1: Lalo nga yung mga naka-open pipe, no, katropa ni Alison. Oh,
0: may ibang violation bukod dun sa angkas na walang helmet.
1: Barang-barang yan, katropa ni Alison, no, yung malaki-laki talaga, yung bulkan yan. Katropa ni Alison, lalo na kapag walang suot na helmet, yung angkas.
0: Magkano dyan ang multa sa Quezon?
1: Kaya Andrea, di bro po Alison, pag wala ka lang sa ota hinit, maliban pa dyan ay meron pa, katropa ka Alison.
0: 500? First offense?
1: Kaya Andrea, di bro po Alison, no? Sa helmet lang ito, katropa ka Alison.
0: Oo, pag sa unang offense na walang helmet, 300, tama?
1: Yes, tama, katropa ka Alison.
0: Sa second offense, tataas na.
1: Yes, ganoon talaga, katropa ng Alison. Marahil ay tataas yan.
0: Alright.
1: Kapag muli kang lumabas, katropa ng Alison.
0: Oh, yan, mukhang nandiyan lang sa tapat ng station yan, ha? Tama ba?
1: Oo, katropa ng Alison, no? Kasi nga ay marami talaga yung mga
0: estudyante
1: na nagmumotor, no? Katropa ng Alison. Una, walang mga helmet.
0: Yun.
1: Pangalawa ay mga microbidad at tatlo na gumagamit ng mga maingay na kambutso.
0: Yun.
1: At sobrang ambibilis magpatakbo. Kaya nga ay talaga namang sinopresa sila ang tanggapan ng Quezon Municipal Traffic Management Office, Katropang Alison.
0: Ang dami kasi lusutan dyan sa Quezon, di ba, Katropang Ray?
1: Oo, marami kapag kabisado mo lang.
0: Kapag kabisado nga, oo. Kapag hindi mo kabisado, ligaw-ligaw ka rin dyan. Oo, muntik-muntik
1: yan. Oo, ligaw-ligaw ko talaga.
0: Oo, yung huling biyahe natin, yung huling biyahe ko dyan, naligaw-ligaw ako eh. Sana ba ako ah? Oh, well anyway, oh, yun naman ni para din sa mga magulang din ng mga may anak na nagmamaneho ng motor. Kung ano po na lisensya, then pasuotin ang helmet. Half face lang naman, di ba?
1: Tama, katropa ang aleso.
0: Sige.
1: Pag motor yung mga kabataan, basta may lisensya.
0: Oh, yan naman, sige. Ay, kamusta man ang panahon dyan sa Quezon ngayon?
1: Sa ngayon ay makulimlim at mapayapa na tropang alas walang okay naman. Walang aberya.
0: Mapayapa. Kaga. So pero nagbabadya yung pagulan? O makulimlim lang?
1: Makulimlim lang na tropang alas walang. Hapon medyo kumaka nagpatak-patak yung ulan.
0: Kailan umulan dyan ang malakas?
1: Yung mga nakarang araw, katropang alas walang. Yung pagbuhos ng malakas ng ulan.
0: Mga nakarang araw pa.
1: Mga nakarang araw.
0: Nakabili ka na ba ng balde?
1: May balde naman dito. Wala ang problema.
0: Sahod ka pag umulan ha. Makatipid ka dyan ng tubig.
1: Sahod.
0: Sige, maraming salamat Katropang Ray.
1: Maraming salamat Katropang Alison. Yan lang muna ang update mula dito sa Quezon. Balik sa inyo.
0: Samantala mga kabay, mga katropa, punta na natin si katropang Mike uli, mga tauhan ng CDRRMO. Isinailalim daw po sa pagsasanay sa broadcasting at paggawa ng mga balita. Katropa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
6: Live report.
4: Dahil sa gawa ng tatlong araw na pagkasanay ang City Disaster Restoration Management Office ng Puerto Plata sa City para sa mga tauhan nito at mga katuwang na ahensya simula noong nakarang araw hanggang bukas peto sa ATC Country Home sa pinangunahan ng Restored Communication Unit na sinarari mo ang pagsasanay na o simula pa lang ngayong araw katropang ali hanggang sa Biyernes. Pinangunahan ng Risk Communication Unit na sinarari mo ang pagsasanay na naglalayong mapunlad ang kakayahan ng mga kalahok sa broadcasting, pagsulat ng ulat at malinaw na tumpak na paghahatid ng mahalagang impormasyon. Partikular na katuwaan ang pagsasanay sa pagpapahusay ng komunikasyon sa panahon ng emergency at kalamidad kung kailan mahalagang may maiparating agad sa publiko ang mga napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon. Inaasahan naman makakatulong ang aktibidad upang mapabuti ang koordinasyon ng mga kinakukulang tanggapan, masuportahan ang mabilis sa tamang pagpapasya at matiyak ang mas maayos na pagpapalaganap ng impormasyon sa panahon ng sakuna. Sa pamamagitan ng pagsasanay, patuloy na pinatitibay ng CDRRMO ang kakayahan nito sa komunikasyon at pag-uulat bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa mga emergency at kalamidad. Matindi yung kanilang speaker doon, si Sir Ralph Polanco at saka si Ma'am Ami Bonales ng City Information Office. Katropang Ami.
0: Talaga naman. Si Sir Ralph Polanco ng Palawan State University.
4: Pagkatuman ka kay Sir Ralph, talagang ayos yan.
0: pag hindi ka natuto sa pag si Sir Ralph Polanco ang nagturo, ewan ko na lang.
4: Ewan ko na lang. Tama ka dyan. Ewan ko na lang pag hindi ka natuto doon.
0: Dahil sigurado babalik ang kanyan. Anong ginawa mo? Bakit hindi ka natuto? Bakit hindi ka natuto sa akin? Ito yung ano, yung 'di ba kasi nga siyempre yung ating CDRRMO, isa sa mga pinagkukunan ng mga pangunahing impormasyon kapag may mga disasters o paghahanda sa mga katulad ng bagyo, 'di ba? Katropang Mike. Siyempre dapat presentable yung presentation. Well, anyway,
4: yung mga ibibigay nilang press release sa atin, dapat bias
0: dito. konting ano na lang, konting repaso na lang.
4: Kaya nga, kaya nga, repaso lang. Siyempre, si Sir Ralph na yan.
0: Si Sir Ralph po lang. Ako talaga naman. Well, anyway, si Ma'am Ami, ano pa, ako, isa pa rin yan.
4: Patala na yan sa CIO, si Ma'am Ami po natin.
0: Pagyan din na nagbasa ng mga nilalabas ng CIO. Teka lang, ano ba ito? Ano pong balita ito? Sinong kamawa nito? Yari ka dyan. Ayusin mo ito, ha? I-rewrite mo yan. Hindi naman ganun. Mami, ganda nga po na. Peace. Sige, katropong Mike, maraming salamat.
4: Sige, maraming salamat. Balik mo na dyan sa inyo.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, local government unit ng bayan ng Brooks Point na mahagi daw po ng mga gift packs para daw po sa kanila pong mga senior citizens. Wow, gift packs. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
6: Namahagi ng gift packs ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point para sa mga senior citizens sa Barangay Mall North, Brooks Point, Palawan, ngayong October 14, taong kasilukuyan. Ito ay upang makatulong sa parang araw-araw na pangailangan ng mga nakakatanda at bilang pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa komunidad. Bahagi ang naturang pamahagi ng patuloy na programong serbisyong may puso ng nasabing munisipyo na naglalayong mayapabot ang kalinga at malasakit sa lahat ng sektor, lalo na sa mga senior citizens. Samantala, magpapatuloy rin ang nasabi ang bigsaan sa iba pang mga barangay sa nasabing bayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santos Plus Coffee Mix ng kaping tigtig sa vitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Oras natin mga kabay, mga katropa, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, El Nido PNP nagpaalala sa responsableng paggamit daw po ng mga internet. Bakit? May mga ano ba? May mga umaabuso ba? Alamin na lang po natin ang detalye ng balita ngayon mula naman kay katropang Belia Mucha. Live report.
2: Nagbigay ng kaalaman at paalala ang El Nido Municipal Police Station sa mga estudyante tungkol sa mga panganib ng online pornography upang mahikayat ang mga responsabling paggamit ng internet at maprotektahan ang kanilang kaligtasan sa online na mundo. Pinangunahan ang nasabing awareness lecture ng El Nido Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain John Eric Areta, officer in charge ng Hipilan. Tinalakay sa aktibidad ang masasamang epekto ng pagkakalantad sa mga pornografikong material, kahalagaan ng pagprotekta sa personal na impormasyon at panganib ng pagpapakalat ng mga pribadong larawan o videos ng walang pahintulot. Binigyang diin din sa mga estudyante ang pagiging maingat sa pag-browse sa internet, pag-iwas sa pag-access at pagbabahagi ng hindi angkop na mga nilalaman at paggalang sa dignidad at privacy ng ibang tao. Hinimok din ang mga mag-aaral na i-report sa kinaukulang otoridad ang anumang mapapinsala o mapagsamantalang online content at humingi ng gabay sa mga pinagkakatiwalaang nakatatanda kung kinakailangan. Ayon kay Police Captain Areta, mahalagang maging responsable sa paggamit ng internet, protektahan ang sariling privacy at igalang ang kapakanan ng iba upang maiwasan ang mga panganib sa online na kapaligiran. Patuloy naman ang El Nido Municipal Police Station sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-edukasyon upang palawakin ang kaalaman ng kabataan sa online safety at makatulong sa pagbuo ng isang mas ligtas na komunidad. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: At sa uling bukso ng ating pong mga balita ngayon pong hapon ng Miyerkules, LGU Coro natanggap na raw po ang 60 Certificate of Identification ng mga nasawi sa MV June Aster at naglagay din daw po sila ng assistance desk upang mapadali daw po ang pag-claim sa mga labi. Katrapa natin sa balitang ito, Girly Kadasyo.
7: Nakatanggap na ang Emergency Operations Center ng lokal na pamahalaan ng Coron ng 60 Certificate of Identification mula sa Philippine National Police Forensic Group para sa mga nasawi sa sunog sa barkong MV June Aster. Ayon sa abiso ng LGU Coron, October 14 ngayong araw ay meron pang 11 na mga labi ang sumasailalim sa proseso ng pagkakakilanlan. Upang mapadali naman ang maayos na pagkuha sa mga labi ay nagtalaga ang LGU ng Assistant Desk na sa ikalawang palapag ng Municipal Hall Annex Building. Pinapayuhan ng mga pamilya ang otorisadong kukuha ng labi na magdala ng valid ID ng claimant, valid ID ng nasawi kung meron, at birth certificate o marriage certificate ng nasawi upang mapatunayan ang kanilang relasyon. Maaari ring humingi ng

0: Says the Pain Capsule. Mga kabay, mga katropa, yan po mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabayan, mga tropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan. Sa pagbabalik, ang tabayaran po ninyo, yun po naging pahayag ha, ni Engineer Irene Lagrada, ang ating pong market manager dyan sa Old Public Market, mga kabayan, mga tropa, hinggil sa usaping paglilipat. Sa pagbabalik po yan, ang ating pong palatuntunan, asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic.

0: isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Iba ka sa lahat. Xanthone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Xanthone Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka Xanthone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
7: Xanthone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sunflum Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Sunflum Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Sunflum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunflum Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunflum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Oras natin, mga kabay, mga katropa, ganap na po ang 18 minuto. O, makalipas po ang alas 5 ng hapon. Uy, anong nangyari? Ayun. Balik muna tayo sa ating pambalatuntunan ng asintado, mga kabayan, mga katropa. Doon sa ating pong mga kababayan na ngayon po ay papauwi na. Sa kanila pong mga tahanan mula sa trabaho. Ingat-ingat lang ha, mga sir, mga ma'am. Lalo na po yung mga bumibiyahe pa. Rush hour na naman. Ako, talaga naman. Ba mararamdaman yung ating pong syudad talaga nang napupuno na ng mga sasakyan. Paghapon mo malalaman. Hapon tsaka umaga. Traffic, mga kabayan, mga tropa, ha? Sabi nga ng ilan natin, mga kabayan, daming umaasenso sa mga taga-Palawan. Dami na kasi mga four-wheel. Ay, naku naman, sige nako. Kaya na natin sila. Wala lang ba mong masama doon, ha? Pero yung mga bumibiyahe, lalo po sa motorsiklo, ha? Ingat-ingat. Yung mga singit ito, singit doon. Mahirap yan. Mga singit. Nako, nasingitan kayo. Yan ang problema, ha? Masarakit. Iba yung pag-iingat na lang sana, ha? Oy, samantala, mga kabayan, mga katropa, eto, sa sobrang busy na nga, siyempre pag itong uwian na, sa hapon, karamihan din sa ating po, mga kabayan, mga katropa, lalo po napapadaan, diyan sa ating pong mga pamilyang bayan, abala rin yan sa pamamalengke, siyempre panghapunan hanggang agahan na. Mga kabayan, mga katropa, di pa sinasama na pang ano hanggang tanghalian. Tapos bibili na lang ulit ng panghapunan pag uwi kinabukasan, di ba? Ito na nga po yung binabanggit na sinasabi, umugong ng mga nakaraang araw. Sa araw po ng bukas, October 15, lilipat na raw ng ating pong mga vendor, mga maninindi sa Old Public Market sa bagong Baywalk Market. Pero may pong paglilinaw at kumpirmasyon na ito pong si Engineer Irene Lagrada regarding po sa usapin na yan, ha? Narito po, pakinggan natin yung pong naging panayam ni katropang Mike Iscote sa kanya pong special report, mga kabayan, mga katropa, ha?
11: Engineer,
9: Tatanong ko lang po, matutuloy po bukas yung paglilipat sa mga vendors natin sa from Old Market to Baywalk?
11: Hello, good afternoon. Hindi pa po bukas, no? Pero matutuloy pa rin yung paglipat natin. Yun nga lang ay hindi pa bukas. Kasi bukas pa lang mag-i-end yung contract ng project contract sa city government. Bukas pa lang nila ito turn over sa city government.
9: So kung hindi po bukas, ma'am, kailan po kaya? May schedule na po kaya?
11: Base sa pag-uusap-usap namin with the city mayor at saka ng architecture office, siguro mga 3rd to 4th week ng October.
9: 3rd or 4th week?
11: Matagal na po siguro kung aabutin tayo ng 1st week ng November.
9: Oh, so 3rd week or 4th week or until 1st week ng November?
11: Opo.
9: Mm-hmm. Yung doon, ma'am, sa ano, bago sila lumipat, ma'am, napag-usapan na ba yung kanilang nila-request na na-resolve na po ba, ma'am, yung tungkol doon sa request ng mga magugulay, yung mga gulay ang seksyon?
11: Yung request nila na sa baba sila, yan ba yun? Actually, request nila yun ay, hindi ko lang kung bakit sila nagre-request, ano? Kasi yung nandun sila sa itaas ay kasagutan na din yun sa hiling nila dati na wala silang pwesto, no? So parang kung magre-request sila na dun sa baba, parang it's another request, ano, na napagbigyan na natin ng una yung kakulangan sa pwesto, nandoon na nga sila sa itaas. So siguro talagang titingnan muna natin, observe muna natin kung ano yung magiging status nila sa itaas bago natin siguro mabibigyan ng solusyon yung kanilang hiling na ibaba na naman sila.
9: Oh, okay. So for the meantime, as is lang muna po kung lilipat po, as talagang doon lang muna sila sa taas.
11: Yes, doon na talaga sila sa taas kasi yun naman ay na-prepare based din sa request nila last year. No, kung natatandaan ninyo, 'di ba, dapat last year pa nga, kaya lang na-discover natin na kulang pala sa pwesto. So yan ang po yung solution natin na ginawan sila ng pwesto sa second floor. Which is, nandoon din naman sila nung iparating sa kanila ng city government. Kasama pa namin yung si Kagawad Butoy Oliveros nung ipaalam sa kanila. Nag-agree naman po sila. Kung nakakalimutan po nila, papaalala ko lang po sa kanila. So, yun po.
9: Opo, ma'am. Ma'am, another thing po, yung paglumipat po, diba, nung isa na lang po or yung vendor. Or na-resolved din po ba yun, ma'am, na pag-usapan na po?
11: Yes, opo. One stall per vendor na po tayo. Yung magandang balita dito, pumayag na po ang ating punong lungsod na yung mga spouses na registered at legit, meaning wala silang major violations public market, mabibigyan natin po sila ng isang pwesto.
9: Okay, ibig sabihin po, halimbawa yung mag-asawa po, pwede na magkaroon ng dalawang pwesto.
11: Opo, na-allocate na po silang mag-asawa. Provided, pareho silang registered vendor. Ano po.
9: Okay. So, yun pala yung magandang balita na.
11: Yes, yun yung medyo good news at naiba doon sa prior na lagi nating pinag-uusapan.
9: Okay. Na-determine na po ba natin, ma'am, ilan po yung mga ganyang situation na napayagan?
11: Actually, yun yung ginagawa namin ngayon para ma-finalize na natin yung listing doon sa Sanse Public Market kasi dahil kukunti nga lang yung vendors natin doon dahil maliit siya, 12 lang doon yung mga ganyang cases. So dito sa Old Market, meron na tayo ditong napagbigyan na 15 ng mga spouses na nabigyan na natin ng pwesto.
9: Yeah. Pero yung pwesto nila, ma'am, di ba, tama ho ba, hindi magkadikit, magkalayo?
11: Depende ito sa magiging resulta ng draw lots.
9: Okay.
11: Tapos bibigyan pa din sila ng enough time kung gusto nilang makipag-negotiate, gusto nilang makatabi yung ayaw nila sa katabi nila. Oo, gusto nilang lumipat kung sino yung kaibigan nila or kamag-anak nila. Pwede pa din kasi naka-provide ito doon sa proposed ordinance natin. So kung halimbawang maunang ma-approve yung proposed ordinance natin, maaaring mangyari yon na may mga negotiations na mangyayari with the stallholders na lumipat sila ng mga pwesto after ng drawlots. Pero dapat ang bawat partido doon ay pumapayag na makikipagpalitan.
9: So inaalaw ko pala na yun, kasi isa din sana doon pag magkatabi, lalapad yung pwesto nila.
11: So, yes, may provision pa din yun. Isang sagot pa din yun doon sa mga sinasabi nila, naliliit yung pwesto nila. Mm-hmm. So ngayon bibigyan na natin sila ng pumayag na yung ating punong lungsod na mabigyan yung mga husbands nila or spouses nila. Mm-hmm. Then, pwede silang makipag-negotiate, ano? Pwedeng magkatabi na lang kami. So, lalapat na naman yung kanilang pwesto. At least, magiging dalawa na. Which issue naman yung nakalagay sa ating market code na talagang tulang talaga yung kanilang stall na if kung may bakante pa.
9: Opo. Mapinabanggit nyo yung pumayag si Mayor, provided walang major violation. Ano po ba yung tinutukoy niyong major violation?
11: Yung mga violations, may mga nasa batas kasi tayo na dapat na hindi nila ginagawa, kagaya nung matagal silang nandiyan yung kanilang pangalan sa registry pero hindi naman natin sila nakikita sa market, meaning hindi sila yung talagang nagtitinda, no, gumagamit sila ng mga ibang vendor or they are using dummies, no. And then matagal na sarado yung kanilang pwesto, more than 90 days kasi na sarado ang pwesto nila, and that is automatic cancellation, no po. And then lastly, yung mga nagpapasablis, nagpapaupa, mga ganun. So, yun yung mga major violations na talagang automatic talaga yung cancellation nila. Nire-recommenda namin sa market committee.
9: Ayun, okay. So, yun pala yung yung pagpayag po ba ni Mayor during the market committee meeting, yung nabanggit niyo nakaraan na magkakaroon ng meeting?
11: Yes po, opo. Actually, yung ating mayor naman, since siya yung ating chairperson, so mga request niya na ganyan, talagang favorable naman sa both parties, hindi naman makakabawa sa amin yun, kaya okay lang yun siya. May mga enough stores pa rin naman na magpo-provide doon sa mga spouses na staff.
9: Ma'am, last na lang po, nung nakaraan pong session ng City Council, ay yung doon po sa provision ng pagtatayo ng private market from 5-kilometer radius, nag-decide yung City Council, although sa second reading pa lang ito, nagawing 1-kilometer radius na lang. Ano po ang reaction niyo po doon?
11: Although wala ko doon sa plenary, nung pinag-usapan nyo, nabalitaan ko lang din. Okay lang yun siya. Protected pa din yung public market doon sa 1 kilometer na radius ba or distance?
9: Radius po, radius.
11: Radius, oo. Protected pa din yung ating public market. At saka, kung susundin kasi natin yung guidelines ng DILG, tingin ko lang, mahihirapan din yung mga private markets na mag-establish kasi nga halos wala na rin pwesto dito sa poblasyon, di ba, sa malalapit sa ating public markets.
9: Opo, okay. Ma'am, marami po salamat sa time, ma'am, ha?
10: Yan po, yung pong naging panayon po ni Katropang Mike Iscote kay Market Manager Engineer Irene Lagrada. Kaugnay nga po doon sa paglilipat. Bagamat hindi raw po sa araw ng bukas, maaaring third or last week ng buwang kasalukuyan, matuloy na rin. Dahil bukas daw po ata ang end of contract ng contractor na nagpatuloy. Yan pong pagtatapos ng paywalk market na yan, mga kabayan, mga katropa. At yung mga ilang usapin pa, hindi po direktang nasagot. Ano? Yung sa hiling ng mga nasa taga vegetable section. Mukhang iba yung sagot ni engineer, ha? Yung kasi kahilingan na ilagay din sila sa baba. Eh kung ganun daw, panibagong usapin na naman daw yun. Taliwas yun doon sa mga naunang mapagbisita ng mga vendor dyan. Sa bagong gawa na naiparating din sa dalawang konsehal na kasamang nag-ikot dyan sa ating pong bagong gawa. Public market sa barangay, Baywalk Public Market. Ah, mga kabayan, mga katropa. Yan po yung itsura sa loob. Oh. Yan yung sa baba. Karnehan at isdaan yan, ha? Sa second floor, yung pong gulayan at iba pang dry goods. Bigasan ata, doon din sa taas. Yan po yung medyo inalmahan. Nung at, hindi lang medyo, talagang inalmahan. Ng mga taga vegetable section. Ang hindi raw po ata sila bagay doon sa taas. Mga kabayan, mga katropa. Although yan po ay matagal pong nailabas o nailing ng mga taga vegetable section yung kanilang pong concern sa second floor kung saan sila ilalagay. Mga kabayan, mga katropa, wala pong konkretong kasagutan at yung si Engineer Lagrada, ha? Parang nataka pa si Engineer. Ano raw po yung dahilan? Bakit yun ang hiling nila? Samantalang yung kahilingan naman daw ng mga taga-vegetables, ilagay sila sa maayos. Ngayong nasa maayos na po silang lagay, meron pa rin daw pong pagpuna. Naman talaga naman. Well, anyway, ito, magkakaalaman talaga ito, mga kabayan, mga katropa, doon sa mismong paglipat na nila diyan sa bagong gawa na yan na Baywalk Public Market, mga kabayan, mga katropa. Hindi pa nga lang po sa araw ng bukas. Mga next week or next week. Siyempre, pag after ng may turnover ito daw po ng contractor sa araw ng bukas, dahil araw po ng bukas yung end of contract nila, okay, may mga iba pong mga ano pa yan, mga magagawin. Maglilinis pa siguro yung ating mga taga-city dyan. Magliligpit pa ng ilang gamit yung mga contractor. Siyempre, hindi mo agad-agad pwedeng papasukan muna yan. Siyempre, magiging abala yan, di ba? Magkakalaman ito, mag-aabiso naman daw yung ating pong city government kung kailan ba talaga sakto o anong petsa ba talaga sakto lilipat yung ating pong mga vendors dyan sa mula sa Old Public Market, mga kabayan, mga katropa. So, sa ngayon nakikita natin yung medyo maayos naman yung isdaan or karnehan section siguro ito, ha? Yeah, parang okay, di ba? Okay, all right. Mapupwede, di ba? Maayos ba? Hindi pa kasi tayo pinapasok dyan, eh. Hanggang labas lang pa. Hanggang di pa rin na iti-turn over sa city government. Ayan. Yeah, may parking area. Malapad. Pero may mga ugong-ugong, ha? May bayad daw yung parking area. Hindi pala na itanong na ikatropang Mike, kay engineer, kung totoo yun. Bale, baka bukas maaari natin makakausap ulit si Engineer Lagrada, ha? May mga lang clarification pa tayo dyan. Doon, pagdating sa pag-aalaw na yung pong mag-asawa, pwede magkaroon ng tig isang pwesto. Pwede. Inalaw yun. Inaalaw daw po yung mga kabay, mga katropa, ha? So, kung yung pong mga maninindan natin ngayon dyan sa pamilyang bayan, although yung iba dyan, iisa lang pwesto, si Mrs. baka gusto, o si Mr. gusto rin magpwesto, pwede rin daw pala yun. Pero ata, kung doon sa Old Public Market pa lang, meron na ganun silang sitwasyon, allowable. Pero yung mga bago kayang mag-a-apply pa lang, hindi rin po malinaw doon, ha? Pero at least, pwede. Sinasabi, dalawa. Sa mag-asawa, tig-isa. Paano yung isang tao, tapos dalawang pwesto? Base doon sa inapurbahang bagong market code, mukhang inaalaw. Not more than two sa isang individual ang pwede niyang makuha. Makuhaan ng permit sa pagtitinda dyan sa paglilipatan nilang Baywalk Public Market, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito lang talaga yung mga medyo mayroong disgusto yung nasa vegetable section, mga kabayan, mga katropa. Yun lang. Yun lang ang medyo ano natin ngayon, ha? Yun ang medyo problemahin ngayon ng mga taga vegetable section. Kung paninindigan nila yung sinabi lang, hindi sila sasama, hindi sila lilipat, yun ang medyo masakit. Tapos yung pong pangamba rin ng mga lilipat dyan ay yung kita, magiging kitaan nila. Siyempre, marami pong maninibago dyan, lalo pa yung kanila pong mga kliyente, mga suki. yung isdaan, tsaka karnera, may mga suki yan eh. Ha, mga kabayan, mga katropa. Ngayon, bababa talaga sila dyan sa Baywalk. Ha. Pwede naman kada umaga, pag jogging mo doon sa Baywalk, diretso ka na dyan. Mamalengke ka na. O, diba? Pero ang lahat ng yan, mga kabayan, mga katropa, ay magkakaroon ng kalinawan sa araw na magsimula na silang magtinda dyan, mga kabayan, mga katropa. Ay, alas 5.35 na po ng hapon. O, 36 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yung ating pong palatuntunan ito, ha, o, andog po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Ang mga nakauwi na po sa kanilang mga tahanan. O, kamusta po ang pakiramdam, ha? Gigup-igup na ng kape habang naghihintay naman ng hapunan. Sana po, healthy coffee yung inyo pong appetizer. Pwede-pwede po ito. O, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Huwag po kayo mag-alala. Baka ang iniisip nyo naman, baka hindi kayo makatulog. Nako, baliktad po. Dahil nga po non-caffeinated itong kape natin, mas mapapasarap pa pa nga ang tulog mo, ha, katropa? Subukan mo ba? At yung pong mga butika at parmasya na malapit sa inyong lugar, malamang bukas pa yan. Bili po kayo at subukan po ninyo, ha? Makapagpapasarap po ito ng tulog. Ha, mga kabayan, mga katropa, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Kasi gawa po ito sa mga purong natural na sangkap, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, doon sa iba pang mga usapin regarding dyan sa palengke, antabayan ng po ninyo sa mga programa pa rin sa araw po ng bukas dito sa XFM, ha? Bantayan natin. Baka bukas magkaroon ng turnover ceremony dyan, doon tayo ulit tayo magtanong kay Engineer Lagrada, ha? At may ilang pang mga katanungan din yung ating po mga kababayan, especially doon sa mga yung binabanggit kanina, dapat actual occupant ka doon sa Old Public Market, meron kang permit para makasama ka sa listahan sa ililipat. Paano yung pong mga naisangla na, iba na po yung nakapwesto pero yung pangalan pa rin nila yung nandoon, maitatransfer ba yan? May mga ganun pong senaryo, mga kabayan, mga katropa. Hindi na po yung original na nakapangalan sa permit yung pong nakapwesto. Ganun kasi yung mga sistema dyan, mga kabayan, mga katropa. Hindi naman po lingid yan. Sa kaalaman ng ating pong market manager, may mga pwesto talaga dyan na nakasangla. May nga dyan, medyo isang tao, daming pwestong nakasangla. Ginawang collateral yung permit. Paano kaya iyon? Yung mga hindi nakapagbayad kasi, yung ginawang collateral, hindi nakapagbayad, napasa kanya na yung pwesto na yon. At hindi lang po isang pwesto, madami yan. Harap lang po magbanggit ang pangalan kung sino po yan. Pero kilala dyan sa ating pong pamilang bayan ko, ang ating pong binabanggit, ha? Na maraming pwesto o maraming pwesto ang nakapangalan sa kanya. Doon sa bagong market code, nako, dalawa lang. Oo, not more than two ang pwedeng i-allow sa isang tao na pwesto, magiging pwesto dyan sa sa ating Baywalk Market, mga kabayan, mga katropa, ha? Yan ngayon, medyo nagkakaroon po ng ano yan. Usapin pa yan dyan. Bagay, internal na ito. Siyempre kasi wala namang kinalaman yung ating pong public market officials doon sa mga naging transaksyon nung po may mga pwesto dyan na nagsangla ng kanila pong mga pwesto, ha? Dapat maayos yan hanggat maaga pa. May panahon pa. Hindi pa naman po sa araw ng bukas kayo lilipat, ha? Hindi pa naman daw, sabi ni Engineer Lagrada. Pero within this week, in this month, month of October, lipat na kayo dyan, ha? Sa ating pong Baywalk Public Market, mga kabayan, mga katropa. Ay, 40 minutos makalipas na po ang alas 5 na po ng hapon. Mga kabayan, mga katropa. Balikan po. Punta mo lang natin yung doon po sa balita ni katropang Girlie Cadasio, yung pong pagkumpirma ng Emergency Operation Center sa ilalim po ng MDRRMO Coron. Hinggil doon po sa natanggap na po ng LGU na mga certification of identification doon sa mga labi, ng mga nasunog na katawan ng tao sa MV June Aster. 6 na po yung pong ipinadala sa kanila. May ibang araw po doon na claim na ng kanila pong mga pamilya para mabigyan daw po ng maayos na living, syempre. Mga kabayan, mga katropa. May mga nakasalang pa na mga specimen mula doon sa mga nakuhang bangkay sa loob po ng MV June Aster. Siyempre, kukumpara yan sa lahat po ng mga kaanak na naghihintay pa rin. So, hindi nga lang po inilabas pa yung kabuuan nung pong mga pangalan, ha, nung mga na-identified na. Pero may mga nag-post na rin nga po eh, ha? Mga kakilala natin. Na-identified na nga, kinuha na nga raw po. Especially yung malapit lang dyan sa Coron, mga kabayan, mga katropa. Lang, talagang napakalungkot. Sabi nga nung isa pong nag-post, tatlo nga po yung kanila pong nandoon sakay. Mga kabayan, mga katropa. Ganun talaga daw ang ipagdasal na lang. Yung pong, siyempre, yung pong mga kaluluwa, mga kabayan, mga katropa. Napakalungkot. Ngayon, dagdag pa rin pong pasakit at pasanin. Anong pong mga pamilya, anong pong mga naging biktima sa naturang pong trahedya, yung pong kawalan din po ng aksyon sa hiling nila doon sa kumpanya ng Atiensya Inter-Island Shipping Incorporated. Mga kabayan, mga katropa, yung assistant desk na itinayo ng EOC, ito ay para mabilis po yung proseso sa pag-claim na pong mga labing na pinansang pansamantalang inilibing sa isang mass grave. Pag na-identified at may mga marking naman po yan, kung huhukayin, tapos iuwi or doon na kung saan ang gagawin po ng pamilya, syempre sila na po yun, mga kabayan, mga katropa. Pero yung pong pangako, assistance, mukhang mabagal daw po ang proseso. Kamusta po PCG Marina naman kasi ang kanila pong more concern dito yung barko. Pero doon sa mga claim dito sa pagsasampa ng kaukulang kaso, hiwalay sa marina doon sa company, yung pong PNP doon sa liability ng kapitan, yung sa claim, paano kaya yon? Si PCG ba? Maaari bang mag-dik-dik dito sa kumpanya rin? Yung sa pinangakong assistance, insurance naman yung mga barko, di ba? Yung mga pasahero nila, under insurance naman yan eh. Bakit kaya ang bagal? At syempre, yun din pong pag-salvage, doon pagkuha sa nasunog na barko na yan, sa parte pa rin po ng Coron, mga kabayan, mga katropa. Marami po sa mga mangingisda malapit doon sa kung saan naroon yung barko na yan. Hindi na raw po maganda yung kanilang hanap buhay. Umiiwas daw po yung mga buyer ng isda. Alam niyo naman po, mga mga haka-haka ng ating po mga kababayan, isda, tapos may bangkay, may gano'n, di ba? Parang naiibahan sila, mga kabayan, mga katropa. Ayan, anim na po na certificate of identification ang natanggap nga po ng EOC Center mula sa Philippine National Forensic Group sa mga nasawi sa sunog ng MV June Aster, habang 11 pang bangkay yung pong patuloy pong pinoproseso pa. Ha? Batay doon po sa abiso ng lokal na pamahalaan ng Coron ngayong Oktobre 14. Nagtayo na rin nga po ng assistance desk, yung EOC. Doon daw po sa ikalawang palapag mismo ng kanila pong municipal hall. Upang bigyan nga daw po ng gabay yung pamilya na sa pagkuha ng labi ng kanila pong mahal sa buhay na sakay at biktima ng MV June Aster. Yun lang daw po yung nirequire. Siyempre sa mga claimant, magdala ng valid ID. Paano kung walang ID yung namatay? Kung meron, kung wala, paano ba naman itong mga requirement na ito? Isa pa ito ng mga nakaka... di ba? Magdala lang po ng valid ID. Siyempre dun sa kukuha. At ID ng namatay, kung meron. Kung bit-bit nila yung ID nila. At birth certificate or marriage certificate bilang patunay na karelasyon yung pong nasawi. Maaari daw po humingi ng karagdagang dokumento ang mga otoridad para sa verifikasyon. Grabe naman to. Pag sa pagkuha na lang, identified naman na ganito, ito, aming kamag-anak ito. Kahirapan pa rin pa sa pagkuha. Ay, yung pong hinihinging ID ng namatay. Alam niyo naman, sa pagbibiyahe, o yung ID mo, dala-dala yan, karamihan. Kung baka may mga ID sila na iwan sa bahay, baka mga expire naman, paano kaya yun? Ngayon sa mga requirement para makukuha yung mga hinihingi ng otoridad, ganito pa at talaga naman o. Oh, Diyos kong mahabagin. Pahirap na nga doon sa naging sitwasyon, patagal ng paglabas ng resulta. Pati ba naman sa pagkuha? Pahirapan ka pa. Kung pang hindi nadagdagan talaga ng inis agalit itong mga kaanak ng mga ito, ha? Sana maayos nyo po yan yung requirement, mga sir, mga ma. Baka naman, huwag nyo na pong hanapan ng ID yung pong namatay. Ha? Wala namang iwang kukuha yan. Siyempre, pamilya po nakukuha dyan. At identified naman yan. Kasi sa mga nagpakuha ng specimen, siyempre, yung mga, ano to, mga malalapit. Talagang mismong kaanak ng mga nasawi. Hindi naman po din kumuha dyan ng hindi kaanak. Diyos kong mahabagin naman ako. Eh, sige. Eh, kung yan pong inihiling, eh, ang problema talagang sigurado ito. Pengi pong ID ninyo. Siyempre, may ID ka. Ikaw ang claimant eh. Pengi pong ID ng pasahero, patay. Yan ang problema. Paano magkakaroon ng ID ng patay? Daladala nga nila dun sa barko. Paano kami makakaproduce yan? Diba? Mm-hmm. Oo, Pinoy ito naman talaga mga kabayan, mga katropa. Pero dun po sa pamilya nung ano na po na identified na, o sana po mabigyan na po ninyo ng umaayos na libing ang inyo po mga mahal sa buhay. At syempre, yung pong pakikiramay pa rin po ng XFM Palawan, ha? Yung pong panalangin, isama natin itong mga nasawi sa naturang pong trahedya sa MV June Aster. Ay, 47 minutos makalipas sa pong alas 5 ng hapon. Yan na ba yung ano, official statement ng, ano, ng EOC? Yung pinaplas mo? Yan ba yan? Okay. Sige. Oo, 47 ha, makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Abay, sa ating pong mga kababayan dyan. Oo, yung mga inuulan pa, balde-balde. May balde ka na ba? May balde ka na ba, katropa? Para sa darating na Super El Nino? Yung pong ginawang demonstration. Mula sa tubig baha, dinaan sa filtration system. Resulta, tubig. Malinaw. Ang tanong, pwede bang inumin yan? May nilabas. Na video, RTBM, kung ano yung makikita ninyo. Nag-demonstrate. Yung pong DSWD Secretary Rex Gatchalian, na uminom ng tubig mula doon sa balde na may laman tubig na dumaan sa filtration. Ayan, nag-toast pa sila. Ay naman oo, ewan ko lang kung safe pa. Sige, nako mga kabayan, mga katropa, 12 minutos bago po ang alas 5 ng hapon. Malaman natin bukas ito kung ano pong magiging resulta, ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama sa ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Asintado. Naman po si katropa nga Alison Salvatus. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang malamig, magandang gabi, Pilipinas.
12: Sumainyo ang Asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo. Exciting!
15: Exciting! Antone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: XFM.
2: XFM.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Siyempre, hati pa rin po sana ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remili Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopath, mga kasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw muli mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, napakagandang talakay naman po ang ating pag-uusapan at kung paano na-address ang problemang ito ng Santol Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan kami nila Doc Ron dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala ninyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po at address ninyo kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, pwede po ninyo ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganun na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede nyo ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang ating pong Santone Gold Coffee Mix, ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: Of course, mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. At kagandahan po sa Yes to Health clinic kayo bibili ay meron po tayong mga discounts, mga ka-wellness, lalo-lalo na sa ating mga senior citizen. Dalhin lamang po inyong mga senior citizens ID para maka-avail ng discounts.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Parang i-refill. Ayaw mo kung nasapuitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon, parang maismal ako. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kapi-kapi sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule ng katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin mga ka-wellness ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome po na ito mga ka-wellness ha? Ito ang pag-uusapan po natin dahil marami Doc Ron ang mga tao na nakakaranas nito. Ay actually milyon-milyon mga tao sa buong mundo ang nagsasuffer from this kind of problem. At itong problema nito Doc Ron hindi lang basta-basta, ano? Well, actually napaka-common niya na problema sa karamihan, but then yung effect nito sa atin pong pangangatawan is very devastating. Mm-hmm. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term na ito, tinatawag na syndrome X. Ano? Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong ang atin pong mga suplemento, especially ang ating Santone Plus Herbal Capsule sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron?
1: Ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means tatlong klase ng degenerative disease that results three or more or hanggang sa lima na pagkakaroon na itong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk ng isang tao ng pagkakaroon, number one, heart disease. Mm-hmm. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Mm-hmm. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, dito yung mga criteria, tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ang blood pressure.
0: Nako.
1: Pangalawa, kapag ka dinagdaan na mataas ang blood sugar, so mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Mm-hmm. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol o di kaya triglyceride level. Kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga lima na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
0: Kaya pansin ninyo mga ka-wellness yung condition ng inyo pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano? Kasi yung iba doc Ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila.
1: Mm.
0: Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila.
1: Mm.
0: Oo. Pero pag chinek, nako, eh, taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: And then sa physical figure nyo pa, eh napapansin nyo na mas nauuna yun tiyan pag naglalakad.
1: Kaya nga, meron na sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ng pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
0: Ayun. Mm. Kaya pansinin nyo yan, ha, yung mga pagkakakilanlan na yan. Doc Ron, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay mayroong ganitong problema, itong metabolic syndrome?
1: According sa ano sa medical world, merong limang criteria. First na criteria na pagkakaroon ng metabolic syndrome is yung mataas na waistline. Meron nga tayong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline. And also, sobrang laki ng belly fat sa belly area.
0: Naalala ko, Doc Ron, yung nakita ko, no? Explanation isang doctor, na dapat daw yung circumference ng tiyan mo ay hindi lalagpas sa kabuuang sukat
1: size
0: ng iyong
1: leg.
0: Hindi, kabuuang sukat ng iyong height ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin na sa 160 or 5'5", ganyan,
1: yes.
0: Sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ano ng iyong tiyan
1: waistline
0: ay hindi lalagpas sa kalahati noon.
1: So that means nasa
0: 80 cm or lower pa
1: or lower
0: yung waistline po ninyo. Eh pagka na sumukat na yan ng ano nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng ano ng 90 cm eh ang height mo lang ay 160 cm so indicator na
1: indicator
0: yan siya
1: indicator na yan siya. Yes, so number one is malaki yung belly fat. Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
0: Yeah, isa pa
1: kapag kalimitan yan, kailangan yun ng ano ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas na blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapag merong tatlo, tandaan ninyo ha, pag merong tatlo doon sa lima, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
0: Kapag napansin nila yung Doc Ron na ganyan, at nakita nila na ganito nga ang kanilang ano ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito, mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon maraming nakakarinig Doc Ron about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba Doc na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng atin pong mga selula sa insulin in relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito?
1: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag kayong selula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok or pag-trigger ng insulin hormones, ang nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are

0: ay mga Asian kasi kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti, tapos, pero malaki yung tiyan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyong pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes, ano? Compared dun sa mga ano, sa mga western
1: ano, na, kasi makita mo sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile okay. Tama. Pa blood pressure okay. Pa blood sugar okay pa, kahit na kung titingnan mo sa atin sobrang
0: taas na. Kung ikaw compare mo sa atin
1: sa mga Pilipino,
0: kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, ano? Na yan talaga yung isa sa pinakapalatandaan, itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating pong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
1: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan, ang pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
0: Maraming nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way or meron bang mga natural remedies para mabigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan doon sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
1: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with you guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin ay isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar, kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar po sa dugo na hindi na dumada doon sa insulin pathway, is natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at didiretso na maa-absorb na ng katawan. So, hindi tataas yung blood sugar level.
0: Uh-oh.
1: And also, kapag matatandaan, closely linked kasi, Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level.
0: Yeah, no.
1: So, once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal, at also yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule sa napakaraming, kasi napakarami binabaha ng ng mangustin na products sa market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santons at moringin ito. Alam nyo ba na yung powder lang ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon ng mangustin. Pagka natural powder. Pero kapag ka pharma grade, mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst. Bakit magkasama yung Moringin at saka Santon sa Santon Plus Herbal Capsule? Kasi ang Moringin is a catalyst that maximizes the absorbability ng Santons mula doon sa mangustin.
0: Yeah,
1: so,
0: no.
1: A combination ng Santons at Moringin ay pharma grade. Yan ang kaibahan sa Santon Plus Herbal Capsule doon sa ibang mga produkto. It is a pharma grade, kaya napakataas ng potency and absorbability nito sa ating katawan. Ngunit tandaan, isa sa importante, kahit na nagsa Santon Plus Herbal Capsule kayo, kailangan nyo pa ding magpakonsulta sa inyong doktor, magpa-check ng triglyceride level ninyo, magpa-check ng blood sugar level ninyo, ng inyong BP, and also tandaan po natin, ang Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, hindi po yan substitute sa healthy life style. That would complement your healthy lifestyle and it will help you to cope up more with those metabolic syndrome kapag a healthy lifestyle at meron kang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yan ang agandahan, mga ka-wellness, sa Santon Plus Herbal Capsule natin. Nakakatulong din siya, Doc Ron, dun sa karamihan ng mga

0: inflammatory diseases or inflammations na nangyari sa ating pangatawan, especially yung low-grade inflammation,
1: yes,
0: or yung chronic inflammation kung tawagin na yan din yung mga factor para sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang santon din natin, Doc Ron, yung santon na nandun sa santon plus herbal capsule natin ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity,
1: mm-hmm,
0: ng ating pong pangatawan, and it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yung na-explain mo kaninang umaga, ano, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin, mm-hmm, dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar, mm-hmm, sa ating pong dugo, mga kaibigan. No? Isa kasi yung sa mga problema doon, Kron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia,
1: yes,
0: kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream. Ano? At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang, ano, meron silang mataas na insulin, mm, level sa kanila pong dugo. Halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
1: Mm-hmm. Kasi nagdodoble kasi Doc L yung ano eh, yung inflammatory,
0: mm-hmm,
1: markers.
0: Tama.
1: Insulin in its pagka nasa threshold siya, mm-hmm, is anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So
0: yeah,
1: pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas, mm-hmm, ang blood sugar, pro-inflammatory.
0: Uh-oh.
1: Both 'yun pag nagsama-sama, that causes yung tinatawag natin chronic inflammation, mm-hmm, sa ating katawan, at pinakaunang naapektuhan talaga yan ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng, mm-hmm, ating mga ugat.
0: Kaya ugaliin po mga ka-wellness, ha, na uminom ng Santong Plus Herbal Capsule natin. Siyempre, isabay pa rin yung proper lifestyle,
1: mm-hmm,
0: or yung proper diet po natin with the aid of Santong Plus Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Okay. Sa ating pagbalik, mga ka-wellness, ay atin pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede din maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X kung, mm-hmm, tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan na dyan, tutok lang po dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness. Doc Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps o ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
1: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now,
0: mm-hmm,
1: before it's
0: agaran
1: too late.
0: Yan.
1: Agaran po yan.
0: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
1: Kasi mas maraming magagawa kapag, mm-hmm, ka maagap.
0: Oo naman.
1: Yes.
0: Maagapan mo yung mga karamdaman,
1: mm-hmm,
0: bago pa lumala ito.
1: Mm-hmm.
0: Mas maganda yun kaysa pagkisikapan mo na gamutin yun.
1: Gamutin.
0: Mas lalo mahirap, na pag lumala na.
1: Mas mahirap pang gamot.
0: Tama.
1: Kaysa mag-prevent.
0: Mm-hmm.
1: Mas madali mag-prevent. Kasi mas maintain mo na lang. Mas lesser din ang maintenance.
0: Mm-hmm.
1: Number one, na aggressive lifestyle. Number, mm-hmm, one, kumain ng balanced diet.
0: Yan.
1: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains,
0: mm-hmm,
1: that is already refined na grains na po yan. So whole grains, brown rice or unpolished rice, also fruits and vegetables.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, mm-hmm, dapat yung mga macros mo,
1: mm-hmm,
0: dapat balanse. Hindi pwede na puro carbs lang.
1: Puro carbs.
0: Hindi pwede yung puro fats din.
1: Hindi din puro protein lang. So kailangan balanse.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun ang nagko-complement yun sa isa't, mm-hmm, isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase ng prutas, iba-ibang klase ng gulay para meron tayong choices at, mm-hmm, hindi din tayo maumay. Kaya dapat balanse yan. Number two, regular exercise. Mm-hmm. Meron akong nabasa sa isang isang devotional, mm-hmm, na it said there it is a duty for every person, mm-hmm, to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin, mm-hmm, para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity, mm-hmm, lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy, mm-hmm, and then it pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance. Mm-hmm. Also, iwasan din ang mga processed foods, lalong-lalo na mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats, mm-hmm, and mga fats na galing po sa animal fats. Kasi ang animal fats is doon naka-store. Yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites, mm-hmm, yun yung dumi sa katawan ng animal. So, iwasan po yan. Also, you need to stop smoking. You need to also to stop drinking alcoholic drinks. And also, lagi pong tandaan, kailangan pong magpa-check up. Huwag po palaging huwag pong haka-haka lang. Mm-hmm. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba, hindi dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi, mm-hmm, agad-agad na kayang-kaya agad ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Parang straightforward, pero kailangan natin yan, ha? Mm-hmm. Sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Dok Ron, kumbaga lang sa kanila, they take very little effort, mm-hmm, about those yung mga nabanggit mo kanina na dapat nabigyan ng pansin, especially yung pag-monitor ng po ninyo, ng health po ninyo.
1: Yeah.
0: Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, mm-hmm, likas na matiisin . Mm-hmm. Likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangatawan, tinitiis-tiis lang
1: at
0: natin.
1: At kuminsan din, wala din capacity, mm-hmm, para magpa-check up. Yung tinatawag natin sa health line sa Pilipinas, mm-hmm, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal. Tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family. Mm-hmm. Sometimes, kaya ganun ang nangyari, iniisip, imbis na pang pa-check up ko, pangbili ko na lang na pangangailangan, mm-hmm, sa bahay. But then, ito po ang tandaan ninyo na yung regular check up is that would make you able to provide for your family. Mm-hmm. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka breadwinner, maliban, mm-hmm, na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another na dagdag na gagastusan, mm-hmm, ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga, mga kawalan, sa inyong, mm-hmm, kalusugan.
0: Hindi naman sa self-pity sa mga meron ng problema, mm-hmm, sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang eye-opener, mm-hmm, para sa mga ka-wellness natin dyan na sikapin natin, mm-hmm, na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo, mm-hmm, para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
1: Support.
0: Mm-hmm. Support. Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant, mm-hmm, na marami ang umaasa sa iyo na tao. Mm-hmm. So, kinakailangan talaga, kumbaga yung priority mo, first priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo pong kalusugan, mga ka-wellness. Kaya mahalaga yan, ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo, and of course, yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatawan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung atin pong health, mga kaibigan. Ngayon, Dok Ron, ano yung mga tips na pwede mo maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan?
1: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isukatin yung waistline.
0: Mm-hmm.
1: Sa lalaki, greater than 40 inches or, mm-hmm, 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. Mm-hmm. But then, sa Asian, sa Thai bilong. Ito, kaya ito yung binabanggit mo kanina, Dong L. Sa mga Asiano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold.
0: Mm-hmm.
1: So, it's either 35.5 inches or lesser ang waistline. So, that is 90 centimeter for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34, ay sigurado kailangan check-check na po yan. Also, sa mga babae, kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 centimeter sa mga babae. So, check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also, you need to check your blood pressure, check your blood sugar, and also, check po kayo ng cholesterol po niyo, especially yung triglyceride. Yan po ang pinaka-importante, yung triglyceride and HDL ratio. Doon po makikita ang yung tinatawag natin na isa sa mga indication ng inflammatory or metabolic markers sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Of course, drastic talaga, you need to take charge of your health kasi hindi man ibang tao ang gagawa nun para sa'yo. So, I myself, I am healthy. Wala naman siguro, malibad dun sa may mga congenital problem, may congenital disease. We are born able and we are born healthy. So, if you get sick, you are the only person who could take it back. Ikaw lang ang kaya gawin na bawiin mo yung kalusugan na meron ka. Kasi sa'yo yun. Natanggal lang kasi kung minsan nawala dahil sa kapabayan natin, our negligence or also yung ignorance natin. Ngayon, if you had known this method, take it back. Kaya po ninyo yan at magagawa po ninyo yan. And also, kasama din dyan yung support ng natural supplements, lalong-lalo na yung ating Santon Plus Herbal Capsule at lagi pong magpakonsulta sa mga inyo pong mga doktor para po kayo ay mabigyan ng advice with regards on how to deal with your problem.
0: Okay, simulan nyo na yung pag-change ng lifestyle into a better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness. Kung napabayaan nyo yan before or some reasons, minsan kasi Doc Ron, yung iba, no choice. Lalo na yung nature of work nila. Ganoon. So, unti-unti, kinakailangan ibalik natin. O, pagka nasukat mo na yung waistline mo dyan, pumapalo na ng 35. or more than pa. Kinakailangan, unti-unti na po yan paliitin, mga kaibigan. By doing physical activity, kasi yun lang naman, Doc Ron, ang healthy way. Kasi marami namang way.
1: Yes.
0: Marami namang, marami namang paraan para yan ay paliitin yung bigger waistline na yan.
1: Pero integration yan, Dokel. Integration ng healthy lifestyle and also exercise and also some points with regard to sleeping. Kasi
0: kapag
1: you do your exercise, you do your healthy lifestyle, but then salat talaga kayo sa tulog, yung inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
0: So, kaya nga, balance dapat sila.
1: Integration ng mga ano na yun, mga factors na yun, mga ka-wellness.
0: Okay, ha? Monitor nyo yung mga ano nyo, mga metabolic markers, mga ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Okay, dapat maging anxious na kayo sa ano nyo, sa timbang po, mga ka-wellness. Kasi minsan, yung iba, baliwala na sa kanila yung ano,
1: no?
0: Kaya nga, hindi na namomonitor yung timbang, hindi na nagiging ano sila, hindi sila naging aware na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, ang kailangan ay maging maayos po yan at maisaayos po natin at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng atin pong pangangatawan.
3: The secret of health.
0: And ngayon, Doc Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity? Kasi ito yung isa sa mga isa mga factor dito sa ganitong problema pagka hindi nagiging maganda yung pagiging sensitive na insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
1: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods, nakitaan na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous or mga fiber foods, ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy vegetables and also beans. Having beans at least 3 times a week. Mm-hmm. Sa amin, halos araw-araw.
0: Beans.
1: Kidney beans, tapos sunod na araw munggo, sunod green peas, sunod na araw. Pagka may lentils, naging lentils. Halos araw-araw, lalong-lalo na pagka Biyernes at Sabado, maraming beans. Also sa prutas naman, yung mga berries, kasi mababa yung mababa yung glycemic index.
0: Yes,
1: citrus plants. Huwag nyo lang, i-juice.
0: Mm-hmm.
1: Ang orange is napakaganda, huwag nyo lang i-juice. Mm-hmm. Huwag nyong tanggalin yung pulp. Kasi dinesign niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also, healthy fats katulad ng nasa nuts and also ang common sa atin at affordable ng lahat, itong coconut.
0: Yung
1: coconut oil or buko. Coconut milk and yung VCO or virgin coconut oil.
0: Yan, so mga ka-wellness natin yun. How about yung Doc? Premium D3 natin. Makakatulong ba yan sa insulin sensitivity? Lalo na yung VCO na nandyan sa ating premium D3.
1: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was na-demonize lang yung fats ng coconut. For many years, ginagamit yan ng cuisine and also pangkagamot. Papansin nyo, di ba, yung mga panghaplas.
0: Tama, Doc.
1: Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil. Napakadaling nag-heal.
0: Hilong,
1: yung mga peklat, lalagyan ng virgin coconut oil na minipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapataas ng insulin sensitivity ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga yung MCT ay nandoon.
0: Mm-hmm.
1: At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule at ng premium D3, Santon Plus bypasses yung insulin kapag insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin na address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3. And especially doon sa may mga problema na sa diabetes for very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine. Mm-hmm. Yung iba nagtuturok na ng insulin. Why not subukan po ninyo pag-inom one capsule, tag-iisang kapsula ng premium D3 at saka ng Santon Plus. Tatlong beses sa isang araw. Mm-hmm. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo. Para kayo din naman, masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin, yung ating pong premium DT, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating pong mga Facebook live streaming. As well as ganoon rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pukaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sekreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
9: Una sa balita, angat sa musika,
8: angat sa komentaryo,
9: angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
8: Exciting!
10: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika.
6: Santone Plus Herba Capsule.
7: Ang mga

0: sa kalusugan.
1: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunflow Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunflow Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil 3 take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santhan Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Samson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwan ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herba Capsule.
9: Ang mga buk-

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolate,

0: at isotayo cyanates, na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
1: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
2: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Santhum Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santhum Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santhum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santhum Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santhum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santhum Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhum Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhum Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhum Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Santhum Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhum Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhum Gold Coffee Mix, ang super na kape.
10: Santhum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Santhum Gold Coffee Mix.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: ako yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: sila pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule,
8: ang mga buk

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabibili.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket.
6: That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
4: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
5: Santon Coffee Mix.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
9: Premium D3 Soft Gel,
10: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ang mga

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.

0: pangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Systemate. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systemate ang panlaban ko. Sa Systemate, alisang manhid.
9: Systemate, tanggal ang pain. Fast and safe. Systemate.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: MagVision X Plus Softgel Capsule. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santan Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santan Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Santon Plus Herba Capsule.
8: Ang mga

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sista
1: Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sista Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sista Pain lang ang mabisa.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita,

0: maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
1: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
5: Sister Paige.
6: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy boost, I feel healthy every day.
9: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhan Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santhan Coffee Mix.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix. We'll be right back.

0: break na naman.
1: Eto, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santhon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santhon Coffee Mix.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. Our radio station, owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated, is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!

0: na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
8: Mga katropa! Excited!

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santhon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santhon Plus Coffee Mix.
2: Santhon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
2: may gamot ka pa,
6: mabibili
2: sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuloan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Maya at ngating prano, lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong umaga ng Webes, Webes. Oy, payday, payday! Oktubre 15, 2026, mga kabayan, mga katropa. Ay, nakalawa, inspirado ang karamihan sa ating pong mga manggagawang Pilipino. Ay, Pilipino palawin nyo pala. Ay! Payday, payday, payday. Ayan ay, kung meron pa kayong matatanggap. Dadaan na naman sa ating pong mga palad. Ang ating pong pinaghirapan ng 15 araw. Habang na po si Bill at si Judy rin. Wala na rin ako, mga kabayan, mga katropa. Good morning pa rin sa ating lahat. Oh, thank you, Lord, sa panibagong buhay, panibago pong pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Ang gisingin po tayo kada umaga, mga kabayan, mga katropa. Napakalaking biyaya na po yan, ha? Yan naman sa ating mga kababayan, mga katropa dyan na kapwa gising na. Ngayong umaga nito, oy, good morning at magpasalamat na. Pasalamat na tayo sa ating pong puong may kapal. Welcome na po sa ating pong pang-Webes na edisyon ng programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan ng ating pong makakapartner sa bagong technical, Engineer Moises Acosta. At siyempre sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang ino pong tagapagbulahan. At tagagising kada umaga. Para bigyan kayo o hatiran kayo ng mga balita at impormasyon. Katropang Alizon Salvatus. Ay nagmamaganda, nagmamaganda, nagmamagandang umaga na po, mga katropa. Ay, bakit yun? Ano ba na? Oh, nako, abala, abala, abala, abala ang ating pong mga... Tanod sa gabi. Nag-iinikod. Yung ating pong mga kapulisan, no, ba'y naka-standby. Anti-crime, good morning sa mga katropa natin sa anti-crime, ha? Task force ng city government. Kamusta yung pong mga tambay dyan sa inyong mga barangay? Nasisita ba? Yung mga kabataang pag-alag, oh, ngayong umaga lang, oh. Habang tayo po ay papasok din sa ating pong himpilan. Bahagi ng BM, San Manuel, ha? Oh, abay, mga grupo ng mga kabataang kalalakihan yung aking pong nadaanan. Gising na sa mga oras na ito. O gising pa sa mga oras na ito. Ikot-ikot din yung ating pong mga turdera pag madaling araw, ha? Lalo na ngayon medyo malamig. Malamig ang ating pong madaling araw. Mapapasarap ang iyong tulog. Ay, nako. Ay, yung babala, pag-iingat. Ay, ang ating pong mga otoridad sa ating mga kababayan. Papalapit ng papalapit na papalapit po ang Kapaskuhan. Kaya po ngayon, abay, si 71 días na lang. O 71 days more to go. Before Christmas. Masagsag. Mas dumidiskarte daw po yung pong mga kamatan. Ay, naku naman, oo. Kasi hindi mawala-wala yung mga umuatan na yan, eh. Yung mga tirador ng mga ano, ha, water meter na. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, umatake na naman, ha? Diyan sa bahay ng Quezon at Nara, kamusta? Sa Quezon, ano, kamusta na po? Naku naman, oo. Oy, mga one kata. Mga magna, nakaw! Naman, oo. Mga ganitong oras, mga ganitong mga lamig ng panahon, nakaw! Ayan, malimit yung pangkalila pong pag-atake, ha? Diba, Sir Weng Ara Ilibera? Oy, good morning, throwback Thursday tayo. Mga katropang Ali and Kapitan Kuya Toto Ronnie. Bakit ba ako sinisinok ngayon na? Aga-aga sinisinok at sinok-sinok ngayon talaga. O kape muna kaya tayo mga kabayan, mga tropa. Magpainit muna tayo ng ating ponsik mura. Painit muna tayo ng ating ponsik mura ngayon pong umaga na ito bago sa ating pong mga balita. Siyempre yung ating pong laging nakakagapay na kape. Sa umaga, katulad dito sa ating pong palatuntunan exciting Pilipinas. Walang iba mga kabayan, mga tropa, yung ating pong premium D3 coffee mix. Tila ba mayroong lumalakad sa aking salamin? Ano ba yan? Premium D3 coffee mix mga kabayan, mga tropa. Isa pong de kalidad at masarap at epektibong kape. Anang Yes to Health Incorporated. Yung kape meron pong vitamin D3. Yung kape na pinatatamis ng stevia. Kaya sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan na nag-aalang ang magkape kasi nga puno ng sugar. Yung pong mga nakasanayan ninyong kape. Mga kabayan, mga tropa. Sinasabi yung mga 3-in-1, 3-in-1 dyan, 4-in-1, ano pa, 5-in-1. Ano mga kape, ano mga kabayan, mga tropa. Kasiguro ba kayo dyan na mga sinasabi nyo, natural na sangkap ang halo nyan? Nako! I doubt that. Pero dito sa ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga tropa, dito, sigurado kayo. Natural lang sangkap nito, ha? Mangosteen powder and moringa powder. At ito yung kape na meron pong vitamin D3. Vitamin D3 na makatutulong para po patibayin yung ating pong mga buto sa katawan. Diba, mas mainam na yan sa umagang kay ganda na pampainit natin ng ating sikmura. Meron kaagad tayong makukuhang vitamina. Vitamina na magpapatibay ng ating pong mga buto para handa tayo sa buong maghapon trabaho. Dito na po kayo sa premium D3 coffee mix mga kabayan, mga tropa. At bukod dyan mga kabayan, mga tropa, ito rin po yung kapeng sadyang ginawa para sa ating pong mga kabayan, mga tropa nga ayaw magka-diabetes o nagme-maintain po ng kanilang pong blood sugar level sa katawan. Opo, ito po yung kape na yon. Premium D3 coffee mix. Ito po ay dumaan sa pagsusuri ng FDA, kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at siyempre effective. At ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga tropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available po ito sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga tropa, ha? Ito ang Hi, good morning, good morning. Dapat sa mga yan, pag nahuli, putulan ng kamay para madala mga ngasalo. Tayo na kuno, Sir Wing, kung pwede nga lang. Kung pwede nga lang na, i-adapt natin yung mga parusa na na iginagawad sa mga kawatan doon sa bansang Saudi Arabia. Diba, yung Muslim country. Kapag ikay nahuli at patunayan na nagnakaw, maliit man o malaki, putulan daliri. Iniisa-isa. Nako naman. Di ba, Ma'am Alona Dagaraga Santino? Santino family dyan sa Barangay Bangka Bangkaw kay Tayalon, kay Naijo. Maya dating prano, ha? Good morning, sir! Ano to? Emily Sabay. Sabi ni Joseph Velasco Senior. Aba talaga naman. Good morning po mga sir, mga mama. Siyempre, nako! Dahil nakapagpainit na kayo ng atin ng inyong punsik mura. Narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita, ha? Mga balita na dapat po ninyong mapakinggan. Sa ulo ng ating pong mga balita, unahin muna natin ang balitang national, US President Donald Trump bibisita raw dito sa Pilipinas. Para po yan sa ASEAN Summit. Headlines. Kailan ba yung ASEAN Summit dito sa ating pong bansa? Headlines. Samantala, para naman sa ating pong mga senior citizens. Yung discount para sa mga senior citizens. sa mga serbisyo at mga produkto. Aha.

natin ang mga balitang international Japanese journalist. Abay, inaresto po sa bansang Russia. Sa akusasyong isa raw itong espiya. Sa atin naman pong mga balitang local. Tourism Code Review and Revision Workshop. Sinimula na raw po sa Rizal, Palawan. LGU Nara muling ilulunsad. Yun daw pong libreng sakay. At barista NC2 to sa yung test na to, ha? Barista NC2 training program binuksan naman sa Barangay Kataban sa Taytay, Palawan. Mag-asawang registered vendors. At pinayagan daw pong magkaroon ng tig isang pwesto sa Baywalk Public Market. At rice importation itinuturing na malaking tulong para matiyak yung daw pong sapat na supply ng bigas sa gitna po ng banta ng El Nino. Motorista sugatan matapos di mo nang makabangga ng aso sa Barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal. Anak naman kasi ng aso na yan. Bakit nasa kalsara? Mga pangunahing proyekto ng lungsod ng Puerto Princesa ina ano to ini o inilabas ng City Planning Office. Ano kaya itong mga pangunahing proyekto ng ating lungsod, ha? Local Government Unit ng Quezon, katuwang ang BGMP Nara District, nagkaroon naman ng Memorandum of Agreement. Para saan kaya ito? Pagpapabilis naman sa pagpuproseso ng mga permit sa San Vicente, tinalakay naman sa pulong ng Business One Stop Shop Team ng Naturang Bayan. At Philippine Coast Guard, sinimulan na rin po ang paghahanda para sa undas exodus ng mga biyahero. Mga kabayan, mga tropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong umaga ng Webes. Nahandog naman po sa inyo yan ng masarap, nakakapabata na kape. Oo, mga kabayan, mga tropa, siyempre, gawa po ito sa mga natural din pong sangkap. O, ito po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Pinakabagong kape ng Yes World Incorporated, mga kabayan, mga tropa, na meron pong mangosteen powder at moringa powder, na meron pong pampabata, o, pampabata, pampaganda, naku naman talaga, o, nasangkap. Yan po yung ito po yung collagen and glutathione. Yan. Ito lang po yung kape na meron pong kakayahan na tayo po ay magkaroon ng younger looking skin. Dahil nga po yan sa collagen and glutathione na meron pong anti-aging properties. At bukod sa napakarami rin pong mga antioxidant nitong glutathione and collagen na ito. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa. Para naman, sabi nga, masabihan ka man, uy, bumu-blooming ka, katropa. Aba talaga naman. Mag-Santon Gold Coffee Mix ka, ha? Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga sir, mga ma'am, dumaan po yan sa masusing pagsusuri din po ng FDA. Kaya safe po ito. Huwag kang mag-alala, katropa. Hindi po ito yung mga ini-inject na collagen. At hindi rin ito ini-inject na glutathione. Glutathione ba kakatulong po sa parang sabi mapa unti-unting mapa puti yung ating balat. Collagen naman abay nagkakaroon po ng effect sa ating pong balat. Yung mga kulubot-kulubot na bahagi ng ating pong balat, especially sa mukha hanggang liig. Kapag nagkakaedad na tayo, hindi maiwasan. Lalo na kapag stress. Naku naman talaga. Kaya kapag ikay na-e-stress, huigop ka na lang ng kape. Ito yung kape yung dapat mong hihigupin. Santon Gold Coffee Mix. Para

0: Hindi ka naman po, hindi natuloy yung manglubot yung mga balat mo. Kapag tayo ay stress, diba? Nakasimangol, aray, nakakunot ang noo. Laging tigre ang mukha. Kaya meaning yun. Kaya pag nai-stress si kakatropa, magkape ka lang. Oo. Pero dapat yung kape mo, Santon Gold Coffee Mix. At ito ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropay, available na, mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Dos minuto sa pa makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayan yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Yung limang Yes to Health Clinics natin dito sa buong lalawigan ng Palawan, mga kabay, mga katropa. Abay, meron pong papromo ngayon. Nako, avail nyo na po ito, mga kabay, mga katropa, ha? Ating pong Yes to Health Incorporated, mga kabay, mga katropa. Abay, meron pong handog paagang papasko para sa inyo, mga kabay, mga katropa. Lalo po sa mga gusto pong lumakas ang kanila pong resistensya. Pero dapat, sabi nga, hindi po magkukos ng pagpayat. Pagpayat ng inyong mga pitaka. Budget ba? Oo, dapat budget friendly. Ah, mga kabayan, mga katropa. Abay, good news po, mga kabayan, mga katropa, dahil meron pong pasabog na pa-promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyo pong budget. Kaya wag na po magpatumpik-tumpik pa, mga kabayan, mga katropa. Narito na po yung pong dobleng protection, dobleng tipid combo para po sa inyo. Buy one, take one! Oy! Opo, mga kabayan, mga katropa, buy one, take one ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay non-acidic na vitamin C. Kaya na pampalakas ng ating immunity nang hindi po humahapdi ang inyo pong tiyan o sikmura, ha? Tandaan po, double protection, double tipid combo para po sa inyo, mga katropa, pampalakas ng inyong resistensya araw-araw. Araw-araw po kayong uminom ng Santon Vitamin C, ha? O yan, buy one, take one, ha? Sa lahat po ng ating pong mga Yes to Health Clinics dito sa buong lalawigan po ng Palawan. At hindi lang yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kada bibili naman din po kayo, o kung bibili po kayo ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, 50% off naman po ang inyo pong makukuhang diskwento sa isang box ng Santon Vitamin C. Yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito po, mga kabayan, mga katropa, ay todo lakas sa proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Pag bumili po kayo ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, 50% off discount para sa isang box ng Santon Vitamin C. Ha? Kaya wag na pong hintayin pang maunaan tayo ng ubo, sipon o sakit. Ha, mga kabayan, mga katropa, i-avail nyo na po ang promo na ito, ha, sa lahat ng Yes to Health Wellness Center dito po sa lalawigan ng Palawan. Sugod na po, sugod na, ha? Sa pinakamalapit na Yes to Health Wellness Center or clinic sa inyong lugar. Diyan sa bayan ng Kuyo, meron po tayo sa barangay Tenga-Tenga, poblasyon Kuyo, Palawan. Meron din tayong Yes to Health Wellness Center diyan sa bayan ng Rojas, ha? Nasa Veronica Gabriel Building. Yung building na nasa harapan lang ng ASIS o dating ASMES. Nasa poblasyon din po yan, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa bayan ng Rojas. At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Second floor, room 208 ng DCRM Building. Iyan po yung building na pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel. Ha? Mga kabayan, mga katropa, North National Highway, lungsod ng Puerto Princesa. At sa bahay naman ng Nara, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto lang ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway, syempre. katabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station, ha? At sa bahay naman ng Brooks Point, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa door number 1. Jeko's Place, Poblacion District 2. Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang tayo. Yung ating clinic sa likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. At malapit din yan sa XFM registration natin dyan sa bahay ng Brooks Point. Ayan ako, sugod na mga kabahay, mga katropa, dyan sa mga bilanggit kong mga Yes to Health Wellness Center or Clinics. Ang promo is available while supplies last. Stay healthy mga katropa, live strong, iwas sakit para iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid. Ito ang exciting areas. 28 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Oh, good morning kay katropang Echo Echalar, na nagkakape na raw. Kakape siya ng Santon Gold Coffee Mix. Para daw pong may gluta. Aba talaga naman, oh. Para mapanatili mo yung pagkakaroon ng baby face, katropang Echo Echalar, ha? Ayan, sa mga taga-barangay Abarwan, Ruas, Palawan, kape-kape daw, Santon Plus Gold. Nakapagkape ka na, nakagluta ka pa, aba talaga naman, oh. Sige, thank you very much, katropang Echo Echalar. Sige lang, pagpatuloy mo lang yan, ha, yung ating Santon Gold Coffee Mix. At syempre, nako, mga kabay, mga katropa, Ma'am Isneria, Amis Alpha, kape na po tayo ng Santon Gold Coffee Mix. Aba talaga, oh. Pati si Ma'am Isneria, Amis Alpha, oh. Masarap pa, at saka yan ay magkakaroon po ng magandang epekto sa ating pumbalat, ha, Ma'am Esneria. Magkakaroon tayo ng younger looking skin at makapagpapaputi. Hindi agad-agad, ha. Hindi naman porke uminom ka ngayon, magputi ka agad. Ano yun? Magic. Maintain lang, oo. At makikita nyo po yung unti-unting pagbabago ng ating mga balat, ha. Sir Doy de la Cruz, mayad nga timprano El Nido, mayad nga timprano Palawan. Shoutout na lang sa mga taga El Nido. Ay talaga naman, oh. Sir Doy de la Cruz, ayan. Joseph Velasco Sr., sir, meron po ba niyan dito sa Sipokot, Kamsur? Ay, taga Kamsur pala ito si Sir Joseph Velasco. Sa Shopee po, sir. Oo, meron po yan, sir. Ha? Meron pong pwede po kayong order sa Shopee. Yes to Health, search nyo lang po. Tapos doon po lalabas yung mga product, ha? Yes to Health Incorporated. Sir Joseph Velasco Sr., ha? Hindi ko lang sure dyan sa Kamsur kung may malapit na clinic sa inyo dyan ng Yes to Health Incorporated. Kamsur ay nasa Bahaging Bicol, tama ba? Tama ba, Sir Joseph? Bicol region ba yan? Oh, meron tayong mga station dyan. Yes, XFM. Alam ko meron tayo dyan. Meron ba tayo doon sa, ano diba? Engineer Moses? Bicol area? Kamsur. Oh. Okay. Check muna natin sa ating national. Kasi patuloy po kasi naglalagay ng mga station yung ating pong Network Philippines. XFM Network Philippines. Ha? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Hindi lang po ako updated. Pero alam ko meron, eh. Bahaging Bicol meron tayo dyan. Hindi ko lang share kung sa Albay. Galing ba kayo kalay sa Sipuko, sa Albay, sir? Well, anyway, basta sa Shopee po, available yan. Sure na sure sa Shopee. Search nyo lang po ang Yes to Health Incorporated. Lalabas po din yung mga product niyan. Ha? Kasama na po dyan yung Santon Gold Coffee Mix, sir Joseph. Ay, good morning, good morning. Doon sa ating po mga kabayan, mga katropang nakikinig na sa kanika nilang mga radyo, ha? O Webes pa lang. Sa mga empleyado ng ating pong gobyerno, may pasok pa, ha? Bukas pa yung ano nyo, 4-day work week. Sana all. May 4-day work week. Ay, 31 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. O, kung saglit lang. Oh, kami naman ni Engineer Moises Acosta ay magtitimpla rin po ng kape, ha? Ako, ang titimplahin ko ay yung premium D3 coffee mix at bagay sa akin ito. Dahil para mapanatili ko yung matibay na mga buto sa katawan, ha? Dahil sa vitamin D3. si Katropong Moses daw, yung kanya, yung Santon Plus Gold, ha? Siyempre, yung kanya pong baby face, baby skin. Aba, talaga, baby skin. Mapangalagaan niya raw, ha? Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, ang detalye ng ating pong mga balita. Dito lang yan sa...
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Plus Herba Capsule.
5: Ang mga buk-

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Oras natin mga katropa, ganap na po nga 40 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
4: Headlines ka mag...
3: Ayun ako mga kabayan, mga katropa. Mati yung aking computer dito. Nakikisama rin sa amin umaga. Ano yan naman ako mga kabayan, mga katropa. Ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan ay handog naman po sa inyo. Ng kape, nako, ito ang nararapat na kape. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, meron pong hyper acidity. Nagkakaroon po ng acid reflux sa tuwing magkakape ng mga non-healthy coffee. Yung po mga nakasanayan ninyong kape, nasa una lang masarap. Una lang kayo pinasasaya. Kapag tumagal na, oo, ayan, sakit na ang dinudulod. Parang mga ex nyo lang. Oh, para maiwasan niya, mga kabayan, mga katropa, yung pagkakaroon po ng acid reflux. Mga kabayan, mga katropa, mag-switch, magpalit na kayo ng kape. Dito na po kayo sa Santon Plaza Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Plaza Coffee Mix. Ito po yung kape na non-caffeinated. Mild coffee kung ituring ng ating po mga naturopathy doctor at yung mga nakasubok na ng kapeng ito. At ito yung kapeng gawa po sa mga puro at natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Yan, mga kabayan, mga katropa, yung po mga pangunahing sangkap ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Napakaraming po mga vitamin at mineral. Yung mga essential vitamins and minerals. Yung nandyan po sa mga natural na sangkap na yan. Yan po yung tumutulong sa ating pong katawan. Panatiling malakas, malayo sa sakit. Mga kabayan, makatropa. At yung pong nababalansin itong, may kakayan po itong para balansihin. Yung pong uric acid level natin sa ating katawan. Kaya doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, ha? Nagkakaroon po ng hyper acidity. Oh, pero hindi talaga mapigilan tayo mga Pilipino. Certified coffee lover. Lalo pa sa mga malamig na madaling araw. Pampainit talaga kagad ay kape. Switch na kayo ha mga kabayan, mga katropa, sa Santon Plaza Coffee Mix. Available, mabibili sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po sa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabayan, mga katropa, ang mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay maaari nga rin pong i-orderin online via Shopee, mga sir, mga ma'am, ha? Type nyo lang po ang Yes to Health Incorporated. Lalabas po ang products, mga products po dyan ng Yes to Health Incorporated. Kasama na po itong Santon Plus Coffee Mix. Paano ko, mga kabayan, mga katropa, yung pong ating Santon Plus Herbal Capsule. Available din po yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? At ganoon din sa mga butika at parmasya. Ito para naman po sa pagkakaroon po natin ng balance. Ang balanced diet at healthy lifestyle. Idagdag nyo na po sa inyo pong daily routine ang pag-inom ng Santon Plus Capsule, ha? With mangosteen and malunggay. Alam naman po natin, o sa ating pong mga kababayan dyan, yung mangosteen, kinila po ito bilang source ng santons. Habang ang malunggay naman po ay kilala sa tagalin itong nutrients at mga antioxidants. Matanda lang po ninyo, yung ating pong Santon Plus Herbal Capsule, yan po yung box niya, brown. Parang brown, brown siya, brown. Siyempre, may logo po yan ng Yes to Health Incorporated, ha? May mga kumagaya po kasi pero wala silang logo. Pakicheck nyo lang po yung logo, ha? Yan po yung ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Ito po yung mainam-inumin ng ating pong mga kabayan, makatropa, na meron pong mga nakakapang mga bukol-bukol sa katawan. Ayan po, mainam po yan. pakikipisin yan. At syempre, dagdag proteksyon sa ating pong katawan laban sa banta po ng anumang uri ng sakit. Ha? Tandaan po ninyo mga kabayan, mga katropa, yung ating Santon Plus Herbal Capsule. 44 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Dakuin na po natin mga kabayan, mga katropa, ang detalye ng ating pong mga balita ngayong pong umaga ng Huwebes, Oktubre 15, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Sa detalye ng ating pong mga balita,
2: balitang nasyonal.
3: Unahin na po natin ang ating pong balitang nasyonal. Nakatakda raw pong bumisita dito sa Pilipinas itong si US President Donald Trump. Ayon pong darating na Nobyembre upang dumalo sa 49th na ASEAN Summit na gaganapin naman po sa Metro Manila. Yan po ay ayon sa Malacanang. Nakinumpirma kahapon po yan, Oktubre 14, taong 2026. Inaasahang dadalo po sa naturang pagtitipon ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at iba pang mga katuwang na bansa upang talakayin yun daw pong mga usaping panrehiyon at palakasin pa ang ugnayang diplomatiko. Samantala, wala pang inilabas na kumpletong detalye ang Malacanang hinggil sa magiging schedule ng pagbisita nitong si US President Trump. Kabila mga posibleng talakayan o tatalakayin dyan ay ang usapin ng paksilika. Inaasahan ding dadalo sa mga kaugnay na pagpupulong ang iba pang mga leader ng mga bansang katuwang ng ASEAN, kabilang si Indian Prime Minister Narendra Modi. Matatandaang huling bumisita dito si sa Pilipinas si Trump ay noong poong pang Nobyembre taong 2017. Panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo ito sa 31st ASEAN Summit. Bilang punong abala sa 49th na ASEAN Summit ngayong taon, nagdeklara ang pamahalaan ng 3 na special non-working days sa Metro Manila. Mula Nobyembre 16 hanggang Nobyembre 18. Layunin din mo ito upang makatulong sa pamamahala daw po ng daloy ng trapiko at paghahanda ng seguridad para sa mga dadalong leader at delegado.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: ASEAN Summit, 49th ASEAN Summit, Pilipinas ang host sa Nobyembre 16 hanggang 18. Pupunta kaya talaga si US President Donald Trump? Malaman na natin pag nandito na, di ba?
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balita niya nandog naman sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito, mga kabayan, mga katropa, ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: 48 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga.
2: Balitang nasa.
3: Karagdagang balitang national pa rin tayo mga kabayan, mga katropa. Ipinasya naman ng Korte Suprema o Supreme Court na hindi raw po maaaring pagsabayin yun daw pong diskwento para sa mga senior citizens at iba pang diskwentong inaalok ng mga negosyo. Ayon po sa Supreme Court, kung ang mga produkto o serbisyo ay may mga presyong pangpromosyon, maaaring pumili daw po ang mga senior citizens sa pagitan ng promotional discount at syempre yung pong mandatory 20% discount na nakalaan para sa ating pong mga nakatatanda. Alin man daw po sa dalawang diskwento ay maaaring piliin. Depende kung alin daw po ang magbibigay sa kanila ng mas malaking tipid. Nagsimula daw po ang kaso sa reklamong isinampa laban sa isang general manager ng isang hotel sa Bacolod City dahil sa umunay paglabag nito sa Republic Act number 7432 o ang Senior Citizens Act. Sa inilabas na desisyon, pinawalang sala ng Korte Suprema ang opisyal ng hotel. Sa ilalim kasi ng batas na inamyendahan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, may karapatan din muna ang mga Pilipinong edad 60 sa iba't ibang benepisyo at pribilehiyo kabilang na nga ang 20% discount sa mga serbisyo ng mga hotel, restaurant at recreation center. Ayon sa Korte Suprema, kinasuhan ang general manager ng hotel dahil sa umunay pagtangging magbigay ng diskwento sa dalawang senior citizens na kanilang naging kliyente.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Ngayon, umabot ng Supreme Court. Bago siya napawalang sala. Aray mo. Kayo mga nasa establishmento, ha? Baga matiwalay po yung mandatory 20% discount doon sa mga promotional discount, mayroon naman pong pagkakataong pumili. Tatanungin po ninyo yung mga senior citizens, ha? Serbisyo man yan o mga produkto nakasama doon sa 20% discount na dapat ma-avail ng mga nakatatanda natin, papiliin nyo po sila. Saan ba sila mas nakakatipid? Doon ba sa inyong pong promotional price or sa 20% mandatory discount? Yun po yun mga kabayan, mga tropa, ha? Yung maging mga serbisyo, service hotel, restaurant at mga recreation center, ha? Alala lang, nako mga kabayan, mga tropa, masakit sa ulo magkaroon po ng kaso. Sundin lang po ninyong batas. Batas po kasi ito, ha? Yung Republic number 7432 para sa mga senior citizens na nagkaroon po ng amyenda at naging Expanded Senior Citizens Act of 2010. Marami pa rin po mga establishmento, nagbibigay ng 20% discount, ha, sa mga senior citizen. Bantay kayo, mga sir, mga ma.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Bukod sa senior citizen, yung pong mga PWD, meron din po, ha. Alas ka parehal po yung kanila pong mga discount, mandatory discounts, service, products, mga kababayan, mga tropa, ha? 8 minuto na lang, mga kababayan, mga tropa, bago po sumapit ang 5 ng umaga. Punta muna natin ang atin naman pong balitang international.
0: Balita sa international.
3: Sa atin naman pong balitang international, inaresto ng mga otoridad ng bansang Russia ang isang mamamahayag na Hapones. Sa paghihinalang isa raw itong espiya na nangangalap ng mga classified na impormasyon kaugnay ng depensa ng bansang Moscow laban sa Tokyo. Kinilala ang Hapones na mamamahayag na si Yuki Ami ng Hokkaido Shimbun Newspaper inaresto siya Imay sa Sakhalin Region isang araw bago po nakatakda niyang pag-uwi sa bansang Japan. Ayon sa Russian authorities, utos umano ng National Intelligence Service ng Japan kay Imay ang mangalap di muna ng mga impormasyon hinggil sa mga taong bahagi daw po ng Special Military Operation sa Kuril Islands. Inilipad naman itong si Imay patungo Moscow sa utos na rin ng Russian court na isailalim ito sa pre-trial detention. Samantala, kasalukuyan ng mga nakabantay o nakaantabay ang pamahalaan ng Japan para doon po sa update hinggil sa pagkakaaresto nitong si Imay, bagamat biguman itong makontak ang nasabing mamamahayag. Ang pag-aresto po kay Imay ay kaugnay ng namumuong tensyon sa pagitan ng bansang Japan at Russia kasunod ng pagbisita ni Russian President Vladimir Putin itong nakalipas lamang na buwan ng Agosto sa pinag-aagawang teritoryo ng Kuril Islands ng dalawang bansa. Matatagpuan kasi ang Kuril Islands sa pagitan ng isla ng Hokkaido at Kamchatka Peninsula ng Russia, kung saan pinamamahalaan ng Russia ang nasabing kapuluan, habang apat sa mga pulong ito ay inaangkin naman ng bansang Japan.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Basta teritoryo na pinag-usapan. Talaga naman, no. Masalimutan pag mga property na yung pinag-uusapan, di ba? Sa lupa pa lang dito sa atin sa bansang Pilipinas. Walang kapatid, walang kamag-anak, basta lupa na. Nagpapatayan. Ito naman, akusahan ng mga pagkakaroon daw ng mga espiya. Wala po bago sa ating mga pandinig itong mga espiya na ito, ha? Dito nga sa atin sa Pilipinas, meron po tayong mga kababayan na inakusahan din pong espiya daw ng bansang China. Espiya sa bansang China. Kamusta na kayo ating kababayan na yun? Kalabas na ba yun? Mga kabayan, mga katropa, yan po ang balita nga international na yan. Nagatid naman po sa atin, o hatid naman po sa atin nga, ng Santon Vitamin C. O, sa pagsusuri po ng FDA, meron po itong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga kabayan, mga katropa, ugaliin po ang pag-inom ng Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, dako naman tayo sa ating pong balitang politika. Ito, ha. Ito pong si dating official din po ng gobyerno, panahon ni Duterte, Attorney Salvador Panelo. Meron pong ginawang pagkundina sa desisyon daw po ng impeachment court. Ito may kaugnayan sa pag-withdraw pa ng dalawang articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon nga po ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo yun daw pong naging desisyon ng impeachment court na pahintulutan ng prosecution na i-withdraw yung Article 1 at Article 4 ng impeachment complaint laban nga po kay Vice President Sara Duterte at hindi payagan ang kampo ng depensa na magharap ng rebuttal evidence sa mga o kaugnay sa mga naturang articles. Ayon pa ho kay Attorney Panelo, na lalabag umano ng naturang desisyon yung pong karapatan ni Vice President Sara Duterte sa tinatawag na due process dahil hindi na mabibigyan ang kanyang kampo ng pagkakataong sagutin yun daw pong mga ebidensyang naiharap na ng prosecution. Dahil dito, limitado na lamang umano ang depensa sa pagharap ng ebidensya kaugnay sa Article 2. Kinwestiyon din itong si Panelo ang haba at timing ng desisyon at iginiit na posibleng naihanda na ito bago formal na iniurong ng prosecution ang dalawang artikulo. Pinagdudahan din niya ang reses na ipinatawag upang talakay ng mga senador juez o senator judges ang withdrawal na aniya ay maaaring magbigay ng impresyong walang paunang kaalaman ang nagsilbing presiding officer. Dagdag pa nitong si Atty. Panelo, nasira na umano ng mga inilatag na aligasyon ang reputasyon nito nga pong si BP Sara nang hindi mabibigyan ng kanyang depensa o ang kanyang depensa ng pagkakataong tumugon sa loob ng impeachment court at sa harap ng publiko. Ang mga pahayag ay panig ni Panelo sa usapin ng tinatawag na due process at hindi pa katumpas ng pinal na hatol sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Kaya mga kabay, mga katropa, ang ating pong balitang politika na handog naman po sa ngayon, ha? Ng premium D3 capsule. Opo, mga kabay, mga katropa, premium D3 capsule. Meron po itong virgin coconut oil. Alam niyo ba, mga kabay, mga katropa, yung premium D3 capsule, meron po itong yung VCO, kung tawagin, virgin coconut oil. Meron po itong antibacterial at antivirus property. Oo, tinatanggal ito, inaalis nito ayan po mga bacteria at mga virus na nakapasok na sa loob ng ating katawan. Ayan po yung mga virus at mga bacteria na yan ay nagkokos ng iba't ibang uri ng sakit. Mga kabayan, mga katropa. At bukod dyan, yung sa virgin coconut oil, meron po rin itong vitamin D3. Ha? Yung ating pong premium D3 capsule. Yung vitamin D3, nakakatulong din po ito sa better absorption ng calcium at phosphorus mula dun sa ating pumakinakain at iniinom na mga masusustansya, ha? Prutas, gulay. Yung mayamot po sa mga calcium at phosphorus para mas ma-absorb ng ating katawan. Ayan po mga vitamin at mineral na yan. Katuwang ang vitamin D3. Kaya naku mga kabayan, mga katropa, subukan nyo na po ang bisa at galing ng premium D3 capsule. Available na po yan mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar at syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ay, ganap na po nga alas 5:01 na po ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, sa oras naman na ito, dakuin muna natin ang ating naman pong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: Mga balitang lokal na hatid naman po sa atin ng ating pong mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita nitong si Katropan Dennis Chua. Tourism Code Review and Revision Workshop. Sinimulan na rin po sa Rizal, Palawan. Katropa natin, ang detalye ng balita niya mula kay Katropang Dennis Chua.
4: Sinimula na nitong October 13, 2026 at ang dalawang araw Tourism Food Regeneration Workshop sa pamuna ni Mayor Manong at Municipal Tourism Office Katuwaga. Ang Tourism Food Division din ang pangasiwa ng Provincial Tourism Office. Layunin ng workshop na rin pasukin ang umiiral na tourism food sa bayan. Tukuyin na makakaukulan at pinakilang pagbabago at bumuo ng mga panukalang revisyon na sumusuporta na napapanatila eksklusibo at mahal sa pagpapakunlad ng turismo sa bayan ng Rizal. Bahagi ito ng sama-samang pagsisikap na mapabuti ang patakaran at programang magtataboy ng maunlad at responsabling turismo sa bayan. Ang balikan ito natin sa inyo ng Santon Plus, Copyright Santating 66 sa Bitamina, kaya subukan mo na. Plus 103.5, XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Samantala, local government unit naman ng NARA, abay muli raw pong ilulunsad yung libreng sakay. Katrapa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
0: Live report! Live report!
5: Muling ilulunsad ng LGU sa NARA Palawat ang libreng sakay para sa mga mamamayan na ideya may undayan sa 23 Palait Festival. Ayon sa pamahalaan ng schedule umano ng libreng sakay ay sa darating na October 16, 21 at 26 habang nilinaw rin ng tanging saklaw sa libre sakay ay yung mga bibiyahe sa mga kahabaan ng National Highway at ang gagamitin rito ay ang LGU bus. Samantala, inihimok rin ng pamahalaan ang lahat ng mga naranons na lumahok sa pagdariwang at tunghayan ang mga kapanabik na pagtatanghal ng mga celebrity performers. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kapiling masarap at subok na. Kaya sumukay niyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Regal Grand Esper.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Barista NC2 Training Program binuksan naman sa Barangay Kataban sa Bayan ng Taytay, Palawan. 19 na kalahok ang naging beneficiary nito. Katra pa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
0: Live report! Live report!
6: Binuksan ng Barista NC2 Training Program sa Barangay Kataban, Taytay, Palawan na nilawakan ng 19 na kalahok na nais matuto ng mga kasanayan sa paghahanda at paghahain ng kape at iba pang serbisyong pang barista. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng Regional Peace and Security Based Team ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, Barangay Council ng Kataban, Mount W Campsite and Technical Training Center Incorporated at ng tanggapan ni Palawan 1st District Congresswoman Rosalie Salvame. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa larangan ng barista services na maaari niyang magamit sa paghanap ng trabaho o pagsisimula ng sariling pagkakakitaan. Sa pamamagitan ng naturang programang technical vocational, inaasahang madaragdagan ang oportunidad ng mga kalahok na magkaroon ng hanap buhay at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Patuloy namang nakiisa ang RPSB team at mga katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong mapaunlad ang kakayahan ng mga mamamayan at makapagbukas ng karagdagang oportunidad para sa komunidad. Para sa mas protektadong balat laban sa panirang init ng araw, gumamit ang Santon Soup. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Mag-asawang registered vendors. Andiyan po sa ating po mga pamilyang bayan. Pinayagan daw pong magkaroon ng tig isang pwesto o particular dyan sa Baywalk Public Market. Detalye ng balitang niya mula naman kay katropang Mike Iscote.
0: Live report! Live report!
7: Pinayagan na ni Puerto Princesa City Bureau Celo Pairon ang mga mag-asawang registradong vendor sa All Public Market, maging sa San Jose Market na rin, na magkaroon ng tig-isang pwesto sa Baywalk Public Market. Sa kondisyong wala silang major violations o malulubhang paglabag sa mga patakaran ng pamilihan, ayon kay City Public Market Manager Engineer Irene Lagrata sa panayam ng XFM kahapon, kapwa dapat registradong vendor ang mga mag-asawa upang makinabang sa naturang hakbang. Sinabi rin niyang may sapat pang mga pwesto para sa mga kwalipikadong vendor na mag-asawa. Sa kasalukuyan, meron daw 15 mag-asawa na sa Old Public Market ang nabigyan ng pwesto sa Baywalk, habang 12 naman ang kahalintulad na kaso naman ang naitala naman sa San Jose Public Market. Medyo marami daw po sa San Jose kaya napayagan din yung mag-asawa. Patuloy niya tinatapos ang pamunuan ng pamilihan ng listahan ng mga vendor na saklaw ng naturang patakaran. Ipinalawan ang Lagrata na ang mga malulubhang paglabag ay kinabibilangan ng paggamit ng tami o ibang tao sa halip na ang registradong vendor ang aktual na nagtitinda. Pagsasara ng pwesto ng mahigit 90 araw at pagpapaupa o pagpapansali ng pwesto sa iba, maaari umanong humantong sa otomatikong pagkasila ng karapatan sa pwesto ang mga naturang paglabag alinsunod sa mga naangkop na patakaran. Samantala, ang eksaktong lokasyon naman aniya ng mga pwesto ay ipabatay sa mahiging resulta ng trolats. Kayunman, maaari pa rin magkasundo ang mga vendor o magpalitan o maglipat ang pwesto kung kapwa sila papayag at kung papayantulutan ito ng mga naangkop na patakaran. Ayon kay Lagrata, ang hakbang ay napag-usapan sa Market Committee meeting na makailan sa pauguna ni Mayor Lucero Pairon. Yan ang balita katuwang ang Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maging maayos sa pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Samantala, rice importation, itinuturing din mo ng malaking tulong para matiyak daw ang sapat na supply ng bigas sa gitna ng banta ng El Nino. Katropa natin sa balitang ito ay si Pakaldo.
0: Live report. Live report.
8: Itinuturing ng National Food Authority o NFA na mahalaga ang rice importation upang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino na maaari ring makaapekto sa produksyon ng palay. Samantala, lumagda naman ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement at USA Rice sa isang kasunduan na naglalayong magpasok ng supply ng bigas mula sa Amerika simula sa taong 2027. Nilinaw naman ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na pribadong sektor ang nagsusulong na naturang plano at walang direktang papel dito ang ating gobyerno. Sa Palawan, mahalagaan niya na matiyak ang tuloy-tuloy na supply at abot-kayang presyo ng bigas, lalo na kung maaapektuhan ng matinding init at kakulangan sa tubig ang lokal na produksyon ng palay. Yan ang balita din sa Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Ito ang
3: alas 5, yes na po ng umaga mga kabayan, mga katropa. Samantala, bago pa sa mga karagdagang balitang lokal, punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan. Katropang Kuya Totoroni, good morning!
0: Live report! Live report!
9: Yes, good morning, Katropang Alex. Siyempre, good morning sa ating mga gising na at ngayon ay naghahanda na sa pagpasok ng ating mga trabaho. At update natin, Katropang Ali, ang ospital ng Palawan. Isang siyam na taong batang lalaki ang na-aksidente. Ito, Katropang Ali, base dito sa medical record ng ospital ng Palawan. Ito naman nangyari sa may bahagi ng bayan ng El Nido, Palawan, Katropang Ali. Isang siyam na taong gulang na lalaki ang sinundo umano ng kanyang tito. At habang parating itong kanyang sinasakyan na top down, Katropang Ali, ay biglang hinahabol itong bata, itong top down na hindi pa nakahinto, at tumalon sa likuran ng kanyang tito at nadisgas at sumabit yung kanyang paa doon sa naturang gulong, Katropang Ali. Nauna itong dinala sa El Nido Medical Hospital at dahil wala silang x-ray machine, kaya ito'y dinala dito sa ospital ng Palawan, Katropang Ali. Sa ngayon, yung bata ay nag-aantay na lamang ito upang masilalim sa naturang medikasyon, lalo na dito sa x-ray machine, Katropang Ali. Sa ibang balita, kaninang pasado, mga alaon na madaling araw, isang motorista naman ang naaksidente dito sa may bahagi naman ng runway area. Base dito sa medical record ng ospital ng Palawan, itong edad 27, pauwi na sana ito sa may MP Road, Barangay San Miguel, na kung saan, Katropang Ali, meron siyang sinusundang motorsiklo na nakahinto sa kanyang harapan, ay hindi niya muna ito napansin dahil na mabangga niya ito, Katropang Ali. Nung mabangga niya itong motor na sunahan, tumilapon pati yung motor nito, at apat na motorsiklo ang nadamay sa gilid ng kalsada. Agad naman itong dinala itong edad 27 sa ospital ng Palawan. Nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, at sa ngayon ay naesikaso naman ito natin mga doktor maging kanilang mga motorsiklo na na-damage, Katropang Ali, dahil nga daw sa may mga damage itong motor na nabangga din noong mabangga nitong 27-ing lalaki, Katropang Ali. At tayo dumaan naman sa Police Station 1 merong naganap na nakawan kanina, pasado alauna na madaling araw, particular na dyan sa May Libis area, Katropang Ali. Sa pulo sa CCTV camera, ang suspect, at ngayon ay tinutugis na ng ating mga otoridad, at anumang oras ay posibleng mahuli ito dahil doon sa CCTV camera na namukhaan ng may-ari mismo, Katropang Ali. So, yun lang yung naitala.
3: Anong ninakaw sa kanya?
9: Hindi pa matukoy, Katropang Ali, dahil yung may-ari ng bahay ay hindi pa pumunta dito sa Police Station 1. Ang sinabi lang doon sa nag-respondin natin mga kapulisan doon sa naturang lugar ay nakilala itong pumasok doon sa bahay nitong biktima ng suspect Katropang Ali, kung kaya mayroon na silang pagkakilanlan doon sa suspect Katropang Ali. Sabi nga, ngayong araw o susunod na mga araw, dahil nakuha nga yung mukha niya doon sa CCTV, madali na lang daw mano itong mahuli, Katropang Ali. So, yun yung update natin sa Police Station 1. At ngayon ay nandito tayo sa Old Public Market. At labis naman ikinatwa ng ating mga maninda, Katropang Ali, dahil doon sa hindi natuloy ngayong araw ang paglilipat. So, base dito sa ating mga nakausap kanina na hindi na nagpapakamera, ay tuloy ang kanilang laban dito sa palengke. At ngayon, dito tayo sa May Bagsakan area, Katropang Ali.
3: Mm.
9: Ito yung mga galing sa iba-ibang mga munisipyo. Ito sa may bahagi ng Burgos Street. So, kung makikita natin sa ating live natin, so maraming pinya. At sa akin, itong pinya sa inyo? Anak pula. Saan to galing? Patarasa? Patarasa. Ito. Magkano naman dito, ate, yung pinya niyo po?
3: Wholesale yan. Wholesale yan.
9: Aper kilo. Aper kilo.
3: Aper kilo na?
9: Oo, oh, hindi siya per tali. Magkano kilo po sa pinya, ate? Kano po? 35. Yan, ato pa kalit.
3: 35.
9: Oo, oh, hindi na siya. Doon, pag pumunta ka sa Patarasa, yun, per piraso. So, pagdating dito sa palengke natin, per kilo na siya.
3: Mm-hmm.
9: So, sapat pa rin sa gulay natin, bagaman may nakambang na super El Nino. So, mayroon tayong dumating na Ampalaya.
3: Saan galing ang Ampalaya?
9: Saan galing sa Ampalaya po? Batarasa din.
3: Ha?
9: Batarasa. So, Batarasa at pati itong Repulyo.
3: Mm-hmm.
9: So, medyo ano na yung Batarasa, ha? Medyo doon sa pagdating sa mga gulay. So, Batarasa, dito may mga sa to galing? Ito yung sa to galing, ito yung mga ano nyo.
10: Batarasa din po.
9: Batarasa?
3: Ano yan? Anong gulay yan?
9: Halo-halo ito, mga saging, repulyo. Ano ito sa si repulyo din ito? Okay. Lahat repulyo.
3: Ano yan? May mga ano na? Ay, Batarasa. Saging.
9: Oo. Saging, repulyo. Hmm. Isa lang bang mayari nito, sir?
10: Ako lang po, kumpra ko po ito.
9: Ah, sa iyo ito?
10: Yung repulyo, sarili ko po yan.
9: Ah, sarili tanim mo?
10: Apo.
9: Ah, sa

0: Meron po, kaso lang...
1: So, kailangan nyo talaga water pump?
0: Opo. Pag ganitong papasok na parating ng El Niño.
1: Yan, si Katropang Ali. Baka may tanong ka kay Kuyang. Ito, siya ay nag-garden.
2: Ah, ano yung mga produkto niya? Ano yan? Ano, may sigurado ng buyer dyan?
1: Ito, kung mga produkto, may sigurado ng buyer na yan. Sir? Yung produkto yung mga buyer.
0: Mayroon na po.
2: Ah, sabi na talagang ano, may pre-order na pala yan.
1: Pre-order na ito.
2: Bago
1: ka po biyahe, mayroon na babagsakan ng mga panila po.
2: Panigurado na?
1: Bago ako magbibiyahe, nagtatawag na po ako sa bayan. Mayroon na po.
2: Ayan, paano yan sa paglipat doon sa bagong palengke, katropang ko ito? Mukhang sabi-sabi ha. Yung gulay, iaakit nila sa taas. Sila rin ba yung mag-aakit niyan?
1: Sir, nakikinig siya, katropang Ali. Paano yan, sir, kung sa bagong paglipatan, sila rin mag-aakit doon sa taas? May cargo, doon man yung naman.
0: So,
1: kung sino yung babagsakan mo ng gulay,
2: ah, sila na. Oh, tsaka ito yung... Oh.
1: Sa akin, hindi ko lang. Pagun tayo sa
2: kanya. Bakit kasi sila, bakit siya, si Kuya, ano lang naman eh, mag-deliver lang naman eh.
1: Tumutulong sa magkakarga o magbaba ng pangarga. So, sa ano siya, sa pagkatrabin niya, kasi mahal ang addition natin, tama lang dito o may sinikita pa rin kaya?
0: Meron din.
1: Dumidikit.
2: Basta sigurado may kukuha, hindi naman sila madulugay ang katropang kayo ito.
1: Ay, pakit na trapalo.
2: Sabi ko, basta siguradong mayroon kukuha ng produkto nila, hindi naman talaga yan sila malulugi.
1: Katropalo, siyempre yung travel, ibig sabihin papatong kayo doon sa panindan nila.
2: Mark up lang, ano lang yun. Basta tamang saktong ano lang. Saktong may kitain lang. Bawi sa krudo o gasolina, di ba, sir?
1: Okay, sir.
2: Yeah. Ano pong pangalan ni sir?
1: Jeric Hulalat po.
2: Sir Jeric, ng Barangay Bono-Bono, Batarasa. Iyan, sige.
1: Baka may gusto kang isingin ngayong umaga sa bayan din ng Batarasa.
2: Shoutout.
1: Baka may gusto kang isingin.
2: Yung pamilya mo. May pamilya ka na ba?
1: Ay, wala kang side, sir.
2: Ha?
1: Single pa pala siya.
2: Parang gumungungo yung boses mo, katropang kayo ito.
1: Nahiya siya, katropang kayo.
0: Okay, ayan, nakalasik natin kanina sa ito. So, wala siyang...
2: Wala ang pamilya, single.
0: Wala. May pamilya, pero wala pa siyang sidecar. Single pa lang siya.
2: Sige,
0: katropale. So, bagaman may nakambang na El Nino, pero ganyan binabanggit ni Sir Jerry na kailangan sana na mayroong water pump na solar para matustusan o masupplyan ng gulay, lalo ng ating mga dito sa palengke natin.
2: Masupply ng tubig yung kanyang gulayan.
0: Gulayan, o. Yun nga, gusto nila sana solar.
2: Ako lang kung may water pump tadi solar.
0: Meron na, sa mga sa DA, parang meron, katropangali. So, yun nga lang, kung bigyan din ng pansin ano, sa ating taga...
2: Kung asosasyon sila, baka pwede.
0: May asosasyon ba kayo doon sa Batarasa, sir?
2: Farmers Association.
3: Palay, sir, meron. Pero sa gulay,
2: wala.
3: Pa.
2: So, pwede kayong magparehistro.
3: Sariling, ano lang.
2: Sir Jerry, pwede kayong magparehistro sa Municipal Agriculture Office kahit pag
3: magugulay. Meron din yan po. Kaso lang, kulang pa kasi yung mga membro.
2: May ano ba?
3: May limit kasi po yan.
2: May limit.
3: Ang tawag nito?
1: Ilan bang dapat may...
3: 25 yata.
2: 25?
3: 25 members,
2: Para sa isang...
3: Hindi ko po sure.
2: Para sa isang asosasyon, kailangan may ganong membro.
1: Maraming membro.
3: Opo.
2: Paano yan? Kasi patuloy yung pong pagbibigay ng mga ayuda ng gobyerno, kaya lang hindi kayo mabibigyan kung wala kayong asosasyon.
3: Yun nga po.
2: Hindi ka pa pwede mapamembro doon sa mga magsasaka? Mga nagpapalay?
3: Pwede naman po.
2: Yun. Sama ka na lang doon para at least...
3: Kailangan magbasakan at saka maggulayan ng gulay.
2: Yun, oo. Pamembro ka doon, sir, para maka-avail ka ng mga ayuda ng gobyerno, ha, sir?
3: Opo.
2: Sige. Oo. Thank you very much, at ingat sa biyahe. Sir, balikan ba kayo?
1: Balikan kayo, sir.

0: balikan. Opo, sir, mamaya.
1: Oo. Ingat po sa biyaya.
0: Hindi ka pa mag-check-in muna sa hotel pag palamig.
1: Ayaw.
2: Wala mong kasama.
0: So, ayan. So, mamaya, babalik na rin siya sa bayan ng Batara. So, sir, ingat sa pabalik sa inyong bayan ng Batara. So, ayan mo na katropangali, ano. So, kailangan lang talaga na magpa-restore, lalo na ngayon na may nakaambang na El Nino. So, kailangan talaga ng tubig, lalo sa mga nagga-garden. So, maraming salamat. So, hatid sa atin yan, Katropang Ali, ng Santon Herbal Capsule para palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie, mula sa Ospital ng Palawan, Police Station 1 at dyan sa Palengke. Good morning muna doon sa mga kalugar ni Sir Jeric sa Barangay Bono-Bono, Batarasa. Malakas tayong napapakinggan sa Batarasa. Meron tayong relay station dyan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 25 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga, dire-diretso pa tayo sa iba pang mga balitang lokal. Talagyan natin si Katropan Dennis Chua kung saan isang motorista raw po ang sugatan sa bayan ng Rizal, Palawan, particular sa Barangay Punta Baja, matapos simunong makabangga ng aso. Nak naman ang aso, bakit nasa kalsada yan eh? Alamin po natin ang lagay ng naturang motorista sa balita ni Katropang Dennis Chua.
3: Live report! Live report!
4: Sugatan ng isang motorista matapos makabangga ng aso sa harap ng Eco Oil, Tutal, Barangay Punta Baja sa Rizal, Palawan itong October 13 taong kasalukuyan. Ayon sa post ni LG Vlog, ito na ang pangalawang aksidenteng naitala sa kaparehong lugar nitong nakalipas sa linggo na dulot rin ng pag-alagal ang aso. Patay ang asong nabangga habang sugatan naman ang driver ng motorsiklo. Agad namang rumispundi ang mga residente sa lugar upang tulungan ang biktima at agad na tumawag ng agarang tulong mula sa Imder Morizal. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga may-ari ng aso na maging responsable sa pag-alaga at itali ang kanilang mga alaga upang maiwasan ang ganitong insidente na naglalagay sa panganib ng buhay ng mga motorista. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga pangunahing proyekto naman ng lungsod ng Puerto Princesa inilabas ng City Planning Office. Ano-ano kaya ang mga ito? Katropa natin sa balita, Mikey Scotte.
3: Live report! Live report!
5: Target daw ng city government ng Puerto Princesa na higit pa palakasin ang ekonomiya ng lungsod sa pamamagitan ng mga pangunahing proyekto sa turismo, negosyo at infrastruktura, agrikultura at pangistahan. Ito ang inilahad ni City Planning and Development Coordinator Engineer Jovin Isagon sa isinagawa at tinakdang ipatupad ng lokal na pamahalaan sa Provincial Panic Accounts Dissemination Forum ng Philippine Statistics Authority noong nakalipas na araw. Kabilang sa mga proyektura sa sektor ng serbisyo ang pagpapaunlataw ng mga pamilihang bayan, Bewok, Balayong People's Park, Central Land Transport Terminal at Puerto Princesa Underground River. Kabilang din dito ang pagpapasigla ng turismo, pagdaraos ng mga pambansa at pandaigdigang kaganapan at pagbibigay ng tulong sa mga negosyante at programang pangkabuhayan. Sa sektor naman ng industriya at agrikultura, kabilang raw sa mga programa pagpapaunlad ng infrastruktura at mga sentro ng agrikultura, pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka at mayingisda, produksyon ng mga gulay at lamang dagat at mga proyektong pangkabuhayan tulad ng pag-aalaga ng hayop. Layunin din daw ng programang ito na matulungan ang mga sektor na hindi pa gaanong malaki ang niyambang sa ekonomiya ng lungsod. Patay naman sa datos na ibinahagi sa forum, lumago ng 5.4% ang ekonomiya ng Puerto Princesa noong 2035 habang umabot sa 68 billion peso ang gross domestic product o kabuang halaga ng mga produkto at serbisyong nilikha sa lungsod. Gagamitin ang mga datos na ito bilang batayan tao sa pagplano ng mga susunod na programa at proyekto upang higit pang mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapabuti ang pamumuhay ng mga residente ng lungsod. Yan ang balita, katuwang ang Vision Express Capsule at tutulong para naman muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
3: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Samantala, sa oras na alas 5.28 na po ng umaga, tanya natin si katropang Ray El Garan. Ito raw pong local government unit ng Quezon at ang BGMP Nara District Jail. Nagkaroon daw po ng MOA. Ano ba itong MOA na ito? Ano bang napapaloob sa MOA na ito? Ha? Alamin nga po natin ang detalye na balitang yan mula naman kay katropang Ray El Garan.
3: Live report! Live report!
2: Nagkaroon kahapon ng Memorandum of Agreement o MOA ang LGU sa Quezon Palawan at Bureau of Jail Management and Penology o BGMP Nara District Jail October 14, 2026 ayon sa sinagawang kasunduan na ang layunin umano ay upang suportahan ang dalawang pangunahing programa ng BGMP Nara District Jail ang tinatawag na PDL Aftercare Program at ang Community Relations Service dahil rito may susulong ang pagbibigay ng grocery, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga kwalipikadong PDL kasama ang kinakailangang suporta. Samantala, sa pamamagitan raw ng Community Relations Service Program ay nagdalayong palakasin ang pagpapalaganap ng impormasyon na kamalayan ng publiko at makikilahok ng komunidad. Yan ang balita at idemon sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon Palawan. Ray El Garan, XFM.
1: Pagpapabilis naman sa pagproseso din muna ng mga permit sa bayan ng San Vicente, tinalakay sa pulong ng Business One Stop Shop Team ng Naturang Bayan. Detali pa ng balitang yan, katropa natin, Belia Mucha.
3: Live report! Live report!
6: Tinalakay ng Business One Stop Shop Team ng San Vicente Palawan ang mga hakbang upang mapabilis at mapadali ang pagproseso ng mga kinakailangang permit para sa mga negosyante at establishmento sa bayan. Isinagawa ang coordination meeting kamakailan sa TSC Conference Room na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Pinangunahan ang pagpupulong ni na SB Melvin Ballesteros, OMT Officer Lucilene Panagsagan at Madeline Orji, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry, Business Permit and Licensing Section, TIESA, Bureau of Fire Protection at iba pang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapan upang maging mas maayos at efisyente ang proseso ng pagkuha ng permit ng mga kliyente at negosyante. Sa pamamagitan ng naturang pagpupulong, layunin ng BOSS Team na mapadali ang transaksyon ng publiko at mapabilis ang pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan sa pagtatayo at pagpapatakbo ng mga negosyo sa bayan ng San Vicente. Palawan. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: At sa uling bukso ng ating pong balita, mga kabayan, mga katropa, Philippine Coast Guard, abay sinimula na rin po ang paghahanda sa undas exodus ng mga biyahero. Katra pa natin sa balitang yan na Girly Cadasio.
3: Live report! Live report!
7: Nagsimula ng maganda ang Philippine Coast Guard para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa sa paggunita ng undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, alinsunod ang mga hakbang na ito sa direktiba ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Transportation Secretary Giovanni Lopez upang tiyakin ang kaligtasan ng mga biyahero sa dagat. Isa sa ilalim sa heightened alert status ang lahat ng operating units ng PCG mula October 20. 29 hanggang November 3 bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero. Humigit kumulang 17,000 personnel naman ang i-deploy sa buong bansa. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho XFM News.
1: Maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Ang mga balitang lokal na inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropay, nagatid sa ating orasan. Naganap na po nga alas 5:33 na po ng umaga. At handog din po sa inyo yan, ha, ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, ay produkto. Di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa,
8: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ay, ngayon pong araw ng Webes, magiging favorable ba sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ang magiging lagay ng panahon? Puntaan po natin ang DOST Pag-asa, si Ma'am Chanel Dominguez, mga katropa.
9: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw dulot ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, October 15, 2026. Sa ngayon, meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Unahin na natin tong Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, meron din tayong northeasterly wind flow na bumubugso naman dito sa may Northern Luzon at Central Luzon. Sa ngayon, meron din tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli ito na mataan sa layong 2,000 15 kilometers east ng extreme northern Luzon. Hindi naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng ITCC, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon at Bicol region. Magiging bahagya hanggang sa maulap naman ang papawiri na may mga isolated light rains dito sa Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa pati na rin ang ating panahon na app hinggil sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 34 degrees Celsius. For Tugigaraw, 22 to 33 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Tulot pa rin naman itong ITCC, makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil sa mga malakas na bugso ng mga pag-ulan ay mataas din po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang
8: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez, mula sa DOST Pag-asa. Oh, ang intertropical converging zone pa rin ang magdadala po ng mga pag-ulan dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, ha? Ayan po yung mga pabugsubugsong malalakas sa buhos ng ulan. Kaya doon sa mga low-lying area, sa patuloy pa rin daw tayong makakaranas sa mga pagbaha. Ipunin nyo na yan, ha? May mga balde na ba kayo? Mag-ipon ng tubig. Ako, mga kabayan, mga katropa, 37 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Ay, samantala, mga kabayan, mga katropa, magbabalik po yung ating pampalatuntunan pagkalipas lang po na maikli lang. Mag-break lang kami ni Engineer Moises Acosta, ha? Babalik po ang ating pong palatuntunang.
10: Ito ang Exciting Pilipinas.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM
12: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Santone Plus Herba Capsule.
15: Ang mga

0: Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbibili sa mga butika.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.

0: maganda sa kalusugan.
1: Sunful Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunful Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunful Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan.
5: Premium D3 Softgel.
6: Vision X Plus.
7: Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM
19: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo. Exciting!
20: Exciting!
21: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po 43 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Good morning muna. Good morning muna kay Commander Namion dyan sa bayan ng Aborlan. Mukhang nananahimik na katropang Ali ang isyo na dala na oawang iyon ba yung may dalang pampasabog? Kapag paliwanag na po yung mga PNP, Commander Nam yun, ha? Ang may mga clarification na po dyan na Commander Nam yun, ha? Si Alan Lamera, nanonood daw. Good morning, good morning. Nanonood at nakikinig na sa bayan ng Aborlao si Commander Nam yun nga. Yun po yung observation ni Commander Nam yun, ha? Doon sa may usapin ng mga nakapasok di na pampasabog, materials, highly explosive materials sa pier. May mga nasibak na dyan, Commander Namion. Okay na, mayroon ng paliwanag yung ating mga otoridad dyan. Hi, Ma'am Esneria, Miss Alpha, kape-kape po tayo ng Santon Gold Coffee Mix. At ganoon din kay Ate Maribel Gasita at kay Manong Galo Gasita dyan sa Santa Monica. Good morning, good morning. Siyempre sa lahat ng ating po mga kabayan, mga tropa na nanunood at nakikinig na sa kanika nila pong mga radyo dahil ilang minuto na lang, alas 6 na. 45 minutos na eh. Kalipas ang alas 5 ng umaga. Doon sa mga estudyante, oy, pasok! May pasok, may pasok. Doon mga may klase po ng alas 6. Madami po yung mga high school. Yan pong alas 6 pa lang may mga klase na. Ha? Sige. Naku naman, na ingat sa biyahe ha. Yung mga papasok din po sa mga opisina ng gobyerno ng alas 6. Meron po yan. Ingat-ingat sa biyahe ha. Samantala mga kababayan, mga katropa, sumain niyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon nga pong araw ng Huwebes, 15 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lusod ng Puerto Princesa na sabayan ding pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood yan sa 104.7 XFM Palawan at XFM Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Mga kababay, mga katropa, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako naman po si katropa nga Alizon Salbatus. Maraming maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
0: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.
13: Ang katropa mo. Exciting!
20: Exciting!
22: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: ako yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Paid.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paid ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paid, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sister Paid, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
2: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santone Plus Herbal Capsule,
11: ang mga

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM Time, 6:05 ng umaga. Oras, atin sa atin ang 1 plus, numero 1 ng alaga.

0: Uno Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa mga inaabangang headlines. Anim na pong identification certificates sa mga nasawi sa MV June Aster. Hawak na ng EOC Coron, 12 o 11 katawan o bangka, ipatuloy na pinoproseso.
3: And we are still awaiting for the forensic results. So hindi lang po yung nabanggit ko kanina.
4: Balipin Coast Guard Auxiliary District, itinatag sa Kalayaan Island Group, 48 individual na nupa bilang membro.
5: So kailangan talagang nag-uusap at nagtutulungan.
2: Mga vendors wala pang natatanggap na abiso sa pagpapalipat nila sa bagong palengke sa Baywalk. Paboro mano na hindi muna matuloy mga hinaing sa bagong palengke, hindi pa rin kasi nare-resolve.
4: Hindi pa rin po yun na-solve.
6: Opo, basta kung anong nag-upin nung nakaraan, yun tanong po, wala naman nakaraan sa amin kung anong ang naging...
4: Paglilipat ng mga vendors, posibleng abutin umano sa unang linggo ng Nobyembre ayon sa market superintendent.
7: Third or fourth week. Na po siguro kung abutin tayo ng first week ng November.
2: Sa Balitang Nasyonal, DSWD mamamahagi ng water filtration kits sa mga lugar na apektado ng El Nino.
4: Balita naman sa Ibayong Dagat, operasyon kay Pope Leo XIV, matagumpay ayon sa Vatican.
2: Sa Balitang Sports, Carlos Yulo handa na ho sa World Artistic Gymnastics.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, 15 sa buwan po ng Oktubre, taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si Katropang Mike Escote.
8: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Sa mga inaabangang balita.
8: Express Balita sa Umaga.
2: Wala pa hong abiso mula ho sa pamunuan ng New Public Market o sa Baywalk, kaugnay ho ng nakatakdang pagpapalipat ngayong araw ng mga vendors mula ho sa Old Public Market. Ayon po kay Tess Gabayan, pangulo ho ng samahan ng mga nagtitinda sa lumang palengke, pabor sa kanila ang hindi muna matuloy na paglilipat dahil hindi pa nare-resolba ang kanilang mga hinaing. Nangangamba rin ang mga manininda na posibleng bumaba ang kanilang kita dahil sa lokasyon ng bagong palengke at kawalan ng katiyakang makabalik sila sa lumang pwesto kung hindi magiging maayos ang bentahan sa bagong lugar.
8: Express Balita sa Umaga.
6: Opo, lahat naman po. Sila naman ng decision nila lahat.
4: Pati yung doon sa ano ma'am, yung paglumipat doon, isang pwesto na lang, hindi pa rin po yun na-solve.
6: Opo, basta kung anong yung nakaraan yun, parang po wala namang nakaraan sa amin kung ano ang naging.
4: So paano pong gagawin ninyo? Halimbawa, biglang mag-advise bukas o mamayang hapon o bukas na umaga na lipat na ho kayo doon sa bagong palengke natin. Ano pong gagawin ninyo? Napag-usapan nyo na po ba?
6: Iyan naman po kasi sa, depende sa mga kasama natin kung sa sang-ayon sila.
4: Pero wala pong ano, wala pong konsenso sa inyo kung halimbawa pag sinabi ng Engineer Lagrada o lipat na tayo. Wala pong plano kung susunod ba kayo o hindi.
6: Wala po kaming pag-uusap patungkol doon.
2: Tinig ho ni Tess Gabayan, pangulo ho ng mga vendors dyan po sa Old Market. Yan po ang balitang atin sa inyo na Santon Blast Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad doon ng mangustin, ampalaya malungkay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom po ng Santon Blast Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan. Express
4: Balitas Umaga. Hindi pa nareresolba ilang hinaing ng mga maninindas sa Old Public Market kaugnay na paglipat sa New Public Market sa Bewok. Ayon kay Tess Gabayan, pangulo ng samahan ng mga vendors, kabilang sa kanilang pangunahing kahilingan ang paglalagay sa mga magtitinda ng gulay at prutas sa unang palabag ng bagong gusali. Ikinadismaya rin ang mga maninindang kawalan umano ng malinaw na impormasyon sa mga napag-usapan at pagkasunduan hinggil sa operasyon ng bagong pamilihan. Hindi rin anilang malinaw ang mayiging pagpapatpad ng patakarang isang pwesto kada may-ari, kaya umasa silang matugunan muna kanilang mga alalahanin bago tuluyang lumipat.
6: May mga ostin pa po kasi kung ako mismo, hindi po ako susunod.
4: So hindi po, siyempre po, tinitingnan din po naman magtitinda yung pangulo nila pagka hindi lumipat, siyempre hindi rin sila lilipat. May mga ganyang ano eh.
6: Pero ano naman po, kahit kailan naman po ang ano natin, wala naman tayong magagawa pag gusto ng ating mga kasama.
4: So igagalang nyo po yun, halimbawa lang, kasi may binabanggit si engineer nung nakaraan sa public hearing na meron daw mga gusto na nagtatanong, excited na daw.
6: Hindi po tayo, hindi po natin yan pipigilan kung gusto ng mga kasama natin.
4: Siya po ang tinig ni Tess Gabayan, pangulo ng samahan ng mga maninindda sa Old Public Market.
2: Gino Perbani, Market Superintendent, Engineer Irene Lagrada, hindi ngayong araw ililipat ang mga vendors ng Old Public Market sa bagong palengke sa Baywalk, kundi ngayong third or fourth week o posibleng abutin pa ng first week ng November. Sinabi nito na sabay-sabay yung manong lilipat ang lahat ng mga nasa Old Market sa bagong pabilihan ng lungsod ng Puerto Princesa, kahit marami umano na maninida ang hindi pabor at may lapit o may lipat po sa bagong pabilihan. Wala umanong magagawa kundi sundin ang itinakdang paglilipat sa bagong palengke.
7: Ang good afternoon, hindi pa po bukas, no, pero matutuloy pa rin yung paglipat natin. Yun nga lang ay hindi pa bukas kasi bukas pa lang mag-i-end yung contract ng project contract sa city government. Bukas pa lang nila ito turn over sa city government.
4: So kung hindi po bukas, ma'am, kailan po kaya? May schedule na po kaya?
7: Base sa pag-uusap-usap namin with the city mayor at saka ng architecture office, siguro mga 3rd to 4th week ng October.
4: 3rd or 4th
7: week? Matagal na po siguro kung aabutin tayo ng 1st week ng November.
2: Tinig ho ni Market Superintendent Engineer Irene Lagrada. Yan po ang balitang atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayanan upang palakasin po ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan.
4: So, may magandang balita bago tayo natin pag-usapan. Basahin ko na ito.
2: Sige.
4: Oo, good news ito ha. Makinig kayo mga vendors ha.
2: O, mga vendors.
4: Binayagan na po ni Puerto Princesa sa City Mayor Lucille Byron ang mag-asawang registradong vendor sa public market na magkaroon ng tig-isang pwesto.
2: Yun.
4: So tig-isang pwesto sa Biwak Public Market, maging dyan sa San Jose Public Market sa kondisyong wala silang major violations o malulubhang paglabag sa mga patakaran ng pamilihan. Ayon po kay City Public Market Manager Engineer Erin Lagrada, sa panayam ko kahapon, kapwa dapat registradong vendor ang mag-asawa para makinabang sa naturang hakbang. Sinabi rin niyang may sapat pang mga pwesto para sa mga kalupikadong vendor na mag-asawa. Sa kasalukuyan, 15 na na mag-asawa sa Old Public Market ang nabigyan ng pwesto doon siya sa, ano, sa Biwok.
2: Okay.
4: At habang 12 naman ang nabigyan dyan sa San Jose Public Market. Mag-asawa yun, ha? Mag-asawa, ha?
2: Mag-asawa. Dalawang mga pwesto.
4: Dalawang pwesto. Patuloy pa niyang itinatapos ng pamunuan ng pamilihan ang listahan ng mga vendor na saklaw ng naturang patakaran. Kung mayroon pang mag-asawa, ay inaayos pa nila. Ipinilawanag po nila Grata na ang mga malubhang paglabag, yung mga major violations, ay kinabibilangan ng paggamit ng dami o ibang tao sa halip na registradong vendor ang aktwal na nagtitinda. Pagsasara ng pwesto ng mahigit 90 days, kapag 90 days, more than 90 days, ano na pala yun, ha? Violation na yun. At pagpapaupa o pagpapasali ng pwesto sa iba, maaari umanong humantong sa automatikong pagkansila ng karapatan sa pwesto ang mga naturang paglabag, alinsunod sa mga naangkop na patakaran. Samantala, ang eksaktong lokasyon naman ay ng pwesto ay ibabatay sa magiging resulta ng drawlats. At ang maganda, Choy, maaari pa rin magkasundan mga vendor na magpalitan. Nag-rulats na. Pwede kayong magpalitan o maglipat ng pwesto kung kapwa sila papayag. At para, halawa, ito pwesto ko. Tapos sa misis ko na punta doon sa kabilang side. Ay, pwede magpalitan para yung pwesto ni Mr. at saka ni Mrs. magkatabi.
2: Ayun, maganda.
4: Oo, para lalapat pa. Ha? Ayon kay Lagrada, ang hakbang ay napag-usapan sa Market Committee meeting kamakailan sa pangunan ni Mayor Lucilo Bayron. Express
2: Balita sa Umaga. Ay, ang gulay at saka prutas, anong sagot ni Mayor?
4: Ang sabi ni, ano, sabi ni, hindi lang naisama dito, pero sa panayam ko kahapon, ay
2: doon pa rin, doon, sa taas
4: doon
2: pa, rin.
4: Pa rin sa taas. Tapos ngayon, pag nandoon na, Choy, saka na i-evaluate, i-assess kung ano ang situation.

0: kami ay ilalagay sa baba. Mga ganun, ma'am, test, para ganahan na ba yung iba?
1: Ganun.
0: O, kasi kung sa kanila yan, kung magpayag sila o hindi.
1: Di ganun talaga si ma'am test kahit noon pa, malumanay na,
0: Malumanay.
1: Okay. Malumanay lang.
0: May ano kasi ngayon, ma'am test, okay lang dati, walang mga problema. May laban ngayon na kinakailangan makakita yung tikas ng mga vendors. Ayaw ko lang kung saan paruroon ito.
1: Si ma'am test naman, parang salita, sinusunod naman niya.
0: Kaibigan natin yan, si ma'am test, simula pa noon hanggang ngayon.
1: Pero ito magandang balita dito, sinabi ni engineer sa akin kahapon, si Mayor pumayag na yung mag-asawa, basta ano ka, lehitimo ka talaga,
0: mag-asawa
1: na vendor, na talagang matagal ka ng vendor dyan. Wala kang yung mga pinaupahan mo lang, walang ganun.
0: Yung may mga tatlong pwesto lang anin pa, hanggang dalawa lang ang binigay.
1: Hanggang dalawa lang, isa ordinansa, hanggang dalawa lang.
0: Paano yun? Naku, marami pa naman dyan, may mga tatlo, apat na pwesto. Dalawa lang daw po muna ang ibinigay, ha?
1: Hindi sa market ordinance talaga, kahit noon pa, ganun talaga. Not more than two.
0: Meron talaga, Choy, na tatlo o higit pa na nabibili yung pwesto.
1: Ayun nga, violation daw yun eh. Kaya lang, nilis pinalis mo.
0: Oo, kaya lang meron at merong nangyayari talaga na bintahan at yung iba dyan ay tatlo o higit pa na pwesto.
1: Yun ang pagkaganon, posibleng makansel daw yun.
0: Yan, so, wala pang sagot doon po sa hiling ninyo na pagharap, pag-uusap. Kung haharap, kay Mayor, wala pa, hindi pa kayo na pagbigyan. Tapos yung hiling ninyo na sa baba kay lahat, di pa rin po na pagbigyan.
1: Hindi pa rin. May sagot na si engineer. Ang sagot ng engineer, doon pa rin talaga.
0: Dapat sana magpaliwanag din yung architect dito, pati yung engineer. Bakit nagkaganon na nagkaroon ng second floor na samantalang gusto pala ng mga vendors nung una pa lang? Sa baba lang? Tsaka nung...
1: Yung gubawa ng plano eh.
0: Yan ang kailangan magpaliwanag. Ano ba nangyari? Kasi ang liliit ng mga pwesto, walang lalagyan na ng mais yung preserve ba? Kasi doon ilalagay ang isda at karne. Walang magandang maayos na maliliit talaga yung pwesto yun. Dapat mapatawag nyo rin, sanggun yan.
1: Kung ako, Choy, papalitan ko ng pangalan dyan, hindi na Baywalk.
0: Ano na?
1: Kasi pwede yan para talipapa.
0: Talipapa na lang.
1: Roy,
0: pagka gumawa na naman panibagong palengke, tagal na naman nun.
1: Ibigay natin sa sa mandaragat, gawing talipapa ng mandaragat.
0: Talipapa lang, di ba?
1: Oo, kasi maliliit yung pwesto.
0: Sa talipapa, pwede maliliit ang mga pwesto.
1: Pwede, di ba?
0: Oo.
1: Talipapa market.
0: Wala kasi dami reklamo, maliit ang pwesto. Kaya patawag sa sanggun yan.
1: Sino
0: ba nag-design ito? Bakit nanliliit na? Saan mo ba kinawa ito, engineer? Ikaw ang plano nito. Saan mo ba pinagkukuha yung mga plano na ito? Bakit nagkaganito? Liliit, hindi tugma.
1: Wala na rin magagawa, Choy, kasi baklasin natin yan. Ito na nga yung paraan.
0: Anong paraan?
1: Yung masosolve yung problema na yan, yung maliit yung pwesto. Yung mag-asawa, pinayagan na, di ba? So ngayon, pwede silang pag nadrolats na, pwede silang magpag-usap sa kabilang vendor. Oy, pare, dito na lang, palit na lang tayo kasi tabi kami ni Mrs.
0: Yan sa mag-asawa.
1: Lalapad yung pwesto nila.
0: Hahaba lang.
1: Hahaba yung pwesto nila. Isa daw yan sa mga, yun, magiging mara-resolve yung problema na yun.
0: Saan lulong isang, sa mag-asawa.
1: Kung lahat, hindi naman lahat ata may asawa dyan. At hindi lahat ng asawa nila may pwesto rin.
0: Kaya nga, yung schedule ngayong araw, mukhang wala. Naurong, may panalo kayo sa punto na yun, ha, sa mga vendors. Kasi ang schedule talaga ngayon. Pero inurong nila, sa halip ay gagawin sa unang linggo ng Nobyembre.
1: Pili ka lang dyan, third week ng October, fourth week, matagal na daw yung first week ng November.
0: Yan, ha?
1: Ngayon pala daw yung turnover, yung building. Tatanggapin kaya ng mayor's office?
0: Ng mayor's office?
1: Tatanggapin kaya ni Mayor? Kasi pag turnover, diba, i-check mo yan eh. Tama ba ito?
0: Tignan natin, ha? Kasi sino bang kontraktor ang magta-turnover?
1: Hindi ko alam kung sino kontraktor niyan eh. Palit-palit na kontraktor niyan eh.
0: May naman yan eh, may completion report naman yan na may papakita. Doon makikita kong 100% na natapos na yung proyekto.
1: Hindi ba po pwedeng kasama sa tumanggap yung mga vendors? Si Mayor lang talaga, no?
0: So walang magaganap na ngayon.
1: Lipatan.
0: Yung mga tao naghihintay lang din po dyan sa market. Gusto rin naming mamili sa bagong palengke. Kaya wag ho kayo mag-alala. Mayroon at mayroong kita kasi pupuntahan pa rin yan yung palengke na yan. Liban na lang kung gagawin.

0: gamitin pa rin yung old market. Kasi kung talagang na doon pa yung market tapos nandyan yan, ay iba doon pa rin yan sa old market. Kaya,
1: oy, wala palang problema kay General Lagrata ha, kung yung one kilometer radius. So wala problema sa kanya. Hindi na rin masyado makaka-apekto yun sa palengke. So masera yung mga taga-Talipapa.
0: Yun. So tuloy ang tinda rin ng mga Talipapa.
1: Tuloy ang tindahan. Pero dapat sumunod doon sa memorandum ng DILG. Oh, may nakalagay doon. Dapat meron kang building permit din. Sumunod ka doon sa building code. Maraming mga ano din yun. Sa sanitary. Dapat sundin mo yun. Pagka hindi yun nasunod, yun din ang problema. Pwede pa rin ipasara ng LGU. Yeah. Violation. Di ba? Pag wala kang building permit, disgrasya yun.
0: 6:24 na ang umaga. Sa iba pang balita, pinalalakas ng Philippine Coast Guard ang koordinasyon nito sa Kalayaan Island Group sa Palawan sa pamamagitan ng paglulunsad ng PCG Auxiliary District na nagsimula ngayong buwan ng Oktubre. Kasabay nito, 48 na individual na kinabibilangan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, guro, mangingisda at residente ng nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ang akbang na ito ay para palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa basic life support at maritime search and rescue operation. Tinalakay rin sa panayam niya ang pakikibahagi ng PCG sa Regional Maritime Population Exercise 2026. Kasama po ang Indonesia at Japan. Express
2: Balitas Umaga. Na dapat tayo ay makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa rehiyon. Dahil alam nyo, ang karagatan ay walang bansa na kaya niyang bantayan, kaya niyang pangalagaan, karagatan, na siya lang mag-isa. Dahil ano yan yung karagatan naman ay magkakadugtong-dugtong yan. So kailangan talagang nag-uusap at nagtutulungan.
0: Tinig ho ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Sangayon ka ba ng Joy na walang bansa na kayang protektahan ang kanyang nasasakupan, yung karagatan?
1: Ay, hindi ako sakayon dyan.
0: Yung US, kayang-kaya niya na protektahan. Yung Taiwan, kayang-kaya. Maliit lang ang Taiwan, ha? Pero nagpapalubog ng barko yun. Nagwa-water cannon yun ang barko ng China.
1: Alam mo, ito, nakaka-dismaya itong
0: North
1: statement.
0: North Korea, pati yung South Korea, kaya-kaya nilang protektahan yung dagat nila. Nag-aagawan pa ngayon.
1: So, inaamin ang Philippine Coast Guard na hindi nila kaya.
0: Wala, Dapat hindi nagsasalita yung Coast Guard ng ganun.
1: Hindi dapat.
0: Kasi unang-una, trabaho nyo yan. Pinapaswelduhan kayo. Kung ano ang meron kayo, gamitin ninyo.
1: Palagay ko, pag narinig ni Pangulong Bongbong Marcos itong statement na ito, si Bakit eh.
0: Diba?
1: Pangit-pangit. Sumuko ka na eh.
0: Sa inyo na mismo nang galing na diba, yung ganong pahayag. Parang malulumoral yung tao. Tapos ngayon, naasa tayo sa mga auxiliary.
1: Diba? So, hindi nyo palakaya yung trabaho ninyo. Dapat hindi ganun yung statement, Admiral. Siguro nagsasabi lang siya ng totoo na hindi niya kaya. Pero hindi pa pwedeng i-broadcast kasi ang nakasalala diyan yung national security.
0: Yan, wag natin ipangangalandakan ng ganun kasi kita mo 'di ba yung mga argabyado sa kaso. Pero ang statement pa rin nila, pag halimbawa na ano sila, hatulan o kaya hindi maganda yung naging desisyon ng korte laban sa kanya. Ano ang binabanggit, halimbawa yung mga national issue, naniniwala pa rin kami sa hustisya, naniniwala pa rin kami sa proseso ng batas, mga ganun pa rin mga statement.
1: Ito kasi, pag narinig na ibang bansa, hindi pala kaya ng, lalo na ng China, hindi pala kaya ng Coast Guard, ha? Sige.
0: Di mas lalo kayong bubulihin yan.
1: Ganun talaga mangyayari. Tapos, 48 lang yung auxiliary mo doon, di ba? Hindi naman, this statement is irresponsible for me.
0: Yan, Tsaka kung gusto nilang puno-enjoy yung pag-asa, magbarabarangay sila. Mayroon ng mga pagod tumira dito.
1: Ako, gusto ko na tumira doon eh.
0: May kulang lang kayo Philippine Coast Guard magbumaba sa ground. Ang dami mga informal settler dito na hirap na dito. Gusto nang mamuhay doon.
1: Ilipat natin doon sa pag-asa. Madaming isda doon eh.
0: Hindi nila trabaho yon pero matutukoy nila. Kaya diba, matutukoy nila kung anong pamilya, sino pamilya ang gusto ng maging migrante. Ay, migrante. maging residente na ho.
1: Residente na ano.
0: Ng pag-asa o kalayaan, munisipyo ng
1: palitan
0: kalayaan.
1: Palitan na natin yung, ano, yung mga official na ayaw tumira doon.
0: Yun. Ay, sus, pambira. Palitan na. Maraming mga gusto na tumira na doon.
1: Kaya kayo, doon na tayo tumira.
0: Di ba may supply sila na bigas?
1: Meron.
0: O, tadi, okay sa kanila yun.
1: Wala, ano na daw. Maliit lang kasi yung pag-asa. May tinanong ako, ano na, sapat na doon sa kanila.
0: Ah, para sa kanila, oo, sapat na.
1: Kasi pagka dinagdagan mo pa yun, baka, ano na yun, doon na tayo magtayo ng ano, sa dagat na yun magtira.
0: Hindi, nasabi lang nila yun. Kita mo yung tawi-tawi, yung mga maliliit na mga ano doon.
1: Diba, mga...
0: Yung mga bahay na walang ano, Choy, walang lupa.
1: Walang lupa, sa dagat, di ba?
0: Yung sa sip... TV na panood ko yung vlog na yun. Ay, sus, grabe.
1: Yung mga rin, Sama de la Hot, mga Bajaw, Sama de la Hot.
0: Yan, mga ganyan. Oh. Biruay mo. Eh, ito, lawak pa ng pag-asa, oh.
1: Doon kaya natin ilipat yung ano. Di ba yung mga Gudjaw tayo dito?
0: Gudjaw?
1: Oo. Oh. Tawag ni Maring Michigan, Gudjaw, yung mga taga... Ginawa nila ng tourism.
0: Hindi na Bajaw?
1: Hindi na, Gudjaw, mga Gudjaw.
0: Mga Gudjaw na sila.
1: Oo. So, dali natin sila doon.
0: Ay, ano yan, Choy? Biruin mo, tignan mo, halimbawa, pag pinalakas nila yung ekonomiya nila dyan, halimbawa, mag-provide sila ng mga bangka, yung CBST, o kaya yung tourism nila doon, agriculture nila, patulong sila na magkaroon ng mga malalaki mga bangka, nandyan na sila sa palibot ng West Philippine Sea, yung iba dumadayo pa dyan, para mangisda.
1: Kaya nga. Yung gawin natin, ano natin, yung mga Gudjaw, di ba? Magagaling na sa dagat eh.
0: Gudjaw.
1: Tapos magtayo tayo dyan ng resettlement ng mga Gudjaw. O, sa dagat yan sila eh.
0: Oh.
1: Yung palingki, di ba? Sa dagat, di ba?
0: Oo.
1: Ganda yan dyan.
0: Yan ang hirap na maprotektahan at mabantayan ng Philippine Coast Guard. Biro kaya. Sa bagay, realidad, di talaga nila kaya.
1: Di talaga kaya. Pero huwag mong sasabihin yan on air dahil yan ay ang nakasalala dyan, national security.
0: Yeah. Ablay, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan.
1: Parang sinuko mo na rin ang ating soberenya.
0: Yan, parang ganun din, di ba?
1: Ano kaya masasabi ni Commodore J. Tariela dito?
0: Ayun, si... Ano yun?
1: Palaban yun eh.
0: Palaban yun, kahit walang laban talaga tayo, di ba? Talaga magpapalaban talaga yun.
1: Kaya
0: lang mga tanong nun, kailangan nakaprepare din sa kanya. Kailangan alam niya bago niya sagutin.
1: Advanced question din.
0: Oo, tambad ako pag mga ganun.
1: Ano ka, deep end? Sa iba pang balita, hindi pa po natutukoy ang pagkakilanlan ng labing isang nasawi sa sunog sa MV John Aster sa Coron noong Setyembre, habang anim na pong iba pa ang nakilala na ng mga otoridad. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kinumpirma ng Philippine National Police Forensic Group ang pagkakilanlan ng anim na pong nasawi. Nakipag-ugnayan na rin ang Emergency Operations Center sa Coron sa mga pamilya ng mga nakilalang biktima para sa pagkilala at pagkuha sa mga labi na kanilang mga mahal sa buhay.
3: We are now on our case build up and we are still awaiting for the forensic results. So hindi lang po yung nabanggit ko kanina ang isa sa mga ipa-file po natin. So depende pa po ito sa forensic result na makukuha po natin. Na meron din po tayong ginagawa na maritime safety investigation. So ng mga nakaraang araw po, no, noong ito po ang insidente ay nangyari, nagkaroon na po tayo ng pag-extract ng mga testimony ng mga survivors po natin.
1: Yan po ang tinig ni Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: So, labing isa na lang.
1: Labing
0: isa ba o 8 o 11 talaga?
1: Oh, 11. 11 yeah. Daw yung ano pa eh, yung hindi pa nakikilala, yung 60.
0: Oo.
1: Di ba 70 ano? O ba, 70, ilan ba yung nasawi dyan? 70 plus, 71.
0: Oo.
1: Plus merong yung 4. Tama ba? Yung nauna.
0: Pero sa bilang, ang sabi, lasa 11 na lang yung pong hindi pa nakikilala. Lumabas na nga yung pangalan eh. Merong na-post na, kaya lang hindi ho natin mailabas yung sa mga media, hindi mailabas yun yung mga pangalan na yun.
1: Ayaw na pamilya.
0: Oo, lalo na hindi magustuhan ng pamilya.
1: Sakit yun, Joy eh.
0: Oo, kaya nga.
1: Sobrang sakit.
0: Kaya nga, pero nalabas na yung pangalan na yun. Sa ngayon po, yan po yung update. 11 na lang po sa mga nasawi, yung pong mga hindi pa ho na bibigyan ng pangalan. Yung iba naman ay papunta na yung mga pamilya para makuha, Joy. Para mahukay at mauwi sa kanilang mga
1: lugar. Mabigyan na ng maayos na libing.
0: Yan. Baksi, bibigyan pa po yan ng padasal bago po maipalibing. At least, magandang update dahil nakilala na yung po nasa 60.
1: Kaya nga, kaya
0: na nasawi. Express! Express! Balita sa umaga! Yung Joy, wala pa, no? Yung pinakadahilan ng nangyaring pagsabog.
1: Wala pa. Under investigation pa rin.
0: Wala pang update tayo sa pagsabog, sa malakas na pagsabog, ha?
1: Ang tagal naman. ang napapagalan ako doon sa investigation kung ano talaga ang pinaka reason eh.
0: Oh,
1: nandoon na tayo sa flammable, nandoon na tayo sa pero ano ba talaga yung sumabog na yon?
0: Yan ang tanong doon. Oh, okay na yon, yung kumalat yung apoy, mga flammable meron doon. Mabilis na nasunog yung buong barko. Pero yung doon tayo sa pagsabog yun, kasi ang pinagmulan eh, yung sabog eh. Hindi man magsinungaling yung mga survivor na nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Kaya ang sumabog na ganong kalakas?
1: Maliban na lang kung pabaloanan ng mga otoridad, ay walang pagsabog.
0: Ay wala, disgrasya tayo. Doon ako maniwala pa rin sa mga survivor.
1: Ay siyempre sila nakakita eh.
0: Oo, sila yung nandoon eh. Yung nag-imbestiga naman eh, wala doon.
1: Kaya nga eh. Express
0: Balita sa umaga. Ito na yung 60, di ba?
1: Oh, ito na rin. Ito na rin.
0: Nasa 60 na ho ang Certificate of Identification ang natanggap po ng Emergency Operation Center or EOC mula ho sa PNP sa Forensic Group para ho sa mga nasawi sa nangyaring sunog sa MV June Aster, habang 11 pa ang bangkay na patuloy na pinoproseso. Matay po ito sa abiso ng lokal na pamahalaan ng koron kahapon October 14. Nagtayo ho ang LGU ng assistant desk sa EOC, ikalawang palapag ng Municipal Hall Annex Building, upang gabayan ng mga pamilya at pagkuha ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinapayuhan ng mga claimanta na magdala ho ng valid ID, ID ng namatay, kung meron, at birth or marriage certificate bilang patunay ng karelasyon sa nasawi. Maaari ring humingi ng karagdagang dokumento ang mga otoridad para sa verifikasyon. At makipag-ugnayan po sa EOC sa 0969-175-5877 para ho sa mga update at tagubilin sa pag-claim ng mga labi. Express
1: Balita sa umaga. Live reports na tayo! 56 na kinatawan sa Palawan, sumailalim daw sa Redas Training. Ano itong Redas Training na ito? Katropa mo sa balita, Alizon Salvatos!
4: Sumailalim sa 5 araw na Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDS Training ang merong 56 na kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, pamahalaang panaluwigan at mga institusyong pang-akademiko ng Palawan. Ito ay sinagawa naman ito nakalipas sa Oktubre 5 hanggang Petsa 9 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin ng naturang pagsasanay na mapahusay ang pagtataya sa posibleng epekto ng lindol at mapalakas ang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Itinuro ng DOST Pillbox yung paggamit ng REDS software para sa hazard mapping at pagsusuri sa posibleng pinsalang dulot ng mga kalamidad. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang naturang aktibidad, katuwang ang DOST Pillbox at DOST Pag-asa. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamalang panaluwigan sa pangunguna pa rin ni Governor Roa Alvarez na palakasin ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng bawat Palawenyo. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule. Sa mga nanalabo ang paningin, mag Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XF FM Puerto Princesa. Ako naman ang inyong katropa, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: 77 gulang na individual sa Taytay nag-withdraw ng suporta sa Communist Terrorist Group. Katropa mo sa Balita Bella Mucha.
5: Isang 77 taong gulang na individual na umano'y naimpluwensyahan ng Communist Terrorist Group ang nag-withdraw ng suporta sa nasabing grupo sa Taytay, Palawan. Pinangunahan ng mga tauhan ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office, Taytay Municipal Police Station, at mga opisyal ng Barangay Kataban ang naturang aktividad sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB program. Bilang bahagi ng intervention, pinagkalooban ang individual ng tulong pinansyal at mga food packs bilang pagkilala sa kanyang kooperasyon at kahandaang talikuran ang suporta sa Communist Terrorist Group. Pansamantala rin siyang inilagay sa kustodiya ng 2nd Palawan PMFC para sa debriefing at dokumentasyon habang hinintay ang nakatagdang pagsasalin sa pangalaga ng mga opisyal ng Barangay Kataban para sa kaukulang disposisyon. Ayon kay Palawan Police Provincial Office Director Police Colonel Joel Kasupanan, hindi lamang pagpapatupad ng batas ang layunin ng RPSB program, kundi pati ang paglalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa komunidad at paghikayat sa mga individual na naiimpluwensyahan ng mga armadong grupo na piliin ang mapayapa at legal na pamumuhay. Tiniyak naman ng Palawan PPO na ipagpapatuloy nito ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang sektor upang palakasin ang mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, siguridad at kaunlaran sa lalawigan. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Mga junk shop sa bayan ng Quezon, maaari daw makasuhan kung bumibili ng mga nakaw na gamit. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
6: Maaari umanong sampahan ng kaukulang kaso ang mga junk shop sa Quezon, Palawan sa oras na mapatunayang bumibili ang mga ito ng mga nakaw na gamit, lalo't kung pagmamayari ng pamahalaan. Ito ang isa sa babala ng lokal na pamahalaan na ito ay binibigyang diin ng Municipal Economic Enterprise and Development Office sa ilalim ni Erodito Magsipok matapos ang sunod-sunod na naitatalang pangnanakaw ng mga mitruhan ng tubig sa munisipyo na dinadala raw sa mga junk shop. Samantala, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad at ng pamahalaan sa mga magulang na mga minor de edad na nasasangkot sa mga nakawan ng mitruhan na dapat raw bantayan at gabayan ang kanilang mga anak. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain. Mula rito sa 93 3.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Agsasaka na may kasong attempted homicide arrestado ho sa Brooks Point. Katropa mo sa Balita, Dennis Chua.
7: Arestado ng Palawan Police Provincial Office ang isang 42-year-old na magsasaka sa sitio proper Barangay Pangubilyan sa bayan ng Brooksman itong October 12 taong kasalukuyan. Ang naresto ay may kinakarap na warrant of arrest para sa kasong attempted homicide na may narekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Pinangunahan ang operasyon niya ng Brooksman Municipal Police Station katuwang 2nd Special Operation Unit Maritime Group. Bahagi ang pagkakaresto ng pinaigting na mahanad operation ng Palawan PPO kung saan apat na wanted person rin ang nahuli sa magkakahulay na operasyon sa lalawigan ng Palawan sa parehong araw. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Brooks Point NPS ang sospeka para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Copimex, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Pagmamaneho ng lasing, isa raw sa pinakadahilan ng aksidente sa kalsada. Road crash sa Palawan, tumaas ng 20%. Katropa mo sa balita, Girly Cadasho.
8: Tumaas ng 20% ang kaso ng mga naaaksidente sa kalsada sa buong lalawigan ng Palawan ngayong taon ayon kay Police Lieutenant Colonel Romulo Maburang ng Highway Patrol Group. Aniya, ang pinakadahilan ng aksidente sa kalsada ay ang pagmamaneho ng lasing ng mga driver at karamihan sa mga ito ay minor de edad. Kaya naman panawagan rin ng opisyal na sana'y mabigyan ng pansin ng mga magulang ang kanilang mga anak upang matiyak na hindi nasasangkot sa anumang klase ng aksidente. Bagamat bumababa ang bilang ng mga kabataang nagsasagawa ng drug racing, ay nakakabahala naman na marami ang nasasangkot na minor sa aksidente dahil sa pag-inom ng alak. Samantala, patuloy namang pinaiigting ng HPG Palawan ang pagpapatrolya sa mga munisipyo upang mabawasan ang mga violators. Maaari namang ma-impound o matikitan ang mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula dito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: DOE, hinihikayat ang mga consumer na gumamit po ng solar energy laban po sa tumataas na singil sa kuryente. Katropa mo sa balita ay si Pagkaldo.
9: Hinihikayat na ng Department of Energy o DOE ang mga consumer sa mga probinsya kabilang ng Palawan na gumamit ng solar energy bilang alternatibong mapagkukunan ng kuryente upang makatulong sa pagpapababa ng buwan ng bayarin. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garian, pinadali na umano ng kagawaran ang proseso ng pagkuha ng mga permit para sa pagpapakabit ng mga solar panels sa mga tahanan at mga negosyo. Binigyang diin ang kalihim na makakatulong ang solar energy sa pagtitipid sa kuryente lalo na sa gitna ng epekto ng El Nino sa supply ng enerhiya. Pinaalalahanan din ang publiko na bumili lamang ng mga solar equipment mula sa mga accredited supplier at tiyaking maayos ang pagkakabit upang maiwasan ang aksidente at sunog. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa kakay sa Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pakaldo. At mga katropa, gusto mo bang dagdagan ang inyo pong daily wellness routine? Yes to Health Santon Plus Capsule. Nako, importante ho ito sa ating kalusugan ha. Tandaan po ninyo ito, Yes to Health, Santon Plus Capsule. Meron po itong mangustin at malunggay. So bili ho kayo ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang mangustin po ay kilala bilang source ng santon, habang ang malunggay ay kilala na sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya maganda ho dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gusto hong alagaan ang katawan, suportahan ng overall wellness at gawing bahagi ho ng kanilang araw-araw na healthy routine, subukan nyo po ang Santon Plus. Siyempre, meron pong promo, mga katropa, health is wealth, pero mas masarap po kung meron pong discount. Gusto nyo bang lumakas ang inyo pong resistensya pero ayaw nyo naman pong mamayat ang inyo pong pitaka? Good news, dahil meron pong pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado na ang inyo pong bulsa. Huwag na pong patumpik-tumpik pa. Narito na po ang dubling protection, dubling tipid, combos para sa inyo. Yung pong promo 1, buy 1 take 1, isa hong box, bilhin nyo lang. Meron pong pasobrang isa pang box ng Santon Vet C. Bumili po niyan at sigurado meron pong 1 free box pa sa inyo. So total po niyan ay 200 capsule. Non-acidic po ito, vitamin C, kaya pampalakas ng inyo pong immunity nang wala hong update sa tiyan. Express Balita sa Umaga. 6:47 ng umaga.
1: Ito naman ang magandang combo, ha, mga katropa, ha. Buy one box, get 50% off ang Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bumili po na isang box ng Santon Plus Gold, kalahating presyo na lang o 50% off ang isang box naman ng Santon Vitamin C mo. Bakit panalo? Todo lakas sa proteksyon mula po sa 5-in-1 herbal powers ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin maunahan ang ubo at sipon. Mag-avail po ang promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Centers at Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na klinika. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong. Iwas sakit, iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid.
0: Yan, at good morning muna kay Boss Balangaw ha. Yung talipapa dyan sa Dagumboy na talaga namang kumikita maaga pa lang.
1: Talaga naman.
0: Mura na at napakalinis pa ng gawa.
1: Wow, talaga naman ha.
0: Oh, nandun siya kahapon kasama namin sa birthday ni Bongbong Dalupan, yung mga Dagumboys kasama namin.
1: Wow, sarap naman yan. Wala bang ano dyan, mga ininit-ininit. Joy, speaking of birthday, happy birthday muna kay Tres Trinidad Magmanua, kay Aling Training dyan sa Virginia Project 2 ha, sa Barangay Siksika. Happy birthday Aling Training ha. Ito masipag na treasurer dyan. Kasama niya happy birthday si Joris Patriarca Capia, si Cecil Malibago. Aba, kabrigada Cecil ha. Happy birthday,
0: birthday
1: ha. Si kasama dito dyan sa kabila dati ha. Lex Bucados, happy birthday. Richie Cabanillas, happy birthday mo, Sir Richie, ha?
0: Richie.
1: Oh, Sir Richie. Sir Richie.
0: Oh, happy birthday.
1: Oh, driver dati ni, ano?
0: Oh,
1: Sir Richie, ha? Tagalusbi. Si Willie Conde, happy birthday. Daming birthday. Imelda Manalansang Caballo, happy birthday. Yan, marami may nagbe-birthday ngayong araw na ito.
0: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng FM XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: Live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga,
1: Pilipinas!
10: Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
12: Santone Plus Herbal Capsule.
13: Ang mga buk-

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na dekalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule,
8: ang mga

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: oras 7:02. Oras atin sa atin ng 1 plus numero 1. Alaga!
1: Kabali

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye! Bullseye!

0: Bueno, good morning. Amusta po ang ating morning. Tapi lang tayo, ah. Happy and smile. Maiksi lang ang buhay. Live life to the fullest, mga katropa, ha? Who knows? Baka mamaya, eh, di ba? Alam nyo na. Ang palatuntun ng bullseye. Aatid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated, mga tropa, ha? Yes to Health Incorporated. Alam nyo, ang Yes to Health, mga kaibigan, may mga produkto ito na talagang, o lahat ng mga produkto nila, ay nakadisenyo para sa maayos nating kalusugan. Mga kaibigan, no? Diba? Kaya nga sila number one complementary and alternative medicine provider, eh. Mga kaibigan, at isa doon sa produkto, mga kaibigan, ng Yes to Health, yun hong Santon Plus Herbal Capsule. Itong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan, sa isang kapsula, mga kaibigan, sa isang kapsul, pinagsama-sama na ho nila dyan. Ha? Yun hong malunggay, mangustin. Alam nyo itong mangustin, eh. Kilala bilang source ng Santons. Habang ang malunggay, kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa iyong balanced diet, katropa, at healthy lifestyle. Siya nga pala, alam nyo, maraming namimeke po ngayon, eh. Maraming namimeke, oo. Para ho talagang masiguro ninyo na legit itong bibilin yung mga produkto na ito ng Yes to Health, katulad nito, Santon Plus Herbal Capsule, yung kanyang box. Ma-identify nyo siya sa color maroon. Yan ho, oh. Color maroon na box. Tapos, may maroon blister pack. Pag nakita nyo yan, legit yan. Food supplement yan, mga katropa. Isama nyo sa pang-araw-araw po ninyo. Sure ball yan. Napakagaling sa katawan. Ha? Malunggay at mangustin, mga kaibigan. Ha? At syempre, ang produktong yan, mga kaibigan, mabibili po ninyo Mercury Drug, TGP, Watson, Southstar, Generica, Shopee. Meron din yan, ha? Mga katropa. At doon sa mga kapartner nating mga pharmacy province-wide, mga kaibigan. Tapos, sa Brooks Point, yung mga klinika ho ng Yes to Health, katulad dun sa Yes to Health Clinic Brooks Point, mabibili nyo rin po yan, mga kaibigan, no? At mga produkto ng Yes to Health. At doon sa produkto, mga katropa, doon sa klinika ng Yes to Health, hindi lang yung mga produkto ng Y2H yung mabibili po ninyo. May ibang serbisyo din po na pwedeng ipagkaloob sa inyo, mga kaibigan. Ito, yung Yes to Health Brooks Point. Panoorin ho natin, tingnan, yun hong mga ibang serbisyo pa na ipagkakaloob sa inyo, na pwedeng ipagkaloob sa inyo ng Yes to Health Clinic Brooks Point, Palawan.
1: Pagod ka na ba at may nararamdaman ka na bang hindi maipaliwanag? Huwag mag-alala. Nandito ang Yes to Health Clinic Brooks Point para sa'yo. Magpa-check up ng libre. May kasama pang dietary guidelines at high-tech magnetic analyzer para mas maintindihan ang kalagayan ng iyong katawan. At masubukan ang Terahertz Therapy para sa mas magaan at masiglang pakiramdam araw-araw. Subukan ang mga epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Gaya ng Santon Herbal Oil, Premium D3, Vision X, hanggang sa mga herbal soaps at coffee mix na pampalakas ng katawan. May special discount para sa mga minamahal nating senior citizens at PWDs.
2: Ang mga in-offer po dito na service ay may free health consultation po at free high-tech magnetic analyzer po and the free terahertz therapy po and free dietary guidelines po galing kay Alm. yung high-tech magnetic analyzer na yan, dyan man at makikita, malalaman kung ano yung mga weak organs na po sa inyong mga katawan. Schedule po dito ni Doc ay tuwing Merkules at Webes po, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po na ako. Sa ating mga senior citizen at PWD, dali lang po ang ID lang po ang kailangan para maka-avail po tayo ng ating discount. Kung may karamdaman dyan na hindi pa po nakasubok ng sa ating Yes to Health Clinic, huwag po kayong magkatubiling pumunta, lalo na po dito sa malapit po sa Brooks Point, Palawan. Pumunta lang po kayo ng Merkules at Webes. Yun po yung schedule po ni Doc dito sa ating bayan ng Brooks Point po.
1: Huwag nang maghintay. Alagaan ang ating mga sarili. Punta na sa Yes to Health Clinic Brooks Point. Kasama mo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog at masiglang buhay.
0: Yes to Health, mga katropa! Yeah. Yes to Health, Brooks! Yes to Health, Clinic Nara! Yes to Health Clinic, Puerto Rojas, hanggang doon sa munisipyo po ng Cuyo. Mga kaibigan, Yes to Health. Okay? Samantala, uy, teka muna ha. Dahil 71 days before Christmas Bowl, nais ipaalam ho ng bagsak presyo. Pakita natin yung video natin ha. Nais ipaalam ho ng bagsak presyo ni Maring Angie. Si Maring Angie ho ilang linggo na ho na nailibing ano doon sa North City North Cemetery sa Maynila. Grabe yung mga tao na nakipaglibing sa kanya. Alam mo, prinsesa yung nililibing. Oo. Bago siya talagang nanghina doon sa St. Luke's Hospital, kausap niya yung mga anak niya. Sabi niya, lalong-lalo na doon sa kanyang isang anak na babae, si Ma'am Margie. Sabi niya, Margie, Junior. Yung anak niya si Junior din, lagi dito yon. Huwag niyong ititigil yung pagtinda kahit wala na ako dyan sa Palawan. Dahil yan yung talagang binabalik-balikan ko dyan. Hinahanap-hanap ng katawan ko yung pagtitinda dyan. At makasalamuha yung mga taga-Palawan, taga-Puerto. Ha? Kahit na talagang sabihin natin medyo hirap na, talaga nagtitinda pa rin dito eh. Kilala nyo naman si Waring Angie, diba? Kung nakapunta kayo doon sa tindahan niya, sa bagsak presyo. Ngayon, nag-meeting kami ng mga anak niya after nung living doon sa Tondo. At sila ay nagdesisyon na hindi naman pwedeng suwayin nila yung mga huling habili ni Maring Angie. Ituloy yung pagtitinda sa bagsak presyo. Yung mga produkto na kailangan ng taga-Palawan, taga-Puerto na sakto sa kanilang bulsa, bagsak presyo talaga, paratingin natin ha, at ituloy yung pagtitinda. Yun ang pagkasunduan ng mga anak at bukas po, tatlong containers po yung parating. No? At in-update po tayo ni Ma'am Margie na papalit ni Maring Angie. Diyan po sa tindahan at yung mga anak niya, papalit-palit yan sila diyan, mga kaibigan, para lang ituloy yung legasya ni Mami Angie ng bagsak presyo. Tatlong containers po ang container van ang parating bukas. At sa araw ho ng Linggo, mga katropa, muling magbubukas ang bagsak presyo ni Maring Angie. Yun hong powder na sabon. Talagang tatlong tonelada po ang halos yung isang container puro sabon. Powder. Surf, mga katropa, ha? 50 pesos per kilo. Tatlong tonelada yon, mga kaibigan. Okay? So, kita-kita ho tayo. At bukas, maglilinis na sila dyan. Mag-aayos. At Sabado, 17, maaga pa. Pilahan na natin. Pero scamper serve po ito. Ha, mga katropa, hindi lang yung sabon na powder. Marami pa ho na parating at marami ho mga produkto na swak sa inyong bulsa. Ha, yung mga pambahay-bahay hong gamit na mumurahin lang ho talaga. Mga kaibigan, maituloy lang ho yung tindahan ni Maring Angie at yung kanyang legasya dito sa atin. Ha, mga kaibigan. Okay? So, bukas, piprepare nila yan. Parating yung containers natin at Sabado. Okay? So, bukas, Pi-prepare nila yan, parating yung containers natin. At Sabado, kita-kita tayo dyan, ha? Tabi ng PLDT, likod ng Radyo Bandera, Roa Street. Mga katropa, ha? Bagsak presyo ni Maring Angie. Tama-tama ito dahil magpapasko eh. Alam natin pag Pasko eh, marami ito yung pangangailangan at gusto natin mura. Mga kaibigan, kaya ho nandyan yung tindahan na yan. Di na ho naghangad na kumita o ano, sa makabawi lang o sa gastusin at makapagpasaya sa ating mga kababayan, no? Yung tindahan ni Maring Angie, bagsak presyo. Okay? Si Ma'am Margie ang naandyan. Maganda lang si Maring Angie ng konti kay Ma'am Margie, ha? So, kita-kita tayo dyan, ha? Sa araw ng Sabado. Ano ba bukas? Biyernes, Sabado. Agahan po ninyo. Siguradong aragawan na naman ito, ha? Ay, mumura. Lari yung sabon. Madali maubos yung sabon, eh. Lahat tayo naglalaba, eh. Meron mo 50 lang. Ha? Pwede patawaran siguro, ha? 1 kilo. Surf yun. Mababang. Talagang swak sa inyong mga labahin, mga katropa, ha? So, kita-kits sa Sabado. Bagsak presyo. 7:15 ng umaga. Unahin lang natin ito, no? Nasa linya natin si Ma'am Grace Arias. Dumating ito nung nakaraang araw sa airport. Nakita natin yung post niya. May sumusunod daw sa kanyang taga-Westcom, Intel. Westcom, ready kayo. Akong ano, bukas yung linya namin. Hirap kasi sa Westcom, hindi mo malaman kung sino yung tagapagsalita nila, eh. Di ba? Puro West Philippines ng West Philippines, eh. Mga yan, eh. Pagka local media, hindi halos napapansin, ilan lang. Di ba? Are they dito? Kung siguro, kung sino yung pwede, tagapagsalita ninyo, sagutin na lang ninyo, ha? Okay. Ma'am Grace, maganda umaga po. Hello? Ma'am Grace?
3: Hello. Hello po.
0: Oh, good morning po.
3: Ayan. Good morning.
0: Ma'am Grace, nakaano ka? Speakerphone?
3: Yes.
0: Oo. Siguro, anuhin mo na parang di ho mag-feedback. Mas maganda yung audio mo.
3: Oo. Okay po. Okay na po.
0: Okay na, Bon? O, sige. Ma'am Grace, yung video mo, iniram namin din, ha, para maano natin kung ano yung nangyari. Ano ba yung nangyari yun nang dumating kayo sa airport? Tsaka kailan nangyari ito, ma'am Grace? Sige po.
3: Okay, nung ano po kami, papunta na po sa airport para bumalik po ng Manila.
0: Kailan po yan? Kailan po?
3: Kahapon.
0: Kahapon, okay.
3: October 14.
0: Sige po.
3: Tama po.
0: Opo.
3: Adi, mga bandang 4:30 or 5 p.m. Mm-hmm. Ay pagpasok pa lang namin, dun pa lang sa door, sa may security, ay nakadikit yung Intel na nagnangalang David. Tapos pinipicturan yung ID namin pagpasok, pati yung boarding namin sa phone.
0: Boarding pass?
3: Opo, opo.
0: Okay, okay.
3: Tapos pagpasok namin, magche-check-in kami, pinipicturan pa rin kami kahit yung check-in machine habang nagche-check-in kami.
0: Mm-hmm.
3: And kaya kinonfront ko po at binidyohan. Mm-hmm. Para naman po ay mapaalis na kasi syempre may mga kasama rin po kami na mga katutubo.
0: Mm-hmm.
3: At syempre paglabag po yun sa privacy naming lahat.
0: Tama.
3: At respeto na lang din po talaga.
0: Mm-hmm.
3: At related po ito dun sa mga events na nangyari.
0: Okay.
3: No October 9 po, mm-hmm, sa Balabac, Palawan ay surveillance, nakaranas ng threat, harassment and intimidation yung dalawa ko pong

0: ng banta sa buhay ni na Marky at Brent. Nandun sila sa lodging namin. Palagi ako tinitingnan. And then nung na-confront nila ako, ay tinatanong ako kung kilala ko ba o ako po ba yung tinutukoy nila na nasa picture. Okay. At tinatanggi ko yun kasi syempre hindi ko po sila kilala.
1: Mm.
0: At malalaman ko po ito yung taga Westcom po pala dahil yun yung same na ng haras kina Marky at Brent. Tapos sinabihan po ako na malaki daw po ang kasalanan ko.
1: Mm-hmm.
0: At kapag nung moment din po na yon, kapag hindi po ako nakipag-coordinate daw sa kanila, ay magpapadasal sila ng mga pulis. Yung mga sinabi naman nila kina Marky at Brent ay sinasabi na uubusin ko kayo at iliibibing ko kayo ng buhay dito sa Balabac.
1: Uy.
0: Kaya naman, opo. At isa po dun sa dalawang taga-Westcom ay si Siron Aligno. Opo.
1: Okay.
0: Ito pong sa airport naman, ngayon lang po namin nakita. Pero alam po namin...
2: Yung David, yung sinasabi mong David. Yung David. Oh.
0: Pero kutub po namin at alam po namin taga-Westcom dahil wala pong ibang susunod sa amin.
1: Okay.
0: Kundi sila.
2: Alright, sige. Sa isay natin ha. Unahin natin muna yung sa Balabac. Kailan kayo sa Balabac, opo, Grace? Kailan kayo nandun?
0: Anong first week pa po ng October?
2: First week ng October. Ano pong ano nyo doon? Mayroong gathering, mayroong forum?
0: Pumupunta po or binabalikan po namin yung mga communities.
1: Uh-huh.
0: Para po mag-consult regarding nga po doon sa Super El Nino. Dahil
1: okay,
0: tatamaan po yung Palawan ng matinding pagtuyot, early pa lang this year.
1: Uh-huh.
0: And syempre, nandun din po kasi yung mga malalaking projects gaya nung EDCA site and nung NGP.
1: Hmm.
0: So, bukod po doon, edi syempre, malaki na yung effects ng mga projects na to sa buhay.
2: Parang nagdo-document kayo, ano? Nagdo-document.
0: Yes.
2: Oh, okay.
0: Opo.
2: So, paano,
0: ano pa po kung...
2: paano kayo nasundan doon? Biglang lumitaw lang sila?
0: Biglang lumitaw lang sila.
1: Mm-hmm.
0: Nung nagkakaroon po ng consultation,
1: okay,
0: with Molbog Tribe, sina Marky at Brent, ay biglang...
2: Yung Marky at Brent sila, kasama po ninyo, ano?
0: Opo.
2: Oo, sige, sige.
0: Bigla po silang pinuntahan nung 15 na elements na pinagsama-samang PNP,
1: mm-hmm,
0: Navy, Westcom.
1: Okay.
0: At kasama rin po yung barangay LGU.
2: All right. Nagpakilala ba sila na taga Westcom kami? O halimbawa ay kasi pag ganyan sama-sama parang Task Force Elcac 'yan, oh, ano? Sa yung grupo.
0: Mukhang nga po.
2: Oo.
0: Pero ang weird po na sobrang dami nila tapos dadalawa lang naman din po yung mga kasama ko po, which talagang nakakatakot po. Nagresulta po talaga ng pagkatakot at pangamba po sa buhay namin lahat.
2: Alright. May violation daw kayo nung in-approach kayo ng grupo na ito?
0: Ang sinasabi po nila ay walang coordination sa barangay.
1: Okay.
0: Pero po, winelcome po kami ng mga Molbog Tribe dahil yun din po ang kinakailangan nila, yung mga taong makikinig dun sa hinaing nila na matagal na po nila talaga na nire-raise.
2: Okay. So wala naman kayong sinasabi doon o sila yung, mga, sila yung binabanggit mo ng mga kasama na against the government na napakinggan nila kaya pinuntahan kayo?
0: Wala naman po.
1: Mm-hmm.
0: Nakakapagtaka nga po kasi pinapalabas po nila na recruiter kami o kung ano man.
1: Okay.
0: Pero ang ginagawa po namin doon ay consultation,
1: mm-hmm,
0: sa mga kasama nating katutubo.
1: Okay.
0: And of course, yung pagsasagawa po ng documentary,
1: mm-hmm,
0: para po talaga ma-expose kung ano po yung nangyayari. At syempre para naman po idulog ito, mm-hmm, sa mga national agencies para naman matulungan po natin yung mga katutubong
2: mundo. Okay, so parang pinagkamalang kayo, ina-assume o presume, mm-hmm, na kayo ay mga recruiter from NPA.
0: Opo.
2: Ayun, kaya nilapitan. Ano yung sinasabi yung ano? Sino yung sinabihan na ililibing sa Balabac? Ganun? Ano yun?

0: Si Brent po yun.
1: Oh, paano pagkakasabi?
0: Ina-isolate siya mula dun sa crowd. At okay. Nung na-isolate siya, saka siya binulungan nitong certain Siron Aliño. Hindi po namin alam kung totoong pangalan niya.
1: Okay.
0: At yun po yung binubulong sa kanya.
1: Ano sinasabi kay Brent?
0: Wala po. Hindi po maka-imik dahil sa sobrang takot. Oo. Din po. Hindi, talaga.
1: Ano yung sinasabi sa kanya? Ilibing kita rito. Pag, ano yung sabi sa kanya?
0: Yun po, in verbatim, uubusin namin kayo. Mm-hmm. Ililibing namin kayo ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nagpaparinig pa po na kahit makabalik po kami ng Manila, ay alam na po nila agad kung ano ang gagawin nila sa amin.
1: Okay, verbal, ano sinabi. Sino yung alinyo? Paano nalaman na ano? Nagpakilala ba siya na?
0: Nagpakilala po, pero hindi namin alam
1: kung totoong pangalan.
0: Yes.
1: Alright, so parang sa inyo, harassment yung nangyari. Yes. Doon sa Balabac.
0: Opo.
1: Okay. So, ano, pag umalis din sila o napigilan kayo doon sa ginagawa niyong consultation?
0: Opo.
1: Sa Balabac?
0: Opo.
1: So, pinatigil kayo?
0: Opo.
1: Okay.
0: Mag-start pa nga lang po eh, tapos bigla po silang bumungad.
1: Bumungad, okay. Tapos, balik kayo ng puerto?
0: Opo.
1: Alright. Itong nangyari na to sa airport, kailan ito? Kahapon?
0: Yes, kahapon.
1: Ayun. So, from Balabac, sinundan na kayo sa mga hotel ninyo hanggang nakarating dito sa airport.
0: Mm-mm.
1: Paano na lamang David? Si David, nabanggit mo David? Itong,
0: opo. Oo. Nung hindi lang po nahagip doon sa camera ko, pero before noon ay tinatanong ko siya, sino siya, anong pangalan niya.
1: Oo.
0: Tapos nag-hesitate pa siya kung sasabihin niya, hanggang sa sinabi niya, David, si David.
1: David.
0: Pero hindi ko po alam kung sino talaga siya, ano talaga katauhan niya.
1: Oo. Okay, kung si David ba talaga siya?
0: Mm-hmm.
1: Jay, pakialam mga yung Westcom, ang tagapagsalita daw nila si Gerald, Commander Palmero, spokesperson ng Westcom. Kung hindi, papuntahan na lang ng patrol doon para yung side nila. Kasi mabigat ito, no? Yung parang harassment. Mga ilang taong ka na, Grace?
0: 24.
1: Oh, sila Brent, yung mga kasama mo?
0: 19 po si Marky.
1: Oh, bata
0: 20
1: pa, no?
0: Si Brent.
1: Oh, okay. So, tatlo lang kayo nung pumunta rito?
0: Opo.
1: Alright. Purely parang doon sa El Nino, no? Consultation. Alright. So, gano'ng karami ka mo yung nag-approach sa inyo doon sa Balabac?
0: 15 yung kena Marky po.
1: 15.
0: Tapos yung sa amin po, ay dalawa lang sila. Pero same persons na nagte-threaten.
1: Alright. Hiwalay kayo nila, yung Brent tsaka yung isa, in-approach ng mga 15 ng mga katao. Tapos hiwalay kayo sa kanila nung mangyari yan?
0: Opo, nakahiwalay pa po ako nung sa kanila.
1: Pero merong sumusunod din sa inyo? Sa inyo? Bukod sa kanila?
0: Starting po nung harassment sa kanilang dalawa, ay pinaghahanap na rin po ako nun. Dahil hindi ko rin po alam kung bakit, anong nagawa kong mali.
1: May pinapakita sa'yo a certain, David, ikaw ba ito? Ganyan pa? May picture o video?
0: Ano po?
1: May pinapakita ba sa'yo na ikaw ba ito? Nabanggit mo kanina na parang...
0: Sina Siron po yun.
1: Oo. Anong sinasabi nila doon? Pinakita?
0: Pinakita po yung picture ko. Yung picture ko sa Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sinasabi nila na, ikaw ba to? Kamukha mo to eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos saka po ako in-interrogate hanggang sa sinabi po nila na kapag hindi ako nag-coordinate, magpapatawag sila ng mga polis dun sa lodging kung saan po kami nakatuloy.
1: Interrogate? Oo, pag sinabi mong interrogate, ano mga tinatanong sa'yo, Grace? Interrogation.
0: Yun po, paulit-ulit po na kilala mo ba to, ganyan, kagalang dito, ganyan.
1: Oo.
0: Kinukulit po ako. Mm-hmm. Hindi ako sinasagot kapag tinatanong ko sila kung sino sila, taga saan sila.
1: Oo.
0: Siyempre, babae din po ako noon at I feel so harassed. Dahil dalawang lalaki po sila at ako lang yung babae doon na sa, gusto nilang solo na makausap.
1: Sa hotel ba yan nangyari? Sa hotel na?
0: Oh. Sa lodging po.
1: Sa lodging. So pinuntang from Balabac, punta ka ng lodging, sinundang ka pa nito mga to?
0: Opo.
1: Ayun. So, tama, babae. No? Sa loob ba kayo ng kwarto o sa labas ka?
0: Nasa lobby po nun.
1: Lobby.
0: Kaya po, pumasok na po ako kasi, syempre, baka kung ano pa po ang gawin nila sa akin.
1: Okay. Walang mga pangalan, ano? May mga pangalan, pero hindi nyo alam kung ito ba sila ba talaga to.
0: Opo. Oo.
1: Itong si David, paano mo na, ano, na taga-Westcom to?
0: Kasi po, wala pong iba na magsusunod sa amin, kundi po talaga sila. Kasi mula talaga Balabac po hanggang magpuerto po kami, talagang hinahanap at hinahanap po talaga kami.
1: Oh, so Westcom. Yung grupo doon na nag-approach doon sa dalawang kasama mo, ano yun? Navy ka mo? Navy?
0: Hindi po namin alam
1: Oo, halo-halo na.
0: Opo, opo.
1: Okay, halo-halo na. Pero nagpakilala ba? PNP kami, barangay kami.
0: Ay, yung sa PNP po, sila po yung naka-uniform. Kaya talagang kilalang kilala
1: police,
0: po.
1: Police,
0: police.
1: Okay.
0: Pero yung mga military, naka-civilian po sila.
1: Okay, so pinipresume ninyo o ina-allege ng mga intel, nasa intel community ng Palawan nito.
0: Opo. At sinabi rin naman po nila talaga kay na Marky na taga Westcom din po sila.
1: Westcom.
0: Pero naka civilian po sila.
1: Civilian, oo. So hindi natin alam kung taga Westcom ba talaga sila, no?
0: Mm.
1: All right. So
0: pero oo. Malakas po yung posibilidad.
1: Posibilidad. Kailan balik-balik ba kayo dito, Grace? O ngayon lang din? Palawan.
0: Ngayon lang din po ulit eh.
1: Oo.
0: Kasi syempre malayo ganyan.
1: Oo. So anong grupo yung inaano ninyo? Nire-represent para maano din ng mga kababayan.
0: Ako po. Opo. Ako po ay spokesperson ng Bayan Muna Southern Tagalog.
1: 'Yon, Bayan Muna Southern Tagalog. Pagka ganitong mga grupo, parang medyo mainit sa mata ng mga intel noon in community.
0: Mm-mm.
1: Bayan Muna, Gabriela, mm-mm, mga ganon.
0: Yes.
1: Oo. So anong-ano mo dito? Pagka ganitong membro ka, pinagpapalagay ka agad na frontliner ng NPA at yung recruiter, anong masasabi mo diyan? Pagka halimbawa nag-member ka lang niya, sinasabi, nandun ka na sa kabila.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Kailangan po nila pag-ibahin yung civilian and combatant armed groups.
1: Okay, civilian.
0: Kami po, pumunta po kami diyan, wala po kong armas. Wala po kaming ibang hangad kundi kumonsulta dun sa mga kapatid nating katutubo.
1: Okay.
0: At hindi po totoo yung sinasabi nila na recruiter kami, rebelde kami o kung ano-ano pang mga paratang. Oh. Dahil wala rin naman po silang matibay na ebidensya.
1: Alright. Kailangan patunay. Wala bang ano physical contact, Grace, na nangyari? Ibig sabihin na nasuntok? Nasampa? Meron bang ganun? Or ano lang talaga? Verbatim?
0: May psychological po talaga.
1: Ayun. So, sa inyo parang natakot, trauma, ganun?
0: Opo.
1: Oo.
0: Trauma po talaga.
1: Okay. So, paano, balik tayo dun sa inyong consultation, paano natin ina-approach yung mga mulbog, yung mga nitibo, regarding El Nino?
0: Bali po, syempre, i-approach po muna namin yung kung sino po yung tribe chieftain or kung sino pong leader.
1: Mm-hmm.
0: And then, syempre, through mga pangangausap kung paano po ba yung pag-approach sa community, doon po kami magsisimula.
1: Mm-hmm.
0: And then, saka po kami magpapapulong, ganyan.
1: Mm-hmm. Okay.
0: And syempre, kung ikukonsulta po namin sa kanila kung okay lang po yung ganun.
1: Ayun, okay. So, pag nakuha nyo yung datos, may kasama kayong reporter ka mo, di ba?
0: Opo, siya po si Marky.
1: Marky. From?
0: Southern Tagalog Exposure.
1: Exposure, alright, sige. Anong move nyo rito, Grace, dito sa nangyari? Sabi mo talagang parang harassment on your part. Parang traumatized kayo.
0: Po namin, plan?
1: Oo, plano nyo. Kakasuhan nyo ba ito? Hanapin, o ano kasi? Sabi nyo, parang ano na yun? Nakadikit na ba itong David sa'yo? Yung pinipicturean yung boarding pass ninyo?
0: Nung nasa airport lang po talaga. Oo. Nakaabang na po talaga siya.
1: Okay. So, boarding pass, ha? Nakunan niya ng picture. Boarding pass niya.
0: Mm-mm. Opo.
1: Okay. Nakalapit siya, okay. No?
0: Alright. So, yung plans po namin ay magkoconsult po kami sa mga lawyers namin dito.
1: Uh-huh.
0: Kung ano yung mga magiging hakbangin. And para ma-investigate po talaga yung nangyari po sa aming harassment and kung ano po maging action para dito.
1: Okay. Ito, Grace, na naririnig tayo dito sa Palawan, napapanood din tayo ng mga nasa Intel community or Westcom, NISG. Ano yung masasabi mo? Kasi doon ang tumbok, sasabihin sigurado. Hindi, mga recruiter ng NPE yan, kaloy, mga ganito ganyan, di ba? Kagaya ng binanggit, tanong ko sa iyo kanina, ganun yung ano eh, ganun yung parang magiging kalalabasan nito, Grace.
0: Okay. Parang nga pong diversion tactic nila yan eh. Uh-huh. Parang sinasabi nila, recruiter kasi kayo, ganyan-ganyan.
1: Oh, yeah.
0: Pero ang gusto po namin i-expose ay yung issues sa Balabac, yung issues po sa Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Wala, meron po bang masama doon? Mm-hmm. Terorista na po kami sa pag-e-expose ng mga issues.
1: Okay, tama rin ano. Halimbawa, nag-expose ka ng issue, El Nino or something, government yung nakawan ng pera ng gobyerno, nag-expose ka ng ganun, masasabi ba na terorista ka na kaagad or NPA ka na? Parang ganun yung sinasabi mo. Oo.
0: Opo, ganun po yung pinaparatang palagi sa amin.
1: Oo. UP graduate ka, Grace?
0: Ay, hindi po.
1: Hindi, oo. Kasi ganun, siyempre tinatanong yung mga ganun, di ba? Alam na.
0: Oo.
1: So, believe din ako kay Grace, ano mga kaibigan. Talagang very and siya magsalita. Oo, matapang. Matapang siya. Babalik ka pa ba rito sa Palawan, Grace?
0: Tingnan po natin. Pero siyempre, hanggat marami pong mga issues, marami pong gustong ipaglaban yung mga kapatid nating katutubo, siyempre, nandun at nandun pa rin po kami.
1: Oo. Kasama ba doon sa tinatanong yung ano, yung balde? Alam mo yung balde? Usaping balde?
0: Opo.
1: Walang ganun, ha? Walang ganun.
0: Ganun.
1: Okay. Sige.
0: Grabe po nga po yun kasi lalo na po doon sa Balabac na hindi na nila maani yung mga palay. Siyempre, hindi po enough yung mga balde-baldeng tubig.
1: Oo nga, ano? Anong nakita niyo sa Balabac, Grace? Yung hindi maani, paano yan?
0: Marami po mga... Inaayos po namin yung data, pero initially po, marami pong mga palay yung hindi na nila talaga maani. Tapos, iilan lang talaga yung naani nila kasi naabutan daw ng tagtuyot. Hindi na umulan ng malakas. Sabi ng local doon, parang sa isang barangay, since July pa talaga nagsistart, na konti lang yung tag-ulan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naman... hindi talaga nabubuhay ng maayos yung mga palay.
1: Sa Balabac yan?
0: Mm.
1: Okay. Kulang sa balde siguro ng tubig. Ni kaya, ano kaya? Yung bang balde, tinutulig sa ninyo yung balde? Yung usaping balde?
0: Yung balde po.
1: Oo.
0: Napaka ano po nun eh.
1: Balde,
0: napaka
1: no?
0: Insensitive.
1: Oo.
0: Lalo sa mga magsasaka po natin. Kasi... kailangan nila ng ulan.
1: Oo,
0: at hindi po sapat yung balde. At band-aid solution lang po talaga yung balde.
1: Oo nga. Marami-raming balde yan. Kung isang ektaryang pala yan, bira, hindi ka kasi yung sandaang balde ron. Di ba?
0: Ilang ektarya po ng mga taniman po yun nandoon. Okay. Hindi lang naman din po palay ang tanim doon.
1: Oo. Sa pag-ikot nyo, Grace, nila sa Palawan, ano yung nakikita nyo sa mga magsasaka? Problema talaga nila. Yung mataas na presyo ng yung abono, mga ganon, or yung kartel ng mga negosyante na talagang hindi pa na-harvest yung palay hindi na kanila dahil inuutang lang nila, ang taas ng presyo ng mga pautang, mga ganon.
0: Masabalabak pa lang po, pero yung mga produkto nila, minsan konsumo na lang nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kulang sila dun sa support ng local production nila, pag-transport ng mga products nila para ibenta. Siyempre, ikukonsumo na lang nila.
1: No.
0: And bukod pa po dun, yung deeper na problema ng mga magsasaka, ng mga katutubo, ay yung land grabbing talaga.
1: Land grabbing, ano?
0: Opo.
1: Yung Marihangin, Nasagi ba sa inyo yan? Sa
0: yes.
1: Marihangin? Anong ano masasabi ng grupo niyo yan? Marihangin issue? Balaba?
0: Kinukondena po natin yung land grabbing ng San Miguel Corporation and nung Normal Holdings and Development Corporation dyan sa Marihangin tsaka sa Sebaring Island.
1: Sebaring,
0: Dahil talagang natatakot na yung mga residents doon. Minsan hindi na raw po sila makatulog kasi lagi silang binabantayan ng mga private goons.
1: Oo.
0: Hindi nila alam kung anong mangyayaring harassment sa kanila sa mga susunod.
1: Oo, oo. Okay. Sige. So, Grace, kasi na bihira tayo maka-interview ng ganito, matapang si Grace. No? Pero sa kabilang banda, narinig tayo sa Westcom ngayon, ganun pa rin ang ano nila. Siyempre, depensa niyan, NPA recruiter, may mga ganun. Ano. So, finally, Grace, ano yung mensahe mo? Dito sabi mo nga, traumatized kayo. Wala namang nangyaring pananakit. No? Verbatim yung naranasan ninyo sa kanila. So, ano yung message mo sa mga kababayan sa Palawan na nakapanood din doon sa post mo at nakikinig sa usapan natin ngayon? Grace.
0: Okay po. Sa mga kapatid po naming Palawenyo, bagamat hindi po kami talaga tubong Panglawan, pero nakikiisa po kami doon sa laban ng mga mamamayan nating Palawenyo sa iba't ibang issue, lalo na yung issue ng land grabbing, land use conversion at talagang iba-iba pang mga proyekto gaya pagmimina, large scale mining. Huwag po tayong matakot na ilantad yung katotohanan sa hirap na idunudulot nito sa kabuhayan at kultura ng mga Palawenyo dahil takot ang mga korporasyon na ito sa mga taong hindi takot na lumaban. Takot sila dun sa katotohanan na mai-re-reveal natin sa publiko.
1: Okay. Anong message mo kay David? Hindi ka naman si Gulayat, di ba? Si David. Sige Grace. Yung itong mga grupo.
0: Ang message ko po kay David, kay Siron Alinyo, dun pa sa isang kasama ni Siron Alinyo, at sa lahat ng taga-Westcom po, ay wala po kaming wala kaming kasalanan. Walang mali sa ginagawa namin. At harassment ang ginagawa niyo po. At paglabag yan sa karapatang pantao namin.
1: Okay. Laking dalang ang baril armas dito, no? Grace, wala
0: naman po.
1: Okay, sige. Ma'am Grace Arias, maraming salamat po. Siguro dito, dito nagtatapos dito, no? Malay mo, sasagot tong ESCOM. Tatawag na namin kami sa inyo to balance the issue. Ano po, Ma'am Grace? Thank you, ma'am.
0: Okay po. Thank you.
1: Si Ma'am Grace Arias. Galing ni Ma'am Grace, no? Matapang siya. Anong sagot mo rito, Commander Palmero? Spokesperson ng WESCOM. Meron na, may number na ba tayo? Tawagan mo ngayong WESCOM na yan para malaman kung anong... David, eto kilala niyo ba to? David, sir, baka kayo itong na-picturean ito nila, Grace, ha? Intel daw kayo. WESCOM, hirap kasi sa WESCOM, namimili ng kinakausap eh. Di ba, Jay? Kagawa, Gerald, yung WESCOM namimili ng kausap. Ito ngayon, baka pwedeng kausapin nyo kami para naman makuha namin yung side ninyo. Itong grupo daw na ito, hindi natin pwedeng sabihin kaagad na NPA eh. Pakita lang natin video, Axel. Lagyan mo ng audio. Hindi natin, sige, pa-play muna natin. Ito yung sa airport ha, mga kaibigan, sige. Si Grace yung nagsasalita. Sige, lagyan mo sa...
2: David.
3: Sino po kayo?
2: David.
3: Ba't po kayo nagpipicture?
1: David.
3: Sino po kayo?
2: David.
3: Ba't po kayo nagpipicture?
1: Sige lang, play mo lang. Sige.
3: Sino po kayo?
2: David.
3: Ba't po kayo nagpipicture?
1: Yan. Sino daw kayo? Ba't kayo nagpipicture? Yan. David. Sino kayong David ito? David Dacuan? Kilala ba si David Dacuan? Si David Dacuan taga City Treasurer yun. David. Sino pang David yung kilala ko? David P. Iba rin yun, si David P.
4: Oh.
1: David De Los Santos. Taga, hindi naman yun, taga Maranat yun eh. Di ba? Sino pang David? David? Iba naman yung David. Janelle. Iba yung pala. Janelle. Iba rin si Janelle. Si Laila yun. Laila De Lima. Western Command, sir, mga sir, totoo ba na inaras nyo itong mga batang ito? Kabataan to eh. Di ba? Ang sabi ni Grace, pero matalinghaga dyan, no? Gerald, iba yung combatant at iba yung nasa ano, front line, no? Ano? Di ba? Oh, itong mga to, sa madaling salita, pinaghihinalaan na mga recruiter ng NPA. Oh. Sabi naman ni Grace Arias, kanina kausap natin, eh, nag-ano lang nang kami, nag-iimbestiga doon sa, hindi nag-iimbestiga, kumukuha ng datos. Kasi ang Palawan, tatamaan ng matinding El Nino ang Palawan eh. Di ba? Oh. Eh, bigla rin silang in-approach ng PNP naka-uniform. Nakalimutan ko kung anong barangay yun eh. Sa Balabac na pinuntahan nila. Matalinghaga si Grace Arias, no? Pero it doesn't mean na ganun siya magsalita, NPA na siya. Unless proven and found guilty beyond reasonable doubt na recruiter talaga siya ng NPA. Di ba? Yan yung freedom of expression and freedom of speech na sinasandala ng mga batang ito sa ating saligang batas. Di ba? Patunayan muna. Pero kung magsalita sila sa mga nitibo, mulbog, pero baka naman may basis yung WESCOM, Western Command, Commander Palmero, na itong mga to ay membro ng grupo na ganito ganyan, di ba? Nabanggit naman ni Grace kung saan siya nakaanib at kung basta sila ay nasa ano, area nila, Southern Tagalog. May kasama din silang reporter. sorry. Reporter. Mga kaibigan, no? So, yun ba masasabi natin na nagre-recruit ka ng mga nitibo para mag-NPA? Di ba? Eh sabi ng Task Force ELCAC, Gerald, wala nang NPA sa Palawan eh. Di ba? Malinis na tayo. Earth Insurgency Free. Wow! Galing! Di ba? Kanong budget ng ELCAC? Million, di ba? Wala. I stand corrected. Hindi recruiter. Reporter. Sabi ko, may kasama silang reporter. Eh, magka-rhyme eh. Recruiter at reporter. Wala akong sinasabing recruiter. May kasama silang reporter, mga kaibigan. Okay? So, tingnan natin. Diba? Kasi ito ang tapang ni Grace eh. Pwede ba marinig ulit yung sinabi niya? David. Sino kayong David ito? May kilala ka ba ang David na taga-Bangkaw-Bangkaw? David? Sige, parinig nga natin. David.
3: Kayo. Ba't po kayo nagpipicture?
1: Yan, no? Uy, ba't ka nagpipicture?
2: David.
3: Sino po kayo?
2: David.
3: Ba't po kayo nagpipicture?
2: David.
3: Sino po kayo? David. Ba't po kayo nagpipicture?
1: Uy, David. Ba't kayo nagpipicture? Oh, tama na. David. Sino kayong David ito? Mga kaibigan. Pati yung boarding pass nila. Yung boarding pass. Parang labag, paglabag na yun sa data privacy. Yung datos ng dokumento mo, private yun eh. Boarding pass yun. Pinipicturan daw ni David. David. David Cervantes. Hindi naman. Inagawan yun. Di ba? Diba? David Cervantes. Eh, mga kabarangay. Hindi naman si David Cervantes ito. Oh? Bata pa ito eh. Kaya lang, makikita mo sa buhok at sa katawan, pang Intel. Sabi, di ba? Yun yung aligasyon naman ni Grace. Intel ng Wesco. Wag naman sigurong, kung pinaghihinalaan natin itong mga batang to na nagre-recruit o recruiter ng NPA, siguro kasuhan na lang ninyo. Grabe naman yung pag-intel-intel nyo. Nilapitan talaga, boarding pass, pinicturan. Di ba? Dinidikitan nyo ng todo. Ay, intel pa ba yan? O, kita nyo ngayon. E kung talagang itong si David ay intel, sunog na. Paano ka pa mag-intel-intel niyan? Eh, kitang-kita ka na sa buong Pilipinas, oh. Wala. Oh. Hindi ganyan mag-intel? Sus naman. Saan ka ba nag-ano? Kung intel ba talaga? Saan ka nag-training? Ha? Dapat nag-training ka kay Kagawad Dalumpines. Nang barangay Siksikan. Para hindi ka na-burn out. Di ba? Oh, intel pa ba yan? Eh, paano ka mag-intel pa niyan, ota? Eh, kung i-post nila ng i-post yan doon sa Southern Tagalog yung mukha mo, wala na. Hindi ka na-intel. Sunog ka na. Di, balik ka sa mother unit mo. Paano ka papakinabangan bilang intel? Ganyan ang diskarte. Layo-layo ba? Kung hindi gamit kayo ng mga camera na ang laki ng million ang budget ng LCAC. Di ba? Yung mga... O, pwede naman yung CCTV ng ano, oh, Elka kami, ha? Ito, mga allegedly recruiter from NPA ito. Manager, pahingin ng CCTV mo, hindi yung lalapitan mo. Di ba? Harassment, talagang aakusan ka ng harassment. Pinuntahan nyo pa sa lodging house. Oh. Pinuntahan nyo sa lodging house, di ba? Oh, eh, babae yun. Talagang babalikta rin kayo nun. So, kung... talagang gusto natin, okay din yung LCAC, no, mga kaibigan? Wala tayong against doon sa Task Force LCAC. Pini-prevent lang nila. Prevention yung kanila eh. Pumuporma ka pa lang. Di ba? Hindi kita papuporma sa Palawan kasi insurgency pre ito. Dineclear na. Di ba? Dineclear na. Hindi kita papuporma dito. Okay din yung ginagawa ni LCAC talagang ano. Pero the way you prevent, ah, mga kaibigan, napasukin tayo ng NPA dito, eh baka makakuha pa ng simpatya yan kung talagang ganun. Kasi iba yung approach ninyo, hindi ganyan. Saan ba kayo nag-aral ng inyong technique na yan? Alapitan nyo sa airport pa, ota, ay di pinicturan, video lang, o di takbo si David, labas doon sa airport. O tsaka pa paano nakapasok? Talagang ano sila, no? May ano, wala man ticket ito, hindi man paalis. Napasok doon sa pre-departure area para sundan lang tong sila Grace Arias. Oh. Tsaka yung doon sa Balabac, doon kayo na ba, doon kayo na bubonjing. Yung approach ng kanya. Maganda, yung sabi ko, wala kong ano, hindi naman tayo, ang laba, sabi ni Bimboy Ocampo, hindi na intel. Inutel. Natawa lang kayo nito mga bata nito. Biro mo, 19 years old, 22 years old. Binolja kayo. Kasi yung the way yung approach nyo, mali. Di ba? Hindi nyo dapat nilalapitan. Yung, okay, kung yun yung technique ninyo, okay din. Kaya lang, sumablay. Di ba? O ngayon, eh di, paano ka pa mag-intel niya? Sunog ka na doon sa kanila, sa community na ano, ito, mga in-approach kami rito, mga intel ng Westcom to. Di ba? Intel ng Westcom, mga ingat kayo, baka ganyan, harasin kayo. Da. Puntos pa itong mga to, hindi ganyan. Oh. Mag-aral kayo ng technique, eh, Kagawad Dalumpines ng Siksikan. Ha? Abi daw, ano ba yung sinabi ni Grace nga, Bon? Eh, ano mga... tapang ni Grace eh. Na boljak si David.
3: Ba't po kayo nagpipicture?
2: David.
3: Sino po kayo?
2: David.
3: Ba't po kayo nagpipicture?
2: David.
3: Sino po kayo?
2: David.
3: Ba't po kayo nagpipicture?
2: David.
3: David. Sino po kayo?
1: David. David,
3: sa amin. Ba't po
1: kayo Jay, papunta mo yung Westcom, Jay. Siguro? Yung patrol gamitin natin. Okay lang pag hindi sila magbigay ng side nila. In fairness, kasi masaliin mo utit to eh. Di ba? Oh, paliwanag lang kasi nababagit ang Westcom eh. So hindi lang mga Chinese ang binabantayan ng Westcom. Di ba? Hindi lang West Philippine Sea. Ito, talagang binabantay nila yung Palawan. Good job din kasi, di ba, hindi kita papapormahin dito. Palawan to, eh, insurgency free kami. Di ba, mga kaibigan? Yung kasing NPA, hanggat mayroong naagrabyadong tao at hindi tinutulungan ng gobyerno, so, mga kaibigan, 26 years in service, alam ko na kung saan ang punta ng mga tao na yan. Di ba? Naaapi. Walang abogado. Pinatay. Babayaran mo ng 50, 30,000. Take it or leave it or maglaban tayo sa korte. Yung mahirap, anong ibabayad sa abogado? Yung pumatay, may pambayad. High caliber lawyer, dismiss ang kaso. Di ba? Pera ka na lang. Ganun ka, mamimili ka na. Walang justice eh. Pero kung tinanggihan yun, oh, dugo sa dugo. Gantihan tayo. Nawala yung isa sa amin, babawian kita ng isa rin sa pamilya mo. Paano? Laka namang grupo. Akyat tayo sa bundok. NPA tayo. Hanggat may mahihirap na nagsasuffer, no, at ginagago ng gobyerno, yung nasa front line, yung mga nagsasalita, hindi mo mapipigil yan. Di ba? Kailangan i-balance mo. Kaya maganda yung ginagawa na bring the government closer to the people. Di ba? Eh kung hindi, talagang problema yan. Oh. Westcom! Mga intel natin dyan. NISG, MIG, ano pa? PNP Intel. Oh, ano masasabi nyo rito? Eh, naras daw ninyo itong mga bata nito sa Balabac. Ha? Pati itong sa airport. David! David! Asa na si... Sino kayo yung David dito? Minumukaan ko, hindi naman siya si David Cervantes. Kasi si David Cervantes, taga inagawan yun. Bilib ako rito sa ano... Yung mga intel natin dito sa ano... Taga-post natin, ang aagaw. Last 7 pa lang, dito na. Si IC, si Girly, mga intel namin yan dito. Aga nila kasi may sundo. Oh. David! Ba? Anong nangyari, sir? Sa bagay kong yan yung tinuturo dun sa academy, sa training, di ba, ng pag-intel, ganyan. Lapit mo! Picture mo yung boarding pass, picture mo yung passport, picture mo yung mukha. Ganun ba yun? Parang hindi man. Ako, hindi ako nag-aaral ng ito, Bono, yung ano, pakiano mga ito. I-play natin ito. Ay, hindi. Ito yung sinasabi nila na kaya sila nag sila Grace ay umiikot. El Nino Community Consultation patungkol sa Mulbog, Balabac, Palawan, hinaras at pinatigil ng... Ito yon, ito yon. O yan, kita nyo, meron na silang ano. Meron ng... Nailabas na, 5 days ago. Nilabas na ng kalikasang Timog, Katagalugan. Ba't talaga naman... Labat tayong plug dyan, Gerald? Plug, napula. Wala, di ba? Pinagsamang persa ng AFP at PNP, hinaras at pinatigil ang konsultasyon hinggil sa El Nino at pangangamkam ng lupa sa komunidad sa Mulbog o ng Mulbog sa Palawan. October 9 pala nangyari ito. Ayon, nakaranas ng matinding intimidasyon, paniniktik sina Marky Kasakite ng Southern Tagalog Exposure at leader kabataan na si Brent Sumagi ng League of Filipino Students Southern Tagalog sa kamay ng AFP Western Command. Philippine Navy, PNP, Balabac ba? Pinagsama-sama na kayo. Task Force Elka ko. Pumunta si na Kasakite at sumagi sa isla ng Balabac upang magsiyasak ukol sa pangangamkam ng lupa. Lupang ninuno dulot ng pagtatayo ng EDCA sites. Yun. At epekto ng El Nino sa hanay ng mga katutubong mulbog sa barangay Katagupan, Balabac, Palawan. Mga kaibigan. Yun na, oh. Ipinakita ng nagnangalang Zyron Alinio sa kanila ang video ni sumagi at binanggit na kapag nakita ko kayong bumalik dito, ibabaon ko kayo dito ng buhay! Wow! Di naman, wala namang physical na nangyari. Verbatim, sabi ni Grace. Sabihin, verbal. Pag bumalik kayo dito sa... Pag bumalik kayo dito... Ibabaon ko kayo dito ng buhay! Roy! Grabe ito ah! Babaon ng buhay! Totoo ba yan? Totoo ba ito na binanggit? Babaon ninyo? Ano, mga bata pa ito? Sabihan mo ng ganun. Talaga matatakot. Eh, kailangan daw may courtesy call at identification mula sa call na pamahalaan. Hiningan din sila ng materyales. At El Nino, kung hindi magbibigay, kukumpiskahin ng mga devices ng team. Ah, okay. Yun ang sinasabi, no? Ang ganitong taktika ng intimidasyon at paniniktik ng AFP Western Command at PNP Balabac ay malino taas ang paglabag sa karapatang pantao. Tana, silipan kayo eh. Di ba? Balik mo na dito, Bon. Nakakulay pula, Bon. Karit na lang ang kulang. Oo. Nabutasan eh. Di ba? Oo, yan ang sinasabi natin. Be careful. Kung talagang may paniniktik na nangyari, medyo, ano lang, idaan sa tama. Di ba? Kasi kung kinakailangan yung maniktik to gather evidence for filing the case, eh, hindi ganyan. Paano ka makakaanong ganyan eh? Babaliktarin ka talaga yan. Bira mo, lapitan mo, picturean mo yung boarding pass. Di ba? Mga personal na gamit, pipicturean mo. Eh, wala pa namang kaso. Lumalabas na mga to, mga kabataan na lumalakad para mag-gather ng mga datos dito sa El Nino. Di ba? Ngayon, kung may kaso kayo sa kanila, di sana pinailan nyo ng kaso na lang. Pero, yung gathering ng evidensya, di ba? Ito, harassment, di ba? Kung baligtad rin kayo, kayong kasuhan, patay kayo. Di ba? Oo, naintindihan natin na layunin ng gobyerno na talagang linisin na yung NPA sa ating bayan. Naintindihan natin yan. Tsaka laki ng budget, ha? Task Force Elka, ha? Kano? Ha? Baka naman nag-aarkila kayo ng Sepaus, 1.1 million a day. Hindi, doon sa impeachment yun. Doon lang natin narinig yun, mga kaibigan. Anyway, gusto namin kunin yung side ni Western Command, no? Para dito sa usaping ito. Ano? Kasi mabigat eh. Westcom. Intel. Ang Westcom, malaki ang Westcom. Western Command nga eh. Di ba? Pag sinabi mong Westcom, malawak yan. No, pakisagot na lang siguro to be fair, no? At mabalanse ang usaping ito. Taga-Westcom ba yan o hindi ba taga-Westcom yan? Si David. David, hindi siya si David Cervantes. Iba yun, taga-inagawan yun. Di ba? Oo. Tsaka ano lang yun, magpapalay, magsasaka, pero hindi naman NPA yan, sila David Cervantes. Mababait yan sila. Di ba? Oras sa udyat! Teka muna, parang ano ha, oras sa udyat, parang susugod, di ba? Udyat! Oh, yun. Oras to. Oras sa udyat. 8:08, oras, atid sa atin ang 1 Plus, numero 1, alaga!